Mamedi mona mametse jwalo Swazi Dlamini are sort led mona holesedi FM or ba jwalo hele shumela metsiro bom fela metsotso kantle ka mara horena ya abobedi mamedi dumela ke mesonga ya manta ha hlela matsatsi a le shumeka nete elentselile tsatsi la phomolo le ka jeno mamedi pejana ho Swazi Dlamini ko ba paletse jwalo Zahara como utilele na rina meva palisa ipechu sebe spring salanawe male are ke mo Afrika mamedi abile jwa mafelo beke ono wetsang mafelo ngana abeke ntodi tsamaile jwang mo lenteng mafelo ana abeke ye mafelo beke malelele ane le letsatsi la basadi maobane re bone mekete ka ofapana e bileteng mo mamedi ba bua basadi mekete nge fapaneng wena o no le kae a o tswere jwang re tla sheba ditaba tse itlommempele le tsona di bileng a taka nnete mafelong ana a beke mo mamedi re tla di sheba tse pedi tse taro hore e be di ntho di tsamaile jwang re beele re bua sehlo se teng mkhatlelong wa bobedi hore nyane ya boraro wana no lena la dikalaneng e ba re phetela nna le wena re happy birthday ba kitigang ka jeno re balakaletsa ka tlolo mahlonolo re happy happy happy happy le ba boraro botswang ba hopotse mafube e ba re phetela lenaneo ai di bileng ata mo mamedi wo fela mo mamedi ya botlhokwa ke ena ya hore ba tsabe mo balo hodimo kwa Afrika borwa ba ntshitse tlokomediso hore ho tla ba le boemo bo batang ba le hodimo karolo nngwe tse itseng tsa Free State Mpumalanga le KwaZulu-Natal mo mamedi me dikarolong tsena tsa di province tsena ho tla wa le lehlwa hlokomela he ngwana mme le nna ke utlwile ha ke tla kwano ho podipodile ka nnete ho batla ha o tsuwa ka jeno o ya mosebetsing jwalo ka nna ngwana mme wa pare ho tlatle ho bate le mafafatsana a itjadileng a di a duma re bone mafelong a beke mo mamedi banyana banyana ba tlile ba tswa dipapading tsa AFCON ba utlwe ka ntlha tse pedi ho le nngwe ke Morocco ile mbona ba tshwereng papadi tsena le ho ja ba tswile mo mamedi ka nnete ba lwanne banana ba sebeditse ba sebeditse mamedi monna ya ileng a amoela ka pa dumela hore o ile a patalwa 25,000 hore a thunye le ho bolaya jwalo DJ Waras wa hlotswe ho hlola changaneng ya dilemo tse 20 a metse mehla a ga ba sinyetsa le gotlela dinyewe nako o amohetse hore ba ile ba mpha mona dikete tse 25 hore ke bolaye DJ Waras ke tse dintsa ditaba tse re di boneng batho ba bua ka tsona ho marangrang mona fela ba bang ba re ei banna ka hlolwena ha ya lekana ai ba re ka hlolwena ho hang mvololo ha ya lekana mpa he tuka epetuwe mona mo mamedi tseding tse re di boneng he mo mamedi mafelong ana beke a re di sheba ye banna wa tseba ho se tshepa ha le mosebetsing e tla o lata le nakong ya pension o so le lapeng o ntse o bapala le ditlogolo melato ya hao yo late botsofading ke bua tjena mo mamedi bane mooki ya dilemo tse 60 a metso meraro wa mane provinceng ya Limpopo fumanwe a le molato mo mamedi ka bobodu ba neng a boyetsa nakong e wa ntseng a sebetsa o sa beile mejafatshe mooki yona fela hona le botlokotsebe bobodu manyofonyofo
ana nga yetsa hantsa sebetsa botlokwa hospital mane Limpopo mona inwa wa moki ona tikina dipampiri tsa batho ba senang boqhwala mo mamedi hore ba fumane grant ena ya boqhwala e fuang bana ba borona ba pelang ka boqhwala ke sasa a ikentseng aka mona tikina a tikina batho ba ja tjhelete ya disability grant ba sena disability how to ijile ono mo patala o mo fa tshelete le nna ke le veli ke le tjena ha o ne ke fitla ke re ngwana meng kopanyetse anke foma tlatsa tlatsa o rai motho ona eng ha ho hang o qwadile fela taba tsena di mo fihlela asa le pensioning ha tla ma wiketla ba pala le ditlogolo a je matla ha jwalo ka ile a sebetsa o ya tshankani ka yona tabene re bua mo mamedi hore o tla dietsa o dietse o dietse o tla utswa utswe utswe dilemo fela qetellong ya letsatsi o tlo tshwara eno etse khotso le yona bohloko ke ha o fihlela le mongtsena tsa moki eno 63 years le bongtsa botsufadi o so le monna molo o le nkgono e be ba re tlo ntate o tlo arabela malato hao gobane wena o wa sebetsa ka botshepegi o ne o le tsotsi e jang tjotjo e etsang bobodu le manyofonyofo nakong eo no so o tshwere ke mafu a mangata ke ditshukiri ka mona ke di-high blood ka mona fela o ikentse ha wa ke wa tshepala mosebetsing wa hao molao wa o ruso o hodile ae ba o nka la o le 8 years tla nka lekokotlelo la gao nkgono tla nka lekokotlelo la o ntatemolo o lebe ke nako ya gore o arabele dinthong tsotlhe tsenong o di etsa molao wa ona ore ae o sa tsofetse a otlhe a otlhe a otlhe ga o sebetse jalo molao barang go nka tjale ha o le thuki ha o rwala ntate mo lo baki ya ha o ba o yemetse ka ntle ka mane she batla o nka hantle fela ha o hlokya o ye tshankaneng o tla ya du ka hare ka mo ri romputswa go bane mo mamedi batho re a dietsa ntho tsena re a dietsa o no ra gale ha nna he nna ke patitse ho le hampe na ke tswaro hey o tla utlwa wena tla ga fatsi lena le fetule le shebile kwa tla ga ro hatwe ke treno sa hatwa ke train ho bana u ila hloka botsepeyi na bua mme mona o sa udile o tswa tshankaneng ya neng a sebetsa sasa ara yona re jile chim jale ke bona batho ba bangata mona ho marangrang ba bua hore Spolisa le lefapha lena la botshutshisi ba naye ba ke ba mmitse mmeno ke ebe paki a ka ntsha ba bangata mona a ka ntsha ba bangata home affairs mane ba na ja etsa botsotsi boo le bona ao bana ba botlwelele ho ntse o na le mapolisa le ka jeno ba ntseng ba ja tjotjo wa utlwa momamedi o na le bo madlanga o na le eng ae batho ba bangwe ba re ae ke bo Thomas ba batla utlwa ka letlalo na le video mona mo mamedi ya monna wa Limpopo mane ya jaifang tjena o ipitsa ka gore ke Limpopo boy ya matha o marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba mona video yena e nkuwa ke yena ka letsola hae ana le ausi e mong batsotsi ba le fela e le yena ya enkang ba le kamoreng mme e mathile e hohle mo mamedi o e bone le wena empa re bone he
statement se tswang go bokamedi ba haye ba kopa hore batho ba seke ba arolelana video yena ba ntse ba batlana le motho ya ileng a maneha ho marangrang a di gokaganyo mona ke mang me ba ipiletsa hle sechaba hore misang ka o arolelana video ena fela potso yeme video ena ine manewe jwalo le qepeng la hae la Instagram ibe ke mang ya ke ne mohaleng wa hae a imaneha le potso mo mamedi ke ena ya hore nkile ka e botsa potso ena nako e fitileng hore ho baneng batho ba babedi ba etsang taba tsa bona ka moreng ho nkuwa video mo mamedi batho ba babedi ke bana ba ratanang ba tloetsa mosebetsi wa bona batho ba babedi ho baneng ho na le phone e mathang ho shutwa letsotsi le le fela akere le a bonana le babedi ka mo ena a lenka founu motho a inka dinepe ditshwantsho a inka di video e ya kae akere le babedi fela le notletse monyako le a bonana le babedi ha lenka founu le shoota video le shoota ditshwantsho di ya kae le lo bontsha mang ha o sobe le motho ya nkarabang le kajeno empa Limpopo boy video yena ka letsola hae ke yena ya enkang founung ya hae mme kajeno lla ka hore ha ya manewa ke yena ba ntse ba batlana le motho ya e maneile mputso ene ke batla ho mo botsa yona o no o inkela eng wena Limpopo boy ha o etsa kopano ena ya batho ba babedi bile menyenyetsi re ke mosadi wa motho a o sinwa ke menyenyetsi mo mamedi ha se kgale o na nyalwa go le monate fela ke eno ya mata a ke re emiseng bana beso kapa batho ba bang ba thaba o feta tekano ke motšheso ke lerato o inkela eng video o di shutela eng ditshwantsho le a bonana letsotsi le babedi ha re yo ka ra phapusi eo ha se ditswile tjena motho wa lla wa matha wa lla e ya ke tsebe ke fela ke wena inkileng ha o qeta o inga we rometse ma phone ya ha o tswere o no winkela eng o no batla ho prove a point e feng fela maemo a le jena o tlamea motho ha uelwe ei ke sono ke sono ke sono ha re re mo mamedi fela ha ibe tlokome ho ba ntho ena ya ditshwantsho tsena tse jena di video tse e tla nako le nako ha se di tla ile di matha mona batho ba lla he na se nna he ke kopa tshwarelo o no inkela eng jale ngwana me shile shile la ho gile wa le pheya ha o tla go tshetsetswe ke reng a ta ke la ha o le ha bole mashuma ma bidia metsi supile metsotso pele o tla horane ya boraro re sheba ditaba tsa itlo mmpele mo mamedi a ke be tlokomedi so ka nnete hai khona bana ha re re ho kene mang a nyonyoba anka video wena ke wena inkileng le ausio na bona ho le manati ba tsheya ba tshwarana mone ai hai mo mamedi jwale re tlameha re be dipaki jwale re ga ho bathong ha o ke sono hle bana biso ha re kwa le mamedi dingata fela hona le video mona mo mamedi e mathang e ba ruti ba ietsa mehlolo mo mamedi
a tseba re phela nakong e thata nakong e bima re tsebe Jesu o sala haufi le o gutla mora motho bana ha ka ba refa letsatsi le selemo ha ba motsa mane ho Mateu ba bo mashuma mabedi a metsumino rela re tla bona jwang mohlang o gutlang ha ka ba specific ha ka ba toba taba mmamedi ha bua letsatsi selemo Jesu fela o ile a bua diketsahalo tse tlang ho etsahala ha ha o so wa dumetse o gutla ha hae a re le tla ba bona ba tla hlaba profita ba bohata ba buang ka lebitso laka ba etsang mehlolo ba etsang tsena letsane a re le tla ba bona lona ka mahlo a lona ba re ke enwa ka mona ba re ke ane ka mane re a ba bona mmamedi re a di bona tse ding tsa dintho tse a di ne le prophet o mane o Mateu o e bale chapter 24 eno kaofela jalo o na le mo e ntshosang teng a re le rapele fela gore e seka ba Maria go gutla gaka mamedi o na le video e mathang ya moruti mona ya rapelelang batho a tshwela batho ka matsogong ka mone ka mathi o a tshwela moruti o phamisa matsogo a o tshwele ka mona ka matsogong a o tshwele molaleng moruti nahana mathi mo mamedi batho ba ntseng science ba tsiba gore mathi a na le dikokwana tlhoko tse itseng tsa ka hanong ka bona batho ba bo rona mo mamedi ba phamisa matsogo o tshwelwe ka mathi ka ra matsogo mona ke eng mathi moruti ba o tshwele molaleng mona hi god he doesn't believe it ai a zar ga mbere itabella hai la ping motho a dula hai o bane modimo ho o tsiba ntata rona ma hodimong hai be jwale ke tla kirekeng ke lo pamisa matso ke tshwelwe ka mathi ke ntate murudi ke pastor a ntshwele melala ye ka mathi a re le hodimo le tshojwalo ke verse fing it's o dweng mamedi batho ba tshwele ka mathi bane ba kreste re tsamaiswa ke bibi a abana biso re ke ditlwele mamedi tlantetsetsa re utlwe mafela be ka bile jwang fela a re hlokomele mhle mo mamedi ho wela dinthontseng sentsona batho ba tla kula wa opole mo mona o nanu sabato le rola botona kang singisi mane ba re ke di spam ba nwa batho a re ke tse hlonolo fetseng aya ga mana a tla le tsona a gutla a re enwa a tlotsa batho ka tsona mahlo mona hore ba tla ba le chelete batho ba jile jwang batho ba jile ditweba batho ba jileng dikrekeng fela ba ya mamedi o le jwalo ona le akwatileng ha ebe ke muruti wa yona yana nga batshela ka mathi o rai he yona bile o gata botleva fela ngwana mme ha o ikutlwa wena moya o dumela o ile o tshwela ka mathi ikele ka gotso ngwanisi motho awe a o re mathi a motho ha khona bende

0: Mamedi bana mametse rato M o tsama le rati thuso ke le bitso la pina berita thando lo ithu le shumela metso mena metsotso antle a pele wa tla horane ya boraro mesong ena ya manta ha mona wa le CDF FM mamedi a tswile makhosi ho MTN 8 a o ka nete ba tswile ba mamotse Lemonville Golden Arrow siga ntlhaelong ho noto maobami o tla hopola ka mora hore ba hape jwalo Toyota Cup ba ile ba rarisa thibe ya fela ya batiba Lemonville Golden Arrow si maobami jwale lo thoile a yetswa papadi tsa se ka magaola gang sekukune se tla kopana jwale Orlando Pirates Mamelodi Sundowns le Lemonville Golden Arrows mi letsatsi sebaka le nako jalo jalo ditla netifatswa ana ko ntsetsa mai hore tsena tsohle mo mamedi ditla ba palwaneng kai nakoma jalo re tla bona he bo mampudi ba MTN 8 hlopeng tsena tsenne ba ne dinne tsetseng me re tla mer fumane tsepedi setlang ho kopana mane ho magaola gang hore e tla ba difeng 086-000-3084-079-758-5066 eo mamedi ke WhatsApp ya lesedi mo ka nthumelelang jwalo voice note hao ra utlwa hore mafelo hao a beke a bile jwang o no le kae mafelong ana beke a malelele ntho di tsamaile jwang Mametsele CDFM FM di galaneng 87.7 ole ba manu 106.6 ke maqhubu a FM
1: Hashtag di galaneng dumela Vesa boy ke sithethe se ba hloma khatha ka mona ka Melody Virginia ana mafelo a ka beke a bile monate mabane na ka katella ha monate ka senior vintage Kaiser Chiefs Virginia branch ke tsitse mo kiti wa bomme so mafelo a beke ana le monna ke funa se thetis ba hloma fathe mo leading Virginia kubuke 89.4 thank you
2: khotso khotso police be tsa ngwana mme bona go tsere le khula 89.0 clockland known as London ramoho ngwana mme ramoho misunya letsatsi nzere pusha night shift so hlelisa ntritsia tango
3: hi dumela beli hey man letsatsi la maobane letsatsi la basadi letsatsi la sontaha ibile letsatsi le monate haholo re le kitikile ka mole ka Saint Bernard de Mata kere kenya rona kane tikatero e monnate ya mema mabuya mema senoko a bua a re hlalosetsa hore mosadi ke eng ya ba me a ida le yena ka moka kirekeng wa tempela kane thono le monnate beli u bua le pule mmusi tsotso ha mafosi ke a le bua hle mvololo
4: pela mo khojwa ka vhululu sa buzi tshamnate se bitse ba spara mshu ba tsinda ba temo vololo Kubuki 88.8
5: ha go dumedise ka studio ka mo nna ke ne ke le ka Tombstone ka mona ka Everton ho no ho le monnate ka nnete ke makarabo ka mona ka Marikana
6: beli ba nna mafela na a be ke ha sa le ke hlola ntlong wa senkwetse ngola me wa senkwetse ha ona moneki ya te ke ke ntsegelgele ka ga dipobo le no ke na papis betwane K5 kutlwano ga re le bo
7: di melang volis da uchastrata go mamitsikal kula 106.6 kile ka mona ka tebe ke me ke tswa le pele pele ke cross tata re o re nya o hlano volis do
3: mosenyeletsi ga ke rate mosenye balolo wa ntastrata mafelo a beke a bile monate agolo gapaka tse ila bontsha go tswala pele ka Durban City ntate kodlantae mane motho wa mogodi bula mmeke tangi
1: mavolovolo volisto madume madume ke nkgono scoutu hei mafelo a beke ebile a tlhononofetseng e sale re kala conference ka la bohlano moqebelo sonta re phethela yo he hono lo hotle modimo re ntse tseditse ka mohau hono thware re watchman tsana ha ya bo rona re di watchman tsa malapa bo rona re wo di watchman tsa bana ba rona yo ke ya leboha volisto thank you bye
8: era lilwa lo go go phela ke phetse ke mo gana ma go di go ma ntse ka sokwetsa ya ngwana go go go ba di di ntse tsona a u lwa di ya di ba le isa me re di dira le go tse tsara a a matsura le mama tsura ke bona ba i ba sentse di di di ba se ba na ba khatazana ba batho mo ke bo a ona mo tla ba le tantlwa lo ke bona a je ke di bona ba tlo tshutla la mo ai tama fela ke ke ndase ho fase ke mo na se buisa pele da batho ho tlo go be se se kadi ai gona bi ka ne di ya nya mi sare bo pero ba mo re ka ra go go shipia kana kana ba na ka 25000 ri go bola mo tlo ba ntse a hlola mo tse ka ba e ne ba mo kenehela ka eng mo fi ba nna ha a hlola mo tse ka nya ke go go bele ke si le ba ba bi ai
9: si
8: ju
9: ju ju men ona surang ka bantse ba ba tlontotsa mahala empa be be le tsimile ho mutimitsi ba thota tsheka me futsi ya phatla tsa wa ba ta be ba tshwelwa ka mathi ba tla ja ditweba ho ba nene le bibile ne ha ba e bali ha u ipale bibile u ye metsu ba lwa bibile ke batho ikama hanye le yona bibile ha u batla ho kana ho etsa ga ke dipuo ha ma tlontwa
10: khotso khotso khotso mbodisto khotso nda de welen da dinge yer ga mona ga istri fonten nda de ma fero be ka be gana le mona tinta ti a tsala go shibile tsi bolo nda ti ha re o reng ya bohlano nda de tango
11: khotso nda te mloi khotso motswadi hey ma fero be ka bile mona te motswadi hle a bile mona te ma fero be ya te mgoi a sebetsa mapakane a sebetsa ka thata empa ntse re thabile ka mapakapaka hey wo be ka mona ka case ya tena timlo ipula yana ke ndate nkuza hle phephi makosi a mahle
12: sho sho sho dibili kinna mogena ga mona ka go kwatsi go pisi ana le mona di mafela be ke motho isa a ya mabane stadium Orlando kwa nokona mothantsa khutla be se re kena ka ga le ba khotsi kwa ntse khutla ka jentjena na ha mona ta fela buti
6: o boli boli o ya ma volisto a bua le dikgela ga mona ga dibilebe tawari bidamboni kuma mezi gara kubula 88.9 afelwa weki abile muna adimba ya titi lunyala zati aga muna adima kuzi ya zuwe itimi aga ya voli voli
13: oh lepanzula la strada lepanzula la strada uti ya strada afelwa weki anale muna adima kuhulu kanete kaha isu kamuna kama benye sinse kadilete hawa wale ho di saba na jwale ha a ndato wa ga motle ana le monate ya ho lokana le reketika ke mo jwa dibenya ka mo ka mafresh a mo bazana ha sa le ntho di tsana le hamon a tele pa tsola strata ho le ho tle hle ngwana mme ha ona tse mpe hle ntho ntho wa ga ga ite wela hle le pa tsola strata danko
6: eh ma volo volo ke strata ke tla hle
14: ke papi thame ka moga dela ma se ka mona a ko ma se ka 88.4 ntate ma fela ka ke ke e ke mona na ten ntate ke ke shotse le game ntate ke volo volo ke tsana ya khome te mana tangi
15: tsimela vele ma fela ngana be ke ma lele ke ne ke le botshabelo ke le boloka ngwana ntate mo lo wa ka a o se deketse ma joang ya buang le wena mona ke Maria Majwang ke le boa pele
0: re a le boa mme re a le boa mamedi me raru metsotso hantle pele wa tla gora ya boraro hona le mamedi a buile mantsoe a matla mona re ivele batho ba ke ba ithute ba la bible ha o le mo kreste ske wa dumela hore o tolokelwe buka ina e matla e re phelang ka yo a go ipalle yona le wena we utlwisise memo yo halalelang o tla etsa gore o utlwisise temana e nngwe le e nngwe ya bukaine e ra ha o ya kerekeng o ile o mamela lentswe go tswa go ntate moruti e be o utlwisisa hantle gore e reng ke bohlokwa mo mamedi nthweng mme o buile ntho e golo ka nnete ntho ya o batla ntho tsa ka pele ha ka o beya letso fela ha o sane o tla tshwara loto ha ka o beya letso fela kapa o tshwela ka mati a ya matlampi o la ntshwela ka fumana mosebetsi ka letsa ha iyo ntho eno ha iyo ntho eno mo mamedi ntho e tla etsagala ka nako ya yona ka nako e beuweng ke ntate modimo ha iyo ntho eno ya gore ha o robala le morutusane o tla tsiwa o le jwang o tla fumana ha iyo ha e bo o kena kereke jwalo ba leya e ba leya o tsamaye o itsamaele ka kgotso ha ona mo ntate modimo a itseng e tsa tjena gore o tlotse bo ke thapelo fela mme o ema ka tshepo o dumela gore sena se o se kopileng ka thapelo o tla se fumana ka nako ya ntate modimo ga ona mo baebele re tsamaya o tsotse strateng o tla atlega ha iyo ntho eng ke na ka rumong le profit mamang ha o tswa ka mo ha o tshwara-tshwara o tla tswa o le ho ha iyo ntho eno ke ka ona ka mehlala matsatsi mamedi ke kere ha o rapela ntate modimo o fe mahlo a o bona tse pateileng tse hole buile lihlo la o la moya o bona ra yena se yona ene ke a tswa ke a tsamaya mona mamedi a bile jwa mafela be ke dumela
16: o bolo le risto me
0: ngwana mme o pitse hantle
16: a le ka mo ho ikipetse ngwana o sa ke tibe
0: ha mana tika ga babile jwa mafela be ke
16: bolo le mafela ka be ke a bile jolo ka mafela male a mangabeke le ke tsela gore le tlile le ke ke le ka mane ka tsene ka le matabeng ke ne re buka mosebetsi mo wa mehleng a tshene se le di tsamaile a ntle ka nnete ha ile tsenga ka tsona ke na tsona wa niso
0: mwana mme re ya le boa le sebeditse hantle le mafela be ke a tsamaile hantle ke ya le boa ka gapa
16: a re ka o fela be mistume
0: tsebele tso ke le sedi ai bo ele eu
16: yena bolo le ba bolo bolo
0: hela mwana mme di afa
16: mbono tso
0: ha mwana mme ntho di tsama ha mana diki ya le boa
16: eh ma o ba le tibelo ya ha you policy
0: Mwanez.
16: Isi yo tama ka o lu lu lu punti 100,000 ka chelte ka ngata fala. Ai yo nti. Ai yo. Kajuwa.
0: Motu emong le emong o tlapela ka mofufutso a emre na rantheba.
16: Ba ne nna o la nti a go le tsa o le tsa go buti le buti go tsa fare fare ka ka tsela le fala ka le mofufutso pa tsa o pele bolisto.
0: Le Jesu Kristo na sebetsa ona tsa maetsa mehlolo a etsang a fodisa batho. empa o na sebetsa na le mosebetsi wa matsogo
16: a kufulela bolisi a kufulela a kufulela ka tsapa tsa
0: ya o re tshwara mona o tla fumana ha iyo ntweni ngwana mmehle ha iyo
16: ngwana
0: ntso
16: ke re ke ne ka mona ka Suzuki tsela le se la rugby re tlhobela ngwana mme di Lions le di Cricket e ne le kere ka po ya se tsang di Cricket ya o wa ka di Lions ke ngwana mme yale yale ka sila fallo mo ba le bolisi a ka robala o ha bolisi e tshisa e khona ngwana ai maga ga ba e la petsa ntse tsena ngwana mme ke go tsopetse le ba petsa ka ngwana mme ba pele le tlhono le ba ka sa ka tla kona lona empa e ka ka karetso a bona mme ke le ke tlhikile ke wa re go tsopetse ke makosi thank you bolisi to
0: go tlile motho mong mona ho marang rang a gele allergic ho me hope
16: e bona ke bona jo lo ngwana mme how is how how intense me le ile ile ka ofela
0: Sala ho tla loka ngwana mme ke le buile.
16: Thank you for it.
0: Mama di baba raro ba o qetela le sedi dumela.
16: E bolor.
0: A shapo wa ngwana mme.
16: Ke shapo wa bolisto.
0: Ha monati ka kapa.
16: Eh ngwana mme ka ga ka tlhong bile ku shetsa le tumane.
0: E la ngai gai di a jwa ngwana se.
16: La ngwana mme. A tla ke tsinye ngwana mme ntse go tse no di mathaba mona ngwana mme. 88.9 ngwana mme kusetsa le tumane ka utlo mbila mafelo a bete ngwana mme sa le ke jingele za feme mona ngwana mme ona mo tile ngo hambololo tsela ntse ke jingele za fela mona maobane a ka mona kana tshugana ngwana mme ka hlaba ka nna ka fatshe mba ngwana mme ke tsela e ke batlang ka yona yini re tlhagile
0: ha o tlaluka o tlaluka bana leswi sa le mengata me hope ena mhlomong le emetsi league
16: ai sim falou lá que ele disse que o futebol não é uma coisa rápida
0: ah o nome dele é Willie
16: ah não é o Galo
0: mamãe do Alcântara o moeng de vela
16: oh vamos fazer
0: chapo João Manes
16: não tem mano
0: há muito tempo o nome que me mandou ligar lá aí
16: eu estava lá com a cantora o nome que me mandou ligar o ganhou no colo da China a na tsane ke lo tsala tsana le tshepe ngwana mme ke le dikuri tsa koloni ya yona e nne ke mona ho nna mona e Mr V ke le ka o krena ke le ka ngwana mme ke le mono he a o tsale ke tlo ke le mothana ka botumela wa o tsha ka bo crazy bona o bona ke le tlo le o photi photi ngwana mme a re tse le hae ko ma be tsika 89.2 o bua le skene ke mme tatwana le dingenyana ka mafahla nentile mona Mr V ngwana mme Ezanto tsa o fikela 5 kop ngwana mme go mame jo go Mr V ngwana sho.
0: Skeme ke me ke le bo ngwana mme ha o be jwalo tsa tsile monate.
16: Tsandi mo.
0: E mene metso mo mame di kamera hore na ya bora ro tsebeletso ke le sedi. Re wela mogahlelong wa bobedi wa lena la dikalaneng ke manta ka jeno. E jere matsatsi a le shume go di apato. Yona ke a brobedi le mongsena sa 2026 itumela. Wana mama media sa so bulela ka nete ra wa moela wentse gethwene pa hetsenga dineo se fatsa mapetle extension so wetu o routing ntoditsa mahantle veli ngwana se rurupile botlhoko ke makhotsi ke nna morero thubela thubelisha zamdela social back are pelu ngwana mme hai hantle ke anka ke a bea ke makhosi thabo mosia plasentsa wodeno o re le yena mafelo a beke ntoditsa maile ha monate mvololo ko mametso 88.4 marathon mafelo a beke abile

0: kgolong ya hae e ile nya re ha bua ga ona ke moshebile wa bona hore ka nete motho enwa tabene mo tle pelo e bohloko me ke bona batho ba boholo ba ibua ba itseba ena ya hore o hole o tseba hore mme wa hao ke ausi wa o ke ngwaneno tsholo jwalo re ke hotse ke tseba mme hore ke ausi a tia a mme a se ausi ke tseba hore ke mme wa ka ya ntswalang ha sa hlokahetse o ka yutlwisisa momamedi ke taba e bohloko jwang ebile a kopa batswadi gore ha gona lekunutu le patehang le tla e pata ntho le pate le pate mpa qetellong ya letsatsi e tla hlaha mme ka tlelwa ke potso gore gobaneng batswadi a golo kgale ba ne ba rata o etsa ntho obane ke bone bogolo le batho ba tla gore le nna ke tsebile ke se ke le mokana le nna ke tsebile mme a sa tlhokaetse gore motho o ntse gore ke a usiago ke mmao yaano gore mme ke e nkgono a ke tsebe mamedi wa etse bana ntho ena le gore sesosa se neng se e baka gore batswadi nakong e e fetileng le ga ngwana a fumane ngwana a sa le tlase dilemong na banna nnete ke nnete e be go ne o tsa bua gore ae ke mme wa gago le o ja o thotse a le 17 years a le 18 years a le 16 years go so o etsaetse o mo pata jwa ngwana o tshwana le ena ya gore o kene lenyalong gore a ona ngwana o patile bana ba babedi ba tlotla bana ba ntse ke bana ba usiwa ka ileng a tlhokala nenneng e le ba gago go na le batho ba neng ba o bona o imme gaitsedi ya ka gore o imme go na le batho ba o tseba motse mo o tswang teng gore la o ke wa nyalwa Limpopo kwana o tswa Fixburg o tswa mona Sebokeng go na le batho ba tlo bua ga o matha ka 3 fela ka mane dikgomo di tswile wa re wena gao ga ke soka ke tjena jale nrutile mamedi ebile ke ratile letsele o mme maralo wa e buileng ka teng gore batswadi le ga e ka ba bohloko ga kae nnete ke nnete jwetse ngwana go na le bana ba tlhaileng ka tsela e seng gantle mo mamedi e bohloko motswadi o ile a betwa ga ngwana a sa godile o bona gore o boemong ba gore o ka mme a fatshe wa tlhoka thuso wa mme gore ngwanaka ga ntse o mpotsa ka gore ntate wao ke mang o ile wa tlhaka tsele jena bang o tlhokala counseling le tlaya le ngwana ke nnete jwalo o tla etsang mo mamedi o ile wa betwa ngwana a ba teng ga tsebe nnete e re fetise mabenkele mmamedi a re gotlwa re letse mmino re tsebe ya setlhong sa rona ka jena
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchels of Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho by Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Basadi hangata e ba di phofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane, ke molelwa.
3: O mametse dikalane le velimulo ho Lesedi FM.

0: FM.
1: Kgotso vele, kgotso Testrat. Le tebele mašhatšha ke bitso la ka ka Rustenburg. Fele nna o ya ka nnatšhe ke phoso ya pele, ke phoso ya pele go e be ga di tsetse ngwana nnete a sa godile. Goba jale lona nkgono wa e leng tatamolo a e ga se le iketse bo ya batho. Bana bana ba lona ba mo tšhentšhela ke bona ba itlo mojetse, and-e ba mojetse ba se ba mo gobosa. Ba se ba mo gobosa jale hei ntho yone e bakela motho mathata, e bakela motho mathata. Nna ke e rateke motho a ka tlabolelelwa ga a kala go bona ba fela go sa le dilemong tsa go tseba ntho empele e ntle. A tlhalosetse a gole a sa ntse a tseba gore a ka nnete mona ke ga bo mme, ga ke ngwana bo mme. Mme yone ntse ke re ke ausi ke mme wa ka. Jale batho ba pele ache bana ba na le ntho e kotsi, e kotsi ka nnete. Ba bakela bana mathata goba ga se ba iketse bo ya batho teng ga go tla etse ba tabeng. Thank you very much.
0: Go tloga ka matšeke go fihla le

0: le basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

0: Melisedi FM le emale setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba go intsha setlhabelo le go ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Mamela dikanane le Veli Molo Manta o fikirela boraro go tloa goreng ya bobe go fitlhela goreng ya botlhano mesong go Lesedi FM.
2: Justatabololo e bothata bono ntate ke na ke botshwe hantle jena le nna tsebe ke tla lapeng monana e le gore mme o sa tlhokaetse ka ene lona ke tlang go ntate mona e le gore kwana mone ke dula teng ankgono itse batho ba mone ba qeta go tlhokela di-family di antebe ka diregele go batla bontate a rona. Jale ntate wa kabe ke mofumane golo wa bona mbolo a ke mofumane ke fitlhana le bana ba bagolo ntate ke re ba ka nyano 60 ba nyetswe ba ntena gore bosi bona ba kana ba re ke nto tsa papa rona ke nto tsa papa rona sentse ke bona fela gore mo tshwana le motlha ntate o ka etsalang gae bo ya batho e sentse le ga e le mathata mara ke ke rate 16 wa bo. Batho ba bona tlameha ba sebedise molao pra yaka like bo di-wheel nthonyana tse jalo di etseditswe nthonyana tse jalo go botlhoko mathata e balong ga e tsala o sanka wa etsa di-wheel eno e botlhoko e golo ke seja batho Charleson Kone Northwest Mahikeng leqhubu ke 98.3 tambo
3: Veli dumela hle mavolovolo o thia starata le mmimi mohlokwane mona Maokeng. Veli wa tseba dintho tsa kgale ne di utlwisa bohloko haholo. Batho ba kgale ba ne ba na le makunutu a kosi hampe. Empa hona jwale tje re tshwantse re ithute. Ha bana ba hola ntho e nngwe le e nngwe fela ha ngwana a o botsa dula le bona fatshe o mo hlalosetse e nngwe le e nngwe e mpe le e ntle a tla tsebe ho tswa ka tlung. A se ka utlwa dintho ka ntle. Re se ke rana le ditlhong tsa go bua le bana ba rona gobane tlabe re ba thusa bophelong. Ke a leboa Veli ko mametse ka leqhubu la 90.3.
4: Mavolovolong Volisto, eno yona ka nnete ngwana o tlamehile a bolelwe. Batho ba kgale ba ne ba na le lerato, gape batho ba kgale ba ne ba na le dikunutu. Jole gantsi e a tlatlapa ga e fitlha ngwaneng enwa a sa bolelong go ntse o thwe ke ngwana mafelo. Ne ke bone kile ka bona ntho e botlhoko Volisto go tsekwa setlhotho a sa tlhokaetse ena motho eno o thweng ke mme wa gae. Bana bono go ntse o thwe ba mme eo ba re go yena ga tlo kutela mme wa bona. O tla kutela mme wa gae. Ha sa hlokaetse wa yutlwa ke ntho botlhoko ka kang jwa le go e se bona hala ha o hlokaetse ngone o tse kwa sehlutu yo ha a e botlhoko ha ba bolelwe bana ha se ba le dilemong tsa gore ba tsebe nnete. Ke a leboa, thank you, bye. Ke ngone o ska utlwa
5: mamedi ke tsa o ditaba ke ne ke re ene se se hlo ha ka lo fela ba mamedi ba mametseng ha ke bua tabena and then ke shebile ya podcast ya King David Mashabela le mme Maralo ka nnete ke bona ba kena bo mme ngwana mme o itse ke a itse ba mme ke yona ra ba hana o ra o kutelang e ne se mao jalo ka ipotsa gore go motho ena ya seng a jwetswa ga motho a sa le siko gore motho eno e sa leng o mmitsa mme gantlentla se mao ke ngonao mao ke eno mo bitsang ausi ai re tla mare ke re shebe batswadi ntwe na hore re le matsabana ai re le matsabana ka nnete na ko ngwe go bolela le o pato re ngwana o entse ngwana le monyane fela ha sa hudile mamedi e o bona hore o dile mongtse hantle sele morwetsana ya utlwisisang sele mahlankana mme fa tsa tsebe nnete e tla mootle mpa qetellong ya letsatsi o tla amohela le o ananela gore batswadi ba ka ba ile ba mpeya fatshe ba ntswetsa nnete gore go etsalang ka bophelo ba ka ona ntho e monate jwalo ka nnete le ha e ka ba bohloko ga kae fela ke nnete. Ei o tla pelo yo robile pelo empa e tla fola pelo bana o tsibile nnete. Fela le shano pelo robueng ke le shano mamedi high fall. Qeba la le shano a le fall. La le gare le atla jwale le ka o lukisa a le fall. Jwale ke yona ntho re tlamang re etse re le batho re nnete. It like a babu shuku hakakang neat. How nan to exula neat? Neat ya ife tu imu mamedi. Hai swanel mayemwalo hodimu. Kajenu wabata humoya hole ruili pula ya na kili neat I hai li tsewu I tsewu. Hai li neat ya khubedi u khubedi. Hai bile mutsuako. Le ngwana e swa ntate mme bua nnete re batho ba batsho re na le moetlo re basotho ngwana eno wa kula ya bo ntate a la iswa fela mmae wa tsebo ga se ngwana moo ngwana a kula kula kule ba bang ba balatlhelwe ke bophelo ntsotho tshwana le nkgono mang a ile a tlhokala mang nnete tsebalo ra emana se ngwana mona yona. Ya ga motswa di a sa ile a so etsiwa di DNA mona ngwana a swa mong. Ha ya le bitleng a lla ngwana re mme wa ho ba ne ngonketsa tjena. Ha fumane di karabo. Need. Need. E tla dula ile need. Mashuma mabedi a metsi robo mma medi metsi tso. Pele wa tla horame ya bone go ba paletse pina tse mmate. Lwandlo nkulu motlile mona are ithuba botla hamana ditsebeletsong ena ya le se dipule mphofolo motlile are mama e botla hamana liena mona ho le se di FM Lisa are ngamthola jale motho mo nga ba metsi puna pinena pule mphofolo le bo mmae e mongoro me ke a tsaba le mo lente. Mamedika jeno re hakere buwe ke letsatsi la pomolo re na re ketika tsatsi la basadi maobane me kgwedi ena ka ofela e hlwauwe e le kgwedi ya basadi Afrika borwa mona re utlwile melaetsa le mamedi ba ntseng ba kena kwano dikerekeng ka ofapana ba re ono hlile ho le hobe bomme ba bua bomme ba bua bomme ba bua me re bone le maobane mo presidente wana hapuong ya haye o itse tabene ya GBV tlhekefetso ya basadi le bana ka nnete shebuwe o tla mmuso o tla kenya tšhelete go e lwantsha ntho ena mme re tlole mme ka jeno momamedi go na le motho ya reng basadi ba ba maatla ka mara mathata. Bare veli ha mosadi a fitile mbuimeng ya fitile mathateng mosadi o no matla hampe o ke ke ba moetsa letho ke kgwedi ya basadi mamedi a go arolelane le rona pali ya hao mosadi o fitile kae ke kgwedi ya basadi mo mamedi re ne re ketika tsa silena maobane a go ntumele voice note o tla ntitsetsa wena musadi o arulelana le rona pali ya hao o fitile kae musadi o ile a fita ka ramollo ofe o ile a nyolwa thaba dife mo teng o no sna ghetto ya hore o bontsho re tswara ka bohaleng fela o ile a fita le ka jeno ntso yemwe ha o tsitsinyei o fitile kae mosadi a go arolelana le rona pali eno mme mo mamedi ho na le basadi wena jwalo ka monna o re mveli ha ine se ka mosadi eno ha ine se ka mme eno a ke tsebe nna nka be ke le kae harabu nako engwe mmamedi ha se mme motswadi a o tswalang ha se mofumadi wa mohlomong ke mo aisan hona le sa uileng a uthusa ka sona o ile a uthusa ka eng o le hokae nako engwe ke mantswe fela motho o be fatse a o be a o eletse ke ma mosadinwa o re mveli ke a mo leboa nako engwe ha sa pila aba salie bo melilien goyi haba salie bo mme Winnie Madikizela Mandela haba salie bo mme Masisulu fela re ntse re bua ka bona ka jeno bana ba ile ba ema basadi bana ba lwana ba re keke be ra dumela mela wona o tsama ka pasa mona re thobwa re nyolowa na ko nge bi metata ne kitiga matsa edile matse mashuma supile maobane na ko ngwe ngono yana nga dula strateng sa hao ke mme mosebetsing ya moholo o fihletse matsonga haye ha isala o tswara ka letsola haye a bontsa busadi me a upata ka mapio haya busadi a ruta mosebetsi ke etsa mohlala fela mo mamedi ke wena ya tsebang hore mosadi o fitile kae bophelong ba hao ke buima ke mathata afi o fitileng wona le wena mo mamedi ka ba ntate o ka ba butuka ba motho motsha hona le mme hona le mosadi a ileng a uthusa a o pepa o beya mokokotlongwa hao le ha ise mma wa o tswalang fela le ka jeno wa moleboa ila o ruta thapelo o ila o ruta nthotse ngata bophelong o ila o atlisa ganya o no sa ibone bophelong bao ka tsela tse fapaneng mo mamedi 086-000-3084 ke nomoro mahala mo ke ditseng teng ya WhatsApp ya lesedi mo ka nthomelela molaetsa wa hao wa kgatiso ke bua jalo ka voice note 079-758-5066 kamera mona mo mamedi nna le wena re jalo ko mo hoseng ka mantaha ke a tshepa ba neng ba boloka le sebeditse hantle le lona mafelong a nabe ke a re bitse lebo se kgobela halleluya mothumiseni

0: Haleluya, mtumiseni mumamedi ke lebitso la pina ena e binwa ke Lebusi Kgobela. Orbe hantle o hele shumele metse e supile metse o tsupile wa tla horane ya bone. Mamedi ke se go file se tlhosa rona re fitile mane yane ya bana batswadi ba patela bana ba bomma bona ka netine se se tlhoma mamedi ne le taba fela e ne ke feta ho yona re fitile ho yona bana beso bana ke ya bona. Boholo ba di WhatsApp ko ana mamedi ntse a tswela ho yona fela re fitile mo re se hlong ana jwale re ja le komo nna le wena re rutlwe mo mamedi o reng ka mona
1: a impelelo a tshestrata na o tenne ana mpontsi bo me ba ga e bona ke le ga hinya ni ya nne ke le mona Eastern Cape mara ka Stax Street ke tlile mona ke le sekolong then re se ke ta part-time ka apply-ela mosebetsi o bo so education ya di ya ho re kgonsa so na mnepe ya ba yena a ntsa botsa maka o etsa jang ya ba o dula fatshe le staff sa sekolo se ne ke le assistant ya administrator ba o tla matsoho staff sa impumelelo ke kgona ho thola dijo ke kgona ho ranta ke leboha mvelelo ke tsirane makao thaba tshitsha fatima se ke ba leboha le ka sekolong
2: hello veni ho jang ha ke teng ba le thato mona ka nana opni ha ke tsebe ke qala kae ho moi ai ke fitileng ho yona ha ke tsebe hang ka bua e ka ba seng ya mosani ho hungata empa he ke le bua mme le tsama mo di beki mele le a ema le nna ho le tsatsa a bontsha go tswadi ha se mme wa ka ha se next ke motho fela fela o la bontsha bo mme ba hai ho nna ke a mo leboha satsing lenana ke a leboha vele
3: bololo a utia strata mmangwana o tshwa ka thipa ka bohaleng go le monate kapa go le bohloko ke leboha mme ya ngodisitseng le ga se a le siyo ntate kodisang tae mone motho wa mokgotho pela mme ke tanki
4: Kgotso vele tebele machacha ke bitsolaka pele nna ke ntse ke tlotla mme a ntswalang o ntse a le tene a sa re lemong kgolong yaka o ne a kgona go ritela tamene a ritela jala ba tamene gore ke kgona go ya sekolong ntate a ntse a le teng a sebetsa a se go na sanke ka kgolo fela mehleng eno ke gotseng ka yena dilemong tseo go ne o te ngwana mosanyana ga a kena sekolo o tla tshegeana o tla ba sele mosanyana kore a hule ka thata a ye naheng a ye masimong ka nnete mme wa ka o tlhola mpolelela gore o ne ga a na nyantsha nna o nako tula pone ka nna dipolasing a palama terene sa le mehleng ya diterene ke ntse ke re ka gona ke ya mo leboa kgodisong eno ka nnete ke moleboa go menagane tanki vere
5: bolelo kgotso o bua le maapi ka motseng wa pheretona elbron nna mme ke o nana e leng yena mosadi le na baka ai bololo go na le nako e ne se ke feletse ke tshepo ya bophelo go na le nako eo e lagen ga e fitlha se ke sa bone gore na go phela na ke eng go na le nako e nngwe e le ga e seng fitlhetse ke se ke re go fedile ka bophelo baka ke raye nna bonana bophelo bonana ga bo sa ntoketse bonana bophelo bo yang babela maga bololo la ga fitlha bophelong bona baka e le ga fitlha bophelong baka o lang aga o la nka haka o la yema ma e mongwana ano a ka bophelo na sa thabisi a yema bontsa bomme ba hae antsietsa ntate wa ka ke se ke feletswe ke tshepo ya bophelo ana ba na le nna ntha bohlokwa antsa beke thapelo ka pele antsa re modimo tseba tsohle a re modimo tsebile pele o tla etsahala re modimo wa ditseba tsona tsohle a dula lentsweng ke ke be ka molebala mosadi ona ka ena le mmalegato ke le mmalegato wa nnete ke a leboa ntate Mbololo ka ena
6: Mbolisto le kae ka mohau ke nkgono scout-u hape wa bona nna bophelong ho na le motho e nkekeng ka mo lebala o sana hlokagale ke ausi Mfaleng a na tleta lehloka ke ausi e ne re dula strateng se le seng le yena e ne se le ausi ana sa le moholo haholo ausi Mfaleng ke motho e bang re le ra sebetsa femeng ya Rimase le yena ha fihla re le bana ba phapang be ka ba phela bophelonyana bo se nang direction a re bokella a re ke eng ka re letsa dintho le tutubetse tje a ha o etse jwalo bophelong e ne le motho ana fana ka boeletsi haholo ke hopola ha ke tlo nyalwa a re ho nna o tlamehile o hlonno bokelle bo dijana bo eng ha o fihla mane o tla phaka pitsa tsa mang o tla se kore o na nketse mosadi ne ke re ke ya monono ya ba ke na le sekotlolo ke na le pitsa ke na le dibati ke na le bo dikobo kore ke na le yohle ntho ha ke ya lenyalo monono ke bo eletsi ba hae a nruta le hore mane ne ha se heno o lokela hore batho ba moo o ba tshware jwang o ba hlomphe yo ga ke mo lebale dikeletso tsa o seng faleng ne di le maatla haholo ke a leboa tanki Mvolisto bae
7: dumelang thosa le batho a bua mona ke Mpoloke Morake ka Botshabelo
0: ao ao simpoloke nthwasa le batho ka nako e kgaitsedi aka ka 10 to 3 ba ke na o re nya botshelela kwa na gaitsedi aka e re re tlele mo ka mona mmamedi nkine le matshometsing re tle ka mo
8: Mavolisto ange kene mafolofolo ke kene ke le bo mme ma ditlhage pheko Mavolisto he mme o hutse ka thata ntate o hutse ka thata o hutse ka thata nkisa sekolong e le o bane re tswa le bolo ya ke tswa le bolong ya ba ha ke sa ile sekolong ga re tla tella sekolong mme a nkisa mosebetsing wa matsoho a mpuela ntate o di ke mokgele mabekebeke a nruta mosebetsi wa ha Mavolisto ke ne ke ha ke etsa 150 ya letsatsi Mavolisto fa e ne le ngata sheleteng 150 Mavolisto ya ba sekolo se ntlhotse Mavolisto ya ba gohangke ithuta mosebetsi ono ga ka shekolo ke phela ka ona mosebetsi ono gaga Mavolisto tafoseng kwa ke dutse ke sebeya tafole nako yang dikgolo bana ba ka ba ja Mavolisto mme ka ona ke re mogadi ya mahabe mme maditlhaga pheko mogadi ya mesutlhi tlhego moya wae ga o robale ka kgotsotlhe motswadi wa kantswetseng o nsile lefale sa feleng ke ntate pheko ka mona ka matata ile ka mona ka matati ela motho ke lomme wa ka moya o robale ka kgotso ke ntate ka shekole ka baka la gae tanko
0: ao banna taba tse monate ka nnete
9: dira dumela lekgolokwe nna ke rata go tlotla mme masego tseng kgweding ena ya bomme mme eno ke la iphetola motsadi a maatla go bana ba ka ga ke ne ke le sepetlele ke dutse ka gare go sepetlele ke le mafatheng a lefungolono ke sa dula fela ke lwana nto e thata mpa e la ba motsadi go nna le go bana ba ka go rialo mme Malebitsa
10: Tatemolo dumela motswadi dumela Tatemolo ke sa leboa tlhe ntate Mlone ke sa leboa mme a ntswalang o ntsa le teng o ntsa phela phekoilaka ke mokana ka ena ke sa isa tebo go ena gale a wa le nna a tsowa le nna ke kula ntate Mlone ke kula ka kula sentse ke le mogolo ntate Mlone ke kwakile bananyana ba metseng e meng ba nketsang bonkgono wa bone ka kula empola ema le nna mina wa ka hati mulungu ke sa tebogo yena ke lenta tempuja e ba le ba tudi monate motswana
11: ai veli ai veli mosadi o tshwara thipa ka wa haleng ke kopa go tlotla mme wa ka ke mme mantswa ke mokone o ma le masegolo sotho mme lo ya ke mbokoto o na le bana ba bangata ke kgola heso ge le shome empa o kgona go amamele mathata a rona kaofela a ba a gagolole a ntse a le mo molekano ga e sa mosedi ga a na kgethololo o mamela mang kapa mang ke a mo leboga mmeelwa ke a mo leboga ke re ntate modimo wa mpolokele ena ka metlha le matsatsi a dule fela a ntse a le jalo a ikokobeditse ke moradi wa ga e ntswa ke mokone ganbeke ka mosebetsi ke a leboga vele
12: mfololo o petele kgolokoeng ke peta o tia serata bophelong baka go na le mme ke keng ka mo lebala matukeng mane lesotho le beibe ke mme malagato le tuka ke moatsantate tshediso motsengotho matswapong ke ena fela mme ile a tseba gore ke ngwana ke tla gola jalo ka bana ba bangwe bophelong baka bophelo ba ka kao fela nka se le ba le mmeno ga o tho e tshwaga ka bogaleng o tuka ka mme malagato ga masala ke lebitso laka kgotso
13: tatebololo dumela dumela ntetebololo
0: dumela mme
13: ke temagatebo ka mona botabile nna mme ke ratang moleboa ke mofane ke dulang le ena ka thusa la nthusa kana ntetebololo e sentse ke ije beya batho maga a ka nna a tlhaolamphutha a nkoka o ne tshwanetse bophelo ba ka bophetile lemong tse nne tse fetileng empa o la nthusa a nkoka o le thata o di bima maaka a nkoka ke nne o nafonaka le ka dikeno dina ke kgona tag mo gore ke tsamaye ne ke sa tsebe le go tsamaya o la nkoka ke rata o leboa ke rata o leboa ka mokgwa la nkoka ka teng a emele nna go le thata o di bima ke temakgatebo ka mona botabidi thank you
0: ke a leboa ke a leboa ngwana mme ke leboile gagolo ka nnete mamadi ke mantswe a ntseng a kapamela e tsentseng ke ena ya gago mo o rereng re ke re leboe mosadi o fetile kae pale ya gago ko arolelane pale ya gago le rona motho yo mongwe o re mvololo dumela tle nna monna o ile a nsia le bana ba bane a tsamaya a ile o dula le motswalle wa ka ngwana wa o qetela wa bone ga ne a tsamaya ngwana o na le dikgwedi tse robong bathong empa ka maatla le mogauwang tate modimo ke ile ka ba godisa bana bana go le thata o boima ba bararo ba sebetsa sebetsi e permanente kaofela eno wa o qetela ileng a mosia a le kgweditse robong o university ao mbokoto ao banna re a leboa mme o itse se ke ka bua bitso la gae mme mona ke mo tlhoka le bitso mme re a leboa ga o ile wa ema bana ba gago ba le bane ba bararo ba sebetsa eno wa kgweditse robong e ntata a ileng a mosia le ena o university ke taba tse monate mme o mo lebelele ge go na go tshwang o tla tla nanarela bana bana he a tla elisa ke ntata lona eng obane jale o tsamaile a lo dula le motswalle wa mme ko utlwe ntho e botlhoko jalo mmamedi na le siko ba pelong a bana nix ai kgona banna mamedi dumelang
14: lekgoloko
0: dumelang ntate
14: ntate re tetme kae
0: ke a pela ntate ke mangwe letsa le kae
14: ntate o bua le Mantshenene mona Natal Fred ntate. Ntate Mololo, nna ke leboga mofumahadi wa ka ntate. Mofumahadi wa ka ke mosadi o tshwere thipa ka bogaleng. Ntate wa tseba ga nka ka bua mathata a fetileng ka ga ona, ei nka tshabisa letsatsi le ena ntate. Mosadi eno ke mosadi ntate, ke monna jena ka ena ntate.
0: Mosadi
14: wa ka ntate wa tseba ke monyetswe ka 1994, empa ba tsamaile ba nyetsweng le ena ba mo siile ka ga mathata le yena o ntse a mamelletse. Ntate ke a moleboga mosadi eno, ke a moleboga mosadi wa ka. Mosadi wa ka ke Manthabeleng Mashinini ntate, kwa mane Bothabo Temane ntate.
0: Re a leboga ka mme Manthabeleng Mashinini ntate. Mashinini re leboile. Mamedi tsura mametsotsong e medi pele o tla hora ya boraro. Mamedi ha o ntumela voice note ka nnete, o kekebe wa ntumela voice note ya metsotso e medi ho ya borarong ka nnete ngwana mme. Ae ao ke a kopa mo mamedi, re fane nako 2 minutes to 3 minutes ya voice note. Ha fela ditaba o di otle ditlong mona o ska teba. Mamedi dumela.
15: Mfalolo dumela o tia strata.
0: Dumela mme waka wa phela.
15: Ka mo ha wena o phetse jwang?
0: Ke phetse monate mme.
15: Ya mfalolo nna ke re hanyane fela ke leboga mogadi wa ka a moholo e leng a nna mamai Mosokwane. Nako e ke ile ka tswa ka gare go lelapa le bana ba ka ba le bararo, ke nyetswe ke le monyane ke sena batswadi. Se sena mo re yang teng, empanyana ntse a kena sekolo o la nthusa gagolo, a ntse a ya di-pishopong a kena sekolo jwalo ke sena mosebetsi. Ke latlhile tshepo gohang, a re mme wa ka re tla e fenya ntho ena. Re sena le ga e le phaso, re sena nix, re kene fela ka moreng re sa tsebe re tlo patala ka eng. Empanyaneng ke la ka kgutla ka rapela, re rapela ka rapela, dintho tsa tsamaya hantle. Gona jalo o keke wa tshwa re fela ke tla o thusa bana ba kene sekolo, re kene sekolo. Empa ka mohau le ha fumane mosebetsi a le moholo, o kuona o ruta bana. A monyana na le lemo tse pedi ka nako eo le yena o la kena sekolo, ke gona jalo le yena o ruta bana, ke lecture. O mongwe wa boraro ke mosebetsi wa matsoho wa motlakase. Se sena le thomvololo ke a leboga. Le gona jalo ntse ke motheoletsa ke re ngwana ka Modimo a o fe maatla.
0: Mme wa ka ke leboile haholo ha o le jwalo, o moleboga mme o hodisitse mosadi mme wa hola o ya pele. Ha o be jwalo ke a leboga.
15: Ke a leboga Mvololo, thank you.
0: Bye bye mami. Ntate Moloi nna mme o ile a e ba le nna ke kula ke na le bothata ba kelello, a wa tsoa le nna. Ke fodile ke mo tlhoka lebitso Romane Botshabelo.
16: Jaaka ke tlotla mme wa ka le marobetse moya wa gae o phomole ka kgotso. Wa tseba go no thwe bana ba sekolo banana rona banana ba gae re seke ra kena sekolo, ye so re 8 banana ba 4 bashimane ba 4. Mme wa ka o la tshware bana ba ka batla kena sekolo kaofela, ke tla support-a e mong le mong ya batlang sekolo, o tla se kena a itshebeletse. Ka jeno re rutaile kaofela, e mong le mong o ikemetse le ga ba bararo ba se ba re sile mme ya bona e phomole ka kgotso. Ge batho ka jeno ka lebaka la mme wa ka, ke nne ditabe ka ya leboa ntate wa ka.
0: Ke ya leboa mme. Mamedi wa o qetela.
17: Really ke rata go tholotsa mme Pona, mme Maria Sehlabaka. Mme Maria Sehlabaka ke mme ntate Modimo ga ka wa mo fa bana, ke sephuza sa ka fela o tshwana le mme wa ka. Ausi o ile a phutha bana ba abuti a dula le bona, a ba hodisa ke banna ke basadi. Le kajeno na mosadi ya Modimo o ntse a tshwere ka thata, o ntse a wa a tsoa le bana bana. le nna ausine go o tshwana le mewaka re kena kereke o tsa batho ba kereke bana bana hana hore bana ba satse bolo ke skuse sa ka ba re ke mewaka ausi a o ntse re ha re ka jeno ausi bana bana o ba hodisitse vele le ka jeno ntse le bana le ha e le hore ditholwana tsa hae tse ding bana bana ba buti ha ba di bone fela o ntse a tiile le ka jeno leng wa kula le ka jeno leng bana bana o ntse a ba phuthile vele ka ho ha a kula kutlwa ke kula ke tswa all out hobane ke tseba melemo ya hae ke tsheke sepoke
0: re ya leboa sedi ka nnete re ya leboa motho yo mongwe o kile a re vele mosading gobane go na le phapang a pakeng tsa mme le mosadi kapa mosadi le mme a re mosadi ke reng ha a kopana le ngwana tseleng kapa bana ba motseng ke bana ba hae ha bona ntho e seng hantle ka ngwana ya motsebang o tlama jale jwalo ka mosadi o e lwana sesadi mme o thusetsa ngwanenwa ke re o reng a re hangata bo mme ke ka gona o na le phapang mme mme ke motho o ya shebileng lelapa la hae hangata ha a bua mme bana baka ha batle ka bana ba fela mosadi ke mmasetšhaba ke mme wa setšhaba jalo go utlwaetse gore re ntse re na le bona bo mmasetšhaba re ntse re na le bona basadi ba sa reng bana baka ke bana baka fela be ke ba pepileng be ke ba tswetseng fela ngwana e mong le e mong ya tlhokang thuso ke tla tlama jale jalo ka mosadi ke mothusi re a leboa dimbokoto re a leboa re a leboa re a leboa mamedi re wetse mogatlhelong wa o qetela wa naneo la dikalaneng ka jeno le mantaha emetlhare metsotso ka morago re na ya bone mona go le sedi FM dumela tle re furalela setlhoo sa rona mme ke mang ya golang re malakaletse ka tlolo mahlonolo re re happy birthday jalo ka e tlhola matsatsi a leshome le letsatsi la phomolo tshebeletso ke lesedi
18: go e telele ba sa di ba sa ananelwe mafapeng a tsa temo le tshetso peleng ya moruo empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya lesedi FM ke molelo
0: jale ke hopola mantsu ya amang a ileng a bua ke motho eno ha ntse a hlalosa phapang a pakeng tsa mosadi le mme a re mosadi

Omamese veli mulungu. Ithoni kaningi.

0: Mohamed Mwana Mohamed Atandiswa Mazwai Nizalwa Ngoba ni Nomfundo Mo Izibusiso Naledi Apiwe Azamale Mawelele Lebona Bautlile Bare Come Tuesday Le Shumele Mesirubo Mesosuga Mrahorena Yabone Holisedi FM Kina kwa hawa Wena ya kitiganga jeno Jalo kai Shola Mazazia Le Shume Kwedi Yapato Happy Happy Happy Happy Birthday
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nnaneong la dikalaneng le mfololo
0: mamedi re se re itse tsatsi le mannate wena ya golanga 086 000 3084 079 758 5066 le ba bararo bo tswang ba gopotse ka jeno mo mamedi ke bomang mona Holesedi FM.
2: Hi Veli. O bua le ngwanana ya beileng matetele mmapeng. Ke kopa ho tsosa Thabita Moloi, Mama Hadi Moloi, Mamoloi ka mane ka Hope House. Ke sa lebale mme Nini ka mane ka Kroonstad. Batho bana ba tsebe ke a ba rata. Thank you, Veli.
3: Kgotso Auti ya Strata. Re ke ba tsosa ngwaneso. Ke tsosa basebetsi mmoho le nna. Ke ra ba tsowe. Ke tsose tsitsi magalanyane ka mane ka Qwaqwa ke sa sima ga o metswale ya ka ke lona itsuwe ba tsosa ke tshidiso magalanyane tangu
4: good morning le kholokwe ba le mole bo hentume ke le tsatsi la phumulo ka jeno batho ana ke ba sisinya fela sithathe se ba hle magetha ka melodi in Virginia masitola santa wana makonqwaqwa tete mahlatsi ka mosolo ka state ke le bo kholokwe bye
5: Veli dumela ke kopela mokete gatebe ka hoopsat sedima fa batho le makiletsoga bone ba vessels prone ba kopelwa ke ledi ya mošane ka vessels prone thank you
6: dumela pti Veli o bua le kgale molefe ka gore poto ke tsosa Agnes Mahlakwane ka Constantia Tlufu so le molekeng Thogwane ke qetelele ka Asimuleboyen ka tuma hole pareit. Thank you, Abdibeli.
7: VM, ke pete o pete. Comrade Sabata Tedis, 3870 extension 5 Monyaki Nabu versus Brown. Hake tu se ntate Peter Thomas ka Virginia, ke tu se Mazen Dwe ka Velkomo, ke tu se Menti Bintibi ka Virginia, ba ai boche ma vinyaki ma place poti li versus Brown, ki ba atara fela ba tuana VM, kwele wila wejo alo danko.
8: Shosho bololo ke tswa ke hopotse o tswa ka leng selwane le thoba le lwabile mothobi le motho ya ka mmogo mo fokeng ka mona ka itengvile ke nna morena kindness ka kopatsi kopisa
9: tumela le kgolo kwehle o kore ka jokolona ke hodise mme Naomi Kwalane wa gola kere a gole a bone tse ding tse ngata ke sa lebale o tsosa bana biso ka mona ka Bloemfontein ausani le ausma foromane ke re tswa bana ba subusubusile ka ofela ba swa ke go tsama tsatsane ka mana ka hlohlolwana
10: kholang bololo velistome akore ke re sithathe si ba hlamagetha ka mola ka Virginia ke re morena Rantiba ka mola ka Kimbali ke qetelle ka Gauta Mabuso Mabuso wa lebagania Sosolberg machiwa le kosi ratswa
11: Aye mso mso mogatua ke tswa go potse sekwi. Ka mana ka matatia. Tenta timo fetura ka mana ka lampa isti. Le me magara le ra toraka. Masaria ngu se timbana. Ka mana ka go kurusing. Bana ba ba tenta dino kuno ku. Amana ka fara ke sina mpa e
12: Hello Veli na ke morosi morosi mo ke Veli ke tsosa o tsidi thebe zone 12 seboke ke ro tsidi tswa ra tola ka tswa ke tsetse te bo morosi ke ya nga brother ya ka o pare 6721 Matthew Street Tumahole ya le bo Veli bye
13: Hi Veli Veli, ha ba tswa ba phatsime Veli ke ka mane ka zone 13 te mono na le ngono mamolale ke ga tswa a phatsime kwa Tritesbukeng ke tsose le motswalle wa eng gonne mme mapitso ona ka mo ka zone 13 ke tsose zone diwe ka mane ka Welkom ke ga ba tswe ba phatsimetse tsholding ya bo mme thank you very much ke tsidike as we can
14: go tso ntate Mvololo ntate Mvololo le CD FM o mametse ka 8.1 ke le Thabo ga mantshane ka mona ka Five Star Service ne ke kopa fela ke tle ke tsose ba ba gago e le ntate Black plan ntate Sekete mona ka Five Star Service ke tle ke tsose le ntate Advance ka Bepena ga ka bone ke ga a ke meso ne ke kopa fela ke mathematike mane ne Leaders Black mane ke re ntate Linda tsoa ntate wa ka thank you ntate Mbololo
15: Mbololo Mbololo a bo re ke budise ntate Tshamela ka mane ka Welkom ka mane wa hola ka tadi le motsenga ta Mbololo ke qetile ka mane ka le di banyatsi mangwana wa go wa hola ka bono na ke be ba thatho ga pitsana le le ka tadi motsenga ta ke re ba o fela ba hola mnate ba o diswa ke le bua le raka ke power kuma ntorondo le mona go listo na e ka mane ka banyatsi ka lady brand thank you
16: a vele dimela go tsela ga e tentle mola ke tsosa mami mokanyane kwa malbese sprono mona vele go mo ka mosebetsi ke tetele ka ntebo leng go ena ke ga tswa phatsime patsosa ke nna mamo gabane mona tibili cha vele go ke le bua moloi ke le bonte te moloi thank you
17: a tibeli ke tsosa dibili tse thago tsa St Mary's ka mona ka khutlwanong ke jabula le khosada block 1 go start gosh ona mo block 1 le la ke smonyo K5 mona ba tswa ke na papis vetwa di K5 a gele bo
18: le captain vololo le captain vololo o bua le ke mo le mo ye pit lex top dolen train a team vololo ko pa tswa ba thona ba latelang ba dutse mpelong yaka ke mathele le fatseng la qoqo mabulela phaming ke tswe mme motswa di antswalang ke di makatsolina mo fukeng ke mathele le lusaka ke tsose mofumadi wa ka ke di eketse moye piphosia ke qetelle ka o tsosa mmwa msadi wa ka ena o dula buluka mbushi ke mmazamini ntlamini ditsheo danga bivolo
19: wa dingana mme dinda dem dimbala mdo ba kwa lusa ka jamani wana mme ba ba re ke tsosa tsena wa lesanda wana wana mme madebeli mani ke tsosa da denga ka wana mme ke tsosa bo ntate ba casino mola kwa kwa wana mme a malvetan le tapela ke bana ba ka ngwana mme ya le gologwe a dile mona a dingwana mme ke jiwe rona makosi
20: el gologwe dumela ba tswe batho o bogo ke ke mathela ba pausi ke re mme mmolo ya tswe ke ne ver kobo ke re a shma ka ba tswe ke tle ka mme ya thoni ka mona ke re mamtena tswe ke mi 30 ke re matebelela la nya tswe ha ba tswe le kholoko bana bo hlwa tswe ke mema ka ka bona ka Pakistan ke ntate bo tsa sile mateja
21: dumela ntate beli a ke temba ka mona ka ba tbinne ka ta o tswa le bana ba la tla sien khatebe le ma ntho ma ditaba khatebe le mema mbudi matakala ka mona ka khotsong botle dibana ba tswa ba la ke tswela tsa tsi themba ka mona ka botle bini
22: vele vele jumela vele mela vele o pela mosari wa ga ntse sana bo pelo ka mane ka phamre she ka mane tongwana ka le yana na bo pelo ke motho yo a ya ni tracks ko pela ke nna mannae mme ke tsena ke dira ka me a thone ka mana
23: bololo dumela ke mareka mela ke ka mola ka respect ka mona ke kopa tsi sa batho ba ba raro lampa e le tsa tsa phumula ba iphumuletse ke ba mpe ba bulela ka dio ba ba mele bololo rona re theoetse la thewa ra kwana ka papa e mo mapeli ke a ptitingane ze a buti tswa bulela ka dio bololo sa le ka dio dibe matsiriso zimi ke le buang utilize ka fela wa tshwara ba ka betleme ka mane ke mareka mel ke ha e ke betleme ba ka ya smithi ka tsebetso danko
24: dumela de velis ne go pa tso sabana
0: bonini moloi ka mona ka tshemebi ke mane maokeng ke tlose palesa selepe ke qetelele ka legato sebogodi ba tloswa ke andrew sebogodi ka mona ka tshemebi harrismith danki the vellis
1: kgotsobele ke nompola maseboko ka mona ka petsana retse ke kopela batho ba babedi ba golang ka jeno vele e leng tjabulane sekgosana le mogagae e leng boy sekgosana ke re bagole vele ba bone tse ding tse ngatangata ba kopela ke nompola maseboko ka mona ka petsana retse ke a leboa vele
2: hi mvele ke kopa go godisa farafara pinche fada wa maria selo wa hola ka shekere a hole a bone tse ding dilemo tse ngata thate modimana mofe matlhonono ana etele bakreste ba hapele ke kope go tsosa le abuti phelo malome wa bana ba ka ke tsose le mema phelo ke nkgono wa bana ba ka ba kamane ka thaba chicha kaofela ba tsoswa ke tsela le makao ke kamana ka matatiele ke a leboa pemvele
3: Veli dumela ngwana mme Veli go ye ke tsose le lapalanda de tla di hlasa matatiela mana mo tsengwana mabenye a mo kana thakaso re gre ba tswe ba phatsime ke tsose ba sebetse mo le nna heveli ke re ha thewe ba sebetse re tla se chaile go la eta majoga di phatla ke nna malo fa tlo fumaile mo ka o lebo amforolo tango ngwana mme
24: Halalamvololo, veli veli, veli stu, bona, jagabatswe batho. Bona, oge potati ka pelinyana ka ntlosinyana ko. Mathela ka mane ka thabantsho. Ke tsosa mkhono wa ka le mamukhuwa. Ke ga tsoe la mangwela ntse le botlhoko ke tsose le tatu mukhuwa ka moka ka thabantsho. Ko wa genga mona laptop. Tse o jile ka tsebe ngwane iso. Halala, iki rasta.
25: Dikeo wa dikalaneng le mvololo, Autia Strada, Holisedi SM Fair.

Mabedi hopola hore lena la makumane o letlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere tlhokomela hore re keke rabaletse melomong ya batho ho marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media ka jeno ka lebaka la bongata ba ditaba tsa rona tsa botlhokwa. Re boetse re keke rabale sekhutlwana sa mathata ha wena mamedi wa makumane ka bomadimabe melaetsa ya mathata lona e hlakoleile kaofela ha founu ile wela ka metsing e senyega. Ba neng ba re romeletse melaetsa ba kopa thuso ka kopotlhe a ke le romeleleng gape re kgone go le thusa. Re ineleng matsogo metsing maemo a kankane go taolo ya rona. Melaetsa lona e tlhakoleile kaofela, re kopa le romelele gape. Mamedi metsotsong ena e medi ka mora hora ya bohlano, jalo ka ga ke boletse gore ka jeno ke letsatsi la phomolo la go keteka basadi ba ileng ba e tlanaka ba tseka tshireletso ya ditokelo tsa bona ka selemo sa 1956 e leng dilemo tse 70 kaofela tse fetileng. Ke bua ka basadi ba 20,000 bana ena ba ileng ba gwantela Unit Building se Pretoria Gauteng ba le kgatlhanong le melao ya kgethololo kapa apartheid e ya gang ka gare gore batho ba dule ba kakasitse dipasa gotlhe mo ba yang teng. Letsatsi lena le ketekwa ka la 9 Phato fela gobane le ne le maobane e le Sontaga, ke gona e leng tsatsi la phomolo ka jeno go le keteka. Ntumelele ke gakole makumane ka o arolelana le wena mamedi paletsa baitseki ba tokologo bao e neng e le karolo ya basadi bao ba ileng ba gwantela Union Building se Pretoria ka selemo sa 1956 basadi ba sebete.

0: me di hlokomela hore taba eo re tloetse pamisetsa maikutlo ha jwale ke gothalletso recommendations tse entsweng ke komishini ya madlanga hore motlatsa mo commissioner wa naha wa sepolesa ya ikarabellang lekaleng la bofokisi General Shadrack Sibiya a fupuletswe kameho ditlolong tsa molao. General Sibiya ke e mong wa baseng ba tekile bopaki komishining ya madlanga ka kamano ya hae le ba hotlalehwang e le batlodi ba molao. E re manolle ditaba tsena tsa moraorao tse patapotileng Sibiya le setsibi sa tshireletso ND Mahlomola Mashaile. Ntate Mashaile, kgotso o amohetswe ho Makumane tshebeletsong ya lesedi.
1: Kgotso ngwaneso, kgotso le bamamedi ba Makumane a mona le mane.
0: Ke a leboha ntate. Ha re lekole ka ho qoholleha ditlaleho tseo General Sibiya a pharuweng ka tsona tse hlahileng komishining ya madlanga.
1: Eya ngwaneso, re utlwile hore ntate Madlanga o ile a kopanya tlaleho. Ha qeta ho kopanya tlaleho eo, a e romela ho moporesidente. Moporesidente a e fetisetsa ho Special Investigations Task Team. Ho hlalosang hore ho na le bopaki bo ntate Madlanga a bo boneng bo tlamehile bo batlisiswe le ho feta hore ntate Sibiya a tshwarwe, a hlahe ka pela lekgotla la dinyewe, a ikarabele moo. Ka mantswe a mang, there's prima facie evidence that the commission has established wena ngwaneso. Ke ka mokgwa o hona jaanong ha o le ena o hloka boroko bane ha o tsebe gore ba tla fitlha neng bana ba SITT ba seka o yetsa e tshwana le ntse hlahela ntate Julius Mokgwana seka bokhutshwanyana.
0: Ke batla re lekole re hetle morao ho hopotsa momamedi fela hore yena o kena jwang tabeng tsa ditlolo tsa molao ha e le mona ebile commission e entse dikgothaletso tsa hore o tshwanela hore a fuputswe, a fupuletswe tlolo tsa molao e bang ho kgonagala a tshwarwe.
1: Mantsoa, o tla hopola hore lebitso la ntate Sibiya le ile la matha haholo ho atho committee yane ya parlamente pele a hlahella ka mona ka ho Madlanga commission. Dikamano tsa hae le ntate Kat Matlala ke tsone tse ile tsa mmeya ka mosing ho fitlhelela a be a ilo itlaleya mane Madlanga commission. Ho latlaleuwa hore ntate Matlala o mo file dimilione tse pedi tsa diranta kae kae ka mona ka Morningside ka strateng se seng se ke tsebang hantle.
0: A ko ntshwarele hanyane fela kgaitsedi ke fitlhise mabenkele.
2: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bona ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
3: O baneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel. Ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: Mabedi a ntlafala metsotso e leshome le metso e robong. Re re lebile horeng ya botshelela e bang o sa tswa bulela sealemoya sa gago hlokomela hore ke ntse ke buisana le setsibi sa tshireletso ND Mahlomola Mashaile re manolla kgothaletso e entsweng ke komishini ya madlanga hore motlatsa mokomishinara wa naha wa sepolesa a ikarabellang lekaleng la bofokisi General Shadrack Sibiya a fupuletswe kameho ditlolong tsa molao e bang ho kgonagala a tshwarwe. Ntate Mashaile, e re ke boele ko amohele Nkinele Matsometsing, ke ne ke peteditswe ke mebaraka, ne ke tshwanela gore ke e fetise. O ka tswela pele o hlalosa ntate.
1: Ngwaneso ula amanywa le ntate Matlala dintlha tsa bophelo kampo dintlha tsa diphuputso ka mora hore ntate General Mkhwanazi a re yena a ke kibe a be ka phapusing e le nngwe le sekebekwa lepone sa le ke sebe ka phapusing e le nngwe le sekebekwa o sa gopola mantsheo ile a paka dipuo tse ngatangata dipuo tseo puo eo ya ntate Mkhwanazi. O sa hopola hore ka di 6 July 2025 ntate mkhana zula hlalusa ka mogho letona la tsa seponisa e leng ntate mchunu a ile a disbanda PKTT ntate sibia a bitswa ka lebitso hangata ngata hore o lanka di dokete tsane tse le kgolo le mashomo a mabedi a motso o le mo 121 dokete a lo di beya kantorong ya hae kwana Tshwane ka go Pretoria tsa ske tsa batlisiso ga ska go a etswa diphuputso tse tswelang pele ke mafokisi ntate mokgwanaza hlalosa ka mogho ntate sibia a sebedisanang le matulwana a dikebekwa a bitsa lebitso la ntate Matlala a bolela sengata ka ntate sibia le ntate Matlala a be a hlahisa lebitso le re le ra makalla go di utlwa la Sergeant Fanny Nkosi e leng gore o santsana le tšhankaneng ka jeko go tswa go yona dipelaelo tseo tsa ntate go tswa go tsona dipelaelo tseo tsa ntate Mkhwanazi ka July 2025 re le ra utlwa gape go thwe ntate Matlala o naetetse ntate sebea ka kantorong ya gae mme a mo fa dimilion tse pedi a di kenya ka gara lekopokopo la go tshela matlakala ka toilet ka ntlwaneng e e leng gore o na le yone ka ofising ntate sebea ra utlwa ntho tse ngata tse go buang ka tsona se tsamaisanang le gore ntate Matlala o la rekela ntate sebea di impala ntate Matlala a di isa mona mo ntate sebea a dulang gona teng polasing a romeletse batho ra be ra utlwa dikgatiso tsa mantswe tsa ntate wa lekgowa a naise diphoofolo tseo mo ntate sebea a ileng a na dula teng ga re se re bua ka puo ya baetere fast forward ra be se re mmona di-televisioneng tsa rona mona ba qeta go mo kukela difounu bana ba PKTT kampo bane ba sponisa go thwe difounu tseo di lo shejwa ka gara tsone ga sa melaetsa e mengata e la re ga sa le Madlanga Commission kwana ntate a botswa ka yone melaetsa eo ka be ka bona monna fellwa ke moya jwale ka ga re ne re bona kwa commission ad hoc committee re bona my former colleague yena ntate sebea ga ke santsene ke le Gauteng le yena e sa le hlogo ya di-park with di-hawks mo Gauteng ra bona a hloleha go araba kwana ad hoc committee o la bona mantheua go ne go le thata gore a arabe dipotso ke nagana gore ke yona momamedi ntlha e leng dintlha tse e leng ke tsona dintlha tse e leng gore momamedi o tlamela digopole ha a shebile television kampo a shebile lebanta la dikgatiso di-recordings ka gara kelello ya gago imagination go fitlhelela mona mo reportong ya bobedi e e leng gore ntate Madlanga o laefa ntate Ramaphosa e le gore o santse a entse ntho ena mantheoa e re bitsang di-adverse findings kgatlhanong le ntate sebea o sa gopola mantheoa kile ka bua le wena ka re nna ke a bona gore ntate Madlanga o tloetsa di-adverse findings ka kopana le batho ba bangata ngwanang ba ntse ba jaanong gobaneng a so ka tshwarwa gobaneng kela ga ke tsebe gobane the will of justice e tena slow jaanong re a bona gore ka nnete tlaleo eo ya ntate Madlanga ke tsona di-adverse finding o fumane e le gore go na le mollo mo ntate sebea a ntse a bitswa teng mollo o tlamehile go fuputsa gore o tswa kae o laetiwe ke mang le gore go tla etsagalang
0: fela na o dubela go na le bopaki ba tse ding tsa dipaki commissioneng bo lebisitseng gore commission e etse dikgothaletso tsena tseo e di entseng tsa gore a fuputswe ka botebo kapa a tshwarwe
1: ngwaneso bopaki bo teng dipaki tse ding di santsane di tlo bitswa lekgotleng la dinyewe e seng go Madlanga Commission dipaki tseo ke bomang re utlwile gore ila ha moshanyana wa ntate Sidiya a nyala ntate Matlala a mofa 300,000 gore mosebetsi o tswele pele jwale wena ngwaneso ke utlwa bohloko ka gore rona bontate re etsa dintho re kenya bana ba rona ntho ntse ngata re bone le bontate Senona bana ba bona le bontate Shibiri bana ba bona ba tla tlameya ke gore ba bitse paki eo e leng ngwana wa ntate Sibiya a pakele ntate wa hae kafo e be paki ya mmuso 204 ba e bua ka puo e section 204 witness jwale wa bona gore dintho di santsane mathata a santsane a tlo swa manolo godimo bopaki bona botee batho bao kaofela ba ne ba sebedisana le ntate Sibiya haholoholo Sergeant Fanny Nkosi a nkile koloi ya mmuso a ile ha ntate KT Molefe a lo lata re mmone a kena mo ho ya ka CCTV footage re mmone a kena mo a iphotlhere fela ba boletse ka puo ya rona mo ya batho ba batho ya Setswana a iphotlhere fela mme itse ha a tswa a santse a tshwere paperback mantosa e opola yane brown yane ya maqhwele a botala ba lehodimo sa e opola paperback a tswa ka paperback se tletse dintho moo tse o belaelwang gore ke dimpho lebitso la ntho tseo tse ka moo dimpho tseo ke tsone tse bakileng dipuo tse ngata-ngata o sa gopola la ntse re shebile television mona ntate Nkosi a sa kgone go tlhalosa gore ke nyane ka gara paperback eo kampo le mokotla o o ne o tletse dimpho or o tletse dintho ke tsona tseo tse e leng gore lekgotla la dinyewe le tlo mmitsa ntate Nkosi la ntse a le ka tšhankane gore ko wena o ne o latile ntho e ne e leng ka gare ka mo e santsane tlo ba dipuo tse ngata tse e leng gore bopaki bo teng dipaki di teng ga paki e sa batle jalo ka ntate Fanny Nkosi molao wa ikobelela paki gore ka gore ko wena mo o tsamaile o tle go tlo re tlhalosetsa re sa tsebeng gore tsona di tla mmotsa lekgotleng la dinyewe the normal court of law ba tla mmotsa dipotso ntse ba bosofela kampo ba lwane
0: a ko itshware fela mo ke fetise mabenkele re tlo tswela pele ka puisano ena rona gobane ke batla go tseba gore go tla jwang gore ba dumele o neelana ka difounu ba amagangwang ditlholo tsa molao ba tseba gore ditshwereledi le tlo ba kene kgathatsong General Mkhonazi o boletse gore le ba ka tlakola melaetsa ba kgona go ihula yaka e wetse ka metsing e tlakotse sotlhe ga ba e nagane ya go diagela ka metsing re sa ruti batho botsotsi re ke fetise mabenkele ga re gutla o tla e araba
4: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
5: Na o dula o kula o sa phela hantle Promin ke se mmatlafatse sa ka mehla sa masole a hao a mmele e entse ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi boloka masole a hao a mmele a mmatlafetse ka Promin e sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le divirus le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promin e fumaneha kemising e haufi le wena dula o mmatlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promin
6: Wa tseba ha o se fetang tshehetso e matlafatsang boitshepo ba hao kgwebong. Jwale FNB Speedpoint e ka re thusa jwang?
7: O kgona ho kena ho FNB Web Store e ntjha hore o ikahele website. O tsebe ho rekisa ho internet le social media. Ka ho panya ha leihlo, o iphumane ho rekisetsa lefatshe ka bophara.
6: Oh, ka platform ya e-commerce e nang le tsohle?
7: Ee.
6: Hey, ka nnete ke matlafatso e kgolo ya dikgwebo.
8: Kena gaming ya ditefello ka FNB Web Store mmoho le Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
0: Ntate Mashaile, o buile ka diselfounu tsa General Sibiya tse hapueng ke ba molao hore ho ile ho fuputswa lesedi le teng ho tsona. Ke butsitse hore ho tla jwang hore ba dumele ho neelana ka di cellphone ba amahangwang le itlolo tsa molao ba tse ba hore di tshwerele sedi le otlo ba kenya gathatsong
1: wa netso ha ile hore ha se ya hao cellphone eo ke a mmuso ha mong a yone a e batla a re tsiya kwano nyeo yeo phone yeo a ona hore ka hana ka yone ntate Feroz Khan ko nana hana ka di phone ntho e re e tsebang hore nna ne ntse ke tseba gore ke papa di fe le ntate kadwa kona o lwanela difounu ka ga yalo ga ba dinka ka warranty jwa eng kapa eng ngwaneso ha e le gore that is a state phone dinomoro tse difounu tse ding tse o bonang maponesa a di tshwere di bitsa di-state phone ha state se batla founu ya sona se e leng gore se patalla founu eo mmuso o tlamehile o fane ka founu eo number one. Number two, mante wa batho ba rona ha ba utlwisise technology, cyber security or digital security. Le batho ordinary people mante wa. Jwale ka mmeane o ne ntse ke bua le wena off the line matsatsing a fitileng. O e leng gore o nthong yena e le bitsang TikTok, empa se re motse wa gore ke mang le ntho tsana di bua.
0: O lenyeloile ka ena?
1: Ee.
0: Ae, re tla bua ka ena ka tsatsi le leng.
1: Mantse wa ntse ke batlang ho itse gore le ha o ka etsa TikTok wa etsa wa lebitso la hao la sehlahelle mo re tla o fumana jwale he mantse wa phone ya hao la ka wela ka metsi ho na le nthwena e re bitsang Dropbox le iCloud ho ka senyeha ntse o itsweng koti koti e o itsweng ka letsoho e o buang ka yona sa o pola re hola re kenya di trata e copa mo o ema ka kwa ke ema ka kwa re founela e ka wela ka meeting koti koti e ya swa betri a eta hore ho bane le short circuit a e kopana le metsi a ke na bothata le yone ke tlo nka nomoro e o ya hao e re ke tlalo se hore ke etsa jwang ke tlo kgona hore ke fumane hore o no founetse mme wa ka nkgono wa hao kampo cousin ya hao ya ha mashaile bo mang mang or cousin ya hao ya bo motau ke tlo kgona hantle hore ke fumane gore no bua eng le bo ka mantse a mang
0: ke tshenywana
1: le ha o ka di hlakola wa di wiper off ra tseba re fumana jwang inform le sedinyana leo
0: a re le kole ntata mashaile hore di kgothalletso tsa hore General Sibiya a tshwarwe di fana ka setshwantsho se jwang ka mathata ka kakaretso a bobodu ka role lefapha la sepolesa
1: jo mantse wa tula moya hole go bane ke o ka bohloko gore ba bang ba batho bana ba hlaela mmona le yena ntate Sibiya ke sebeditse le bone ka ja le bona mmoho e le mokgotsi wa ka e le ngwaneso e le everything ha o so di bona di hlaela tje asa le mathateng a le ngone o utlwa bohloko ha o le motho gore ei ke lakatsa e ka ba e kare ntho e tsahetseng e kebe sa etsahala gobane one ntate ona ke ne ke mo tshepa ka nama pelo le moya le ba re sebeditseng le bona re sa tsebe gore go etsahala ntho tse tshwanang le tse number two e bontsha gore motho ke motho mantheua ga o sena nthwena e re bitsang discipline o ekwa ke dikebekwa gobane ke se ke ya ntlheng ya boraro gobane o na le mathata a ditšhelete kampo o batla bophelo bona bo monate bophelo bona ba maemo number four mantse wa bobodu bo re bo bonang ka mora dipatlisiso tse tsa ntate Majanga bo re bontsha gore go a bonagala gore gantlentle ga ntse go thwe didokete tsa batho ga di bonagale didokete ga o tsebagale gore di hokae re bone gore bobodu boo bore bopaki ba gore go na le bobodu bo keneletseng re bone gore di-dockete di fumane ka ga motho di-original docket di fumane ka windy houseng kampo ka mokhukhung ka puo ya rona ga ntate nkosi gobaneng di le mo e se police station obane seo ke di-original docket ga wa tlameha gore bona le yone ga o sentse letlolo ya molao ntlha tseo tse nne wena mantheoa di a bontsha gore e ke bobodu bo keneletse and-e ra mo leboga ntate mokganase whether batho ba morata or ba morate nna mo ke emeng teng ke re ke a mo tseba mothako go tloa ka 2011 o le a bolelela maponisa re tene disitse ntsho re ja a monate parlamente a rena ke leponisa ke tla tshwara o mole o mongwe wa lona mo lona boradipolotiki go na le di-ministers le di-deputy ministers ka 2011 ile a re ga eetsa selemo se fetseng ka re ntate modimo na le maatla nna ne ke mo tshogetse tlabera motho a re ena bopae ga a no sebedisana le a no dumelela bobodi bo etsagale re a mo leboga rona ba ba nna ke o mongwe wa bona ba mo lebogang tate e ntlantlamokgwanang
0: o sa tswa bua ka komišene ya madlanga ga re lekole seabo sa komišene ena ka bo yona twantshong ya bobodi makaleng a molaonageng ena
1: komišene ya ntate madlanga ke komišene ya dikomišene ka puo ena ya tsa bolo ke champ of champs ya dikomišene tse dingwaneso re sa nyefo le dikomišene tse ntse di etsagala empa ha re sheba ditlamorao the outcomes the results tsa commission e soka e kwalwa le ho kwalwa ho so ho ile ha ema bo malisibana dintlong tsa batho ba bangata malisibana o tseta o ema ha ntate mkhwana zibeke fedileng yena re mona thewa mono a tshwere kgogo ena re sa batleng e bitsa ka lebitso moyeng a e tshwere mono ba etsa advert ya yone bana ba naganang ka pele go bontsha gore ka nnete commissione e ya sebetsa ga se ena fela bopaki bo bongwe ba bobedi re bona ntateng kosang santsana ditse ka gare re bona ba bangwe bo Rachel Matheng ebile ba sentse ba tijetswe mona SAPS ba shebane le bobodu bane ba tender ya 360 million ha re se re sheba dintlha tse feletseng ba re ke 228 million re bona bontate Sibire ba se ba tswile mesebetsing ba ile go bana le disciplinary action e bitswang expeditious disciplinary action dintlha tseo tse tharo mehlala eo e meraro ngwane e a bontsha gore ae ntate madlanga jwala ka le ke ntse ke etsa metlae ke re o tabola dibaki tsa banna e ka nnete go lalabo o di tabotse dibaki tsa banna ngwaneso
0: ntate mashaile jalo ka kamehla re leboetse nako ya gao mohlomphei le ka moso
1: kgotswa ya tele bamamedi kgotswa ya tele ka gae ka garonaga kwa gole le South Africa
0: ga re lebohe ke setsibi sa tshireletso ND mahlomola mashaile mamedi a le gabola jalo le bolela gore rona moifo wa makumane re ntse go lekane bakeng sa tsatsi la ka jeno re a leboga ga o tswile goseng gore o re mamele ke tsho ka metlha gore o na le kgetho ya go mamela mananeo a gaso tsa kgetho ya gago fela gobane o tswile wa mamela makumane tshebeletsong ya lesedi FM tsheetso ya gago gareng ke ganyane nate felwa ke letsatsi lena la naga la phomolo la basadi go tswa go botlhophisi wa lona dibaka tswa motshweneng ba le tlaisitseng ke rapeo mo go ena le Rabosana Madiehe Mpho Mahlaola a re laolela gaso ka bogabane bona ba ga e sale mantshewa ke lebitso la ka ga reteane go sa noseng pakeng tsa gora ya botlhano le gora ya botshelela mo nalapeng go le CDFM e re ke suthele ntsane rantwa a re balele ditaba tsa gora ya botshelela.

0: dumela dumela dumela dumela dumela dumela hle dumela hle mamela tsebeletso ya lesedi FM le tsutsingena le shumela metso metlano ka mora hora ya botshelela a ke a hlokomela hore mantsoe a sukula ka nete ka jeme e be kenye fitile batho ba ngata ne ba lla ba reka hona le ntwe teng moye mona ke re ai nna ke tsebele nna e hlile e kile ka utlwa ho le ka mogomong la mamela tsebele tswa le sedi FM la ka libitswe ke monono a ke twasa ke sentse ke tshoke ra a reng ke ntwena re hotle re be mane ho renya borobong we for felletse ka jeno ele letsatsi la phomolo kwa no Afrika borwa ka lebaka la obane maobane ene le letsatsi la basadi ao banna ke tshepa o kitikile a monate wa thinta ba fazi wa thintimbogoto ao ke tshepa ka nnete mamedi meketeng e fapaneng ka nnete ho ile o ha sebetse hantle mamela tshebeletso ya lesedi FM a ke mong le ka jeno moifo o feleletse ao botlhophisi ke ba jonito o teng khada o teng chepane ke wa madume hle mna ke re kgwedi ena ya phato e tlhola matsatsi a leshome mme re tla enka re be ho renya borobo moifo makumane re lebuile bana beso a ele sebeditse e re ho ratsena tse tharo le rona go sebeletse mmamedi hallo
1: le shome le matsatsi le sefela metso so ka tsala tsora ga ba tsela the biggest about the drive ke tsakwa breakfast show o le seria fama ke tenga Africa borwa ka tsheno ka manta ha le tsatsi la pomulo jalo ka o jwetsa kha itsile ya ka hantle ntle le le maobane jalo wa tsiba ha le ba sonta ha le ke le fetele jalo le tsatsi la manta ha jalo batho ba ike ile ka jeno ene mafelo a le malelele a beke di tholi dingata tsetsa la mekiti le mengata di bakeng tsengata tse fapaneng a o ke a tshepa ntholi tsa maile hantle ba papadi ya bolo ba bone mafelo nga beke e ho no emetsu makhosi fela maobane hore ho tsejwe hore ke tse feng tsenne ka pa ke di feng tsenne tse fetelang jalo ho tsa o qetela tsenne MTN 8 re di bone di tsamaile jwang a go tlatla go tlo di qoqa re qoqa ka tsona re bone hore di tsamaile jwang lo re ka dubela mafelo beke a bile monate a holo a o le nna tsa maile hantle joni tote jalo ka mohlophisi chepa tetho sabatukada auka ka manta ha tsena manta o monate hile ke la ka utlwa le dipuo tsa hore hile o tla phola ka jeno fela go utlwa ntso tswana ka nnete re sa tsebe he ha letsatsi lentse le nyolwa mali di ntse ma jwa la ka ke mkaka ke kada boy ka manta ha dubela nhle
0: jwang ka pa jwang o teng che party le na re utlwe ba da sentse ba lla ka moya nyana o hohlang ka tsela nyana e sa kwaile ha ke ne ke le KwaZulu Natal mafelong a na beke ai khona ona le moya ono so ntso o hohla
1: ka KwaZulu Natal
0: ka utlwa gore na le mphetla
1: a ba buile ka nnete ba re manta ona ba lepile gore hile ho tla ba le dibaka moka ho tla ba tateng a ke tsebona mamedi bo lenteng tore tsa majwa che party le na o teng ke manta ka jeno che party ke go dubelisa boso wa kale kae
2: a o cruiser
1: ah sia cruiser Sia Cruz.
2: Yapele ke thabisitswe go re makhosi a ile ntetsetsa maobane.
1: Eh.
2: Ke fumane melaetsa ntse ke le tshepeng kwana.
1: Eh.
2: Ha ke bula phone ke a le fela. Cruiser. Barba cruiser.
1: Hey man.
2: Ya bobe di ile nya ntabisa. Ao, bana ba file ka kapa, ba file pitso mosimane se tlhopa sana ha jwa le ho tlo ba monate.
1: Jwale ke utlwile menyenyetsi ya gore e ka re ba tsamaya ba sa utlwane le bana ba safa pitso mosimane tšhelete ba
0: motsaditšhelete
1: ba mofileng yona kgaitsedi yaka papiso le ntate kapa o tswa gole banna ebane ba nalela ntho tse jwalo ha ba di bolela chepa toto pitso mosimane ka re hanana le 5 million ba mofang yona ntate bros ka rona fumana 14 million ka seleng
2: ke ona bothata mo teng re tellang batho ba rona ko nyatsa batho ba rona bona go pola taba yane ya ntate ke wala mfela bana eno wa under 20
1: ke a mo hopola ntate ra
2: tjaboka
1: mdaka ya
2: bona safa e mo file tshelte kae how ba pi ha re ga lekane le Bruce wa Bruce ke motho wa national team wa senior team empa o patana ntate mdaka tshelte ka lo bontate
1: haebe ke nnete chepati chepa pitso mosimane go hana 5 million ka nnete 5 in that
2: no inyane
1: yane
2: a inyane
0: jwale le re sa fa etlwele
2: ha tlwele
1: aba ilukisa ha o sale ka ha ilukisa
2: tata bana bo ikgatha
0: tsaka jwalo chepati
3: na go ntsa tlhelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa le patlo tsa clientele di le fa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale nea ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespray always giving more
5: Mafikeng toropo ya nalane ya buitshepo e province ya bokone bophiri Mamela Lesedi FM le kubula 98.4 Kaboka kena ho SABC Plus app Ho Mamela Lesedi FM Ke

0: na go ntsa tatlhelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sobala tsokile Sedi FM ro bapaletse Puleng Phoofolo Semito Ntatile. When I remember Ntokozo Mbambo, I'm her. Nkiyase Zamole Soulful G. Yaba rootlela jwalo star healer le nomfundo mo bare hamba nami
2: yes.
1: Good times kama rao ntjena ane rena le yana Thabzi ya re chaketse ka kwano a hle a phatlalatsa singilena ya rao ntjena a tsama le MT ena yona go satswa ba palla yona ke mme wa rona ka nete Meleta Mbulu not yet uhuru sebeletsong ya le Serie FM
3: sebeletsong ya le Serie FM robo phela betsotso ga le bile tshalo re ka busupa mamedi o kokoletsetse re bua ka o hloka thari motlhomong a o batla ona le potso itseng hona le ntho batlang o itlwisisa hantle re utlisetsa ngaka ka lapeng ka bona o kokoletsetse 086 000 3084 086 000 3084 re buile ka ona bekeng e fitileng ka jeno re go fe monyetla wena mmamedi mohlomong o na le potso batlang ho e botsa Dr. Nthabise Matla ke ena moeti wa rona ka jeno jwalo ka manta o molomong e ba moeti wa rona re utlwisetsa ngaka o le lapeng le ka jeno re ha re fe wena monyetla mmamedi o kogoletsetse 086 000 3084 dipotso tseo ka bang le tsona
4: o amohelehile phaposing tsa ngaka re ka

0: sebeletso ya lese dimetsotsi dilo hantle ho ya supileng pele ho ra ya bosupa e bile ha re bua tsena ka tabena ya thari maobane ne le letsatsi la basadi ka jeno bile letsatsi la phomolo kwa no Afrika borwa dumelang le sotho ke a tseba hore le tshwere ka thata bana be sontse le theoetse lo ena mamedi ya re mametseng hohle mo lenteng go bana re a tseba hore SABC plus e etsa bonnete ba hore o fihlella station e sena seo se ratang ho sa kgathale hore o karolong efe ya lefatshe ne ke ipotsa hore ke a tseba hore tabena ya thari ho basadi e ke ngongoreo e kgolo mme ka hlong ya ka ke a ipotsa hore na banna e be ntho e e leng hore ba ngongoreha ka yona na gobane e se kae kare ha o sena thari kapa o sa kgone go ba le bana o le mosadi go na le tsela e o shejwang ka yona e na le sekgobo mme ebile hangata ha bana ba le sio e ka ba lenyalong kapa dikamanong tsa lerato batho ba babedi ba dula mmogo hangata o swetse pamela ka o basadi se kamela ka o basadi hore mosadi eno e ka re hana bana empa jwalo ka ha Dr. Matlana e hlalosa ho hlakile hore tabena e ka mahlakoreng ka bobedi ke batho ba babedi be leng hore ba etsa hore bana ba be teng jwale mmame a koletse nga ka o teng re ke rutle hore o na le potswana ka tabatsena mme nna ke ne ke ipotsa fela bongwe ba ka hore na e banna ba ngongoreha ka yona jwalo ka ha ke tseba hore basadi ka nnete ba ngongoreha ka yona o santse le teng Dr. Ntabise Matla ha re utlwe hore o tswile jwang Dr. Ntabise Matla khotso hlera o amela thata kwa breakfast show mme sentse ke tsho ke re be o tswile jwang ka jeno mafela beke ke tsepatsa maila hantle
1: ke le bo ha ke dumela se thata ba thukara mo ifole ba mamedi ba thago ha breakfast show masala ba ke a ne a le monati hlele le ho phumola ke di taba tsentle
2: Dr. Batlana ke re hlere ke ne o bona ba mamedi rutwa ka nnete bana le dipotso dumela se ngaka le se di dumela
3: go tso khada
2: le kai
3: le se tsasa mo re teng a bua ka ke mo di se ka mona ka tsela le di
2: nate mo di se
3: ke kopa ke ke botse mono ho dokotela bothata ke bofumo ka etsang hore ke hloke thari a ka ntlhalosetse mabaka ha ke etsa jwa mohlomong ke je e thari ya ka
2: fela
0: utlwa hetse ka nnete modise a re utlwe mo mamedi mo yentumela ke teng le ka ngwaneso
4: ke ya go putsetsa ke tama ke mahlwa ka tselo go pho tama di ke ma tsa ma be ke jwa
0: e tsho hape
4: ke re mahlwa a na le le khopho
0: a mo ratwa wa ka wa tswa re bua ka thari ho seng ho fela he ke tlampe go botsetse
4: okay ask if you anyone out there
0: ah huna thata wena ngwaneso butle rutle mamele mongwana e na le bothata mega nete jwale ha re gone le ho botsa hore magopo ho etsa halang ka ona fela he re reng ke mmamedi e mong rutle mmamedi mo endumela
5: a tsara motho ka radio bana hle
0: ngwaneso
2: tate
5: amna de ke mo rena ra ntse ka mona ka tsimala
0: e amre e
5: nna ke nna ke tsipi e
0: e
5: ya le kopa botsa nne na jwala le sikarete na di ka fana lo re ha ntse di matsala di tsedi yena tsa se di ka kwa radio a be le rona ka na ka bona matla a ka gone ke se ka bona ke na le bana hape ka botshe ke ka nne go ne go ne ke tswala tswala nne ke le bana
0: ba ka e hana jwa
5: e tsasa ke ba le ba ba tlhalo
2: e bile e ya go bana go botsa potso yo boswa ka
5: tsaka
2: go bana go botsa potso yo ke batla o tlusisa
5: a ke ka nako go re bontate re sebisa jwala ka institute na di jwala ka matsala le re tsa ke hantle
0: a ho re botsetsa wena hore o sa o batla bo 6 ba 7 na kwa
2: ene o motho wa
5: botsetsa nna mo le mo le mo kanwa
2: okay boss thank you boss aka re go bona doctor abara me ba le bararo le se ditubela ke
6: tsosa
2: re tele kae
6: re e nna ke ne ke ine se botsa hantle ntle ke tla se letsa tabenye le tshosaneng a bua a rena go tsedi go fumana o tshimpete ke na se namba ufumane go batla dilemo tse ka bang bo tse hlano tse tsheletse ke mo tsomela ba eng ka tsetwa go ba a go hana mme a fitla kopana le ntate mong e be bana ba bateng go bona ke batla batho ba itlo komela ka
2: nne ya etsa hala hangata e etsa hala hangata e se le ntweni o re tloetseng gore bothata bo le teng hangata re bonka re bo shebisa ka
6: ho mme ka ho mme e impanyana wa utlwa mme o nontse otho mme o gana bana gana ba ba ga fitlha go ntate o mong bana ba
0: batengbontsha
6: go bothata o ne bo le ka tlhomontae
0: a jale nna e ne mmakatsi kore go na le e mongwe a na etse jalo ga a tloa go enwa go sena bana ga thwe ke ena a fitlha pele a ba le bana e le motho wa mme e le mme butle butle ntate enwa le ena ga a kopana le mofumadi e mongwe wa bobedi ka le ena a kgona go ba le bana
6: a ba ne ba sa mešhege doctor ke e tlalosa ke gona ke
0: doctorbaee ai a re utlwa gona o di aga
6: bajwane ka mona ka batho location Bloemfontein
0: tanki moratu wa ka o hlaise ntlha e bohlokwa gagolo e bohlokwa gagolo doctor matla ka metsotso e na mmedi fela ga re diotle
1: ke a leboga ke tla beng ka di le tharo ka kakaretso ntate ya buang ka jala le sekarete ke le ka bua bekeng e fetileng gore mmele o mogolo gagolo monone o fetang tekano jala tshebediso ya jala gagolo le sekarete di ka etsa gore mme mosadi le go monna ka go tshwana di ama monyetla ya bona ya go ba le bana ka go bo mme le ka go bo ntate ka go tshwana ntate a ileng a botsa gore na bothata ka ba bofeng go motho wa monna motho wa monna e ka ba bothata ba bona boseng ke bo boletse jala sekarete o monone o fetang tekano empa o ka ba le bothata ba di-hormone gape le taba ya peo ke ka go go tlhokegang gore monna le mosadi ba ye ditekong ga ba na le bothata bonana gobane bo ntate go etswa diteko tseo rereng ke ke sperm analysis mo go shebang peo ya ntate ka nako tse dingwe ke bothata ba palo ya peo ya gae ke leng low sperm count ka nako tse dingwe peo ya gae ga e tsitseng e e gantle ka goo ga e kgone gore e mathe ka mokgone paetseng gore e le go fitlha e etse ngwana ga e kopana le lege ga e kgone go fitlha moo e kopanang le lege gore e go be le go ima kapa ka nako tse dingwe ke sebopeo sa yona peo e nana seo rereng ke abnormal sperm morphology ka dinako tse dingwe ke taba mothapo o go goileng gagolo goo rereng ke varicose seal ka mokotleng ona wa peo ka nako tse dingwe ke taba eo re sitwang le gore re e tlhalose mme le ga diteko di ka tsaetswa ka nako tse dingwe fumana gore ga di tlhalosee mme mona ma a buileng taba e ne a botlhokwa gagolo ge re bone batho ba babedi ba lekile dilemolemo empa ga ba rwana ba fumana balekane ba batšha ba ba le bana ka dinako tse dingwe ke ntho o re e bitsang ke gore ke subfertility bobeding ba bona go fumana gore go na le menyetla e tlase ya gore ba be le bana empa ga ba kopana le batho ba nang le ba mmatlafetseng karolong eno ya go ba le bana ba kgona gore ba be le bana le bona empa ga bona ba kopane ba le babedi menyetla ya bona e le tlase gagolo ba sitwa gore ba be le bana kapo ka dinako tse dingwe mathata a neng a le teng go bona a fetoga kapo maemo a bophelo a fetoga motlhomongwe nako ya thobalano e batla e le ngata gagolo mo kamanong eo e ntšha jalo ka ke itse go tlhokega go ba kopane gabedi go isa ga gago bekeng nakong ya selemo ya dikgwedi tse lesome le metso e mmedi e le gore tlame e be ke gafetsa mokgwa wa go phedisana gatelelo e tlase ya maikutlo taba fela ya go ya go shebisana dintho etsa gore bagatelelo e be tlase mme taba eo e ka thusa golo gore ba be le mokgwa wa go ba lengwa le bana
0: doctor matlagele buile nako e se batla e re beile merebele go fitlhela nako e tlang tsatsi la gao e bele monate kgotso antle odimatlhoa ke motsotso o re furaletse ra bosupa mamedi wa tshebeletso ya lesedi fm lena ke lekgotla la gaso la aforika borwa mme o ntse o le tshebeletsong ya lesedi fm ntsane rantwa o balataba tsenang

Lahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: amana sebetso ya lesedi mogatlhelo kwa bobedi wa thagwa breakfast show ile letsatsi la phomolo re kena ri kokobeditse re tsama le mempuse ke puseletso seema re ka ikokobetsa busi mona tsama le heavy k easy to love metsungena le shumela metsirobedi ka mara hora ya busupa e batho ngata balla ka di sinus ha isale ka nete re kena gweding ena ya phato batho ihle balla ka di sinus e balla man ba bangata balla ka mamina balla ka ka hore dia opa hey ba mona ba di momona ntate ba di kokona sentse ba di kokona bosiu mona batho ba gona hai ke mathata ka nete ke na kwa teng hangata ha selemo se fetoa jena na go tsa selemo di fetoa batho ba ameya ka tsela tse fapaneng di temperature dia fetoha moya ka bona wa fetwa le dimela motho a hlokomela hore maria hoetla selemo hlabula di hlile di tla ka nthotse fapaneng jwale le moye mona e hlile ntho di a fetwa ba tla o jwetsa gore le go ile ha letlala moye mona batho ba bang nkotsa bona ha di gone ho emamella e amele mahlo e ameditsebe di be botsikinyana e ke mathata
1: shobela tsoga le ba tsoro ba fela ba tsoro fela tsoro ya busupa ga mkhatlo go bobedi wa the biggest about the drive at a khwa breakfast show ka letsatsi la phomolo we get le monate la peng mamedi go tlofa monye tla metse tsikane mashwa mabedi pele hora ya busupa ya borobedi dipapading mane o gore letse tsoro joetse o di bone jwa mafelo ga beke maikutlo ha o ke a finka sa house hlopa ebile di tla bapala le beke ngena tsa PSL fela ne letsana tsa MTN 8 re letsetse re utlo banyana banyana a nna le ntse ke bona ka nete o la utlo le beke nge fitileng ke ne tlile ke tsho ke papadi ya bona ha ke a makala jolo kha batswile banyana banyana wafcon mane o koreletsetse re tlo qoqa ka tsona di papadi metsotse ke mashoma mabedi pele hora ya borobedi tswa bua gaitsedi ya ka ile nna na he ke phela ka tsona ba re ke di sinus ha ke phela ka tsona kana go tsena ha o ke a tseba hore jwang ka pa jwang jwale thwa sa re yetsa jwang ha motho na le ntho tsa hore go di pakele mona o bone ntho e se hlaileng ko mona motho gona mo jwetsa ga botu
0: hantle je ga e ngwana se batla o lo iphumo
1: we be ya mo
0: ka nkong e batla o lo iphula ka nkong o ichebe e batla o ichebe
1: e motho wa mogathalla wa mojoe
0: hai ka o jwetsa o tsana la zipi e setse ya hlame ka phoso
1: motho pele o gona o jwetsa motho o motlwaetseng ke a dilo
0: like some time
1: a go tla lo wena go tshoga botisha ba sheba
0: ana ri le ntho
1: a khona twa ke tsela le like ho bana o sa motsimisa
0: ana ke a o jwetsa
1: o sa motlwana
0: antle
1: ke kere ke a tla ke out o ngwana ana go thabetsa a tla sa ke ke lo khona o tshoga
0: ba zipi ngwana
1: yeah a zipi ke a bona ya go khona o tshoga
0: a bu jena ke ga e batla o lo itsheba ka ngong ka mona
1: hai ye
0: ka pele nya ke a o thusa kha
1: bona le thori bitsang re ke street cred
0: ba lo tsheya pele
1: o son qetile mona ona hore ke tla gutla
0: na ka o tsheya
1: a o son qetile mona
0: ke o tokomedisa
1: hore mona go sheba ka nko ka mona
0: o ga e khona le ho sunyana
1: na lo pakela teng o le ditentsetsetse yeah
0: o tsana le bo ditedu ke a o jwetsa o batla o ditlotlhoga
1: yeah
0: ke a bona o no iphula ka nko mara jwale batla o tlotlhoga ditedu jwale tsene di le ka nko
1: ai ba khotse ya khona ke na kwa di sinus ka nete a nna ke phela ka tsona a nna le thwasa kana ko ena na ya selemo ke mathata mmamedi ke mathata ke mathata ka nnete ke a tseba le wena lape mono hei ke mathata fela jolo ka diretso re re hai ka rona le hona le ntho moyeng
0: ga le itse
1: a ba ka opola mophe maro ga moyeng mo malabo ka ba na Dr. Khotsong ga tona le teng ga moyeng mo ya ile metsi ya ile me o ga moyeng malabo ya no tanga
0: ba mera tsamela tsale se di ska ba fetwa DJ Levi so teng o tlo re hohlela jwa le manta ha ka tsona ntse re sa di lebala ka nete tsentseng di etsa hala mahlakoreng a fapaneng ke a tseba hore jwalo ka ha ho tla bulwa tjena ba bangata re tla bentse re shebile hore ho tlo etsa hala jwa nkwana ho madlanga commission la ile hore mafelong ana beke motho kelelo ile batla ka nete se kamela dipapading e boetsa ape se kamela meketing ena ya mekete ya basadi ke ne ke le kamane ka madadeni ka Newcastle mafelong ana beke ai kgaitsedi ya ka le monate ka mono ke a leboa ntate Sithole le Melindi Westole ai mosebetsi o motle ka nete
1: bona sho
0: ke basadi ka mono ka Newcastle Mestela Phetla ai ola ditshetla ya ka nete le bomme ba ne ba bua ka mono ke ne ke thabile ka baka kopana le Kethiwe ane ke kena unikwa mane ne le bongsu ba rona ba baholo a nan la temane ke saka ha bohloko hampe sekeleng ya freshers ball
1: yes
0: a go la go modumedi mane swale tsela o tsa maisan le theka ka yona
1: a se ya modumedi ya ona le morute ke motseba le la theka la ka bogoletsa mang ka teng ka nete wa bona le
0: fela he
1: a khona le na khona re moruti bana
0: wetala
1: ka le a le tsama ya bona
0: le le swa loso ntela mothabisa wa tshwelela ntela ntabisa gore ke ka fumana o same makamotela ka fumana o le motho a metsi o tsama ka dinotsena tsa tswekere ka nnete o se motho a nna ka nnete le sekolo
1: wa tsiba le debene
0: ke jaifa
1: debene bana lo hokena gaitse dia ka sekele mona e se tshogong ba sa tshwagane le thoka matsohong ka mo debene
0: e nna ne ke tshwaga
1: oh
0: yona ena e tswekere ena gaitse dia ke ne le yona enkenyang ma
1: yeah
0: botlwa mono ke le motho a metsi fela ene nthabisa o tsa mona te gaitse dia ka gore la o le sekolong o so le hole le batswadi
1: yes
0: e bona le batho ba o tsotella
1: ba tla jwa ba sile hle
0: ba ntse ba hopotsa hore mthwe wetletse mona ke seitse fela putso go lwana ha o le motho wa mamelana
1: yeah yeah putso ke yona ye
0: wa mamelana o latabile mpona ka mono re wa
1: tsa sibane
0: o hudile bona go wena yena ke re e le re thusitse gore la re le dikolone re tse ba rena le bo tsiba gona ba
1: bona mo re leng teng ka bakala batho ba tshwanang le lona
0: ba re hopotsa
1: yeah no no le bona tele na mafelo ga beke ka mo ka lently talently bile monate ka mo ka motso wa ko e ba na o no le monate o fitla mesongwana motho wa khutla bo sonta ha jwale o lo phumolanyana mantsibuya ka mane Buddhist in Sebokeng ile women's day event ile women's day event ka mono
0: two conflict
1: khaitsedi yaka go pa le batho ba bangata ka nnete nga seleqete a ifela ho no ho le monate ba sadika dituku ntate ba sadika dituku le monate ka mono ka Sebokeng e Sebokeng santsane ke tshoki re wa bona bo Sebokeng ka tlhong thokoza ai go tswala sedi fela bo ma David tio ke le sedi fela Sebokeng ke bone le bo Rustenburg ke bone le gato la lona a holo maobane DJ Levi's o teng khaitsi ya ka ka jeno ke manta ya Monday ba ka chabula lova DJ Levi's in the mix Monday mix radio go tla letsa sa betse ke ba shoma ma bedi pele o ra ke ba robedi go letsa se rutlo re bone jwa mafelo nga beke yeah re ba metse makhosi le bona ba bapal ba kwalang letsa ba kwalang beke
0: o bone sundown
1: he a ba ntate motsepe ke ba ntate motsepe bona pele fela ga itse ya kae so
0: fela
1: ah ma me dutla sa jalo go letsa se re tlo go DJ Levi's in the mix

0: mama mira tsamela tsala seri FM eno a kile bo mathosa are free tsamela tsonya le seri le shemela metso mihlano metso tsopela ora ya brobedi re kupile hle romela di voice note tseno di tlopane di bapala mafelong ana beke sa ho setsa maile jwa maikutlo ke afi re utlile le phatlalatso ya ditaba tse fapaneng ho tswa mahlakoreng a fapaneng re le mofukeng ao la tsa shine shine shine shine rele a kena fela ka nnete a tla bontsha hore o reketswe eng a etsa mosebetsi hore morumbe ngona a etsa mosebetsi ge batla nthotse jwalo ba mela tsebeletso ya lesedi FM romela di voice note tseno 0797585066 o ka bua ka le hlakore lefe ka pa lefe la dipapadi ka ba papadi ya bolo e ka ba papadi ya kontinenteng e ka ba papadi ya cricket mohlomong rugby o lakatsa o hlwaela ka tsa tennis ao le hlakore lefe ka pa lefe la dipapadi o dumeletswe ka nnete ro ka hlaisa maikutlo a hao ka tsetsaetse mafelongana beke le hore dutsa maetse jwa
1: re tlhaka ke lo tsona ga le tsetsa 0630003084 sho bana metse metse to a pele wa ra ya borro bedi re ba utlwa khaitsiri ya ka le seria fa mtubela a re bue bolo a re bue di papadi le amonga di pitso msimane ya u bantu khala lo mfana u bantu khala
2: mamela
1: yeah yeah
2: kimunati kimunati ndeke ka duke duke duke tsela giri
1: ke fige ta butle butle
2: aika tsela ke makai bakashi
1: pele tsela ba pala e jwang o khotsofetse ka stop
2: ntho ha di sokopane ho latela ka mo ke batlang ka tema ntse di ka buke buke ha fela ntse ke re ke a pele ke baka
1: ai le lona
2: a di tlo yo me di baka final
1: le lona fela o bile buima man o bile buima papa o bone le hlaba ya metsotswane ya o qetela a ke tsebe se tlhopa sa ha o bona eng nna wa tsiba ke tla o jwetsa ne ke shebile ka ofela papadi ya pirates ntho e bohlokwa ya feta pirates fela o ntse o bona hore e le rekile papadi tse ngata tse ntsha tse fuwa monyetla ka nako e le nngwe e ya bonahala go sana le batho ba batjha ba fitlang sehlopheng sa lona
2: no ke dumelana le yena ba dikara ha ona mo ke hanana le yena ngwaneso ke ka o tsireng hanyane hanyane go bana mo ga o ma le tsaneng ha ke sokopane ha mna tsa hulu ho ntse bonala le subala le la mbongas ntse le bonala
1: mbongas
2: le ntemo ngwane wa rile ngwane wa mofukeng wa bonala ho ntse na ntse ba ka ngwe le lukiso mo ngwaneso o
1: bua bona le moshimane le na ele mfumaneng a bapalang a ke batsa ke so batsebe ka mabitso ana a pere 49 a bapalang right wing a monyane tjene bona le mongana a pere 43 a bapalang hona ho rile mona ai ka ba tlo sukudisa tlo ba tlo sukudisa batho ba bangata ba tlo sukudisa batho ba bangata le sedubelang
3: Eh papa.
0: Ke le papa jo.
3: Le adura.
0: Todi lukile.
1: Tukile ra.
3: Go sitile.
1: Yes sir.
3: O mo tsoa go sitile.
1: Go sitile go fe. Ke ena bapala a bapala ke number 49.
3: Jere se number 49.
1: O tloetsa nthweng a tantwaneng.
3: Mo shimana lo wa phajima wa.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
3: Sa ne bo kampano lungo ba sheba sore mo re tswa pirate. Ke tlo mmone na.
1: Ke mmone o ne ke shebile jwale mmone ke shebile papadi teng. O kila wa tseba mo shebile papadi ho lla scoop ka mona. Ke ka o ne ke sa kgolo le o bona mabitso a bona. Ke mo bona ke mmona ka nomoro lo wa bo 43. Ha utlike tsho ke mo tsebe yona wa 49. Fela ke a tseba kwa right wing. Le bitso ne ke sa le tsebe jwale ne ke sa mamene ke sa shebella lapeni ke le kae ka.
3: No na ba phela ba shibana ba go sitile le ba re ke mamushimoro ba re ke mamushimoro ba ba phela ba ile go kena ba change game so le kampane lungule no moru lungo ra ala so ba bona mo re tsa top Paris ba o swaro
1: fela ke tlokometse papadi ya a ne le bapala bekeng e fitileng le bekeng ena challenge le hapa e ya bona la ntho re bo fukeng a sa le ho ya ka wena ka pa se tlopa ya ka wena se qala mo se qetelletseng teng
3: more fridge go ntse re thoma wana posi ene mo fukeng ha ka tlhokomela re tlo e tswalela bane ya ge ba ka fa bashimana ba tshwantse e tlo tswalela se tlo tswalela space le sa mo fukeng o bana ke la ka makhosi mana makhosi mana ke a ke ba kwela bohloko mana makhosi mana
1: Se re metsi bona.
3: Bana le botata le megopo mana ke tsere go dira galana.
1: Se re metsi bona
0: tse di. Ke papa di a bola. Ke re ntse ba a.
3: Man. Okay, mi go peka mo ka bana o phela ba tshe mo one wa Toyota.
0: ba a
3: ne man ke gara ke ba ke tsana ga
1: a re ke bona ke bona fela ba re ke bona fela bana le cup wana jwale ya Toyota
3: ke a bona ke
1: thank you also I ask you ba tla loka o khosi tse di kena
0: ba na le cup
1: ke bona fela ha jwale stop a sena le cup
0: hello papa
1: hello
2: ke bona beso
0: ha ntse di kutile
2: I'm not this bad. Remember, now I can't know when I'm going to be in trial for some. Who can you play? I'm not this type of guy. Go anyone. Don't try for some. Why answer to a police? Answer to mom. My cousin, my current idea, mom, for me to do for parents.
1: Le wine
2: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Ausi e mong mbetsa ka phone.
1: Yeah.
0: Video call ke.
1: Eh.
0: Kuni mogolo.
1: Kana kuni mogolo. Kuni go.
0: Northwest.
1: Oh, aba tsaka letsetsa.
0: Eh. Kuni mogolo ke ena bona video call e.
1: Eke.
0: Ausi ona re bua le kuni ke ena ke a o bona ke ga o bona. Ke re bathum ba mogena ba kuni lwa tume wa
1: tsebe.
0: Ausi.
1: O sona wa tsiba kuno sebetsa lwe.
0: O sebetsa le gona le sedi.
1: Eh.
0: All right. Mo sebetsi boy.
1: O kuni.
0: Mo sebetsi boy.
1: Ai kita hai. No ba tu. O bole o se wa mo thetsi kuno. O bole. O bole. Hantle. Ai. Tala lo mo shasha. Ai jwa.
0: Kuni o tloletsa le ka je.
1: Yes, Kuni. Kuni mo kholo. Thank you out yak. A rutle bona.
4: Jumelang jumelang. Ba tshukada le tshwasa. Nna ke ka trena ka mona ka sa Solbeke. Ey, hi. Sundowns impi impi bana beso. Impi impi. Tsengata ditlowela fatshe. Ga se re qadile. Re se re qadile ka nnete ba sentse ba tshwile ho ntse re duduka male ba sandawana amabe amabe amabe
5: au ba tukara le twasa ah ke te botame ka mona ka versus brown wala bagane ya shapa bagane ya shapa ai ba kwetse ba kwetse tsi la bulela le suba la punyaya wa punyaya moya u sheba a betsa ya miam a betsa goulu e nngwe hey ite botama ka le wala bagane ya ka munya ke ka versus bone batokara shapa pirate shapa
6: ya ho tso ba ka ho tso melentate daniel ka mona ka di plusing tsa that last game na ka tuka ta le ke le khosile le hola ho le ka nete a chiefs ka nete na a chi hai khona masakinya se ka pa se matla ho se bontsa ho se ka binya papa di ka nete papa di ka ofela tsona ke di shebelle ka nete ke ha lo ke se thiba thiba sa Durban city hai ha le chiefs yona a chi fa tuka ta ka nete a chi e ba ga nyamisa
7: melang dumelang tsasa na ke thabetse bakane ya baka shushu makile khosi tsela ke be ke tlotlo matsa ya ka bolo khosi e ke e bone ba petse jwa ke ba tlotla phoqe ya le se thank you bye dinna diketse ka khailisha blomo bye bye
8: e o stosa ba dukana le kae e ke tele kae ke mbo bana ka mo kana ba di khampote ke kae tlo pa sa ka sa mo ndopha ntse se tantle ai na tlo shota nyana ka thola motho a tshwarela di bono jolo ka mfukeng ka bo siphumbule re shota ka sebapa di sejwalo ha le bo go sintsile ke a mtshepo tla lo ka hante tla ba yena mfukeng wa bibi tango ka le bo
1: a re le bo bo swaka yes sir
9: inda twala ga tole ga dile mona se bukeng go tota go alekwa ha na saka se batete ka nete ke go tsofetse la fela se juwe maka se se dedita sa ya di extra time
8: tangi
1: o ba ile ga extra time mo sundown so bona ke utlwa hantle ntate le se le dumela
10: thara
1: boso
10: ke ka utlwa le bua ka mshimona ka kuni mo ho mo ke ntate tshoma ka o klika mo
1: ntate tshoma
10: e ke bona mshimona no ka o kuni mo ho o mfutise o tswa ma dieteng tsaka
1: ya ntle tjena
10: e la lona le se ka le mbona ma ke tsapa go le ka mbona ke ntse le go se fola e se se ya tsara ke bolo e le go lu ke bone ka tsela ke nka yona go ba go kipa ya ka ka nne ja ke tsene nae ni ro mo ma nae nte
1: ene ke mo ngwa di bapadi tse hlwa hlwa se tlhopensa bo bana bothata fela ba di goalkeeper ha etsa phoso e lengwe ele ya le lematsa fela ene ke motho ala le bogodi ba he ei ena ya mafelo a beke ka nne tutlise ba bangata bohloko
10: ya ba yone fela go bue ba tlo mo tsoka le ya ba yone fela ei ma di tapa go le mo go tsisa mo tsa a bone ya la ke test yena bona ke re mane go tshwenya rona mo dia Toyota na tsoka bona ha
1: o bona se tlhopa sa ho shebile o se bona jwang wena a re tloele go lu se tlhopa papadi papadi ya sona
10: papadi ya sona se papala hantle le dia sa ba papala
1: mmm
10: se tsela lo re la ke a so le sa go rena gone
1: ya
10: ke o ne ha nang tsela ntate ne dia sa
1: e sa hana le se hlense
10: le ke bona le nno yana mara ke tlile go tsisa mocha se re ta bona bona ke re wa tala
1: hey tatalo na manga
10: bona go ba utla o tswa ba para different game kwa a etsang
1: hey mathata
0: a le di jumpe tsa o qala ntata
1: tatalo na mangata
0: ai ka o qaleng ka mona le babe
1: ai ai ai hey mathatalo la mangata tate choma le se di dumelang
11: alo ntate le kae
1: go tele kae
11: re ke o bua le ntate ke dingwane shabbi
0: e anda re
11: na he ke le khosi for life
1: ah khosi for life
11: gore na iyo ha ya yo a si motaba identity
1: eh
11: le lapalaka ke le lapalaka
1: eh
11: shapa ke cheese shapa
1: shapa jwa le shapu wentate
11: e we bua nge go ka na ndo re batho ka ne ba ha le le la gerene
1: jwa
11: bata wa shiza ke le chi
0: ah ka manta o tsena ntate nna ke a utlisa ka ona moya o no because o re fela fola khosi fola
1: fola khosi
0: fola
1: le seli dumela
12: ara se le tsasa
1: yeah
12: ah tsaka se kone ka tsisa e so ba e tsika mane mo kae batanteng
0: e santsane ho bisa me e santsane ho ba ntate
1: Ai fela ntse ke hlokometse ka pirates e di a rekwa kipa tsa bona e mona e ntle jersey e pirates le bapala ka yona.
12: Ntle jersey ya pirates e khalala.
1: Ke batla ena e matsoa matelele ya ene le bapala ka yona mafelong a beke ntle yo.
12: Ntle pirates ntle khalala ka yena ntle ga ba du go tshalele di. Bua le ke kwale tsoka tebene ga
1: mo. Thank you boss o ba dumedise ka mo ga tebene. E pirates ba di reka di.
0: Ai ntle khada. Ai ntle fela hona le ntwe tsa halang o se hlopha ga itse di aka ha se hapa league
1: ya no pa bala
0: ke ba hona le ntwe tsa halang wa tseba le ha ke pa sena le sekete le magolo ai wa go thala
1: sa sena na sa ne ke le motswa le mong wa ka o se moqibelo protea mane Brian Parkwe a uthemwe ai wa tla se apere le se kotse twasa se se pa ka tsene ba pala ka sona mafelo ga beke na ibile ke rata sena sa long sleeve
0: o tswe se se sa gaude
1: e sa ya
0: se se ntweng se ngo tsweng ka gaude
1: ayayayay joale ko joetse se matswa magutshwane ona ntsa ntjoetsa ke se matswa magutshwane ke 1.3 ha ba kenya fela mona ba se ba ke tsa matso ke 1.8 ba ke tsa matso fa 200 le tlole ka tlele so hi fela di ntle ga itse di yak hi di ntle pirates tsa
0: jersey tsa ke theko tsa di jersey ka ofela tsena hana ra
1: Para que bona ba di ka ka ba ka
0: mabagani
1: a di sale Cause you are on a pillar of bits, a skipper, a 1 point mamma, but to bar, hey, hey, hey, hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananela.

Bakganni ba makoloi, mokgathala wa mariha o kena ka potlako ho feta ka moo o nahanang ka teng. Hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa, empa e ka boela etsa hore o otsele. Bula fenster hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya ho phomola nakong ya leeto la hao. Dula o hlaphohetswe, dula o tsepamise maikutlo tseleng. Hobane ha o kganna koloi e boima, mokgathala ha o behe feela bophelo ba hao kotsing, o beha le maphelo a ba bang kotsing. Dula o fadimehile. Dula o bonahala, dula o bolokehile. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.

0: Hona le ntho e nkileng le fatse ka sefifo hona jwale. Nao se o hlokometse, pina e tjhesang e tswa kajeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse hosane, bo se bo le hona jwale. Tlo keteke mmino wa maobane, wa kajeno le wa hona jwale ho Summer 32. E kgutlela hae Sun City ka la 15 Phato ka half past 7 mantsiboya ka kotloloho ho SABC 1. Ditikete di rekiswa ka potlako. Reka ya hao hona jwale bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikete ya hao Ticket Pro Summer 32 e matlafatsa setso sa mmino.
1: Khotsi, ya tlala ka ntoli ya ho ebe ho tsa jwang?
2: He, ke my way chomi. Ke boloka ho fitla 40% di premium tsa insurance ya ka koloi. Kgwedi le kgwedi, bophelo bo fetuhile.
1: My way insurance?
2: Ihlile, ke sekena le tjhelete e hutlelang ka pokothong ya ka. Le ntatela pe kubile ho fetuhetse ho my way. Jele re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore rena le tjhelete e re sebedisang thontse hore re rata ka mmere phela ka tsela e ratwang ke rona.
1: Ndi boloka tse sa feleng.
2: Tsena.
3: Batho ba nnete, makoloi a nnete, di boloko tsa nnete. Bakeng sa khutu e ya ho myway.co.za. Myway ke ra insurance ye o seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Pele ya pele basadi.
5: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mire tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Di kemisoso e mashume a mabedi le metso e miraro kamara hora ina ya borobong ntso mametse e tlabulle kwane ho le sedi FM me hey mo mamedi what's back ntse ke shebile bomme ba kena mona le baradi ba bona ko re kutlwa bang haula ka mo ke bonang le rato di fahlahong tsa bona ke ipotsa hore na ho paneng ha hona le balwanang o fumane moradi a lwantsha mai me a lwantsha moradi kore ntho ke e bona mmo ko go kutlwa ke e rata hai mo mamedi ke utlwa ke e rata mane e ka re re ka phela ntho ena e ke e bona mmona ka jeno ha ke ntse ke ba shebile mona ba kena le motho a kena le mme wa hae motho a kena le moradi wa hae e ka re re ka phela ntho eo mane se ntho ena ya o tla fumana batho ba ulaulana o bufumane motho a sa buise mai kapa mme a sa buise moradi ntho tse jwalo ga di batle kore ke utlwa pelo ena ka e kgotsofetse mane he e kgotsofetse wa tseba dikamano tsa bomme le baradi tsa baradi le bomme ke dikamano tse tshwanetseng e be ke dikamano tse ikgethang go se ka ba le motho le se ka la dumelela motho a kena pakeng tsa lona ke dikamano tse agang boitshepo ho wena mme ho wena moradi ke dikamano tse amang tse ahang boitshepo o kgona o itse ba hore na hantle ntle o mang ha ona le dikamano tse ntle le mme wa hao o kgona ho itse ba hle batho ba bangata ba nang le dikamano tse ntle le batswadi ba bona ha ngolo bo mme ba bona e le baradi le etse ba ntho ke buang ka yona hle kore wa tseba la o etetse hae mane o mo etetse e o so le moholo empa ntse o batla go kena ka dikobong le yena le ke le qoqe he o ntse o batla nthwela ana o fa yona ha o le monyane hore o kene le yena ka dikobong ha le dula soufe mane o batla o dula le yena le ikapese ka kobo le babedi wa e bona ntho ha o etetse hae o lo bona mme wa hao kapa e le mme o lo bona mogadi wa hao hai nna ke go kuka pelo ya ka e kgotsofetse e kgotsofetse ntho e ke e bonang mona e kgotsofetse ke a kgola motlhomong ho ba le dipuisano tsa mofuta ona tseo re tlobang le tsona di tla tlisa phapang di tla tlisa diphetogo malapeng a mangata mo go ntseng go na le ntho ena e ke buang ka yona mang o kwatetse mang ha buise mme mang ke a kgola e tla tlisa phetogo ka jeno ha re ntse re buisana le bona mme le moradi le mme ka jeno go tla ba le phapang e itseng metsoso e mashome a mabedi le metso e seletseng ka mora gora ena ya borobong ntate moruti Serai Mafajane o tla re tlisetsa senwelo sa tumelo metswalle ya rona ya tsogang le bona ba teng ka jeno ba tla re fa ditaba tsa botlhokwa tseo ba re tshwaretseng tsona ga re nke Lebo Segobela e nceba.

0: mmamedi ke a utumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntshola modimo le o re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a ruthe kgaolo ke a pele mme re bala temana e le nngwe fela ya mashome a mabedi a nang le motso o le mong mme yona ka thuso ya modimo ha re fumane e bale ha ka tsela ke ena ke ile ke tletse mme jehofa o nkgutlisa ke lefela le sampiletsang naume a thi jehofa o nkotlile mme ya matla wohle o ntshwabisitse lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenya dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re ntse re le kgweding ya basadi letsatsing la holidei ya letsatsi la basadi le fetileng maobane re kopana le mosadi ya jireng bothata mosadi eo modimo e ka reng o suthile ho yena empa a sa sutha re kopana le naume mosadi wa Elimeleke monna hae a sa tlhokafetse le bana ba hae mahalone le kilione ba se ba tlhokafetse a setse le dingwetsi tse pedi fela mme e nngwe e leng Ruthe e nngwe e leng Orpa Orpa a se a kgutletse hae Ruthe ena a hana ho kgutla re kopana le ena Naume a sa fetuhile e sa hlola e le Naume eo lefatshe le mo bitsebang ke ka hona ha kopana le setjhaba a reng sempitseng Naume eo lebitso la hae le hlalosang ya kgatlisang o re ho bona le mpe le mpitse mafa gobane ke a papa ha le mpona ke le tjena pelo ya ka e tlhitsa madi ha le mpona ke le tjena ke ile ke tletse mme jale ke kgutla ke le lefe e momamedi ya ratehang go bua motho eo tshepo ya hae e seng e fedile ho modimo a re modimo o ntshwabisitse ka o tlosa bao ke ba neng ke ba tshepile bao e ne le dipilara tsa bophelo ba ka tshebeletso ena tsatsing lena e kopana le nna le wena letsatsing la phomolo o le mosadi ya tletseng dikgapa ya re modimo o ntshwabisitse o ntshaisitse ka diratsaka bao ke neng ke ba tshepile o ba thusitse bao ba neng ba nthusa ba tsamaile e ka ore tlojwane o aye hona ke tlile ke tletse empa ke kgutla ke le lefela e momamedi a ratehang bojwalo bophelo bophelo bo re bophelang bo na le ho fatshe le hodimo ho na le dinako tseo leng mosadi o iphumanang o fokola le thapelo e o e rapelang e sita ho fitlha gobane wa baba le batho ba tsamaetsa thoko ya lwena gobane wa baba empa ke nako ya gore o memele godimo wa mogau wa morena wa rona Jesu Kriste le rato kopano le matlamatshiso mo egalelang di bele wena ka Kriste morena wa rona amen
1: re le bohle ntate muruti srey mafojani o badile bukeng ya rute khaolo kya pele timana kya mashima mabedi le motsolomong re le bohle ntate muruti re keng kepina ya zahara umthalo ka jenu ke mapala basadi fela o tlong kutlwe mo mamedi mo kam jenu ai dj la vie o pukile ntate re thuli ka jenu mapala basadi fela jale ka khola utlile ke thewile ka bo zonke ka thewa ka bo lebo sgobela ka thewa ka bo male jale ke nka zahara umthwala

0: ena ne le pina e monate ka nnete. Dumela hle manyelo enyana a ka matle.
1: Dumela mme Matshepi.
0: Le phetse jwang ka jeno bana ba ka?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mma wa
0: rona. Le nna ke ipheletse bana ba ka. Le ka jeno lena he, ke hle ke le jwetse. Ho ntse ho ena le e nngwe pale e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
2: Ke a kgolwa go pela ka jeno e ntse e tla ba monate jwalo ka tse ding tse ngata tse fetileng mme Matshepi.
1: Ebe dimaka tsa pale ya ka jeno ke dife mme Matshepi?
0: O lokile bana ba ka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka boraro bo hlollang. E mameleng ka hloko ho ba e a qala. Hlabula le leng tjena le tjhesang. Lelo mmo le metswalle ya hae ba ne ba iketsa eka ke difofane. Ba ne ba otlollotse matsoho a bona ka mathoko. Mme ba matha ho ya hodimo le tlase mmileng. Ba ne ba hweleditse e le lerata fela.
1: Joho, mme Matshepi, ha bana ba bapala tjena, ke hopola metswalle ya ka. Ha re bapala papadi tseo re di ratang, ho ba monate haholo. Ka nako e nngwe o tla fumana re le baputsa ka re ne re bapala ka mobu.
0: Ke tseba se o buang ka sona hantle hloni ngwanake. Bana ba bang ha ba bapala, ebile ba lebala le ho ja. Le ha o le jwalo he bana ba ka a re tsweleng pele ka pale ya rona.
3: Thola! Ke seo ke se utlwang. Ho na le ntho e nngwe e ntseng e tsitsela haufi le rona moo.
1: Modimo ona o utlwala e ka o hlamane lebokosong la mmejwana la tamati.
2: Lelo potlakang hleng le thusetse, mohlomong ke phoofolo e lemetseng.
0: Kani?
2: Mme Matshepi.
0: Ke a kgolwa ba tla sheba ngwanaka hore na ho etsahala eng moo. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Thabiso o ile a atamela.
1: Tjhebo, bona ke ntja yane ya motsofe.
0: Ntja ena e ne e otile haholo. E ne e tletse lerole ebile e aparetswe ke matsetse. Ile ba sheba ka mahlo a tletseng tlhonamo. Lelo o ile a e pholla ha bonojwana maotong le ditsejaneng tsa yona. Busang yena o ne a e pholla boya bona ba yona. Ha Thabiso yena a tsamaisa letsoho dikgopong tsa ntja ena, Lelo o ile a re.
3: Ke sono ka ntja ena. Ntja ena e seemong se sebe haholo. Ke nahana hore re lokela ho isa kwana leheng la diphoofolo.
1: Ee, bona ba tla tseba hore na ba e hlokomele jwang.
0: Hape e hloka lehae le lokileng hore e se hlole e lapa hape. Jwale keto e ne e nkilwe. Bashanyana bana ba bararo ba tla pholosa ntja ena. Empa ho ne ho se bonolo ho ikakasa. Lelo o ile a bua le ntja ena a re.
3: Monghadi, ke kopa o eme hle.
0: Empa ntja ena ile ya ba sheba ka mahlo a tletseng tlhonamo. Thabiso a leka go bitsa ntja ena.
1: Tlo moshanyana, tlohle.
3: Ha re leke nngwe etsa hore e tsamaye.
0: Ba ile ba fumana lebanta la kgale, mme ba e fasa molaleng. Ba leka ho e hula hore e tswe ka hara lebokoso lena la tamati.
3: Tlo!
1: Tlo!
3: Tlo! Tlo!
1: Tlo moshanyana,
3: ha re tsamaye moshanyana, ha re tsamaye.
1: Ha re moshanyana.
3: Tlo!
0: Mme Jwalane o ne a shebile ketsahalo ena yohle ka fenstere ya ntlo ya hae. O ile a hoeletsa bashanyana ba na ba bararo.
4: Hei wena, tloa moo. Ke a kgolwa hore ha wa roba tamati eo ya ka. Tswa ka moo o tle kwano.
0: Bashanyana bana ba tshohile ba ile ba ema ka potlako mme ba qala ho balela. Le ntja jwale e ne e tshohile. Ka hoo he, ya nka qeto ya ho tsamaya. Ile ya leka ho ema ka maoto a yona a tsheremang. Mme ya qhoma ho tswa ka moo ka hara lebokoso la tamati.
1: Mme Matshepi,
0: yes, honey.
1: Ke bona ka ntjena e tshwere ke le leng la mafu a dintja. Hape ha ena phepo e ntle.
2: Le nna ke nahana jwalo hlodi. Ke a kgolwa hore e na le manyowa. Le nna ntjeso e kile ya kula jwalo e sa je. Hape e sa batle le ho tsamaya.
0: Lelo o ile a potlaka ho kgutlela morao. Mme a tshwara lebanta le neng le fasitse ntja ena molaleng. A e etella pele. Lelo o ile a re.
3: Ho bonahala e ka ntja ena le yona e tshaba mme jwalang. Na ha o jwale moshanyana? Jwale ke nako ya hore ruise sebakeng sa tlhokomelo ya diphoofolo monghadi ntja.
0: jole ke ha bashanyana bana ba bararu le ntja ba qala leeto le leleletse leng e le rule ho ya sebakeng sa tlhokomelo ya diphoofolo hohle mona tsileng go ne ho tletse lerule letsatsi le tjhesang la hlabula le ntse le ba tjhesa dihlo tsena jole ho ne ho le boima ho phahamisa maoto a bona tsileng ena ya lehlohlojana bashanyana le ntja ha ba ka ba fihla gole ba ne ba sa kgone go tsamaya ka potlako gobane ntja ena e ne e tsamaya butle busang o ile a re atšhe nna ke kgathetse
3: nna ke nyorilwe
0: ntja jwale ke ha e kgathetse ka gobane e ne e ntse e tsherema ya ba e wela fatshe ka thoko go mmila jwale e ne se e sa kgone go tsamaya le ha e le kgato e le nngwe fela bashanyana bana ba ile ba lokela go dula fatshe haufi le yona nnete ke gore le bona ba ne ba kgathetse ke ka yone nako ena moo teng lelo a ileng a bona ntho e nngwe e benyang ka gara ditlhatlha e ne e le troli ya kgale ya lebenkele le e leng tjena ka potlako e kgolo Thabiso moo le busang ba ile ba e lata mme ba hlwellisa ntja ena gore e dule dipakeng tsa bona ka gara troli ena ya ba lelo o sutusa troli ena bana bana ba ile ba tsamaya jwalo ba ntse ba fapanyetsana go kganna troli ena bashanyana bana ba ne ba boetse ba fofa gape le ntja fela jwalo ditsebe tsa yona di ne di phaphametse moyeng o bono jwalo
1: ke Thabile a e le mona ba fumane ntho e ka ba thusang gore ba fitlhise ntja polokelong ya diphoofolo e bolokegileng mme Masipi mme e phela
0: hei hloni
1: we mme Masipi
0: o ka tsho gape ngwanane ke a tseba gore e tla fumana thuso moo le gae la polokelo ya diphoofolo le ao le jwalo he bana ba ka ga re tsweleng pele ka pale ya rona ka morago fapanyetsana go sututsa troli nako e telele bashanyana ba ile ba fitlha sebakeng sa polokelo ya diphoofolo ntja e fuwa dijo le metsi ka yone nako eo ya bangaka ya diphoofolo o e fa moriana o maatla e se neng ke ga ntja e batla e tlhaphoela ngaka ya diphoofolo ile ya bua le bashanyana bana ba bararo ya re
1: ka nnete le bontshitse sebete gore le tloe gole kwana dusang tjena mona le bagale le bolokile bophelo ban tjena
0: nakong e se kae ke ga botlhe ba se ba tseba ka seo bashanyana bana ba seetseditse ntja ena go kenyeletsa le yena majoro wa motsekapa yena o ile a re
5: baagi ba ka barategang ka jeno ke motlotlo go le bolelela gore ke na le dikgau tse ikgethang bakeng sa bashanyana bana ba sebete ke bolela leelo Thabiso le busang bana bana ba ile ba lesa papadi eo ba neng ba ntse ba e bapala mme ba boloka bophelo ba phoofolo e nngwe gona ka mona ka gara motse ka go he bashanyana ba ka nkatamelengsebt
0: tsatsi le leng galelo Thabiso mo le busang ba tla o e etela e tla ba mmathela e tsoke mogatla wa yona ka thapo ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ka teng ke kgola gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo letlhoo mabitso a bashanyana ba bararo bao go buang ka bona mo paleng ke bomang
2: ke lelo Thabiso le busang mme Matshepe
0: bana ba ba ile ba etsa eng e ileng ya etsa gore majoro a be motlotlo ka bone
1: ba ile ba pholosa bophelo ba ntšeneng e bonala e kula mme Matshepe
0: ntša ena e ne e dutse ka gara seratswana sa mang
2: e ne e dutse ka gara seratswana sa mmejalane mme Matshepe
0: majoro o ile a fa bashanyana ba eng
1: o ile a ba fa dikgao tse ikgethang mme Matshepe
0: ke a leboa metswalle
4: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na o ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhele gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
2: tsamaya gantle mme Matshepe
6: Lenane olena one ulitlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

lenaneo la itlhabolle, ha re itlhabolle.

Mabedi ke na lwena mo khatlelo kwa bobedi wa lena la itlhabolle me hopola hle ho renya le shume ha re ba le ditaba ska makala a kere ke letsatsi la pumolo jwa le hadio ka hora ya le shume e robedi metsotso ka mara hora ena ya le shume mo mabedi motle e re ke amohele ba itiba rona ke bomme le baradi baradi le bomme dumelang le kai Hey, le batle man ke kopa di chapele matso o le batle le batle le batle ba bidi mo tlaiki le ka tlalosa kare wa tsa 20 abisitseng e ikileng ka ukutlwa eng ka ma maikutlo ke ha ba kena ke sheba di fahlao tse tletseng thabo tse tletseng monyaka tse tletseng lerato ke hopola hore hona le bana ba banana ka motsotsona ha o buisi o le mme wa hae ka pa wena mme ha o buisi moradi wa hao mme ka tlalosa hore di kamano tsa moradi le mme ke dikamano tse loketseng hore e be dikamano tse ahang tse bopang mme ke dikamano tse fanang ka boitshepo bobeding ba bona ebile ke dikamano tse etsang hore wena o le moradi o itsebe hobane ha o na le tataiso ya mme ka dinako tsohle ha o na ntho e molemo ho ba le mme he mme o bohlokwa mme o bohlokwa o botse batho ba seng ba sena bo mme hore na ba ikutlwa jwang ha o na le dikatlao tse etsahalang bophelong ba bona ha ho na

0: Monate mokalo, monate mokalo. Babidi, refela, refete, mabenkeleng, rakhutla.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: batsedi ba batla ba le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Ile shume le metso erobedi metso supile hora ya le shume le motsomong re ntse re ketika basadi bomme le baradi baradi le bomme re tlo bua le moeti e mongwa rona ke ausmogo mogadi ausmogo sale motshadi le mong re tlo bua le yena hona le bale ya ratang hore qoqela yena yona o sa tswa lenyalong hona le dintho tse ngata tsa fetileng ho tsona empa ka hodima tsohle o leboha motswadi ho ba le tshehetso eo a ileng a ba le yona dinthong tsena kaofela tseo a fetileng ho tsona mamedi o hopola hle lapeng mono o ka kena marangrang a Lesedi FM Facebook ya rona re teng ka mono ntho engwe le ngwe etsahalang ka kwano o tla re bona le baeti ba rona ka mona ka YouTube ke Lesedi FM YouTube ke Lesedi FM ka mona ka Facebook re ntse re hasa tsena kaofela tseo re di etsang ka kwano ka otlolwa marangrang a rona a Lesedi FM jale kene mono wa neso o shebelle le ha o le siyo kwano empa o be karolo ya rona ka moya re le bohle aus mo khomogadi dumela ngwaneso
2: dumela aus thuli
1: o phela hantle
2: ke phela hantle ke sa tsebe wena
1: re le boha hle re le boha wena u bo bona jwa bohlokwa ba dikamano tsa moradi le mme
2: ke di bona di le ntle haholo hobane bomme ba rona ba fitile mo eleng hore ge feta teng hona jwale jwale hore re tseba hore na tsela e ne pa hetseng ke jwang ge hloka hore ge utlwe ho bona ebe bona ba re tataisang hore mona o tsamaya hantle mona ha o tsamaya hantle tswale di bohlokwa haholo o sithule
1: a go re fe pali ha o ka bogutsong ene fela o ngwanana ya selemonya ne di lemong o ile wa fumana le hlonolo la hore ntate mntimi wa ofe molekane eo mohlomong le ile la philisana nako itseng me ha fitla nako yane ya karohano din tlatsana ka ofela ke tsa bohlokwa le ho mamedi ya mametseng batho ba sandi ba batjha ba teng ba kena manyalong empa o fumane hore ka morana ko hona le diphepetso tse ba nteng ka ra dikamano tsa bona tsa manyalo ha re ke re utlwa ngwane sohe pali e o rutswala tsenyo
2: ke a le bo stule nna ke ile ka kena lenyalong ke le monyane haholo le ntate mme tlhekefetso ya ba teng e kgolo haholo tlhekefetso ha e qala e qadile hanyane e ka polelonyana fela e ka reng motlae empa e na le ho nyenyefatsa wa motho e na le ho thunthetsa boitshepo ba motho hwa nna hwa ya hwa ya ka hlokomela hore ka hara lenyalo ntate ne ke dula le ena o na sa thabele hanka ka thaba kapa ka bonya so o na etsa ka matla hore ntho ngwe le ngwe e ka reng ya ganya ka nna a itime ganya ka kapelinyana ke ya hopola ka tsatsileleng ha ntate modimo a re hlono lofatsa ka ngwana rona wa pele ya ba kietsetswa mokete ona o bitswa baby shower
1: ntshagele hanyane yana fela ke kopa batho ba bantse ba streamela ka bo bona ho kopjwa hle le ske la etse tla sitisa di camera tse kgolo re le bo le sele tla bona marangrang le hlaile ha ntse o streama re o tsebo hlaile ba o shebi re le bo o ka tsola pele ngwaneso
2: ke le bo ya ba metswalle ya ka le buzba ka banketsetsa mokete ona wa baby shower o le motle haholo ibile ba sebetsa le yena ntate ya ba one lata ha e ke aya ha ke fitla ho bile le papa dinyana tsenyane le yena dimokentse e be jwale le bona le shebela ka ho nna o bane ho no ketekwa nna le ngwana itse fela ha o ba jwalo a fetwa hang hang a senya baby shower a rena wa tsamaya ke ne ke nana o ke motlae fela wa bapala ka re ke bua le yena ka thoko a re mme ke o sia mona ke motho wa mogutshwane ka siemo ke ne ke ke le moholo ha holo boimaneng ba ka ke se ke sa kgone le o tsamaya baby shower ine tshwaretse ho le ka ntle ho motse itse ha ke nana hore ke tlotsa majwang ke di taxing ya ba o kena ko leng hore wa tsamaya bomme ba ge ntate o re sia jwa mmo empa e le yena at least mo gabiso le ditulo a tshe ba ge hore le riske ga le qabanya go lokile ha re phuthegetsa mayeng ya ba re ya phutha batho ba arollana dijo nama e soka e beswa le ho beiswa ka gore ya ba ke sula fallo haholo ntate gore re ne re na le kereke ke ne ke le mmema moruti ene tla re ka kerekeng ha ke tshwere ho le monate ho sebetsa hala ke dumellana le bomme moya o matha ntodi tsa maya hantle ang gaule fela ke sa tsebo gona ho baneng a re ha o sa tla bua ke ya o gaula ntle le lebaka empa ke se ke ka ipilahetsa ka pakalwana ke re ke ya mohlompha ke ntate wa ka ho thu ri kobele bontate e la nna ya ya tlikifetso ya nna ya ya phama haholo ra fitlela mona mo ntate a reng o tloela mosebetsi ka mo tsietsa jolo ka mme wa ha hai kara e hulukile a kena di kgwebong ka le ka tsena are a aketla le ka tsena ke nna ntate ke nna moeta pele ka hulukile ke ikobela wena dintsho da sketa tsa maya hantle ka iphumana ke kene ke nkile mikitlana e meholo mona mo ha kadimana ntshelete e meholo haholo ke tsietsa ntate jolo ka mme e mong le e mong ana le ntshepo ibile a tshepa le molekani wa hae ke re ke ya motshepa ya ba ke ya mofa ka morana go e sa iseng kae ntho tsohle di tsamaya hampe a gutla gape a re ntho tsohle di tsamaya le hampe o tlotlameya o jagetsohle tsa lelapa lena atla ka dipampiri ga ifumana ge saenile le batho bana that consolidation ga saena ka ipumana go di mamikitlane ke nkile ke mo fileng yona ka ipumana ele nna ke patalang ntlo ke patalang koloi ke patala bana dikolo ke reka tsohle ke etsa tsohle go bile jwalo ibile nako ya le motsepedi ke imetso gaholo go imelong haka ka mona tlikifetse ntse le teng hape go ntse go le boima go ntse go le jwalo ka iphumana ke se ke fellwa ke botle le ka mahlong ka mona ho ba jwale ke ne se ke hatelletse ke maikutlo haholo ene ho sena motho eo ke kgonang ho bua le yena ho ba ho pola ke mme mamuruti bomme ba ka tlasaka so ha ke kgone le hore ho ka ba le mme e ke mo atumelang hobane o la hla igalemela are o skebe ho atumela le ha e ka ba mme ya le mong ka kereteng hobane e tla arohanya kereke ka tsi ene le tsela ya ho ntlosa bathong le metswalleng ya ka le lapeng la ka
1: ha nyane yana fela ngwaneso re fete mabenkele
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: ketika boitelo ba basadi ba o lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa meholo ya sebete sa bona ke molelwa
1: mamedi re ntse re bua le ausmogo mogadi mme ke mongwe wa baithi ba rona kwano mme o ntse a hlalosa gore e le ya ba moradi mme borading ba gae a nyalwa sa le monyane dilemo a kopana le diphepetso ke tsona tseo a ntseng a bua ka tsona wa tseba re kopane re le bomme re le baradi ba bang ba lona baradi ba lona ba nyetswe go na le dintho tseo ba fetang go tsona mme ke utlwa ke ameha ke bona ka nnete e le dipuisano tse molemo tsa kajeno gore le wena mo mamedi ya mametseng o utlwe gore taba ena ya ditlhekefetso tsa basadi di teng batswadi bana ba kena manyalong o fumana gore ga ba phele ka tsela yo o bona ba neng ba labalabela go phela ka yona o ka tswela pele ngwaneso
2: ke a leboa o ya ba ke iphumana ke le mong ke le lefatsheng le bodutu ka lla go ntate modimo ka rapela ka fumana maatla ka iphumana ke ne ke sa kgone go bua gobane le gane ke kula ke yangake ke ile ka kula gagolo ka ba le gatelelwa maikutlo le gane ke yangakeng o ne a dulana le nna a dutse mona ga ke tsebela e ne le gore motlhomong ke se ke ka kgona go bua kapa jwang empa ka rapela ka le leng la matsatsi ka iphumana ka ema ka maoto ka batla thuso bathong ka bona di psychologist ka fumana sepheo sa ka hore man ke mme ene ke na le sepheo so ntate modimo a ntliseditseng sona lefatsheng mona bona ha se bophelo bo ke tlameyang hore ke bophele ya ba ke a mo kopa kere ke kopa kere a rwane fela hanyane fela bakeng sa dibekenyana tse robedi fela ke tlhoka ho iphumana o na sa sebetsa ka ntle ho motse ona wa Bloemfontein dibekeng tseo tse robedi ya ba ke ntse ke itlatsa ka matla ke bala dibuka ke sheba hore na mofuta ona wa tlhekefetso ke mofuta o jwang ya ba ke ithuta ka mofuta ona wa tlhekefetso le hore na o tswa jwang di-psychologist le tsona di a dankeletsa ba re ha sa letse o sa le mobe haholo tsamaya e ka o gata hodima mahe seka ba fela mme a tloema o bore ke a tsamaya ka jeno ba re a ka o lematsa empa tsamaya ka bohlale jwalo ka mme ka beya ntho tsa ka gantle jwalo ka mme ka mo kopa gantle ke ikokobeleditse ena ke re ke kopa mfe fela dibeke tse robong ke tlhoka boiphumana ke tlhoka o fola maikutlong goba e ne re ga ke mo kopa ke re ke kopa ge ke re bone di-psychologist tsa manyalo o nampolelela fela a re aa nna ke gantle ko wena botlhoko a ke re ko wena a fatolotseng dintho tsa ka o di fumane o botlhoko e ya o le mong ka nnete ka ya ke le mong ka thola maatla ka iphumana itse ga o le tjena a gutla mo ne a le teng mana sebetsa teng a tla gae ka mora dibeke tse nne ga a fitlha o laetsa tlhekefetso e maatla gagolo a re ga ke utlwisise gona ga ne ke le siko o nona lemang ga e le mona ke le teng e be o ka sele ene e o leng ka yona e la re tsatsi ga letšhaba kana ka mmathela seponiseng ka re seponisa ke kopa thuso go etsagala jenana ga mmathama go tla dinyewe ka kgona go fumana protection order ke fumana jwalo ke tswa jwalo kha ga boemo bo e le gore ke kene kha ga dikoloto ga ke kgone go tsitsenya ga ke na letho mogolo wa ka kaofela o ya dikolotong ka ge mare le ga o ntse go le je ga ke tlo ke na le bana ba banana ke re ga ke tlo godisetsa bana ba ka tlhekefetsong ke re le ga ntse ke sena next je ga ke tlo dula tlhekefetsong ke re ga ke sa kgona go iketsetsa eng e seleng tate a kenyang letseno ka ema ka maoto jwalo ka mme ka sebetsa ka matso a ka ke ne ke sebetsa mosebetsi wa ka ke a sebetsa mosebetsi wa motsheare empa e ne re ga ke tšhaisa ka rekisa ka re ke tlotla ke rekisa gore bana ba tle ba je cause ne se ke sena letho go le thata go le bima ke sa kgone le go itukisa moriri jwalo ka mme ka tseba gore ke itukise moriri ka matso a ka ke reke di-happise ke iketsetse bo maphondo a matle ke tlaelelentse ke le gantle jwalo ka mme e ne re ga ke le ka beseng ka mo e ne re ga ke kena ka beseng ke tšhaisa ke ne ke rola katiba ya mosebetsi wa ka ke rwala katiba ya morekisi a sebeletsang bana ba gae ke ne ke tsamaya ka beseng ka mane ke rekisa ntho tsa sefatlhego ke rekisa ke bapatsa bomme ba ne ba reka e re ga ke thoa mona Bloemfontein taxi rank ke mane ke rekise gape ga ke kena ka tlong e be ke entse 70 rand 80 rand ke reke borotho bana ba je ande because e ne le nnete yaka e le pale yaka ke ne ke sa e swabele marangkgang mo nane ke bua ke re nna ke a rekisa ke re tlisa ke ntse 80 rand ke reka borotho le motlakase ke sa swabe gore na mang kapa mang o tla reng kore ke re bona ke bophelo ba ka mang le mang a batlang go bona ga bone ba tlhokang go ithuta ga ba ithute bophelong bona ba ka bona dilemo da nna ra ya jwalo ka dula dilemo tse pedi ka moga moo ntse ke le kgaga ntlo ka mogao wa ntate modimo ga ke tsebe na ke ne ke kgona jwang ke kgonne go patala ntlo le mo ntse o tse pedi bana ba ya dikolong ka nna ka theowela go ntse go le bima go le jwalo e re ga e le ka moqebelo ga ke qeta go tlheka ke tlatswa bana diapago ke ne ke kena ka dikobong ke ikupetsa ka dikobo ke robale ke re ke bolokeile ga ke le ka dikobong gobane ke ne ke sa tsitsa ke sa itsebe ke re ga ke batlo iphumana ke le ka ntle e be ke etsa ntho se swabisang ke ne ke ikupetsa ka dikobo ke gapela thapelo wa ka o sethule ne ke rapelela gore modimo nthuse ke seke ka latlhelwa ke kelello modimo nthuse pelo e seke ya ema ke tle ke seke ka fumana stroke go ne go le bima gobane ke ne ke motshepile e le moruti wa ka ebile e le molekane wa ka ke sa nagane gore ka le leng la matsatsi nka tlhelwa ke ntho e jalo nna ke ile ka phoqe ya pontsheng ya botlhe gobane ga o le mofumagadi wa moruti o tsebagala gotlhe mo na kore o phamisitse gotlhe ke ne ke phamisa gotlhe matlhong a batho empa ka tlong tlhekefetso e ne le e makatsang sefatlho sa ka se ne se le sebe gagolo batswadi ga le bone ka ke motle ka jone le ena o sethule ke ne ke thoa phofo sefatlhegong ene re ka tsa tsikana go tseding ha tle ke le fatse hantle ke sa gone o ema betheng ke mohlanjwa le ntate ya letsa molodi a itrikelang le ka sonta a pare di suta tshele di perfume a ye ke reke mmane o tsebe ke mohlankele mfatse ona le matsatsi ne ke sa gone o tla ke rekeng batho ba ne ba satse bore ke setse ke le fatse ke sa gone o phahama kana go tseding ke be le dikelello tsa ho nka bophelo ba ka kege mohlomong ha nka nka bophelo ba ka batho ba tla ipotsa gore na mamuruti nka bophelo ba e bohetsa hetse jwang empa ntate modimo a mfitlhela a re ngwanaka ema ka maoto sena ga se sepheo sa gore seo se tletseng ga o nka bophelo ba gago o tlo sia bana le bang ka ema ka maoto ka batla thuso ka kopana le maqwetha ka tala ka tlhalano e leng divorce ka tala ka tlhalano itse ga ke qeta fela go tala ka tlhalano ka gopola lengolo le reng be still and know that I am God ka fa modimo tsotlhe ka re ntate tsotlhe ga di be go wena ka ikaroganya le pale yaka ka ikaroganya le botlhoko ba ka ka etsa e ka le nna ga se yaka ke ya motho a golenyana le nna ka ya sekolong ka re wa tseba ke eng ke botlhoko mare a ka go ke ke fumane ntho e ka e ka mfapanyang ganyane kapa ya ntlosa ditabeng tsena tsaka ka kena sekolo ka registera lengolo la master's degree e ne re ga o le thata e be ke nka dibuka tsaka ke re mane e re ke kene kga ga dibuka ke kene kga ga dibuka ke bale ke ngole ke etse researche bomme ga ke bua le lona tjena ga o finyana fela ka mora nako e sa fediseng pelo ke tlabe ke soga lengolo la ka la master's ka masogo ga ke bua le lona tjena ke me ile re hona jwale ke kene le kgwebong ena ya property go re ka ema ka maoti jwalo ka mme itsetse o ha dietsa hala ke divorce e etsa hala ke la ka kgetha tshwarelo ka re ke hloka go fola ka re ntshwa pele ke ya motshwarela ntate o nana ka re ha ke tlo ikutlwisa bohloko e bile ha ke batle go ba motshwaruwa wa tlhikifetso yaka ha ke batle go ba motshwaruwa wa bohloko ba ka ka re ke kgetha gotso ka re ntate modimo ha ebe boiphitetso bo teng bo a hlokagala ke ba hao gobane le ntswe le re boiphitetso ke ba modimo ya ba ke shebana le bophelo ba ka ke shebana le bana ba ka
1: Mabedi re ya ditabe hey ka senya maikutlo empa ha ke ikemisetsa hore ke tle ke senya maikutlo ke phakise ke itukisa ka pelenyana ke pali ya hai mosadi e mong le mong moradi e mong le mong mme o na le pali ya hai re tle re fetele ditabeng tsa hora ya leshome le motsomong ka bora tsona he re tla be re kena mogatlheleng wa bobedi re tlo qetela taba ya hae ka hore o tlile le motho a ileng a motshehetsa diphepetsong tsena kaofela o tlile le motho ya ileng a motshehetsa hora ke ya leshome le motsomong ena ke tshebeletso ya lesedu SABC taba tsena di balwa ke Ntsane Ranto

0: Di da botsana tsa horra ya le shumile motsomong tsona di fella mona tsela telantsena e tla batsa horra ya le shumile metsimbedi ke nga di tapotsena ke di busetsa ho wena Thuli baby ke tseo.
1: Ke le ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafa.

0: Ke tapelo soile santonga khaitsela ka re le boha nako kiena ya romatisa to romatisa nako sports ngone so se ri lukile re hlekile re monati
1: nako ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sebokeng le lona le a ananelwa. Lesedi FM le leqhubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Mabiti honi tefetang yeo ke molelwa e le shume le metso meraro metsotso ka mora hora ya le shume le motso mong ke tlole ka hore boholo ba baiti ba rona ka kwano ba kgonang ho bua ba tle ba bue hona le me re tlo bua le yena ke me meri untsitse ke ke watse ba bophileng hona le batho bana ba re ba bitsang di godmother ke godmother ya sibuise qetang ho feta osmogo dumela hle osmeri
3: dumela hle osthuli ha monate le kae
0: ha monate ngwane se re lebo osmeri uri o godmother ya osmogo tshehetso yile ngwa fana ka yona dipepetsong tsena tse mmalwa tse o a seng a buile ka tsone ke efeng ke di feng
3: ke a leboga osthuli ke rata go le dumedisela lohle ba re bokaneng teng ka morika lebitso la morena jeso le modimo re fa matla le mothusi wa rona ke mamone e le Miriam untsitse Stefani ke untsitse yanong o smogo mogo mogadi ene ba mpitse ka usmeri nna le usmogo le mogadi re kopane ka tsela e makatsang modimo tlokire o ka tswa le filo le o dula mogolone o bolo dula bolo itlhomela go tla itlhomela nte mo pele wa go tla uisa nte go teng motho o modimo ta o fang yena mo le gore tlo kopana teng o ile mo fure motho o tlo ba mme mogwena motho o tlo ba gaitse di mogwena motho o tlo etsa re mo ka gona go dira di motla itshitlegela mogene teng jaano nna le o se mo gore kopane ka tsela e jwalo e le forhantse ke mo sheba re pala mabese re theogela thabanjo a utlwa e le I am cheba a utlwa angrata ka mobitsa a dula le na beseng ya ba ke mo ile gore ba ka tshwa ba re ka re tlika na le mogo ra utlwana ra bua tse dintsi tsa botshelo ka lemoga gore mogo ke motho o ile gore ona singwe se sena se bua ona kenya modimo thapelo ona kenya modimo di therisano ntsa gagwe ona lopa modimo ya bana go ntse tsa ma ke mogata mo gore ntse re utlwana ke mo botsa ka bana ba ntse ba jwang le besa ga tsa gatsana tsa tswella pele ka lengwe la malatsi a ntse ke mo sheba mogo ka fithela mogo a isa le mogo ke motsebang mogo o fetogile sentho mo mahlong mogo ka go ha ke re o frustrated mogo mogo a Rosemary hona le ntho ke batla go bua le wena ke re mogo ke eng a ntlhalosetsa a Rosemary ha o sa le monate le nyalong ha o sa le monate mpakeng saka le molekane waka a ntlhalosetsa tse ntlhalosetsa ntjone ka dula le ne fatshe ka re mogo o nke ha ke re o nketse ke di buang o nketse

0: gore o bona gore di tla o tswela molemo. And fa o fitlha mo ko gae o dire analysis o shebe o nke tshwetso go tswa ko pelong ya gago. Like, ha o ka nka tshwetso e tswa mo go nna o ka bo sa iketse justice o ka bo sa kgotsofala pelo tlo tsamaya e ntse le botlhoko ore ho jane se ka o semere. Mantho nka o bolelang e le nngwe fela mmogo ya bobedi ke boulela bana ba gago. Ya boraro ke boulela wena o le mme. E ke sa e batleng o tlo itebala gore o mang. Beya wena pele bophelong ba gago. Ga motataisa mogo ka go nena sa itse dikhwana gore a ka tswa le kae a ye kae a ye di lawyering ka re mogo tlokwano. Ya go mme mang. O fitlhe mo bolela fore o rumeletswe ke ma o mpitsa Miriam ke mosadi wa legoa. Ka nnete ka mo founela ka mo bolela gore ke rumeletse seketekete o tla bua le tla o tlhalose ditaba tsa e tsa botshelo. Ka nnete a kena a bua a sotha dipampiri a kwala tse di kwalang go latela ka test ka statement sa ga mogo. And ka mo kopa ntho e leng gore mogo ha thata bo le teng ka tlong o bue nnete tseo di dirileng tseo sa di dirang. Gore mohlang lawyer e re tlo assessa case e gone go bona gore ka nnete mogo entse tse o entse tse gore ba kgone go etsang ba case o se ya o email. Bana ha o ka fitlha simolola bua maka ha ona motho yang teng. Ya bofelo mema modimo morerong ya wela yotlhe ya bophelo ba gago. Mo go a na tsama ka mo founela mo go ebe go robetse jwang o semere ba itsetse ka re se ka ba tshoga bobe bope mogo ene bua nnete tsama tseleng eo mme wa gago a o rutileng yone a etsa jalo mogo mantse o mone ntse a tsamaya a tshoa a sa iketle tla bitlha mo founela gape o semere bo itse ba itsetse le kare ga gona seleso se ya le mogo. Ba reng ga gona ga seyo nna ka re eya o emela ntho ya gago
1: ee o be mo gotshwaneng re tle re kgone gore re fe ba bang sebaka qetellong fela a ko ye o etse fast forward ba re ntho ke fast forward
0: ke mo fast forward mo studi ya ba mogo a pick up a reetse sengwe le sengwe se ne ke mo bolela sone mogo a kgone go itsetleya a tswa kerekeng yo a lo ipatlele mo modimong a leng teng ya ba mogo e ba mosadi e be nna mosadi setšhabeng a ema tsena sekolo a ba mme baneng ba gage mogo sea dilase kare mogo ha o tswa ka goroge sa o tshwanetse o direng leave a mark o tlhapa obe sekon mogo o rwale deal gotlhe mo tla yang teng ke thabetse bophelo ba mogo mo gona seyalo ke a leboga o sethule
1: re a leboga mme ke kopa go bua le moradi moradi e mongwe le mongwe fela a ka phamisang letsogo a kena ka gara dumela ausi
2: Melanie
1: o phela hantle.
2: Phela hantle.
1: Ke le bo. Re o tsama le mama kere. Wena o mang le bitso?
2: Ke re se di sitswe ke Zone 5 Thabantsho.
1: Zone 5 Thabantsho. Me wena o mang le bitso la hao?
3: Ke mamodise motaung.
1: Eh. Re tla khutlela re se re kwala taba ya o simogo hantle. A ko re bolelle mme wa hao ke motho ya jwa. Wena.
2: Hona.
1: Di kamano tsa hao le yena.
2: Ke motho le rato o nhlokometse ha hola se mme ka ntswalang ha kalo. Mme o di stepetse ding tleng bophelong baka. Ke tse fetang tse mme wa ka ntswetseng a di ntse. Ha ke na le yena, ha ke le pila ha ke feela safe. Ha na thoe ke hloka. E o na le rato a ho o nhlokometse ha ho.
1: O ho ile ha tsala drunka mme wa hao.
2: Mme o kontsa phila. O bile le nna le monyane dilemong tata wa ka ba utlwana le mme ka mona e ba kena ka ntho mo lenyalong ke ya ba ntse ke ba tšhakela so o nna le ntho tse e le gore ne ding city sa ntse ke na le mme ka ke mme wa ka ka monana a mfounela ba re ke tloena so o na supporta ntho
1: e nngwe ke kopa o tlo phuthuloe o utlwa re mona ke re go buisana o tlo phuthuloe re fela re fete mabenkeleng re gotla.
4: Na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Go disega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Re le bohle o ka tsola pele ke batla utlwisisa fela mme e o tsamayang le ena o re ha se mme wa gao wa madi. Ee. Okay, mme wa gao o bile le wena a le monyane. All right, tsola pele.
2: Ha se le ke sa putwa ke ena. Ke ka 2017 le temolo ka ba hlokala. Ene le ena na support-a holo-holo ya bophelo ntse ke dula le nna. Ha fetse o hlokala. Yena kha go le tlhako a ya kwana go na botshabelo le kopamiwa ka fore ke kopangwana a tla tlodula lenna ke mo kile ka dula lena le sekolo ne se ke feitse 2017 ke Peter grade 10 ha ke fitla kwana support and tsa sekolo ka ofela ka fitse sekolo ka fetse matric askisi ka fetse matric he sa le ntsa potile ona le ntse sa nduling hantla ke bo lena ka phone ke le kwana ha sa le ba yena a nyemindu ke mo
1: Hona le di nthotse o ikileng jalo ka ngwana wa ngwanana o tlisisa hore ke batla bua ka nthoitseng pa ke a tshaba me o ile wa qetella o entse jwang hore a qetelle a utlisisa le hore o kgone ho bula ho bua nthongwe lengwe le yena
2: ke ana la simula ho bua nthongwe lengwe le nna ka le hona ke feelang free le nna se ke bua nthongwe lengwe le yena ke open ho yena too much of it ho mme wa ka ntswala koske wa ntlhologang lena ke mo tlhologang
1: eh ya wa ntlhologang re ke boele ba mama dumela hle
3: dumela truly
1: ho jang me
3: wa lo ka me
1: re le boha eh ke utlwa dikamano tsa lona e le dikamano tsentle ho ba neng ho le bohlokwa ho ya ka wena ho ba le dikamano tsentle le moradi wa hao
3: dikamano tsa hore tse yetsang hore di bentle le baradi ba rona jalo ka re le bomme ke o ba open ho bona hore le mohlambana le kotse ba ska tshaba go tlo bua le rona ba lo bua le batho ba kantle ho fihlela ba ba kreye di advice tse wrong jalo rona re hloka ba open ho bona re le ke hore re ba bontse hore o yetsa wrong monana ga ska tshaba ho galemela ngwana hore monana o wrong monana o right eya o stule
1: sa di pepetso tso no kopana le tsona jalo ka motswadi yana le ngwana wa ngwanana ke di feng
3: sa pele ostuli hono na ha ke fetsa ho molata hono na le nthwane ya hore e ka re ke tshaba hore nka mogalemela ke nana hore nka fumana mantso a bohloko wa tseba ha o hudisa ngwana o itseng wao kantle hona le dintho tse batho ba dikinyang ka robana ho fihlella bana ba ba ditlisa ka ntlong but yene ke bone e le ngwana o mong wa mohlolo because ha ke fetsa ho nyalana le ntatwae o nyetse ana le 2 years ya ba rentse re mo supporta ho fihlella re mo support ho fihlella nna ke le mme ka hobane nna ke u disitswe ke mme wa ka le stepfather ntato aka anyala ko stepmother sa sempatle ho fihlela ona jwale ke ipulela kare tse yetsa la mophelong baka nna ke tlo ema ho yetsa phetho go tloa monana ha ke tlo phela ntho tse batho ba mogao ba dipetseng nna bophelo baka ke tlo kwala bophelo baka ho ya pele ka ho ba positive ke a mo support ho fihlela ke bekere ke nahana ho ke ha bona ke lo kopa hore ha ke etsetsa bana baka le ene ke se ka ba ka mosia because ha tsa dilo le ngwana ha o gone o bona dihlokotse a hae o di utlwa fela ka phone ho fihlella ke be ke ya ke a mofumana a dula le rona ho fihlella hona jwale Australia ene ibile ke ntho e ile nyane ruta haholo ke motho ya tshaba ntate modimo haholo hona le lokwalo le ile nke ithutelana la hore Jeremy a ho thaba tle basadi ba balli basadi ba bohlale ba kufile ba tlo ruta baradi ba bona kodi ya malla jwale ke ipulella ke re mona ke tlo ema segeong sa hore ke tlo ruta bomme ba bangata le bana hore ho tsamiwa jwang le baradi ba bona
1: hey ke bona theola dikeledi wa tseba ha se hangata o fumana hore bana ba phela hantle le bomme bao e seng ba bona ba madi kapa bontate bao e seng bona ba madi ha se hangata o fumana dintwa o fumana dipuo tse sa feeling jalo ka ha o tshore o no utlwa ebile ka re o tshaba le mogalemela o bona ka reng ha no nka dikgalemelo tsa gago bane o tla re nna mme wa ka ke yane empa re a leboga go ruta ba bang hore mantswe a o qetang go a bua gore seo ke ileng ka se phela ka sephediso ne ke sa batle gore ke se etse go bana bana ke ka go kile ka ipolelela gore nna ke tlo tlisa phetogo re a leboga o letlhonolo gape go ba le moradi a tshwanang le ena gobane le bona ba na le tsa bona le bona bana le tsa bona empa ha ile mona o hlomphile le phela hantle ka gotso phephi nana phephi empa he ke taba tse monate pale ya lona ka nete ke taba e ke pale e rutang ba bang hore bophilo mona re tshwanetse ho nka bana jwalo ka bana re le bohamme ha re ye ho mmele moradi e mong hape mme ke no phamisa letso mona. Dumela mme.
6: Dumela Thuli.
1: O phela hantle moradi.
6: Hantle Phuli.
1: Eh, wena o tswa kae?
6: Hona mona Bloemfontein.
1: Oh, na ke maletsitseng ke moradi kapa kwena?
6: Ke nna letsitseng.
1: Re le boha mme. Ebe mohlomong ha o no utlwa re bua ka taba ena sea le moyeng wa bona hore o nke mohala wa hao letse. Ntho kgolo e ileng ya o susumetsa ke eng?
6: Ke a leboha Thuli nna ke mmetselane Matsheo.
1: Kwena Metselane.
6: Nna hlola bua le wena.
1: Metselane wa re letsetsa ke mo mamedi a letsantsa tsile le. Re le bua mogatsiwa eng.
6: Ke la ka utlwa ke tlala thabo Thuli ke batla utla utlwa lena ke tlo ithuta tse ding ho bomme. Ke se o kileng ka letsa. Ke batla utla ba teng lena moketeng ona wa bomme.
1: Dikamano tsa hao le moradi wa hao di jwang a go re qoqele ka tsona.
6: Ke Thuli baby di monate wa tseba dikamano tsa rona ka nnete ke eno moradi. Di monate ka ama nnete ke mo hodisitse ke le mme ya sengele ke le mong. Mara modimo la mpha matla ka nnete ka mo hodisa o fitlhela ka letsatsi ke lena. Ke mona ntse re le mmong. Gore ka mantswe a mabile ke mogotsi wa ka.
1: Ke ena fela ngwana hao.
6: Ke ena fela toka monwana.
1: Hai bo.
6: Ke le ka mofumana ke se bile ke hodile.
1: O so sna tshepo ya rota
6: ba le. Ke sna tshepo mara modimo ka bana ke modimo mo hau ka nnete ke ena o lampa. Ya mme wa ka ba mo re le biso la mpho a re ena ke mphetswa ngo modimo. Ne se re lebetse se re sa lebella.
1: Re na le ntwana ya hore bana ba banana ha o bonolo go ba hodisa. O tla fumana hore kana ko ngwe ho batsadi ba bantshe e fapana ka malapa batsadi ba bang e ba nthwe e tsamayang hantle ba bang fumana hore kana ko ngwe ho fihla nako ya ne ya difefo mo fumana hore o qetella ka tlung ka mona le qhwebeshana ka tlung ka mona ho sina ya ratanye mong ho sina ya tshepanye mong e mong le mong a iphelela ka tsela ya hae na hona le boemo bo jwalo bophelong ba lona le babedi mo le kileng la kopana le ntwe jwalo mohlomong ha ba le kilela kopana le yona le ile la rarolla jwa
6: a tshe ka mo ha o ha iso ka ifitla ka
1: ntwe kgolo e o ka lakatsang ho efa batswadi ba bang ba hudisang bana ba banana ba mametse motsotsong o ke efe.
6: Gore o eme o tiye o be le kgalemelo kore ga ke tsebe rona nka e beya jwang o eme o kgalemele o tiye kore o lwane eya
1: o ratang ka ena
6: ke rata ka ena ka nnete wa mmamela o la mamela le sekolong ke mo godisa ka thata o la rute a kena sekolo a nkutlwa ka nnete ke molelela ke re ko wena le mong ga o ka mmamela wa ithuta wa tloela tse ngata ke ntse ko o sokolela nna ke ya ruteya eya mare ke la ka ema modimo a mpha maatla ka sebetsa a kena sekolo ka mo ruta ka nnete o la nkutlwa le ngwana o bile le yena sa qetile sekolong ka nnete
1: moshapeleng matsotlhe ba watsmanto ke rata le apere ka o tshwana bongata ba lona le batla ba le batla wa tseba e re bue le yena he dumela girl ho jang.
7: Dumela Thuli.
1: Ho jwang?
7: Hamunate.
1: Hamunate wena o malebitsa.
7: Mpho Matsheo.
1: O Mpho Matsheo. A go re qoqele ka mme wa hao. O bua nnete fela gore na o pela hao letla o mana le fitla. Ke motho a jwang?
7: Mme wa ka ke motho a strict. A strict o bohale haholo. O bohale
2: kore nako tse dingwe ke ipotsa ke re babedi ke re mare motho o re dula re le babedi why a le strict so why a le bohale so but bohale ba gae ke bo utlwisisa gore na botlhaya kae o nahana gore ke nna ngwana ke le mongwe o bile le nna a sa le mogolo kore ke last hope ya gae kore ga na mangwe o na le nna fela go tlwa bonyanenyaneng go fitlhelela no jena se ke le 32 years old ga e sa le re dula re le babedi fela until ge ke ba le moradi se re le bararo no jenane ee o rata o pheya ke motho a ratang o pheya ke stara wa founa o nne nkira lo mo khalemela ke re mara mama wena wa ha re ye mphare ya re tsaba le tsetsenelana o mfonetse ke le mosebetsing mo ntse ke iphandela teng downtown a re ke foni le re memulo le sedi ke tsama lwele ke wa o tsama lena a re eya ke go mogotsi wa ka re ke re tsama re le babedi re build a bond ya rona jalo ka mmeli ngwana
1: Aohle. A ko mobulelle mantsi a monati. A ko mobulelle mantsi a monati a tswang botibong ba pelo ya gago. O bo shebile ka mahlong.
2: Okay. Ke batla go bolela gore ke go rata and ke leboga gore o be mme wa bohlokwa bophelong ba ka. Ke lebela gore la o ntseng o ngodisa o le mo hawa ka ba give up. Go na le nako mo o neng go le thata bophelong ba rona but o makele sure gore ke a qeta high school. Ka ya ba city ke na le di qualifications tse tharo no jenana o ntse emi o le mo o wa o tsoba so ne ke tlobela go ke rata melome ya ha ke e bona and ne ke batla go bolela o ntse o phila se ka emela o so tlobela itse gore o bohlokwa bo philong ba ka
1: re le bo ha se re le bo ha re kitle hape ka le hlakoreng lena me o phamisitse letsoho ruta le ena hore na ke memang o tsamaya le mang medumela
8: dumela australia
1: o phela handle mogadi re le bo wena o tsamaya le mang
8: nna ke tsamaya le mogadi wa ka mona
1: eh wena o mang le bitso moradi ke mang le bitso
8: nna ke matumelo
1: eh
8: matumelo go le bantse ba bampitsang kele
1: eh
8: bampitsa o sinkele le bona
1: ehe
8: ke tsamaya le defni ke rata gore ke the last step up and report ke khorula ba ba bedi fela ke nna le bana ba ba bedi nna ke bile le bana ke le monyane ha ke bala matric ke ha ke bala ngwana pele ba siana ka selemo le usiwa hae teenage pregnancy ke tse ba bhloko ile ya ntfula kana ko na hana thulana o fihla o matric o mwana o qala go re tjona ke ne ke re ke bula mahlo ke ha ke ba le o swa high philometric jwa le ntho tsena ke wa ditseba tse o tla bo o le me o le ke ba tla go tlela sekolo ntho ya pele ke ba ha qeta ba le ngwana le o swa high ke ipulela ka ke tloetsa ngile mo kana nyana le ke tshini ha pe tlhabisitse le me wa ka ditlhong ke tlo reng bathong ha ke tsama kilo sebetsa kae taba pele ke sina matric kilo sebetsa kae ke le mokana nyana ntho ya pele isa qeta ho ba le ngwana ya ba kere ho mme wa ka kere ke kopa o nthekele a kere jwa lengwe tla mmele o tla ba o tshintshile ha o sa tshwana le kana kwane ka ha ka nthekela sekete ne re di bitsa di peps kete kana kwa rona ha re tsena sekolo mwana di peps kete nyana di kete se ka ha ka nthekela peps kete le seeta le ka o sulu hempe 1 ke go kopa go tlhola sekolo ene ka re ke pali me wa ka ntshaba ka mahlo thula me ka go tlhola sekolo me wa ka ile a kena ka neta dla le pepskete le hempe le dika usu le dieta ka go tlhola sekolo jwa le ne le hona ke re ke ne ke utlule nthwane ya ba ke di toitoi tsena ha ya ga dula fatshe ha fitla yena but he ke a ipasa matric ke se ke tshwere bana ba bedi ba siana ka selemo lo swa ke yena ka mona ke swa ka mona hoseng ke pepile yena o swa e tsama mona ke re beke ka mona ke ba isa ngkhono ka basalateng thola na ke batlo ya halelele le bathe ke ile ka thuswa ke mosadi o le magobetseng teng ya bitswa mere gola ene le mmewa ka ya ntswalang ula hlokala no ka covid ba o disitswe ke yena ho bana ene le yena nantshetsa letsatsi le nama go betse nteng ke sa mo leboa mme wa ka tshetso a ileng a ba le yona ho nna bana bana ba hudisitswe ke yena ke ba close tjena le ene ka mora hore mme wa ka tsamaya ene le ba mitsa
9: mama's baby wa mme wa ka e se nna e le mama's baby wa mme wa ka yena ga bile close tjena e se ile o se a sebetsa Cape Town kwana a ile a fumane o sebetsi a ile Cape Town le no sebetsa sa le monyanyane ke a le hona ge ba close utlwa bonyane ba haiba o tsitso ke mme wa ka so hona jwale ke hona nna le ena mo re yanteng ga babedi mo re le ena na sa batlotsu wa o seng ha ntsa o se kele ba mpitsa o se ha se ntle o tla ho batajwang ibile ke letsatsi la ela tsona letsatsi lena
1: ao
9: ee ke

0: Hip hip hooray!
1: But ke thabetse ho nhlompha ho a tsoa atle. Sa le ke mjo tsa ho tloa maoba ha qeta ho founa. Ke thabetse ho o tsuhile atla le nna. Jwa le ka mo hohle mo re yang teng. Ha ke na le mo ke batlang ho ya teng ke etsang ke motho a botsa ba ho ganna. Ke rata ho ganna. Ke a motsosa. A go na le kolo ya ho tsamaya ka kolo ke re ha ke tlo tsamaya ke le mong le teng. Ke gona o tsamaya fela ha le sikwa le mosebetsing. But ha le teng ha ke tsamaye ke le mong. Hobane ke yena eo ke utlwang gore ke itshetlegile ka yena ha ke re nkise kwana wa nkise. Ha re khutle re kwana wa nkise. So ke motsositse o seng ona ke re ha re ye Lesedi FM. Le ka letsatsi la ho latswalo ke le buile a
0: go bona. Re a leboga hle. Re bue le wena gele wena. voice a voice ya o ka lakatsa o reng wa tseba ka nako nngwe re tlhoka nako ya o ananela seo batswadi ba rona ba reetsetsang sona e re ke re o fe motsotso o ananele tsotlhe tseo motswadi wa gago a o etsetsang tsona.
2: Ke a leboa. Ka lebitso ke nna Daphne Gola. Jalo ka buile ke nna the last pap and pot. Ga ke na mantso ya mangata o sa tlhalositse bongata. Ha ke ana hana the lifeing na le ene re tla ba this close. Jalo kana ke bua gore ke hodiswe ke nkgono wa ka. O na le strict jo ne re shapua gutmo. Re motshaba re motshaba re motshaba le tswa ke sa gone go dumela gore re bile this close in a very short space of time. Happy ke o tsamaile hae for more than 10 years. So ke gutletse hae. Re close re ditšhomi ke yena mokgotsi wa ka re kgona go bua anything le ena kore lentho tse ke sa dinaganang ke kgona go tla fela ke bue fela ha ke I'm not afraid to tell her anything ke bua everything ya bophelo ba ka le ene so ke batla gore ene ke a leboa ka everything ke kgona go ha ona ntho ke sa ithole monana ke advice ke tšhelete ke kore Alice wa ntshehetsa ka tsohle nou tjenana ke ene a godisang ngwanaka yena o tlosile ngwanaka ngwanaka a e khona a se nna mama ebile le nna a mpitsi mama kore history ya e repeata ngwanaka o mpitsa Didi yene ke ene e nkgono mama so ke lebola tsohle a ke nagane nkabe ke le mona ka ntle go ene so ke a leboa ke a go rata thanks for everything lo o ntshetsa ka Alice
0: re a leboa
3: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la gago le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago, kapa romella email re tla gotlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa baile ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ana o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka, kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260. Kapa SMS-a law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
5: Basotho kopana
6: Basotho kopana lo nna le le
5: tlhago pina ngwe mme re khwaelane dikopo

0: Ha se mo he mo bidu mo tle rentse re le teng marangrang kwa no ho le Sedi FM YouTube le Facebook le Sedi FM o shebelle tso fetseng di etsa hala ka kwa no kina le me mona dimela me
1: dimela o sule baby
0: ke a phela o phela hantle
1: ke a phela
0: me ke le bo wa hle wena mang
1: ka le bitso ke nna ke le bogile ga se bonang la bo haidi ke matumelo ke hla ka thabantsho
0: me ke me wa hao
1: ke sa mo ya le yena ke me wa ka fela se me wa ka wa maji ke mangwana wa ka ntatwa ka ola a monyala ka mro ra tloela ne le me wa ka
0: ke me wa hao ha ona
1: le hlaloso le ke batla ho hlalosa ha ntle
0: all right okay dimela me
2: Dumela Chuli baby.
0: O phela handle bogatiwa.
2: Ai ha mona.
0: Re le bo hahle. O ho ba neng wile a bona o hlokea hore tsantsi o be mo ka jeno.
2: Radio ka ke ene a letsitseng a letsetsa radio le sedi. A re jo tle ko jwetse ne ke bapala. Ne ke bapala o buletse radio. Ke re ha ka e bulela ntse ke shebeletse TV. Are jo ha ba utla thuli baby are bo me batle le baradi jwale nna ke founile ene e kene ne ke ba pala ne ke sana hana etla kene ke re jwale o sikitlo tla joang radio wa tseba ke sala le ngwana are etla be le holiday wena e re lungiswa to sala le ngwana re ya radio
0: jwale le radio
2: jo e ke ratang jo radio e ke ratang ka pula ka ofela radio le sedi
0: ai man
2: yo tuli hi hamba wena ke radio ke ratang straight m ke ne ke thabile haholo mare ke le wa re ya ngwana o sala le mang aga planet ba teng rona ga tsamaya mme wa ka ga tsamaya
0: ho joang ha o le mme ho di sa ngwana ngwanana
2: o tsuli ke kopane le o skile bogile a kena Moroka high school hantle ntlona sa dule le nna o na ntse a dula le mme wa hae ga kopanywa ke le rato la ntate wa hae ha sa le re kopana ka nako eo bana ba banana ba na le ntho tse ngata sithule mare yena ka nnete ha ke batle ho bua leshano e sale e le ngwana a nkutlwisisang kore e ka re ngwana ka wa madi ke ngwana ka sithule mare e ka re ke wa ka wa madi dintho tsohle tsa a dietsang o tla bantsa ha ona ha re robala re sa bua re bua every day stulo sa ka be simpotsore tsana mama fanda ga ba bua le ragadi ke ga ema ke tlo bua ka sebakanyana le ragadi re tlo bua so re atumelane haholo haholo holo holo lo feta bana ba ka
0: di puisano tsa lona hangata le bua ka
2: kantho tsenyata la ha ke utlwile bohloko la ha ke thabile le ene la ha o tlile bohloko la a thabile o tla bantsa bua le nna re bue le ka ntho tse lisang nna ke selalane mme ke selalane o sithule e be ke alla ke be ke re yena ke re ha ke hantle ba ba re tla bua
0: a kumphe yena he re ke re qoqele yena ke le ntho di fentsa bohlokwa tse o ithutileng tsona ho mme wa hao tse o nahanang hore di o bopile ho ba se o leng sona ka jeno
1: so tuli baby ke ithutile ntho tse ngata ke mmitsa ausi anke ka re ausi hey ke ithutile ntho tse ngata tuli baby kore hore ha ona ako ha ka batlo a ntshwere a nkgetholla le baneng ba hae ha isa le ke e ka re ke ngwana e ke tswetsweng ke yena o mbotsitse le rato leo gore ha isa le ene ka ofela rona ge bararo ka ho mme waka o go tshwere ka o tshwana ka ofela le rato leno ke thutile le rato ho yena haholo
0: ke le bua re ke tlokwala hone jwale tjena thapelo a tlatsebe hore kwalla ka mmino ho be monate re ke tle mona mme o phamisitse letso ho mona dimela me
3: Dumela mme Tlwana.
0: Ke a phela o phela hantle.
3: Ke a phela mme.
0: Ke a leboha mme ke mang moradi wa hao ke mang yena?
3: Mme ke mme Mamotaung moradi wa ka ke ke ausi Marabedi jwale le bitso la hae la bohajane je se le mme Mamodiko.
0: Eh, mme Mamodiko. Eh. Ke maletsitseng kwe?
3: Eh, ke nna.
0: Okay. Eh, jwale. Ha re ke re bua ka dikamano tsa mmele morari ra qetela jwale. Eh, di ntho tse o batlang hore motho ya mametseng radio hona jwale e le mme a dutse le moradi wa hae kapa e le moradi a dutse le mme wa hae. Di ntho tsa bohlokwa tse o nahanang hore o ka ba fa tsona ka dikamano tsa moradi le mme ke di feng?
3: Di ntho tsa bohlokwa tse nka gare moradi le mme ba ke ho utlwana le ho mamelana le ho eletsana. Le hore moradi wa hao ha ana le mathata a tsebe hore mme wa hae ha hona moo a ka mo buang hampe kapa ya ho mang kapa ya ho mang a lele ho mme wa hae. Ee, jwalo ka ha le nna ha ke na le mathata ke utlwile bohloko ke founela yena jwalo ka ha e le yena moradi ya ka moholo ke na le moshanyana a moholo mare o hlatlhema moshanyana. So ke yena ke mo nkileng e le mokgotsi wa ka ho feta. Ke mo nkile e le ntho e nngwe le nngwe ho nna le nna ha ke lela ke lela ho yena mme ke nahana hore moradi e mong le e mong o tshwanetse a tsebe gore mme wa hae ke motho wa bohlokwa bophelong ba hae ho feta mang kapa mang.
0: E re ke bue le yena he le yena. Dumela ausi.
1: Dumela Thulo baby.
0: Ke phelitse o fetse hantle.
1: Ke a phela ona.
0: Ke a lebo. Ke eng se o se ratang ka mme wa hao?
1: Dingata Thulo baby. Dingata haholo. Jwale ka a sa buile ke mokgotsi wa ka. Ke bua le yena ntho nngwe le nngwe le nngwe o re na e bohloko kapo ke thabile. Ha hona motho e mong e ke mo tshepang jwale ka yena. Ee. O ke motho e leng gore nhodisetsa le bana. Moradi wa ka o hodiswa ke ena moholo o tlile ose haholo le mme wa ka o mmitsa mama. So o nketsetsa ntho tse ngata fela. Kore ke mokgotsi wa ka ga ke motho le batho ga ke motho a tlwaetseng batho. Motho e leng gore ke mo tlwaetse bophelong ba ka e leng gore ke utlwa gore ke tshwanetse ke bue ntho nngwe le nngwe ke mme wa ka. Fela ee o na le letsatsi le leng le le gore ne ke sa motho le founung ne ke tsamaye ke apere ka ono ka ganna ka reka ntho ntse o le teng a re founu ya ka ntse kwetse matsatsi ana mabedi ke tlalo e patala e tla bula ke ne ke tleka ka ono lapeng ke le mmona ba ntse ke le lenyalong ka re mme gobaneng o sa kene founung banang ke bereng ke matsatsi kapo 3 days re sa bue motho ke bua le ena haholo everyday ga kobo fete matsatsi a mangata ke sa bua le ena jle ne ke bona tsatsing leo go fetile 2 days ga ke kena ke itimola gago mokgotsi wa ka o tlo mpona ngwanaka
0: re re fete mabenkeleng momamedi motla ke a leboa bana bese.
4: E ka ba ke nyeo ya CCMA, bothata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Now o dula o kula o sa phela hantle. Prominent ke semmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmele. E entse ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmele a matlafetse ka Prominent. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Prominent. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Prominent.
6: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. ibile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena, Millicity FM lire pele ya pele mafumahadi ke molelwa.
0: Mameti ere re lebohe baiti ba rona nako e se re o tlile ke tlo fa memogo motsotso fela wa ho phethela taba ya hae le ho fana ka keletso ho basadi ba bang. Re lebohile ngwaneso ka motsotso fela o qala ka tsa hore
8: ke a leboha stule nka lakatsa hore fela bophelo bo teng ka mora tlhekefetso hape bophelo bo teng ka mora tlhalano. Ke ema tjenana ke re ha ke sa le mohlekefetsuwa ke ne ke le mohlekefetsuwa mme modimo o nhloletse ke tswile mme bomme ba bangata ba leng hore ba feta moo ke fetileng teng ke rata hore ho bona ke re mohato wa pele wa ho hlola tlhekefetso ke ho bua. Ke a tseba ha o bonolo ho bua mare a ko iphe matla o bue hobane motho o tlo bua le yena ke motho e leng hore ha o tsebe o fetile ho tse fetang tse wena o fetang ho tsona mme a ka o eletsa hantle a ba a o fa tsela ya hore e ya mona o ye mane. Ke a leboha stule.
0: Ehe, o itse mme o teng lapeng o batla modumedisi.
8: E ke kopa o dumedisa mme wa ka lapeng ke a tseba o mametse ke mme Mamojabeng Mogadi o laema le nna ka matla a ema ka thapelo a re ngwanaka ga o wa pele ebile go tlaloka.
0: Re a leboga. Re fe Melenkwe le ena motsotso fela. Melenkwe.
9: Ke a leboga o setholwana e ka re ka be re na le nako because mme ga ntse bua buile ntho tse ngata tse ne ke lakaditse gore re ka. Reka di ama especially as someone o leng gore is a mental health profession because ke nana engwe ya mathata re na le yona re le batho ba batsho ke mahloko a kelello and not realizing impact e nang le yona especially in how we show up as parents because ha ke le mme ke se hantle I cannot be okay for my children and re rudiswa ka ntho e re le batho ba bomme ya gore ha o le o na le bana especially ka ba molekane ya partner ke gore o tlameha o hlokomele batho bao but not realizing gore I am of no use ho batho ba ke ba ratang ba ke batlang hore ke ba hlokomele if nna ke sa ihlokomela pele. So ke tshepa hore re utlwile bile re ithutile from pale ya mme ya re sheretseng yona hore re ipaballe ene ntho ha isa ho sebeletse tlwela hore na ba ahisane le bomang ba tla reng e protect wena pele because ho dula situation e leng hore how you save it means hore le bana ba hao ha o tlo kgona ho ba a good parent to bone and then ntho ya ho qetela ke ho aha kamano e tileng le moradi wa hao is not something e etsahalang automatically. We need to be intentional ka yona. Dinako di tjhentjhile re bomme ba e leng hore re na le di-career ra sebetsa re dula re le busy re le siko hae but o tlameha o be intentional ka hore o spende nako le ngwana wa hao. Don't just assume hore because le ka tlasa ntlo e one hore relationship eo kapa bond eo e tla forma automatically. Ke a leboha.
0: Ke a lebohe Melenkwe. Re fihlile pheletsong ya mosebetsi wa rona ke kopa ho leboha le bohle ba sa kang ba finyella ho bua empa le leteng. Re a leboha hle boteng ba lona ho bo bohlokwa ho rona. Ke tlo bitsa mookamedi wa mananeo kwane ho le Seri FM ke Mme Manini Nyokong. Le yena o tla fana ka mantswe a teboho. Mosebetsing ona wa kajeno o santse a le teng Mme Manini Nyokong.
10: Ke a leboha Thuli, ke be ke dumedise bamamedi. Ke thabile haholo ho ba le lona tsatsing lena. Ke letsatsi la bohlokwa haholo maobane ne re keteka bomme. Ra tseba bomme ke batho ba tshwarang thipa ka bohaleng. Ke batho ba bohlokwa malapeng a rona. Mme ho tswile ho pata ka tsela e makatsang. Ke batla ho le leboha ka tsela e kgethehileng hore le tswile ha ka digametseo la re ya ya. Re lo arolelana dipale tsa rona. Le ba mamedi ba bang ho bane ho bohlokwa hore re ahane ke na le dimphonyana tse ke di tshwereng ke ne ke itse tla hantle ke le mametse ke tle ke mamele pale e tla nthefanyana ka tsela e kgethileng wa tseba ho hodiswa ke motho e seng mme wa ho bomadi ha se nthwe e bonolo mme le rona ntse re na le baradi ba rona ntse re imele ho le jwalo jwalo o ka ipotsa hore na ha se wa hawa madi ho buima ha kakang a o simane se boko sana sella le hana lela ka hare o no utlwa ho repelong ya hae o ananela ho tswa botibong ba pelo ya hae semme a mo etseditseng sona ke kopa o tlotle ka nnete re re ho wena modimo a be le lona le ntse ntse ha ho le ke mpho e ke le fanyana ina e tla tsamaya le ausi a tsuleng ha ga dirame a re ke birthday ya hai ke le kare o ditikile letsatsi le haila tsalo le rona ke kopa le yena a tle ka nnete re re happy birthday again re le Lesedi FM o le tsudi re a ananela ka nnete hore ebe letsatsi le haula tsalo o la kgetha hore ha hona ya kae ka pakae o tlatla ho rona re le Lesedi FM re kgone ho keteka le wena mme le baiti ba rona re na le baiti ba mangata ba tlileng ba tlogetsietsa re a leboa re ha re na gauta le silivera empa bonyane nyana bona bo re nang le bona re bo arolelane le rona le ntate mona o re thabisitse le la bona o la ga hlabolla moyeng ka nnete hwa ba hwa ka hwa hwa tsitsitsinyeya re a leboa ke a leboa Australia le ba mamedi
0: ke a leboa hle ke le boha me manini nyokong mo mabedi motle la ithabolle le fella mona thapelo soil sontonga ha re kwa le ngwane se sport ke le boha hle ke ena ntse tsa hore dinthodi tsa my handle ka mane ka phapusing ya gaso bana beso malepantsi jobo ka mo mpho ka ofela ha lona bana beso re lebile ha golo siya malaku re lebile ha golo tsholana molesane malesa si si jake moholi DJ lovers Great, la abuela Happy, recopan el buena, Hosani, es un hot.

0: Ditaba tsena tsa hora ya 12:30 tsona di fella mona tse latelang tsena e tla batsa hora ya pele ke nga ditaba tsena ke di busetsa ho wena dimakatso le mifo ke tseo.
1: Lenaneo ke la imakafatse ka dimakatso folofi.
2: Le buile ha holo ntsane rantwa ka ditaba tseno sa hora ya leshome le metso e medi mo mamedi ja le ka sa bontsitse ditaba tse latelang e tla ba sa hora ya pele ha joale le ke nan le nane o ke la ditaba ke la imatlafatse ka tseno ke manta ha wala leshome ke letsatsi la phomolo jalo ka re tseba hore maobane ine le letsatsi la naha la basadi me phomolo ena ke kgethileng e tlang e le letsatsi la mantaha kgwedi ke a phato ke a borobedi selemo ke sa kitse pedi le mashome amabedi ana le metso e tsheletseng lena la kajeno le thakgolang beke motlhophisi wa lona ke segametse mo ilwa Stanley Motsatebe ke ena ya laolang kgaso nna lebiso la ka ke dimakatso wa gafolotse re na le wena go tloga ga jwale go fitlhela ga metsotso e tabile 30 ka morago gora ya 10:30 gopola gore lenaneo lena la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela mo mamedi. Hagale kula ditaba tse re tlatlang ro fa tsona ho lena la imatlafatse ka jeno ba a hi ka rona ha ya Afrika Borwa ba ele tsore ba ele hloko maemong ana a mabe a le kodimo ha ba tsamaya mebileng ka ha ya thella ka lehlakogeng le leng ba dule ka matlong ba futhumale o qoba hore ba iphumane ba le kantle mo ileng re maemo ana ke ya sa go tsofatseng ho sa le jalo ke tsona bogolo ditaba tse re tlatlang re to di sheba ho lena la imatlafatse re lebe province ya KwaZulu-Natal le Free State mo re tla buisana le matuna a lefapha la samatlo le bodulo ho lekola maemo a moraorao ho latela maemo ana a mabe a dipula a ntseng a rena ka rona ya Afrika Borwa. Tse ding tse bontshang a le botho la sesole sa naga sa moyeng Bloemspruit kwano province ya Free State le selena le motsamaisi ya motjha ha re fetise mabenkele ha re kgutla re kena ho tsone.
3: To cut kidi rata
4: ere papa o patala yona khathe o ngwanaka
3: papa u tisitse
4: eh ka my cashback ya my way ke tlo iphumana la 10% ya di premiums a ka tsa gwedi
3: o
4: ba re ke sa claima di lemon tse pedi ka ofela
3: okay
4: jwa le he ke tlo ba le chalete ya go uithabisa ngwanaka o iphile le bophelo ba gato wang kwena mama
3: ke le bo ha papa
5: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime le di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance ya boseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Mamedi harwela ditabengetse go di tlhopisitseng ka jeno re tla ka tsereng di bakatseng a taka hari go naha ya Afrika Borwa go abata le hlwa le kgethile matlo a senyehile le mebila ha itsa mae ye ka le bakala go baneng ya thella di bakentse ding go bile le meya e matla me go bona hetse ha ilori province nge yani ya Northern Cape tikulo hong e hlaloswang ka hore ke sebaka sa Daniel Scaley ba bile ba fumana o kgethe ya hwale haleswa le khatlala pele ha isa lotlwa ka selemo sa kitse pedi le mashume a mabedi mejale ba

Rod Thompson!

Motse motle tsa ke tswara ntho tsena ya ba ha ke tsa ntwe Stan Kubone mna Stan mgotsi aka mshane mlelele ko jwetsitse ka Chiefs ko jwetsitse Stan ha ke akaka ya kwana le kwana ko boleletse fela Stan kare ha ino ba pala hantle le Arosa karam shimani ya ni da Silva ali siyo pele man ha ka tsala hore ale male ha ino ba pala hantle wa ngkhola Stan na ska tsaba bua le nna Stan o sia le moyentse tsholo tsa tsha o a dumela ona batho o a dumela se ko bolele tsa holo e pele mane jwalo kana ke bua le wena ha ba tsama pele ba shimane bana mane pele mane ha ona ama thanjwalo ka liepo mushimane no munyane no vile ka o tsiba bolo o motle ke ngwana ke talente ya holo ha ana le bilo nthengwe ya bobedi ya pass na nyona o ba pala jwalo ka Messi Messi a hamaki Messi ya makatsi bo makaitsi Messi yena o ya sebeletswa gore me a tsebe o etsa mosebetsi wa hae. Mushimane no le yena ka tlhla gore la hae a ro sine khona o matha haholo. Ha re tla ho nqobo mona, nqobo o mogutshwane, hape hana matla. Hana le bilo le yena. Ke le ka o jwetsa Stan. Mentwe ke yentseng ke na ba kentsa hao. Ke le ka letsetsa Bobby Motaung. Kamera papa dina kar bobi e fumane lamba tshehetsi ba Kaizer Chiefs di papa di tsedi ntse pedi ka patse tharo limpe mona fumana motho ya ba palantjolo ka bonengo mashe fumana motho mpe mona ba palantjolo ka bo ka bonengo mashe ba palantjolo ka bo Dr. Khumalo ya tswaranya tsa ba mona ro mpe ngwa tswara halala.

0: gave her freedom and equality. She's got the right to be.
1: Woman got a right to be.
2: Yaba tine monnatia hulu, yaba tine monnatia hulu wa. Ona jwala o shebana ko he mo mamedi motle wa tsabeletso e kholo wa mo mamedi o ke mo ratang wa le se di fema ke mona hona jwala metsotso wa ke ka ba ema shoma mabedi hantle pele ho hora ya pele me hana ko ye mitena he a kontumelle hanya ne fela o ena mo mamedi ya ke tle ke fete le mona. Motaung etshware a go etshware hanyane fela go etshware hanyane e etsa jwa ere ke tleke wotle e mathelena
3: Mampara week e ya pelatsong me o bohloka re tshelete ha o yo sebeletse matsiriso ke o ka motsama o bohlale go ile le hore le pet tech o ya pelatsong ya borotho ka FNB le fa 99 cents fela ha pick and pay le boxer me FNB le fela din totading ha le tla sagatello ena ke tsela ya o fula molemo ba tatleng ya hao
4: swipe FNB easy aspire le prime life card ya hao e qualifyang ho rogolo ka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer beke le beke tshintshela ho FNB ka jeno FNB thuso e fetola ntshotsohle bona le dipehelo melaona ya putso le itekanyetso ha stoko sa leteng FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabo ya tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao
2: ha tsomohe mothemotle e dumellana le nna nako ena hen e nkisa metsotsong e leshomane metsorobedi hantle fela pele ho hora ya pele ke se ke na le ngwanana kwano mona he kidi bone ke na le ena hle kidi ke na le ena mme ke tlo buisana le ena ke nwa hem microfono tsa ka di moshebile di kgona go bua le ena hantle helang a skidi bone dumela ngwanana
5: dumela ntate Thusho dumela ba memedi ba le sedi botle ka o fela mo lelenteng
2: e ke le bo a skidi o motho a sebetsang le basadi ke tsatsile le holo lena la basadi lena mme wena o sebetsa le basadi hona le ntho tsenga tatse o dietsang la e se basadi fela le bana wa bakenyeletsa le ba tsha wa bakenya le banana wa bakenya o motho ya mahla hatla ka tsela e makatsanga ke di bone ka ba ka opola pina kuri moraba ene re ke di bone ke le bo a skidi ha re ke re bue ditaba berenge tshoutseng a ngata Bloemfontein pula yana ka jeno ho a bata o na le moya o matla empa wena o tseleng o mosebetsing a ko re fe tlhophiso tsa gago re fe tse o batlang o di etsa kgweding ena ya basadi ya Agostose.
5: Ke a leboga ntate Thuso, ke a leboga mamamedi ba ba mametseng lotlhe mo leleng teng. Kgweding ena ya Agostose rona re tlo e kwala, re kwala ka ntho e ntle e re tlwaetseng ho etsa re qadile kwana dilemong tse fetileng ya go etsa ntho e re bitsang gore ke township. Ke kopa go ibitsa ka sekgowa, ke kopa maitshwarelo, township economic development e re bitsang gore ke Kasi Flea Market e re tlwaetseng go e dira e etsiwa ke Triple K Events mo Mangaung fela e kentse batho kao fela, e kentse province kao fela, e kentse le yone naga ya rona go ba ha ke le mona mo lesedi ba tla ka ofela ke batho botlhe ba re ba boneng ba ntse ba rekisa ba ipapatsa mo ntse ba ipapatsa teng ga ba kopanya sekolong se seholo sa tsoseletso gore tlo tlo bona o mang o yetsang go thola kae jwale ga ba thola ka ofela batho ba ntse ba iketsetsa dikgwebenyana go ntse ba dietsa teng mahabo bone ka mo morao hantlo batho ba hantlentle ke bona ba emisang moruo wa naha ya rona ya South Africa go ba mahae mo ba leng teng ba etsa ntho tse ntle jwale le monsena re tlo e etsa gape jwalo ka re tlwaetse go e etsa re kentse batšha re kentse bomme re kentse batho kao fela nkare re kareng ke tsone di-service providers ba ba rukang ba ba phayang ba di-electrician di-plumbers di-sol kao fela ntho tse etsiwang ba ba baakanyang dikoloi o you name them o ka di bolela kao fela re tlo ba le mokete o mogolo o re tlwaetseng go etsa lemong sena re tlo etsetsa outdoor sports center re kwala selemo sa bomme kgwedi ya basadi ba nako ya ena re nkile Baton ya bomme ba 1956 re ntse re matha ka yona fela ka ntho tse ntle tseo re tumeng ka tsone go hodisa moruo wa naga
2: a skidi bone sheba mona tsebare ba o shebile gona jwale ka otloloa mo mamedi mosadi ha ke eno a o teng kwano le mona Facebook-ng e kgolo ya lesedi FM ke no o le shebile ke outskidi bone ke triple k
5: ye triple k events
2: ke triple k events man mo go panya batho ka ofela
5: batho ka ofela mosebetsi ofeng kapa ofeng montso yetsa business nyana ya hao khone moteng shopo moteng ha hao moteng ka morantlo mo wena o tseba haholo batho ba employee ntate tushu ba hirile batho batho bana ba ya papa baba ya papa ditafuleng
2: eh a ka re shebe basadi ba o batlang gore ba beteng mo ba o lakatsang o rapelang gore ba beteng ke basadi ba etsang eng
5: ke basadi ka ofela baba etsang bo di construction ga ba tlhoka baba etsang di plumbers ga ba tlhoka di electrician ba o maka ba o lukisa di fridge ba o lukisa di microwave ba o lukisa di washing machine go ba etsang thotsa manete ntate tshuso ba go kang ba etsang di uniformo basadi ba eming ka tlhako ba eming ba itlame matheka ba re ga o emisa moruo wa naha ya rona le bana ba bo rona go phela ba ema ba le bangwe ba emi ba etsa di tsone me di business tsena le family le bana
2: le bana ba bone
5: basadi ba today refabetene bana ba re batlisang jalo ka ba 1956 ba re file le rona ga ba fa jwale
2: Kelebo wena ore motsebetsi tla botshwaretse kae ke di bo
5: tshwaretse mo mangaung outdoor sports center ho tla be ho tletse fela ba register
2: mangaung
5: outdoor sports center
2: eke jwa la ba register o kae nomoro ke finyo
5: ba nomoro ke 071
2: o skwa tata mistress o tsore o motsuetsana jwa lo tswa no ruta bana ka man ka papusing o no support lake ha re ka nomoro he outskidi bone
5: ke 071
2: eke
5: 379
2: eke
5: 65
2: eke
5: 44
2: ako e pita pe outskidi bone
5: 071
2: nepilo ska le ka ba ubitsa nomoro ya mothe mo mona ho bane
5: 071 379 65 64 ke temo batla thwalang triple k events teng
2: batla kopana le wena mon ba kopana le batho ba sebetsana o ba bitsa o tlo thabantshu le di brand
5: ka ofela ha ba le molisedi o tsebe he ba hlaga le province ntsediwe ya ba fika ba mfounela ba njwetsa re atla gona getse re batla nthotse tse sa tloelehang but tsentle
2: Ntotse sa tloelehang.
5: A ke re ga ba godisa re godisa batho re identify re khona go bona talente e le tlase mona re be re ba nepe
2: ha re utswa se gware papa fela botutso motaung he re purple cow a go tle le a purple cow a go tle le yona
5: le ntho e o gift e o talent e o ya ho e sa tswela etse jwang kwena etse bang kwena fele modimo o file nyone e modimo aba file nyone that modimo o file ntho tse sa tswane a wa fwa ntho e tswana le ga ntate thuso ye o ya ho ye ntlentle yo ga ithoka aba tuba tlo tseba o mang o yetsang o dula kae
2: ka dikae
5: ka di 28 and di 29 re kwala go di ya bomme
2: motsirise marope ke le bua ka baza ke ke lwana ke le bua ke bele ke le bua lwana la ke mtungwa le tsone ke le bua o le ke tlalele lwana go bona o ke ne tsidi lwana ke go bona ntso ke na ka mogolo mo mfela a u tsa ke di bone re le bua hem ere ha o le tsena re tswe go ya mabenkeleng be ka mosebetsi lona o ka tsama hantle wa tsama hantle ya ba mosebetsi motle ba sa di tlong ka bongata bana ba banana tlong le lona ba na le ntsebo e ikgetang a u tsuru ko pa ntho e lengwe e sa tloele hang a purple cow era le tsena he ke tle ke ma benkele ngo le sedie fema
5: re a le boa
6: Major League birthday ya Shoprite e khotile hape. Boloka extra. Di selotse jolo ka di 100 ml tse pedi tsa Aqua Fresh Fresh and Minty Toothpaste. Ka 28 randa. Le 400 ml efe kapa efe ya Nivea Body Lotion kapa Cream. Ka 54.99 fela. Di solo di fumane ya mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 August 2026. Ha Shoprite fela.
7: Ditropo tsa fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mo le bone ha tjhelete e kena le ha etswa ka nako e le nngwe.
4: Ho boneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhela ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dibehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso sa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
2: Ona ngwa ditso re le bua ne ho na le ntate ne re tlo bua le yena wa Post Bank ho sane mo mamedi re tla bua le yena re tla qala ka yena ha re bua ditaba tsena tsa posong ho bane ke hana ke kae mane mo re neng re le te balla ka ke khutlo tharwa le kwa ke val boy boy mo mamedi ka val ba ile ba lla hore ba batho ba na le botata ka monoka ka val. Re a leboha haholo. Re a re tjena Miriam Makeba a luta continua.

Me mufu Miriam Makeba aluta continue hore nto ena ntse re lwana re apele ke khwedi ya basadi basadi ba elwanne mothemo ta basadi ba wentse mosebetsi mo wa tseba a sore batho ba batsho ha re khone ho etsa ntho tsentle wa tsa rona batho ba batsho re ka etsa ntho tsentle haholo tsentle ka tsela e makatsang mongodi wa buka yane ya What's Wrong with Being Black ntwe ba mbohloko fela ho rona batho ba batsho re a diana ke ona ntho e bang bohloko rona batho ba batsho ore ntho e otlang pele pelo go batho ba batsho ko o diana re ka kgona motshetsana pele o ka gotlhe gotlhe empa jale go na le ntho e leng teng mono go na le nalenyana mono go na le nalenyana go na le sepeletenyana sa o diana se e leng teng e meraro metsotso ona jwale gantle fela pele o ra ya pele oreng ya pele o tlabalelwa ditaba ga nka morao ya pele re bela re kakata ka nnanao lena la jwale ke nako

0: Nako ke ora ya pele ditabatwadi ba lwa ke ntsane rantwa.
1: Imbarkala ka dihloho tsa tsona. Di bakatse ngatanyana tsana ha ditefutsu ke mogatsela o kenella masapong le o kgethia ha lehlwa. Mokomishinara wa sepolesa sa naga ya tswere mokobobo o re ha sentho e amogelegang o re mapolesa a robedi a bolawe a le mosebetsing. Ho tsamatšhaba mmuso wa Russia o re batho ba 12 ba bolailwe tlhaselong ya Ukraine. Mamela ditaba tsena ka botlalo le tsa boemo ba legodimo di a latela gang fela ka moramona.

0: Dibazena tsohora ya pele tsona di fella mona ferra di petela ka le kula tsa bemol ho di mor gala ka province ya Gauteng. Le kwa tsa go gata di baka wa bata ka mafafatsane a di aduma le letlwa le bo bebe ka borwa. Mbumalanga le kwa tsa go gata di baka wa bata ka mafafatsane a di aduma le letlwa le bo bebe Highveld borwa. Northwest le kwa tsa go gata di baka wa bata ho luka mafafatsane a di aduma ka borwa bo tshabela. Free State le kwa itse ka go gata dibaka kwa bata ka mafafatsane a di aduma le gona halo ya go gethea le tlwa dikarolong tse ka botshabela le tse ka leboya. Northern Cape le tlakile ka leboya ntle le mole kwa itse ka go gata dibaka kwa bata golo ka letlwa le bobebe ka botshabela le ka borwa. Western Cape le kwa itse ka go gata dibaka kwa bata golo ka mafafatsane a di aduma karolo le ka botshabela. Eastern Cape le kwa itse ka go gata dibaka kwa bata golo ka mafafatsane a di aduma ka leboya bophirima. Athe le kwa KwaZulu-Natal le teng le kwa itse ka go gata dibaka kwa bata golo ka borwa bophirima. Tsena tsa bamelo godimo le tsona di felela mona. Taba tse latelang tsena e tla batsa go raya bobedi tse o tla di balelwa ke di engwane moedi. Ke nka ditheko tsena ke di busetsa go wena Masututsa ke tseo.
1: Ke a leba ngwana mme Mabenkele.
2: Durban e malalalaotswe. Dinaga tsa borwa ba Aforika di bopa ngatana nngwe. Kgweding ena ya August, Aforika Borwa e motlotlo go tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban. E bokanya baetapele ba kopaneng ka go bona dintho ka leitlho le le leng tswelopeleng ya dinaga, ntshetsopeleng ya diindasteri, tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka gotlhegotlhe. Ga dinaga tsa borwa ba Aforika di tshwarane ka matsogo, kgwebo e a ntlafala, matsete a hola, mesebetsi e ba teng mme le malapa a natefelwa ke menyetla e e tlhagang. Kopano ya bo 46 ya SADC, setereke se le seng, batho ba le bang, pono e le nngwe le katleho eo re abelanang. Huawei Pura 90S Pro 5G enchancha tsa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela dikgwedi tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Hona le dipehelo. Together, Vodacom.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promune. Marothodi a Promune a loketse bana ba dilemo di 4 ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promune e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha khemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi. Bidisi kapa marothodi a Promune.

0: ke nne tele se di FM ke monlelo kharola qa cha le lona ke bona ba le kwetse ya utlile mo mamedi ka mo maimalo go dimwana a leng ka teng o ske wa leka wa leka wa leka wa iketsa motho a sebete wa kena mo sa tlhamaengwe kena teng ha ile di ba kentse ding a pula yana ke a kopa mo mamedi a ko ntetsetse mona le se di FM o mpolelela hore na maemo a joang mono mo o leng teng nomoro ke 086 000 3084 akontetsetse nomoro ke 086 000 3084 o mpolelela rona maemo a legodimo a joang mo leng teng gona jale ke a kopatle re tsebo tlhokomedisa mokganni wa koloi e re kutlwe mo mamedi o nkutlwile na mo mamedi o moyeng kgotso ke a phela ntate o letsa o le kae
1: Maimalo
0: ho dimo jwa mpula jwa nka.
1: Ah, I mean pa pa pa fela ka mo o thotse go go ba tapela le le tsa di tlhagile no. Ne pa pa pa fela o se.
0: Tsa tsilitse o tshaba ka mono e ka kheng a Potchefstroom. Mo mamedi o moyeng khotso.
1: Ah, ke tsho.
0: Ntate o le tsa o le kae?
1: Ke le tsa ke mo Davidton ntate.
0: Davidton, maimalo ho dimo jwa ntifatong.
1: Ah, chikwetsi ntate wena na ikwetsi tsekile ka taxi lena. Sa sa itsa mphakathi ka mo.
0: O ntso tsa maitsa tshaba sa ka. Mphakathi.
1: Mphakathi. Ka ba itsa mphakathi.
0: Tsa maitsa mphakathi o khanna ntle difato ni mo wa. A roka David Town o tsa maitsa mphakathi. Mo mamedi wa ka e mo tlhaba le se di FM o tshojwa la re nke mo mamedi e monga. O mo yeng khotso, hai.
2: Ke ke tshiso.
0: Hello mme.
2: Ke go ntshidi ka bethuni. Jo ha ba ke ka mona ntse te thuso pula ine.
0: Ee.
2: E ma u ona jale ha ini ke se ga mesela.
0: Ho abata.
2: Ho abata swata. Ka itinta te.
0: Ka ja u sidi ka mo ka bethuli mo mamedi bethuli tlamile hore e bate. E ha u feel Eastern Cape. Betuli ha ufile Eastern Cape ape ka mona ka Betuli wa tswa rena le noka ya le tamolane gharipe demene kgolohadi e fepela Namibia le Port Elizabeth ha o ya tsa ma teacher ha o ya ma teacher mo mamedi mo yeng khotso hai
3: ke dimtau
0: dumela mama
3: go tlile ka se
0: batla ke la mena
3: a o ka iphela la dimtau ke dimtau go le mtsidisi ma go peka Senegal yo ke dimtau ho bata hona le moya mongata ntete mtaung le yana ya thola ine thule ntete mtaung maemo le odimo a kgotsofatse
0: ha le bontsho le batla o kgethia empa le serame fela
3: ke serame fela ntete mtaung ha re se bisuta ba joang
0: ke le bo motsidisi me ke le bo la botsetsi ba o mona o le sedi FM re tsietsa ha holo ke le bo ho
3: thotso dietsang thank you back
0: thotso dietsang ha ona chelete we ke le bo one so metso tswe ma shuma ma bedi le metso e supilenga ka mora ho ram e ya pele ke le sedi FM o moyeng dumela mothemotle
4: dumela ntate ke tena ka ntate mtaung
0: ke a phela ntate yena
4: re phethe ke Kaiser Khumalo ka mona ka fana le iphaka
0: Kaiser Khumalo o kae Kaiser
4: ka mona ka fana le iphaka sifo
0: Funda Bailer Park, Funda Bailer Park, Abtuaka, wila nyala ka mono ka tsirela ka mo ka tsirela. Ha re utlwa mama le ho di majwa.
4: Ka mona ntate thuso maima le ho di mo haisane. A kwa ena o tlo se ni le afafata ka matsha kwana ka bona go tsa bo hora ya botshilela.
0: Eh.
4: Ya thula hape ke ne ya qala. Ya afafata hape ena go nya jwa. E kwa etsa ha bohloko.
0: E kwa itse bo hloko
4: monna bo hloko ntate tshiso ntau
0: jwale o reng go ba ganni ba tsa mang ka mo o reng ha o bua le bona
4: ntate mkhani ntate tshiso ntau jwale ka nna ke ntse ke le bo ganni
0: eh
4: ntse ke tsena nalo ba ganni ba ba amore ha re tshokomeleng re hlompe mola wa tsela re a tsira ska a bula ena tsena tsena di a thella
0: mm
4: re fane le sibaka le space re ke tsikere ha tande la ha ho re te ba mpa tsho pampa ho re tshe ding tsa ding tsho ke khosa ni kotse tse
0: ah
4: e mo ya ho kwa ha pe ha ho le ho le di cell phone da ding down ke tsona ke re phaga ni tsana ho le tshele motho o khanna o tshele cell phone ka mo
0: cell phone
4: ke motho a tla ho bona ba re re na le bona ntate ding down
0: ke le bo ngwana mme ke bua kana go tsohle ntwa cell phone mo le mohem ai bua ke mokhanye mong ere ke nke mo mamedi mong a mo mamedi o kae wena ka jeno ma mong a na le ho dimo hello
5: mana le tsa
0: dumela mme o le tsa le kae
5: re ga tsa le tsa
0: re aphela mme
5: ka ga le tsa o mo na ho ba ka tsa tsa
0: ho kae
5: ke no ama ka gara mo di placing tsa go ra tsata ga ke tsela ne go tsusa
0: o placing tsa go ntsata
5: ene tu ga ke ame ka ma ntse ke tsama ka tlhomo ya mo ka mo ne re tsusa ba se nja pa ma
0: o ye me ka ma utu ka tlhomo
5: ka ne tu ga ke ame ka ma ntu ka tlhomo ke ri tsiki le mong ke ba ketse
0: ma sanga pa ma
5: ka ne tu sa pa ma ya uri ba pa ka uri mo fatshe
0: o itlokomela ngwane so itlokomela ka mo ka maplacing
5: a a de tshiso a de tshiso ke ba ka ntse ke se ke ba ka tswa bona ke ntse ke le mong
0: o itlokomela mo no placing mo no
5: a a de tshiso ke ba ka re ke se go ntse ka tswa ka
0: o ba tla wel ke shini
5: a a sa le ke go di sa ka ke 2022 sa ke 2023 a tswa bo 20 ke ka bo 22
0: bana baka
5: ka go tsata ka mona
0: bana baka
5: bana sa le tsela tsa tsa ba ya le ba tsela ba ba le bana go
0: ba ile le ba sadi ba bona
5: eh ba ile le ba tsela ba ba gelse ne ya mo ha u tsa ya mo mo la go ra tsa tar gelse di ma ha tsa ta kan ka de tuso
0: ke le bo me wa ka ki utwile me
5: ke e go ntse ka tsa tswa ka ya kopa
0: ma placing me o batla ho
5: eh go ra go ra tsa mara khrisene mo
0: khrisene nomoro ya ha ya mo hala khrisene mo ke mang
5: O sa ngri 940 8926
0: ke le bo ke mema
5: ke tsama makanyane
0: eh o tso ke tla o letsetsa ka la boraro he hona jwa lo skang ka mehala ya batho a utlwa nna ke tla o
5: letsetsa ke tla tswa ka se ka ke tla tswa ka ke le bua
0: mamela mamela hona jwa la batho ba o letsetsa o ske wa leka wa phamisa mohala ho fihlela nna ko letsetsa la boraro bane hona le batho ba bang ba tla o letsetsa ba bue ka ba bang ba bue hona ba bang ba o ferese le motho a moholo mono ke le bua mama bye bye ke qetile he mothemotle ke hle ne ke thibele bo rama ferea bobane e mong o tla letsa hang fela ga utlwa gore mme a re ke dula ke le mong ke o kotsi ke o mahlomola o ne a tshofosišange metsotso e mašoma mararo thaba monna morobane go na le mo reyang teng a paswana reitere o kae mošhane se re kgone o mo fumana mona motsemolo kgauteng maboneng ke tentse pedi e re ga o le tsena ge re tle re utlwe reitere o ta re fadi e ona sebetsa le ntate kgompela o ba ne ba utlwana gampe le kgompela o reitere le kgompela yeye ba ne ba utlwana gagolo ko jwetsa ntho e kgolo
6: Tembisa.
7: Oh yeah.
6: Le khubula lona la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus A. Le sedi FM ke molelwa.
0: E ke nete le sedi FM ke molelwa. Ira ke tlwa mona ke o jwetse re khodi na ke khodi ya basadi yana ke khodi e kholo ha holo tshwantse re hlompe.
8: Basadi hangata e ba di thofutsa ntwa e gahlano le bo. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.
0: Hello, Reiter. Dumela ntate, ho jwa mona Reiter Gauteng mo.
9: Ntate ngota ho ngepe le ka ntate motho.
0: He ke ape he mona khompela ona o rata monna. A computer hana ka re rate re mshimane wa ka.
9: Eh, ga mo hopola ntate khompela computer.
0: Computer ona o rata ampe monna. La sel tsama ka difofane tsane tsa lona tsa spetlele sane ka N1 sena se ka N1 hana ke mamba nana se bitswa ma se Transbay.
9: Eh, Transbay ke mo
0: rate. Wai. Ka le bo mona Reiter ke a tswa hona jwalo tswere mona Gauteng ha ke rutlo re Gauteng le eme jwang ho ya jwang hle mona hona jwale
9: e hona jwale ntate mo taung tse re itukisa fela re tsa show ya hore re malala laotswe ho bana wele re ga e bolentse ya tumele e se le free starter man mme re ntse ya tumele tla Gauteng mona ke tswa kopanong le basebetsi mo hona jwale ntse re bua gore na re etse show ya gore dipatala mane di-generatora di tletse diesele di hantle le rona mone di-ambulanceng mone re etse show ya gore equipment ya rona bo mabone di-generatora for di-accident di malalalaotse so ntse re itukisa fela gobane wele re gona jwale ga se kae bampi ya kalokalo ntse le wa bata fela ntate motaung
0: e re ko botse reiter nna o ntse o sebetsa ka maatla jwalo kgwane o sebetsa porofenseng ya Freistata nna o ntse o sebetsa ka maatla o rata mosebetsi wa o etsa mosebetsi wao o ne o etsa gore jwalo ke ka o bile ko gopotsang kgompela o ne o etsa gore kgompela a re ke a robala ga reiter a le teng gobane o tla etsa ntho e nngwe le ye nngwe go ya ka mo e tlamehileng gore e etsa le ka teng
9: ntse ke tshwere ka thata ntate motaung o gopola Gauteng di-ambulance ke tsone tse kgologolo mona le South Africa so tshwanetse ke tshebetse ka thata gore ke etsa gantle gore ba tswang ka ntle ba eight le ba fetang ba kgone ga ba feta mona babe re ba tshware gantle ba tsebe gore disebeletso tsa tshwanyetso di teng di malalalaotswe
0: ke o taba reitere ke leboga gagolo motšhaneso tshwara jwalo wena momamedi monneno ke buang le ena wa o shapa mosebetsi wa gae mosebetsi wa di-ambulance reitere wa o tseba kore mona Gauteng Gauteng ba hirile motho a tsebang mosebetsi wa kore ga ba hira manga manga ga ba hira manga manga kwano mona Gauteng ba hirile kore ga re beya rona strateng re re ke ntšha o tseba mosebetsi wae gona mošhane no ke buang le ena ona jwale salemonyane mošimane enwa salemonyane ga utlwe kere mošhane e sokwano mona salemonyane o salemonyane ga ke kena bobodi mona ne e le ngwana a le menyennyanenyan reite re tshwara jwalo monna rata batho jwalo sebetsa gantle jwalo mme o rate mosebetsi wao jwalo ke a leboa mošhane
9: thank you
0: ke a leboa mošimane waka
9: thank you
0: ke re ke fete ka mona ga ke reiter mošimane enwa le di-helicopter tsena tse matha o mobe gampe o mobe le di-helicoptereng mošimane ona reiter matla o jwetsa ka ena kgompela o robala ka kgotso computer thobalele ka kgotso computer mošhane enwa o le a tsamaya a tla mona maboneng Gauteng a re jwale ke a tloa porofenseng ya Freistata ke tlo o sebetsa mona maboneng jose mo ntho di e tsalang teng.

0: Mapakiso.
1: Ntate.
0: Wa bona mohatsaka ha o ka ntshella metsi ya tshisang ha monate ka batleng ka mane. Ha o nka iketla mane ka nnete o tla bonkentse motho ara batho.
1: Ah e ka nnete motho ha hona bothata ke le bo bokananyana. Bona ke tla be ke o bele le lejwe ka nnete o kutletse maotwana ha o a hwashangana.
0: A buke ka majwe mapakiso mane. Ke hloka metsi a ho thoba mmele ona wa ka o kgathetseng.
1: Ke utlwa hantle potlaki.
0: Se majwe ma.
1: Fela le maotwana ha o ntate a batla o kwa fe nako hle. Ka nnete a he maotwana ha o a ngwapa. A ngwapa ho ne ho kana go ngukene kutlika ka ke a mokoko o mo go tsofetseng.
0: Ke tsirile mapakiso. Nna le wena re felile fela re sa ngwapane ka mantswe. Ke tsiba hantle.
1: A o na le wena. Ke o kae ka mo kgila bona ba nyalani ba sa ngwapane potlaki. He bona. Batho ba dula mo ba dula ba tseka sena ba tseka sane ha ona ntho ba saitse ke ba bone kana go ngwe kena le go kutlwe ka re o nyemela le hampi ka o ka bo shebela kwa
0: man o ka se tshujwa lo mapa ke
1: se ke tshulo
0: ntho yo ke bone mo o ke tswang ding a khone ka ka ke toro man
1: wena o botsa ka ditsimba o bone nyi ka botla ke ka o tsosana
0: o ka se dumele ke manya re tsholetseng dijo tsa motsheare a re qeta o itse ba rona batho ba sebeletsa mohali
1: nka se dumele jwang e ka ba mang ha se yena mohali ka boyena ha ke re mohali ke a tseba o wa hira o a leleka o a hira o a leleka ke tshepa gekondi ke yena a le phetseng ka letsola hae
0: re phetso ra ba ra tsholelwa ke motho wa le mong
1: ke mang potlakise ka ntlwetsa maaka puleng ke mang
0: ja wa tseba o bile letlhonolo fela gore e be ke dutse le batho ga nne ke sa dula le batho nka be ke ntshitse founu mapakiso ka mo ka tlatsa snepe ke tlo o
1: bontsheko bue nnete
0: ke ya o bolelela
1: potlaki o batla go mpolelela o ka nnete ngwanana eo o gotletse ka ntlong ya mogale botjha he ka moga ntho tse kana-kana tse botlhoko tse mogale ya mo entseng tsona legale
0: ga ke a re o kgotletse mapakiso
1: ke
0: re ke ena yaaneng a phehile a ba a re tsholela
1: ke a e tshaba ngaka a mogale ko jwetse ngaka e mogale a tsamayng go yona ke a tlhapanya a e patale a se ka ba e kolota ga ke kgone gore bophelong ba yona e kile a rwala seeta e sa le tswalo
0: o re nna mapakiso
1: a empe a tshabe eno o tsamaya ka maile ai tloa ga e be puleng o goketse moo
0: jale he mogatsaka nna ke re ga dintho di senyega ka mane ka garanting mme di ntse di eketsa go senyega e ka re ka mona di a loka
1: haibo
0: ka sakeng la mogale ke bone batho ba babedi ba thabelaneng gampe ka baka bona gore ka nnete lerato le na le nako wa go tshwa ka gara enflop
1: ke a e utlwa ya garanting empa ke santsane ke le tabeng ena ya puleng ka utlwa ke nyonya
0: e le gore o nyontshwa ke eng ga banyalani ba lokisitse phapang tsa
1: bonea
0: ke o ne o lebeletse gore o etsagale
1: ega ke le bue nnete potlaki letla swa letla botswa a go se ka etsa e kae kare ga o tsebe gore ngwanenwa ga le jwang a etsetsa ngwanenwe mo meleko ya lefatshe lena kao fela he motho o sutlile ngwane wa motho tle mogale kore ka lebaka la ga e fela mogale puleng o kila kula a go tlantsing tsa lefo ke pelo
0: mapakiso ntwa ke ya madula mmogo
1: mme
0: le tshwarelo ke ntho e teng nna ke bathabetsa ba
1: tshwarelane ko tlwe mona potlaki lona le tsaba o bua nnete o bua ntho e kgatlhanong le leleme le ga o potlaki ga o na motho a sa tsebeng gorena mogale gopo jwang o na le pelo e mpe nna ntse ke utlwa ebile ke nyanya o ya pele
0: ga ke ga di mapakiso empa nna ke mang gore ke be kgatlhano le lerato la batho ba babedi a ba khutlelane e batho bao ba thabile mapakiso ba nyakaletse bona ke re ba tswe ke reile mane
1: ntho o sa etsebeng ke ya gore go thwe le boela le a ja nna nna ke oga mapata ebile ga ke tlo gore na mang o itseng go nna ga e lene pulentse ke tlo mo jwetsa motlhang ke kopanang le ena ke tlo mo jwetsa tsabe o tlala
0: mapakiso ke bona e ka wena mosebetsi wa ko o tladi bona nna potlaki ke a nyadisa ke tladise
1: e a kotlwe mone mogale wa tsotsi.

0: mpho mehlolo ke dingwa meseneng ke baka wa kutlwa kere ke sa le fane a qabana le mme wa ngwanelwa wa hae ka o fela re tsamaya godima mahe mane mosebetsing pelo ga e kgutshwanyane o dula ga o bala gonela
1: amaradedi ntata bofane o maemong a thata nna ke a mo utlwisisa
0: watsebake ga a ka bona fela batho ba iqoqela ba tsheya moo o naana batho bana ba tshotlhana le taba ena ya gage
1: dedi ke sono ka yena tle
0: jale le gona ke rona bana beno le banna ba matineng gore na ka nnete re etsebja o la re sa tsele se re dula ka nnete re mo baleha le te mosebetsing mane
1: ke a utlwisisa le moo ga o bonolo go ba gaufi le motho a jalo
0: empampho nnete ke gore moiketsi ga le kade kaela re mo kgalemelela modieng a sa batlo o mamela
1: dedi o sa thusang go bua jalo
0: ke a tseba ga ke bua fela ka modieng ga o monate empa ke bua nnete mpa
1: ba tseba nna kere ke re ngwana bo o reng he ga ntho di le tsena
0: go ama e nngwe taba ja o seka a bua ka dee ke mo utlwela botlhoko bo sa tsweng madi
1: yena mo utlwela botlhoko ga e ntse
0: fane o batla go ithakolela go
1: yena
0: nke ntho ena a etse gae mpo
1: dedintate dena se sephoqo fitlhela moo a ka se tlo dumela go etsiwa sesebediswa ke ntate ya bofane
0: batsea ke utlwa wa bua lepa wena wa ipapalela fela dene ga a na boikgethelo wen oa
1: ntate dan o dumetse
0: ke agana o itse o batla go inaana pele ee o batla go le o nonya mmapale sa maikutlo ka taba ena gae le ena bofanotlepe
1: dadi e teng taba jena ntate dane le ena wa intertainmpho
0: ga ona ntho o fane ya kileng a e bolelela dane ba ba sa dumelelang taba kgole ko gore o tlo o dula iketsa e ka ba molwantsha empa qetelong ba dumelelang wauka kere ba dumelelang
1: wa e bona ntho eo ke neng ko kopa yona ko e neng ke o elentiswa
0: ke efeto
1: dedi ke itse go wena ga sekepe sa ntate ga bofane se teng se ke ba dumelela gore se tebele wena wena ga o ranteng o phadime ga sekepe sa ranteng ga setebe ga setebe le bone e seng le wena
0: wa tsewa mphoko o shebile tena ka matlhong wa tsha o bua bonolo wena wa tsha o ipuela fela jalo ka ga motho a feta ka tsela o etsa poo
1: mathata aro a tlala moo wena o nagana go metlhena ga o bua nna ga ke o mamele ga se lona le tlholang le re polotiking tse tsa lona tse there is no permanent friend there is no permanent enemy ko re ntho ngwe le nngwe ga ona ntho e permanent
0: ke gane empampoga
1: ke lwane ke batla go thusa wena mone adedi ke mogatsao ke tlameile
0: moreoeeetse tswela pele
1: e tlabe e se wena wa pele wa gore ntho ga di senyega ebe wa ikgula pele le wena o kenelela manyofonyofomo
0: wa bona kempo ke batla o mmamela ga o ka kwenegela motswalle wa gago kere mo o yang teng bona ga bano amogela ka letswalo le kgotsitseng a utlwa ga gona motho ya tla tlhola a o tshepile le kgale ke tsela ke a tapanya bona ke nxekise nka chasa tang
1: dedi ke ya utlwa empa o ka se dule fela wa phutha matsogo e kareng ga o letho le etsagalang mone
0: wa sebakempo bothata ba ka bo bong fela
1: ntse ke le ka go tlhalosetsa gore ke mosadi wa ga dedi mme ke batla go tshegetsa bothata ke eng bua le nna monnaka o mpolelele nnete
0: le wena mpho ka dipotso tse ngata-ngata je banna
1: dedi ga re shebisane jalo ka balekane ake ke le ka fela go etsa mosebetsi wa ka mone wa roko o tshegetse
0: wa tseba kempo
1: ee
0: bothata ba ka ke gore manyofonyofong a ne a fane le oto ke teng ke nna ke kene ka maoto a mabedi ebile ke tlaile ke tlaile ka molala ka molala ka gare a serretse sena fane o bolela gore o na le bopaki ba taba e
1: oto le wena
0: o ka nna et
1: monna ga seke ra isa maikutlo godimo ga re bone re tla e sebetsa jwang mmogo jalo ka banyalane
0: othodedi
1: go lokile a kere ke re bone fela re tla e etsa jwang jalo ka banyalane
0: ga e kgonagane gobane ke teng moo o tompone e tloele mpo
1: re bone go ntsha jwang dedi

0: Ditaba tsena tsa hora ya bobedi di fella monantse latelang tsena ke tsa hora ya bohlano mokgatlhelo kwa qetela wa jwale ke nako le tao.
1: Ha go leboe hlengwanana ke leboe ke tswa rojalo hore nya bra ro tlabo le teng motho motle level 6 ba se ba hlaisitse hona jwale ka manika Eastern Cape maspalenga tse fapaneng gore batho ba tle ba hlokomele le ya khithia ka mono mebila ibile ya tella. Basebale ho level 6 hona jwale mebila haimetle ho hang mebila ya tella ka Eastern Cape kaman ka komane ka mane ka kopa hla o tsama ka mo ka komane e tlokomele maemo ha matle ha o sheba mona o bona hore ho se u fela re ya kopa khanna hantle ha o lo tsama ka mo ka komane ona jwa le ba se ba le ho level 6 le ka mo pula ina nkatenga re tla ne re bue le ba sebetsang mebileng re ne re le fe rona jwa nga thima galohle a Eastern Cape ha jwa le ba kwetse magalwana ka ofela ka mo ka bo Eastern Cape jwa lo ka ke bua le wena ona jwa le magalwana ba kwetse ke a kopa ngwana mme ke a kopa hlompha melao ya tsela mme o tsamae hantle o ganne hantle o tla fitla mo ya nteng o bolokehile empa he ha o ke kwa mamela mona he le hlwa lena letla o kwalla ha taba tsa rona dikaloka thabanga tsa mahantle re tla buisana le ntate Zwane a re fe rona mebileng e meng ka bokwatsolo Natala ho joang re tla mmatla ntate Zwane ha re kaloka fela le ena re bolelela rona mebila e meng mona kwa Zulu Natal ati Eastern Cape ho hunting ha ho hanga o monate mebileng mona ho hanga o monate mebileng province ya Freistata o ka nna wa kganna re santsane kgona o tsamatsama empa le hona teng mono o dula ntse o mametse le CD FM re tla o fa rona maemo a legodimo a jwang ka komane re tshwere o fila gore yei ha o hotle ho hanga kya feta metsotso ke metsotso supilenga hantle ka mora hora ya bobedi ka jeno ke manta baking ke kgwedi ya basadi me ketsatsi la phumulo mabane mo president o ile a bua ka bona basadi bana ba ile mba ilwana sidula matswapong ke ka o kere batho ba ba tshoroka gona go etsa dintho tsentle re ka gona handre iketsisa jo fana hore ha re etse dintho tse hantle Reka khona. Melo na baleng di maspaleng. Jolo ka maemo le godimo wa letsena. Ale maabi a letsena. Tshwantsebe o atswa ka tlung wena ya le maspaleng ya sebetsang ka service delivery. O kena koloing wa pota mo locationing wa sheba rona mathata a o kae. Mo metsi a minteng. Mo batho ba hlolang o tsama teng mo ba sna metsi ibe wa pota wa sheba rona jwa le mathata o kae pele ke tla mosebetsi mona ke le ka re ho pota ka utlwisa bohloko ko bona banna ba ntse ba eme ho kuntsa ditrata ba kopa mosebetsi ena pula ke re ha banna le kaema mo pula ena kana o bata ba re ntate re batla mosebetsi ha re ka sebetsa fela motho a gona o ya hae le phofu emong ibile o ntsa tsuba mo kere mona tlwela o tsuba man kere tlwela o tsuba kere mothemong a ke ka o hira o tla re o na le tšhelete ya sakarete empa o ntse o eme mo tlwela o tsuba ena pula batho o tshwarwa ke sefuba banna ba bano wa ba temba ba yeme mono ba kopa mosebetsi ba eme hona puleng ena tsana kung ha wena di ntho di thata hona le mo ha o ka raunkara o isa teng ra re mo go jwang o tla gana o tla nna ke ikutlwa ke le betere kwa Zulu Natal le ona temono ba kopa hona jwale ba re yei maemo a le godimo a mabebebebe hampe itlokomele ha ilo ganna kwa Zulu Natal
2: na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plan tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tshelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale nya ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespray always giving more
1: re metso tsongwe le shumane motsolomonga hantle ka morao ho ram ya bobedi kwa zolo natal so ke se tlang gore ba sebetsa mebileng ba tswile hona jwale le ba sebeletsi ba maemoana ba se ba tswile ba potoloa hore ha o ka ba le mona le mothata teng ba bathuse ke lo watleng kwana natala maemo a le hodimo ha matle hona le monna ka jeno a wa merafonga K0501415 me baroko wetele kantoro ya teba bar etela kantoro ya teba o tswe o lotla hlalosa lo fana ka bopaki ba sesosa salifu wena ba hantate tshabana bana ke ba ha ntate tshabana ere ke fete

0: Monate ngwanena wa malaika re melo ya ritsa fitla Gauteng a rata banna ha fitla motsemoholo mabaneng tsozi mo fela meno banna teng ke tse pedi 2000 a ritsa fitla mona ya ba o sa ithatela banna ke pine mona mo utlwi children ha ba ke sheba bo ratetswana ke sheba bo ra borikgwana ke khawana le ntho tsengata ke re ke kene mona ke tswe le mona ke potolowe ke bona rena bo ra bo rikhwana ba mpone na ke khola u ila ba a ba ke na pineng yana ma u driver ka nje so bone bana ba ro driver ka ngaga so bone bana hola ne re he ha tla wa tla ntho tsa ha ya kwana kwana ba re o so bone manga e ha so tintetsa ha kana ngwanana ha so opela haka na sobona tutumelaka ha fitla maboninga ke a metsotse ka mashomo mabedi ka murahura ya bobedi ka mentros de akhitia
1: ke nna madi busemsimanga secretary ya Senenjongo bafazi Senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka ntho tsa malapa re maloko a ke zaka 3 in 1 stock fele re fumana cashback ka mora 12 months re thusiwa ka tsamaiso ya mogatlo hape re na le funeral cover e na le underwriter ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook Jabulani Mole office tsa bona di teng Johannesburg CBT
2: 081-596-1065 Ibangu nana oru keke wa kona olifela likweta nana hape Clientel Legal yenze tsebeletso tsa molao tse theko etlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla sepoleseng o lefella yona Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ka mona ka Bellefontein. Bellefontein. Ka rona le ntho e etsahetseng ka ngwanana wa lemong. Se supile mfela 7 years me o tswere monna wa 29 years pela elo ha ba sheba ngwanenyenwa wa 7 years ba bona hore melaelwa o ile a gama ngwana ka di 9 ka letsatsi la basadi ha basadi ba ntse ba keteka mmelaelo ena a buti ona le modimo a shoma mabedi le metso robong ha basadi ba keteka kwana gama ngwana ya le modi supile me bare stopo sa ngwana ba tsifumane ke ntlo mona 5217 ka Bellefontein ho tlisa bohloko ha holo ha basadi ba keteka basadi ba me ke mathata mang a leng teng Afrika Borwa a bohloko Bellefontein ke motso monyane ya holo mo mamedi o monyane ha o ya ka mane ka bo Welkom ha o feta ka bo Soutpan 29 years mme ngwana ngwanana 7 years ngwana ngwanana 7 years Herzogville kamane ka Malebogo. Malebogo ke Hertogsville, Hertogsville. Setupu sa ngwana moshimane 4 years. Ba fumantse puthetswe ka kobo. Se puthetswe ka kobo le ka gardeni. Me ya le metse hampe hlohong. Ba mo fumane mane Malebogo, Old Cemetery. Ha ba ntse ba le mono maponesa ba ba fumana mohlala le mohlala wa mmelelwa baya ba kena motseng ha ba fihla ba kena ya bona ke ntlo ena mme mono ba kopana le stepfather ha ba kena mono ba fumana Madi kobo dina le madi garten le diaparo me stepfather sina ha ba bua le sona are ngwana o ile a fetoa a tshwana le noha ya ba o motho a ka garafu ha qeta o mo gagatha ka garafu a mo phuthela ka kobo le ka yona gartenina a mo lahlela mabitleng stepfather setswere ka mona ka Hertogsville

haka muna riketeka gore ke banna bana ke banna ntho gore ke matso a banna a ntse ntho tsena ka ofela ke matso a banna ka khwedina ya basadi eno a kirena hore ha ha sheba ngwana enwa o bonise wa se boneng a monka ka kharafu o bone ngwana a se a tshwana le noa ke Herzogville le yona ke motso monyane ya holo ko jotsa ka metse menyane hona jwale mo mamedi e menyane ko jotsa ka Bellefontaine ke motso monyane ya holo no milelo a tswere ko jotsa ka Herzogville ke motso monyane me ke ngwana wa 4 years ba mfumana mabitseng a bo la ile ka setlo Herzogville malebogo ha konka ko lahlela Bellefontaine ke ngwana na 7 years ha ntwe na re ke kera yemela ka maoto it's now or never

0: tsapotso la now or never ha re ke ke ra thiba botata bona makitcheneng a rona ho fedile ka utla ka moka Herzog Villa bekeng e fitileng yane ke batho ba babedi ba ileng ba bolawa ka monoka Herzog Villa hona jwale ke ngwana motho na ro bone ngwana o na e ka ke noa ke stepfather sa hai milelwa ke stepfather mmotla ka kharafu monka ka kharafu 4 years ngwana le motsenne ha re ke kraye makama auto ratiba mehlolwana etsa halanga manyala na etsa la makation nga rona ke sono ka rona tshaba sesetso etla ba sono ibile metsinge menyane na tshwantse ntwana re ithibe ka motsotso fela metsinge menyane tshwana le bo Bellefontein tshwana bo Herzogville pola utse sloha kana baneng Afrika Borwa ka selemo ho bolawa bana ba ka ba ntsikete le magolo a mararo ya ketentse pedi ba bolawa ke batho ba baholo metsotso mashoma mabedi le metsoro pedi hantle le ba horeng ya bo raro me ka mane ka rekhapako o pola lwana o thuntse maponesa mono maponesa na salmanyane ya holo e ke o pulang fanisa ha e mongwa bona kwa Hasbego mono ke mazia le mong ape wa bobedi mono le ba ne ba ina le bona ba babedi fela maponesa na manyane mong ke ka re bo 27 years ke ngwana ke ngwana ba ile ba wela le rabeng la dinokwane itsa ba mathaka ba mathela ka mo ba utwa sithunya ba bona khanyanyana ba kene ka batho ba tla ba bontsha hore na sithunya seduma ka saduma ho bona ba bile ba nketswe dithunya le tuna la maponesa mono ntate ka chaile ya wila ya mono a tsama le bo opanyansa le sufi mme ke maponesa o tlwa ka April a robedi a seng a thuntswa bolawa le mosebetsing 8 a robedi 8 re a metsotsong a mashomo a mabedi le metso e mehlano gantle fela pele gora ya boraro ke mante a bekeng ka jeno batho ba phomolong ke a bona nkgono ntlo ya gae ka mane ka petsana reitsa ya RDP e peperane mme e peperane ya bohloko a golo e jale be bara ba kae moo ba thuseng kgono o lokisa ntlo moo kapa bo mokgwenyana moo ba thuse moo ba thuseng kgono moo go lokisa ntlo ba re ke RDP ke utlwile ngwaneso ke utlwile ebile ke o bone molaetsa gore ntlo e peperane hampe ya golo ga re shebeng kgono ba mmalela le mo ntse 80 years 18 ah ulukile ngwana mme ke bone o jwale ha ke sheba kwa mona ha ke bone nomoro wa re tsiela nomoro rna ha ba letsa ba o letsetse kae postman's beka ho ho be moya o matla ho lo ntate thuso ho sengwana ne le kgithia ka postman's beka ho be a holo hona jwale moya o matla foka moya o matla ho le bo tsama ka kilometara tse kae ngwane so tle ka mono matsidi so ntima ke le sotho wa eh nomoro ya makoloskopo kina ona sebetsa kae ka bona mona o re fa nomoro ya makoloskopo ona sebetsa kae na ona sebetsa di mining tse tsa batho ba tshwerweng ke lefuba la di mine holo kile ngwana mme ke fitisitse la ile matsatsi a phomolo tsena motho wa leka o le ka makgobong titore o mpo fumane batho ba o ka botsa mono ho bona dikakapatse kgolo bo mrashala o botsa hore na enwa jwa lo kile ngwaneso ke ka mona ka lesotho re ke fete wena wa ntsima ke nke mo mamedi mo mona ho habakuke ere ke bone le ne le kgethia ke neng ho sengo ke ka postman beke ba dile yeno khotso ndate motawunga 370 ke nna thabiso market ye mona thabiso ha ile ho le tenitse 370 a o tla lukiswa ke mang batho ba le matsatsing a phumolo ye jwale o ngotse mona wa ngwala dinomoro tsao empa ere ke bone idea o le idea o ngotse le idea ha o ngotse kwano kore mo mamedi wa Lesedi FM o sa itse wena motaung la ile matsatsing a phumulo batho bana ba o seletsang bona o tla ba lata matsatsing mono ba re lukisetse mathata ke matla a Lesedi FM ke matla tshebeletswena ya mantla 370 di 370 tse ntse di tlotswela pele bathong le le montsane tsetla re tle ke bone mona he ke no o rongoletse ka 370 ke bona mona o hlaile ka 1980 re ke bona re ke shebe 8000 ke bona ho lukile ba tla e bona hantle re ke fitise ke fe khaitse diaka fela ke kgola hore ba tla sebetsana le yona hosane hosane ha ba bula ka la bobedi ba ka tsheno batho ba phumotse tsatsilena le leholo la basadi di le la wela ka sonta me manta tsena batho ba phumotse ke buile le wena kare ha o fita ka bo metro se ka man ke ka bo Harrismith ka mo pula e se mpula le a kgethea ganna hantle ganna ntle mshane se mpule letse mona o tsama ka hona ka mono tlo re Harrismith are warden are friede aba a fitela ka mane ka motsungo mo hulu jwale a lo kena bo fefe tuare tshe kholu kile ngwana mme ke fitse taba ya hao a u sinkele o tlang tshwarela la ile tsatsi la phumulo tjena ho bona la hore ha bo sebetsa le ntate motaung o phumula a o no bona le khale ere ke nke mo mamedi e mong ke no mo mamedi o re fela a dumela ngere ke mutlo o reng ere ke bona ar fela a dumela ndumela ngwane se dumela ndate mutau na ke kutlona ngo dindal stress botata matlakala matlakala ke beke jwale a sa phutwa re tsebe rena ho etsala eng matlakala tletse ka di jarting re ka leboha haholo ha matlakalano a ka phutwa lokile ke tla fitisa taba lona ke tla lahlela ho omshane sumuna e mona kalipa matlakala ka mo matlakala pala ka moka motsengwa Oudendal's race ke Oudendala are ke be ke matlakala a saphuthwi re ke tla fitisa e mona tadi a le ke le shebeng o phuthwa ha matlakala ai gaute mona ke mathata gaute mona ke mathata bona le boipelaetso a batho ba nemba sebetsa ke bona pikita po ba sebetsa ile di temporary jwale ba kopa hore ba mpe ba etswe permanent a boipelaetso bo mono bo matla ho lwa ba thuballa ka matlakala Gauteng ba lla haholo tla me hore lokiswe botata bo a theka mona he ka Oudendala re tla botsa bonta tetladi hore bana ho etsa la joang re ke fete he wena ngwane so ka lesotho ke tla ofa karaba ke tsoma bengkeleng
1: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Metsotso le shumane metsoropong hantle fela pele hora ya bo. Pele hora ya bo. Ke bona baitiki bana. Hey, dumelang hle mo kgotsong hle batho ba batle dumelang. Le tsamaye hantle pula yana le kganne hantle. Ke se kgwe di semola tsa go latletse ho tla di mane hore ba ho sane ba shebe rona ho etsa la jwang ka Oudendal stress ho ba neng o sa phuthwa matlakala ke fitile hem ka Oudendal stress ka itse ba Oudendal stress ke bona mo mamedi mo mona o re ngoletsa re khotso ntate motaunga go fitisitse o dindala ke bona ba re ke ka pa ke o dindala ka o fela wena mshane so ha ke mo ma medi ngotse fela gore o dindala hona ke be ke bo sa puthu matlakala ampi or ki keiman ki keiman keiman a go ishebe mo o go icheke hle mo na teacher ya ka o shebe rona botata bo kae ke le bo teacher ke a feta mo mamedi ke fitse daba ya o dindala mme ke mo kupile ngwana mme o re ba ke ba shebe mo wa wena ngwana so ya ngoletseng ka lesotho ka ntate ntsime tseba makroskopo ha a ba khone wa fumana ba ne ba sheba hona jwale ba popola ha ba fumana ntsime ka pa ntsime o tla mpolela rona ha ke bitsa jwang ke kopa tshwarelo ha golo ntate motau ra dumela nna ke mo sebetsi hona jwale jwale mona ra o ngoletse ka hore mo ne mpa ya ngola le ID number tsa hawa Tuso, Ventersdorp, Ventersdorp Northwest. Ke o tswara mo ka ka cellphone mo. A go re kutlwe taba ena ya hao. Ha ka tswa man. Ye mntate dumela tle mo na fentere mo. Hello.
2: Ntate tsole ga.
0: Ke a phela la ka mtswalle wa ka.
2: Re teng ntate. Ene so kwa ke re.
0: Ventersdorp. O re magwa ana hlwekisa renke.
2: Ba koloma kile renke, ba koloma kile troko, ba penta ba tsenya le di dromo tse di tsa mo tropong re shebile rona.
0: Bueno mme. Ventersdorp.
2: Ventersdorp go fa ta be dilang ba sala ba ya le go tsebeng kwa. Ba koloma ka bo re la tlhala la teng kona ba bangwe. Ba go ba penta le emblem bona le side we a o kena yana ka ka tropo.
0: Ei, hey, hey. Ei,
2: le di bot ho u ba di kwete mo tropong self le di bot ho u ba di kwete bo le self
0: Ventersdorp
2: Ventersdorp Northwest
0: hana ba ibitsang ka Setswana ba re kitsing kitsing a kere
2: e kitsing kingile ke tshene mare Ventersdorp ke tropo
0: ke le bona
2: ya go loma ka botropo
0: ha bo khune ha bo tshwane yona na thibela chiefs yona khune teo afende mo mama medikimo ke thabang ke mo mun magwa o tswe fentere bane ba hlokisa renke mo pala mamba thu ba batshunta te ke o qeta o bua are khaile re bona ba shebeletse ha magwa antse a cleaner o ibe ile jwa ron tate mtaung di tlontse kalo ke ne ke swabile hore re shebeletse magwa a cleaner renke ya rona babile are o ke yone o ngotsabang ke botleta mo letsetse are ka are kore re sna taba le bona mo rona re parliamenteng e le makgwa a tlhokitsang baba o re bile ayayayaya baba pentwa ha ho etsa itse joan thabang banna
3: a re
0: sa ithapa ayay a a a a a a kut

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi FM ke molelo. E ka re tla mofumana banna ha ka mpae phamisa o tsama le motlatsa o tsama le letona le tshwereng mokobobo. E o tshwere nomoro ya hae hantle mushaneso. Ha mpae tshware hle banna. Ka utlwa yalla ke eo. Ha ka e tshwara fela. Re me mitse fela hore a e tshware monthe-montle. Ha ka e phamisa re a monka. Mona o tse mono bo raditaba ba teng mono, televishene e teng mono. A ko molekape kgetlho la o qetela pele re kwala moshaneso. Ako monke hape mo. Taukotso, le thabo mona. Ke ntse ke le mametse ke nna Joshua. Ho etsala jwang thabo mona. Thabang ke ono o le ka hape hore a fumane walla hape mohala wa Panyasa. Taba re thuso nketsa. Walla kuno. Tubanna. Ha sa orfela tla a utlwa he o tla mo tswara mshaneso ho ba horeng ya boraro gatswa o ana e bile ha ile ho ra boraro ha ona ditaba ka jeno ke letsatsi la phumulo ha ona ditaba horeng ya boraro me ke tabe ke fetela ho thabo mokoni le o top la ma 7 tabe ke nka thabo mokoni le top la ma 7 o etsa jwa mshane subanna o etsa jwa ngwana mme eish a tabang rata mona na kwetlang he monna o molikile ke bone o a moleka hape ha sa itswa re motloela a gore ke bone mo ah bye bye a motemotle ne re a moleka re te rutlwe jwa la ka bua sesotho a se ka bua sekgowa ho ba ba ne ntse ba bua ditaba tsena ka segoro ba tshwere mmelaelwa ka mona ka reigepaka ho setse metsotso ya meraro pele ora ya boraro goreng ya boraro a re no ba le ditaba mme re sena ditaba jwalo he re tlabe re fetela ka mona ka ebile hantle jwale ga se ke sebetsa ka go ya ka sealemoya kore a ke sebetsa ka go ya e re ke ntse buka ka sealemoya ga ke sebetsa ka kekena ke tshwere a e sa le bukena ka sealemoya ke tabe ke fetela ho bona metsotsong e mehlano ka morao hora ya boraro empa horeng ya boraro ke tla ba fa sebaka hore ba tle ba kene moshanetso re a leboa motloele ntate re tla mmona nakong e tlang fela ke mohe ba tse ba buile hore ba tshwere melaelwa motho motla o sane ke letsatsi ke ba babedi ba bane ba bahlano ke batho ba supileng ba re ba thutsitseng ka jeno ha pula ntse ena mane phabutsing tsa kgaso o na le ba bahlano le bona re ile ra leka gore re bue le bona re ba thuse re tlabela re kopana hape nakong e tlang tla kopana nakong e tlang ke o sane wena ya leng leetong kganna hantle hle iketle o seke wa potlaka o tla fihla mo yang nthong ya bobedi ha moya o le mongata theola lebelo theola lebelo koloi mo theola lebelo ha pula ena le teng theola lebelo lori o seke wa ya atamela e tsa hore mokganni wa lori a o bone ha o sa bone seiponi sa hae o tse gore le ena a ga o bone re a kopa ngwaneso re a kopa tsamaya hantle tsela tshweu

0: le lona ba dikuta ke a le kopa gannang hantle thabanye na no tsa ba hore dikuta tsena tse tsamaisang dijo tsena tse delefang wa tsore di ka South Africa 65,000 but bana ba dikuta bana go fa palo he ya dikuta tseo tsena tse delefang dijo 65,000. All right, ka bona bile o pa diatla thabanga e re go tloela na go ke hora ya boraro me hana kwa ka ye me tsena mothe motle e re ketle ke fe thabo mokone mmoho le le bomawela le mora tshabalala sebaka ke o tap
1: Watinda ba fas Watinda
2: ke o pato go ri ya o ke tika boitelo ba basadi ba ho lwana ditikelo tsa batho ka ofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo mme le sedi FM le phahamisa meho ya sebidi sa bona ke molelwa
3: Le
2: sedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloha ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng
4: Hello, baby. It's okay. Ole umu fela kamara horena ya brano di bedi sanga jale kile bwela topi topi wa FM. Kile bwela holo ho masutusa watwa he hore halza sila pumulo chena chaya kana di taba horenga na brano. Fela malo kuna muamedi wa horenga ne ya botsirela. Kisense kudu medi sa hotle mo katwa ngoma metu le ting. Hobalza sila na kila wasale. Kiko tena lima ubani. Fela kiswa la pelu huli kitika kajeno. Kama nzema ki letati la pumulo le ikheti le nkwano Afrika bura. Kila le shume kwedi in tsaile phato ati selemo kitipedi mashuba bena metso seletseng 2020 re feletse re le TLV ga hore ya botshelela
5: ke ne the top number 7 re feletse mo mere motle dumela hle hore la ho fimo le ngwana teng re le bua masututsa ka nnete ke utlwa o thengwa le tsona wetsa mo sebetse motle o tsheritse o tsaloke the sole provider me re ananela re le bua masututsa
0: ka kopa tshwarelo mshanetsi wa mpitsa monatilwa ntate panyaza hore re ka meletsetsa thabang hona jwale re kopa fela o tshwara panyaza ka batho bana ba tshwereng ka mona a re moletsetse hona jwale una bua le batho ba bang ba television e nngwa ko mtshware thabang ka pelinyana re tseba o fa bothabo sebaka sa bona re utlwe ka o bolauwa ga maponesana ka pelinyana fela re kopa tshwarelo thabo re kopa tshwarelo le wena lebo le momamedi motle wa lesedi FM pepi ha re ka fumana fela panyaza hona jwale monke mo ngwana mme Jwale ke bona wa monka bongwa ditso mohake ka pele nyana mohake ka pele re tswe ho tla fana ka tsebaka ho thabo mokone mo lebo le mora tshabalala a re fe dipapadi di tsamaile hantle le ha hona le batho ba bang ba lang papadi nya sehlopha sa a Golden Arrows se ileng sa makatsa sehlopha sa Bataung Chiefs Bataung ba hlalele petu la lekana molala Taung mona marena a mangata morena o mong ke hlalele re tere tsitsene ke a leboha he thabang monna ke bona ho bana o etsa jwang a o mo fumane hape re tlwele bana ba kakati ere re monke apere moleke wena thabanyane fela jo a go re monke ka mohala tlwela ntho ano e bitsa monke direct ka phone ha monka ka phone ke gola o tla ba betire la ina lo re phoqa na ko nngwe tsena ho tla loka panatsa pepi ngwane tsho re kopa tshwarelo ngwana mme re a unka jwale he panyaza ne re runka ka WhatsApp ya rona re tla unka ka fono ah ke tsaba ntwitching a tsho se bone spoko sa mtsare tsfeta se nomtoho ka mona ka studio haibe ho ka nnete re tla sokola hakana kana sina ke spoko sa mtsiare se senwa mtoho sina ke spoko sa mtsiare ire ke kope tsarelo ho panyaza mona motho mo tere inele matso metsi ka kopo noto robedi mtaung a emantau ka pilinyana fela bana ba ka pilinyana ndate mtaungwa wa le ka la o qetela ndate mtaungwa le ka mona ha u bana okay a utlo ha jo re tabere tshwabise mo mamedi jwang ah mo mamedi ro tshwabisitse ro phoqile mo mamedi thabo tswela pele ha ibe re ka mfumana ke tla u bitsa
3: ukadi metse be go sebele pinyane
2: le sedi fm ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka majeke ha di kgogo di theoga dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng.

0: fela ke molelo
1: ya le sedi le mama medi ba le sedi ye di mogesi uwe re mena a bua mona ka tax street ka mona mapoje nda sale da mo haj le a khethe ya di di thabe mane mpa le tsa ga se ga lu ka kana go ka tsile le kenya mino mo na de ga teng ka mono ga le bo wa tle
2: Dimelang scheme TLB le dimelise ke mo le bohente men ka mana ka tumolo Paris ke le tsatsi la phomolo ho be hwa bata hwa bata hwa bata pula yana jo indoor ha re mo re hore go renya botshelela bana beso ka mofu

0: nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Menyetla e mengwe e bona e satla hole, e meng ke menyane. E ka ba batho, boiteko, lethabo. Ha di kopane di ka fetoha dimakatso. E ka ba tshusumetso e sa lebaleheng, e mading. Tshusumetso e kgonwang ke wena o le mong. Tshusumetso ena ke ya hao. Northwest University, it all starts here.

0: Ara di thola mama di radi thola ibile ra uto rothabile wa futhumana shakaina sweetheart amagiya dala tukzi zingumalo uri sedi fm drive imina fela bethu tsipeno hora ya bone tsara ka gara tsho ga ka tsona rino ba le le komo le lengata re tlo thaulena tsona fela hopola ka bara hora ya bone re ya gutsa re tsarna sa siko go tlhela e kirika e kiri tsena ka tsena
1: fili tsene papa
0: mme go tlile ntate voice note ai are le a khithia ka mane ka free state
1: mhm
0: ona le di bakatse le ngore le a khithia o sentse go bata ho
1: ho jalo fela ga itse le mo
0: a ke tsamo a hopola tsopola ma 7 selemo sa 2010
1: I didn't know you were
0: no longer no di nampila tsapa ba jo jo no i matela fa
1: ke sa tse mhm
0: no i matela fa
1: mhm
0: hi wen
1: ha mina tjana
0: what's about 2010 selemo sa 2010
1: mhm
0: Manta wa teng ene le di 10.
1: Mm.
0: Ntho engwe lengwe etsa halang mafelong a nabeke.
1: Mm.
0: E etsa hetse 2010. Se ramesena date ntho engwe lengwe le ho khethea le ile la khethea ka ona ona mofao di le montse le shomela metsi tsheletsentse fitile.
1: Ka 2010.
0: Ka 2010.
1: Ka di 10.
0: Manta
1: August.
0: Sa August ile hore mohatsela wa teng o qadile o so qala Sontaha motshehare maobane ka letsatsi la basadi ka di 9 me ra tshepisa gore mantaha le tla kgethea mantsiboa wa teng mme la bobedi le tla tswa le bata go tla futhumala la boraruse ntho engwe lengwe e tsagetseng e re bonang e tsalana jwale ke ntho e tsagetseng ka 2010 dilemong tsa lesomele metse tsheletsetse 15
1: ke ka go buka dibuka e reng There's nothing new under the sun.
0: Ah, ngwana.
1: Ndatwaka. Manjatata bibi.
0: There's nothing new
1: under the sun.
0: Mm. Re bona re bo
1: hantle. Ke ile netsa hala.
0: Ha ine se la bobedi ne se so ne di etsa tsikatatelano yona e. Kano. Ka 2010.
1: Ke tshoje ke tshoje.
0: Egele. Ai ba iphumane se batho ba mometele se di FM ba ke kile ha mona atimane.
1: Eh ya re phumotse ka nnete re phumotse re kgotsofetsa ona engwe re ka etsa
0: ba iketlile fresh data ba iketlile Durban
1: se ba bana ba tswa meketing ne le ma bana le Z Nation fest
0: o se ditsa link ya ka ke re ba iketlile fresh data ba iketlile Durban ba iketlile le Limpopo Limpopo ba iketla
1: ah ba ha ba iketla ba iketla
0: iketlile le
1: ah ba ntwa
0: ke ba thewela ho monate
1: o go tsinto

0: Angucha ya nseng a le letong le wena o leng wa feta go lona gae gore a seke a di etsa ke diphoso
1: di fela o intsha ke phoso
0: a o intsha sport o intsha sport ka nnete o thabisa mmele o sebetsang ka
1: tsona a se phoso o tla funa o kutla
0: fela wa rabela mo mohaleng o mono o mongwe o tswe tlo o tlo nka ka mona nka a le ka mona o ka nna nka o nka letse o sa eke
1: daddy
0: hey la we
1: daddy
0: hey
1: ura.

0: a le pharaneke ha o sebetsa mo
1: re bona le batle ja
0: pharaneke o ke ya paga
1: bona le uleke ja
0: nka se ba ke pa ska ga ski pa sna fer no jwa o kana na ya pranto singat a
1: tshe re inventeng le bolavasi la vasa se apere re sa thutumeli ke bona motho a lokulile ya tsa mafela ke re monna wa ile wena a ga le wena o tlolokela o tloba ja ba ke ke shapo ba nna iko ke u ka ba ha ke se bile fela ba bile re ka go tana sa rona sa thuto sa se ikokotlela re bua ka lebo
0: ka jeno re bua ka dikatlego tsa baithuti ba neng ba kena TVET colleges

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng

Consolidation.

0: Ke phato kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa megoo ya sebete sa bona ke molelwa
1: amane metsotso ke lešhomele metsosupileng ka morago gore ena ya botlhano nakong ke tselo zax bantwini a tsamaya le sky wonder ba re a masela pejana mo dula utlwile jalo aka ke dominant ba re fela invisar
2: Fela in Versace. Ke mantaha top number 7 ke letsatsi la phomolo mme mamedi wa tseba gore kana kona ka mantaha ngata re re stokfeleng re re hashtag mogodu
3: monde
2: ke shebile di brands tse ngata top number 7 ba itshola ho sebetseng le e mong wa di celebrity kwa Afrika Borwa tse jwang ka tantsi tse mpe haholo tse monate ya tsamayang lefatshe ka bophara ruta bo China kwano keke mona fitlhile ya ruta ma China ho jaifa tsamayang lefatshe ka bophara monneno mme ke shebile di-endorsement tsa hae boholo ba tsona ka bongwe ba ntse ba ntsha ditatumente ka jeno gore ka nnete re monneno re ne re sebetsa le ena empa re ikamaganye le boitshwaro ba gae bo itseng mme re se re emisa tshebedisano mmogo le ena
1: What's about industry nge na gona tibla hangata ho go sebetsa mantswe na thing a bad publicity is good publicity empa hona le mo mantswe na ha sebetseng jolo ka re bona ona jolo se leng ho re setsa la ka ngone no bo rona ho bane hona le di brands tse dumelang ho
2: boitshwaro boitseng
1: ha le ene me ha re soka ka bona boitshwaro bo jwalo tswa ho yena ha re ne re sa tsebele go jola le mang go ke kuri e bang o batla ho latela hore o shebe o noka di brands na tse ding di tne di ipapisa le yena ka bakala hore ha di tsebele hore ke motho wa eng ba bang ka nna ba bane ba tseba le contract eng fela hore re a tseba gona le matshidiso bophelong ba hao empa matshidiso ha se ke aba teng social media ba ke la o sireletsa brand ba hao mme jwale ha so hlaya tsena tse tjena di etsa hore di contract tsa ne be di a shejwa hape wa opola ha re ne re tekena mo ri le gare jwale ka bakaleo ga itlosa go bana hona le bana ba leng hore ba o shebile hona jwale malapa leng hore a ne a o tshetsa mme re batho ba dumelang ho di value se jwalo
2: motho mong a ka botsa top number 7 hore brand ha itikena le brand bo itseng hore monna re rata brand ba hao re rata tshebedisano mmoho e o nang le yona le balatedi ba hao nna dinthwana tse dintsenyane tse ka nnang tsa hlaha ka thoko di na le matla ha kae ho citizen seo o bane ntho tsena tse hlahang motho mong ke batla hore ha di thunthetse sebedisano mmoho ya ka le ntse ke tlisa di-numbers tse batho bana ba di batlileng ebile mohlomong le o feta
1: oetsaba
2: ke tlisa di-numbers
1: o entse eng o levalo
2: ke ntse phoso tse ke di entseng
1: phoso eno ha ena e tshwane tse dingwe ye yanto gobane mono le ga o ka batho ke AI e valo yona ha iyo
4: clientele e ngwana go o sireletsa le ba lelapa la gago Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di tshekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: E ne le kgwedi ya Tshitwe top number 7 ha mabena a ne a tshwarwa a ke sa fose. Mme ka nako eno re ne re shebile catalog ya hae ya di-bookings tse a neng a e na le
1: tsona.
2: Monneno o nana le
1: jo
2: ka kgwedi ya Tshitwe fela ke bona tšhelete ya ne le kwalabe o e ntse ke bona ke million tse mmalwa.
1: Yo.
2: Mme tšhelete eo ka morago go tshwarwa ha hae ka o fela ha kgona gore o na re di-gigs.
1: Ha kgona go fitlha ka gore ebile ba bang ba itse tlisa tšhelete ya rona.
2: Mm. Jole, re bona le monneno a qala lahle

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ho wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: bakganni ba makoloi mokgathala wa mariha ho kena ka potlako ho feta ka moo o nahanang ka teng hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa empa e ka boela etsa hore o otsele bula fenstere hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya ho phomola nakong ya leeto la hao dula o hlaphohetswe dula o tsepamisitse maikutlo tseleng hobane ha o kganna koloi e boima mokgathala ha o behe fela bophelo ba hao kotsing o beha le maphelo a ba bang kotsing dula o fadimehile dula o bonahala dula o bolokehile molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
2: moyefo dumela top la ma 7 bundle of joy bomsi a entry mates it makes entry ha khaleng hantle after toll gate ya di huku tsela e se bitswa tlhako le le leng fela ha re ben se di mo thank you
3: Rati boss, lele bu. Jo ke matela fela, ke matela fela. Go batla sofa, ma ja utlo re a ihle ena ya dinawa le rati sisi, man. Ene ke yone e monate masapo, ka masapo, le go tlwa nta ja ke tsidika zone 12.
4: Jo we, tibos, lele bu. Ka mona ka boss town e pula yana, ho batla. Jo, tsekile mametsi. Ke tla dula ke le mametse ka mehla le matsatsi.

0: Yo, Tibosi. Baby. Kamana ka Boss Town. Pula yana ho bata. Jo. Tsekile mametsi. Ke tla lula ke le mametsi ka mehlale matsatsi.
1: Hello Tibosi Lelebu. Hello Tibosi Lelebu. Hey Tibosi Lelebu. Hey, ntse re fela. Hey, how about? Ka ba ka opula mehlenyane ya gale. Hey, ka re nka motho ka ja papa ka digadikana. Wa ja papa ka digadikana, wa re spice nyana mo wa tseba keng. Hey, wa tseba hey. Ka ba ka opula ntse tse motho no di ja pele. Se ga mesena ke bone ka re hlene tshatijo ke papa ka digadika. Mhm. Hey, le bua le Mtsidisi Makope ka Senekale. Thank you, Lune.
2: Oh, monate wa o mamela TLB, thapameng ya mantaha wa tsatsi la phomolo. O tsamaya long distance, o tswa Lesotho kena ka hara Gauteng. Mohodi Monday, Ashem, le sale nang Lesotho thabatseka. Skim! Mamongwadi Tamai, Highlands North, Johannesburg.
3: Re leboha fela o ganile ka kelo hloko ngwaneso wa ba fitla Gauteng ntse o bolokile re a leboha ke hona mamongwe di thama re lebuile tsidi re lebuile le wena o tsidi re tsamaya re sebeditse
4: mamere re sebeditse hle ka jene le manta ha menne la tsela phomolo sa ne he khona mo dithagwang beke ya batho ba bangata qala o sane
3: ke bona motho mo ngwa ngotsa re ha ile hantle beke mo gwa yona tshwantse tsamae jene
4: o tsaba
3: e tshwantse be satrata sonta le son manta and then biki ka hantle ka labbi
4: ka labobedi
3: e be son manta
4: le rona le tla re kene le zamo son manta
3: ah lona ke re le
4: tsitse
3: le fotse ka sesotho lona di tseke tsa sesotho but why I can do it lona le fotse ka sesotho
4: so how ne di tlo tla tsafala
3: ho ka be ke ne tlo sa mantle jwa e qale hantle labbi inyulo e senyulo la wa la bona la bohlala
4: e wana le ma nna le mafelo be ke a thatha he
3: wa ba
4: Abuima. Abuima. Sa mphumole. Sa sebetse ke la rata ma. Yes, bo bile ke bona sa le ke labedi me wa tsela labedi ke mjalo Tuesday, Hustlers Tuesday, mohojalo le 30 and the 30. Bye.
3: Mamidi ba le bomma mamidi bomona tiba manana o hla hlala tsela kwa no tsebele tsonga ya le sedi wa tsiba ya le sedi family 2 kamala kabe 24/7/365. Ka khiso se buri. Bongani tshabalala mo le bohema wena the bundle of joy. Le mongale nanewa ke a mona ka mara sa le mo. Bye to bye.
4: Bo le tshandie de hele shebe di phola neketsa bana di jinda mlala wa ba ta o sane.
3: Le basilini ba tlotse bana ba tsaka tsela o sene. Le bana ba tlotse. Tsone mwana mo putanya na mo sala.
4: Oh, a hle. A e

0: potwe nana e qoqo ke bomang me ho bontshano enka ga yona
1: le bona jwang sepheo sa muso sa ho hohela matsete le ho matlafatsa tshireletso ya energy
0: ha hona ka mo re katlang ga ho kela matsete ka onka entity sentse le ya muso le Eskom re tla re fana ka yona fela jwalo ntle le hore re nahana ka batho ba ka go Eskom ba sebetsa mono hona jwale setšhaba sa rona hona jwale se patala motlakase ka ditheko tse hodimo haholo re na le bonnete ba gore theko tseo di tlotla dinyolowa ka tsela e tshabeyang ga fela Eskom e tlositswe matsogong a setšhaba jwale ka parastatus e nngwe e golo agolo ke gore morego ona o matisiwang ke ntate Matamela o bonala e le gore hantlentle tšhelete ya o tlo matisa gobane Eskom ke NTT le nngwe mme ga o tla o e agola dikoto o tlameya go patala ditseo tse itseng o batla go sebedisa tšhelete ya naga go sebedisa tšhelete ya naga go reka NTT ya naga e le ntho e sa tshwaneleyang gohang e sa bonaleng e le mosola
1: na num e ganyetsa phetho ena ka botlalo kapa go na le dikarolo tseo le di tshetsang
0: se tsetsa ka golo ya go ka tla oatla o ntse o tloetse Eskom jale ka entity ya setšhaba ga ona le yona o efa batho ba poraefete ba re sa ba tsebeng e leng go etsang gore re be le pelaelo ya gore motlhomong go na le morere wa o etsa batho ba itseng ba tle ba tlo una ka ga o Eskom o ka tla wa etsa NTSA go ntse o sena ntho ya go wa entsha ka ga Eskom re na le di-entity tse tharo ka ga Eskom mme di-entity tseo ntse di tswela pele o sebetsa ntle le mathata ha o tlhokagale gore Eskom ya golwe diketo to a point ya gore mookamedi o batla go kenya boragwebo ba banka mono re bona gantle fela e le morero wa etsa bonnete ba gore go una batho ba itseng at expense ya batho ba rona mme batho ba rona ba tla utlwa botlhoko a nako ntse ya ke mogato o
1: le na le merero efe ya go sireletsa basebetsi e bang phetho ena e tswela pele
0: re qala ka gore re mema setšhaba le mekgatlho yotlhe ya setšhaba gore ba tsamele taba ena leitlho ke koduwa e golo go ya ka mokgwa re bonang ka teng ke bosodi le go utswiwa ga entity ya setšhaba e leng Eskom e leng motlakase wa naga motlakase wa naga wa utswiwa o fiwa boraporaefete mme o tla tla o tukela baagi ba naga nako entse ya jale re mema setšhaba gore re jeneng gobane koduwa ena ga se ya ba ga se a ditho tsa rona tsa NUM fela ke koduwa ya naga mme phagela ya teng le ditlamorago tsa teng di tla o tla naga mme o tla gopola gore re dutse go 40% plus re sa re tsamaya go 42 if o sa fete moo ya diperesente tsa batho ba senang mesebetsi ka gara naga ya rona ga o tla o tlo tla o etsa bonnete go nka mogato o tlo tla o ledela mo batho ba rona ba tla latlhelwa ke mesebetsi mane Eskom o oketsa manane yago mme ga ona tshepo bakeng sa naga ya rona
1: na likile la buisana le mmuso kapa Eskom ka tabena ya tshireletso ya mesebetsi
0: re bile le dipuisano tse mmalwa ke tla o jwetsa nnete fela gore ke ka o kereng re lekile ebile re ngoleletse le mongadi moporesident wa rona lengolo ga a bontsha batla o responda lengolong la rona le ka sheko le nontsha thotse ke ka o rereng o bona gara a batla go etsa ntlha ena a sa kgathalele gore maikutlo a setšhaba ke a feng ka ntho ena a batlang go etsa mme re se re nkile qeta gore tlampe re teane magotleng a dinyewe mme gape le bona basebetsi ba Eskom ba re ga re a thaba ga re dumelelane le mogato ona mme ba tla bona ge le bona gore le basebetsi e ba ka etsang e ka ba tswelang molemo ke efeng gobane gona go ama mesebetsi ya bona
1: le batla mmuso o fetolwe eng pele phetho ena e ka amogele ya go lona
0: re batla mmuso o etse bonnete ba gore o tloela Eskom e ntse e le NTT ya mmuso ya setšhaba o tlwele go kenya batho ba poraefete ka go Eskom ba e leng gore ba tlotla ba senya boleng le mosebetsi wa Eskom mesoke ka o jwetsa go mathata a mangata o bolelwang a na le teng Eskom mane a na etswa ke go itshunyatshunya ba boga dipolotiki ka ga mesebetsi ya Eskom ba sa fe Eskom monyetla go etsa mosebetsi wa yona mme re ne re re o moeta pele Matamela hands off Eskom mme ba tloele Eskom e ntse e le entity ya baagi Eskom e ntse diporofete Eskom e kgone go lwantsha load shedding e ntse e le Eskom o boemong bona bona mme re dumela gore ntse ka tswela pele o etsa mmoo feta mono ga ba ne ba ka tloa fela pela yona
1: go ya ka mokgatlho wa lona tharololo ke efe e ka bang molemo gagologolo re shebile go lokisa mathatana a Eskom ntle le ho arola TSO.
0: Nete fela nkhapile ke yona yeo ya go tloela ba etapele ba hiruwe mane e le di engineer e le ba etapele ka ga Eskom ba etelle Eskom pele. Go sala tso le gopolo ya go nna batle go tla rekisa NTSA e bulwe. Go se kgolo go yona NTSA yena mme. Morero go hunkwe tshelete yona ya sechaba e ga ke entity ya sechaba o ka utlwa ntla eno ga ena ga ena botsitso o sebedisa di bilione tsa naha go reka entity ya naha mbo ho ntse ona le mathata ge tsamaneng le yona ka ga naha ya go tsena no ke mo hopolo o foresight nga ho Eskom is in good shape e tsa di profit le wan tsite load shedding ha o ka etloela le jwalo mpane ke nana hore hona le letsoho la World Bank mona o tla hopola go laba le mogego wa go by 2030 go tlamehile o bo o kwetsotse ding tsa di-power station ka ga na ya gona tse fetlha motlakase mme ntlha ena e faitse faitse manaeng tse kgolo tse developed jwale ka Germany o la wa faila wa ba le mathata ikonomi a tsabeyang ka baka la o mova ka tsela ena ntate matamela
1: ha re phethela ka bogutshwane e bang mmuso o tswela pele ka leano lena mehato ya lona e tla ba efeng
0: Remember sechaba go se re joine se ka batla go bona ke le bank le NUM empaneng matla a basebetsi a matsong a basebetsi basebetsi ba Eskom ba tang ka diqeto go ba batla go itokolla jwa matateng ana a ba jamelaneng le ona engwe mme se le mogatlo re mane mo re la ga iphumana ga tsane go re kenye go ga molao go thusa o phepetsa nthwena e tswang ke mo president e senang nnete go thata ke o tlokala ho nnete tabeng ena le tsela yo mo ka medi tate matamela tsa ditsela tsena di petrol tsena ka ona di petrol di a manejwa ha di utsui me jwa le yena wa dutswa
1: ntate kgwa re le boetsena go ya ha o ka buisana le rona tsatsing la ka jeno
0: ke a le bo me le ba mamedi
1: mhlompe mamedi no re buisana le na ke motlatsi wa mo president wa NUM o lehile gware me episode ne re ya hantle metsotsong e mashume mabedi le mosorobong ka morao ho hora ya botsilela re nako ya rona ha e me mona e fihla hantle e re be ya hore re fetele o mokete monyobo ho re fa dihlogo tsa ditaba tsa machaba
2: sa machaba le nane o la matsoso

Mabidimo tle ha jole metsotso e dula hantle ho ele shumele metso medi ka mara ho ra ya bo supa a re ditakhola ka tsa ipetsang dipapading mo go tlisa banyana banyana desu ele so hlalo sa ga hemo medi motlotlo ke tshebetso e o banyana banyana ba e bontsitseng na kong ena he o ba iphumane ba tswile di quarter final leng gatlanong le naha ya Morocco e o he ile nya ba shashaga ka dintla tse pedi ho elongwe me o hlalo sa ho re le ha maemo a ne a hlile a tsietsa setlopa sa Morocco ka ho hle ho hle ntlheng ena ya ba tsietsi hape o dumela ho re banyana banyana mamedi ba dikile tsohle tse matleng a bona go leka go sebedisa menyetla yotlhe eo ba ifumaneng ebile a sa ntse a tlhalosa heo re ntho ene le botlhokwa ka go fetisisa tlhakore la banyana banyana ke o laola papadi mme go sa le jalo he mamedi eo re santse re shebile ga jwale ke a o bona gore na ebe banyana banyana ba tla sebetsa ka tsela efe papading ya bona ga ba teana le Nigeria o ka opola ge he motlodi papading tsena ka pangahla ka papading ena ha ile mona dina tsena tse pedi ditswile di papading tsa di quarter final mohlodi ho banyana ka pa Nigeria o tla phunyeletsa ho le ba papading tsa mohopo wa lefatshe ke bua ka 2027 Women's World Cup eo ha jole tena ma medi go tlile ntle hore ka nnete dina hatse kopaneng tsa Europa di eme ka maoto ntleng ya hore e bang fela di ntodisa tsa mae ho ya ka mogwa o ba le banka teng hlakore na mo president Gianni Infantino na kong ena eo he mo ma medi bona etseng ho se khotsofale ha US soccer re shebile CONCACAF re shebile Canada soccer re shebile Caribbean football re shebile ka kakaretso le yona Central America ho bona le hlileka ka nete mamedi mo president Gianni Infantino o ntsa hlileke mse ditse o ketela stulo sa bo president hape selemo se tla mme di thotsena tsa FIFA di hlalosa hore e bang e bile ka nete di nthodi ke ketsa loka le mo se tlang go ka nna tlameha hore dina ha tsena tse welang ka tlasa dithotsena tsa FIFA di hle di behe di boycotte di papadi tsa mohopo wa lefatshe tsa basadi jwale ke yona hema me ditaba e leng ga jwale e ntse le melomong ya ba bangata re shebile hlakong lena la seo e hlileng se sa kgotsofatse UEFA CONCACAF jolo jolo lengolo lona se re le bone hlemo mamedi le hlileng le bontsha ho se kgotsofale ha dithotsena tsa FIFA hlakong la hore jwale Gianni Infantino a tshe o fitlela kana ba dumela hore ha kgone ka tsamaisa FIFA ho ya ka mogwa o ba batlang ka teng mme hema mamedi ha ke utsipela fela ke dithotse hodima dithotse 1211 dithotse 211 tsena tsa FIFA 211 FIFA member associations ke dina ha tse 143 ho ya ka lengolo lena tse bontshang diema gahlanong le tse dintsa ditshisinyo tse nyolohang le mo president Gianni Infantino ba ntse ba llela le sane se ileng sa etsa la papading tsa mohopo wa lefatshe mamedi ho kengeletsa le nakong ya kgefutso mo re ileng ga bona nako ya kgefutso e eketseya dibini ho kenwa ka hare ho lebala ka nnete ba le ka ho natifisa jwale ntlheng ena teng ya diabo ha utlwa ho di private company jwalo jwalo hlakong ena la ditshietso tsa ditjhelete ho bona etse ba sa kgotsofala ho hang ebile ba re di nthotla meile di fetuwe hlakoreng lena me sense ba super world cup yena ba sadi ba re tla tlameha ho qala ka yona e boy khotuwe ho ya tswa dipapading tsa mohopo wa lefatshe 2030 bang di nthodi ke ketsa tsama ho ya ka mogorentseng re le ho tha ka teng ke tsone ma medicine di ipetsa re shebile tsena tse mabapi le papadi ya bolo kwa no Africa borwa hlakoreng lena la sense di etsa la kgahlanong le FIFA

0: a Motsekapa re ile ga bona ka nnete New Zealand e shashaga di-stormase ka dintlha tse 38-21 fela eo papadi itse ga re buisana le ntate Swart ya ba entse e tswela pele wa gopola nako ene ke buisana le ntate Swart e ne le dintlha tse 10-10 gore ba fitlhelele moo go 38 New Zealand ba ile ba tlameya go lwana ya gomamela mo mamedi ka mantswe a manga ke sesupo sa ditlhopha tse maatla tseo re nang le tsona ditlhopheng tsena e re keetse tsena ke a gotlha
1: o ka fetola papadi ya gago ya ka metlha go ba motsotso wa go gapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamolo la diketekete tsa ditro tse agang UK49s USA Powerball le tse ding tse ngata go tloga ka 5 rand fela molakamong na o ikutlwa o le lehlonolo betšha gona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Wa ratwa wa le lesedi FM.
3: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
4: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse
3: Yo fa maikutlo a o beha mmotseng o nepaetseng wa puo ya Sesotho.
2: Tsadi papadi, Lesedi FM.
0: Mamadi e dula ho mashuma mabedi le metsemene metsotso ka morao ho ra ya bosupa. Ke ile ka utlwa ebile o seng hona mosebetsi mo Malaxen. Lucky Catch ha a buisana le e mong wa di-PRO tse kgolo ka go Afrika Borwa mo mamedi, Selondona. Ya netefatsa he karohano ya hae le setlhopha sa marumo gallants nakong ena he e o setlhopha sa marumo se tsamaileng ka ro province ya Freistata o kaopologa ya mamedi o ile nna batho sa o tsena tsa diphatlalatso ka nako e telele ga re ne re batla ditaba fela ne re motshwara re ga o zile nyoloa le tsona gore fegefeng wa medi di sa chesa tjena weso ntse le etsang ka o marumo ka moo mme he mo mamedi o sa hlaluse ka nete gore ka lebaka la go tsamaya ha setlopa tshea ke ke ya kgona go tsamaya le sona ke ka ho a ileng a tlameya gore a lebohe a ngole lengolo leno he mamedi la go itokolla mosebetsing ebile mosebetsi o motletle go boneng zile tlakong la gao gaitsedi ya motho ebile ntse le mosebetsing mo mamedi go tsena tsa gaso jele he ke tsona tseo e ne se ntse ke utlwela mona le mano gore ka go sona le bomabare ba re menyenyetsi e ntse e kuma ha e seno ba a o buile le nna mamedi Selondona a netefatsa ditaba ga o letho le lebile tsa etseng ka nnete lebaka ke lwana leo ka re gaitsedi ya motho tseba o so e buile tshebeletsong ya lesedi o etempetse a ntho dimonate di dutse monwaneng wa botshelela e re ketse tsena hemo mamedi
3: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubumla 88.4 ka ba kenang ho SABC Plus app ke molelwa
0: ka spina zonke price drops ya Hollywood Bets. O ka hapa sia bongsa 2.5 million rands. Betha ka thuganta ka pa ofeta. Dipapadi ntse kgethilweng tsa pragmatic play games. Manta ha o mong le o mong. Labobedi le labone ho tloa ka 12:30 ho fitlhela ka 10:30 mantsibuya. Betha hona jwale Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
4: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse go disitseng
3: yo fa maikutlo a o beha mmotseng o nepaetseng wa puo ya Sesotho Soweto mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya setšhaba sa rona kgaolang le iketle le khubung la 88.4 kapa le downloade SABC Plus app go mamela Lesedi FM. Ke molelwa
5: dipapadi
6: lesebidi molefe
5: sebidi molefe.
0: Mamadi sense re kena ka mona ka Cape Town he re tlo kopana le Mamodie re tlo utlwa holwanyane ka leto lena la hae le tsweleletseng ka lebaka la thuso tsa hao Mamedi e motle wa tshebeletso ya Lesedi ha o taba di monate Mamedi tla go re leo wa tswa nna Mamedi ha ke gone gore motho ha a wile moya a le fatshe bebele e ke mo kenya khoneng la o qetela ke a mo hatella bele ke re ya nna ke etse ntwe o ke shebile nngwe bele tsa sa le ke ra. Ma felongana be ke MTN 80 ha ita go wa ntse le ha o ba utlile o utlile nentse ba re lana la ha wa go bua he mo no wa botse he check ile ka re di hlophentso hletse ba palantse robedi tsene di ba pala di quarter final ntse MTN 8 ke tla ba botsa manta ha mo mamedi ha ona mo kileng ka re stopa seleseng fela helang ha le kekela ba la ba kolobetsa e ba tla le kolobetsa ho tswana ka ofela e bang hopola kile ka nyolwa le ka thandi megafe ka tswa ka nna ka ge ho fihlela di bapala dipapaditseng mme nke e ke tshoke re ha o ke ke wa ba kolobetsa ba tla o kolobetsa ha ba dumela o ba kolobetsa tswelo ba neng itla me ile be ka ge ke ntho ya setlhopha se le seng fela ha e seno ba setlhopha sena ba neng se shasha ruwe he. Hi, Mamedi. Na ke dikene Mamedi, ke dikene mpa hetse ba re tla ofasa ba ka mamaga o nyana. O lena la tsa dipapa di re utlo maikutlo ha o hle o re ka lebaka le o di bona jwa maikutlo ha o ke afi. Ntleng ena ya tsa MTNA. Dire ke tsa tsena ke nyola mona Mamedi, ke a dumela tla be sentse rena le yena Mamodi ehe.
7: Ke le yape le basadi.
3: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho. Mere tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, ho ananelwa.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Papadi go Lesedi FM.
2: Dietsetse mamedi di bapetse ba bapetse he o sebetse ile mamedi mafelong a beke ai no how to di papari mona ke a dumela ka nete gore o gotsofetse mamedi le ka ntate
3: na yo re go dia ho lo ka nete wa le maga ya go ile go fetse ba ile ba go tla go fetse ne hlai
2: ntate
3: ba ke go gotsofetse ha o lo fera izi ane ye ke ne se tsare
2: i go tlise ka nete ntate ke nako ha ba le tloelle ha ba le tloelle ba di dumela
4: singa ka sing di le palela ke ke ntse ka le damo
5: Ku
2: Mamedi metsotso e mashoma mabedi le metso robong pele hora ya borobedi horeng ya borobedi ya tsoka no tla bateng hle ntswa ke roikat motlo ha jole tsena he re tswela pele me mamedi ho bona le hlile le bothata ba network ka nnete moetu wa bona bobedi e o re neng re tlamela o buisana le yena ha jwale modiehi le pele ha re sa mofumana mamedi se tlhoko re ha re buisana le yena WhatsApp mona ho hela weso e me mo network e leng tle dumela e gona ho kena melaetsa di quality gona o kena empabele ha re molata ka kotlolo go tlamela me ya mohaleng ke bothata mme jole se re shebile nako ke ka o re itseng rempereng ke Benji tlhagantse ke buitsana le Benji DK a le ke o re re tlo mokopanya re bona re ka tshone o monyolla ka WhatsApp na ba njole tlamela re tlo connecta nomore ya hae WhatsApp ya mosebetsing kwa no mabedi re kopane le matso metsing hle ka lebaka leo re kopane le ka kapa Benjamin le show go santsa le teng kwano hello Benji
6: Sebedi le kae khaitse di ke di medise le o ba medical office.
2: Khaitse da motho bana a gephetse ngwaneso tabadi monate di dutse monwane ngwa botselela go a sebetse ya tswa mafelong a beke a monate. Impapile ke kena o tsena tsala teng a ke re qale ka ena buti ya Gianni Infantino, UEFA, CONCACAF, US Soccer, bo Canada ka ofela ho anyulu wa buti jole e ka re hlile bohle ha ba khotsofala. Mme taba ena ga ile na ga e bua ka lebaka la papadi tsa mohopo wa lefatshe gore e hlile ka re UEFA ka mogwe e ka teng lo re sentse ba shebile di gautse di ghetho tsena tsa bo president ba FIFA le monsetlang Gianni Infantino a ka nna thola bothata le pelu wa kae ka pae kae le yena ke wa sanyolwa ka taba ya di abo di private company menyetla tlamele e bulelwe ba bang ya ba jwele UEFA e re ho lekana mme ke shebile monana lengolo lena le phatlala ditsweng la dinaha tsena tse kopanetseng ka pa dithotsa FIFA 144
1: papadi ho
2: se super House a khotsofala ke dithotseng 211 ya di membera tsa FIFA 144 ho bona la ihle sa khotsofala ke a tseba hore kef yona mo president motsepe o ile a hla re bona ba tshetsa Gianni Infantino e re be ka etaba ena kgetsela motho re le continent Africa mme na ho ya ka tshebo ya hao o bona ile taba e hlenye ka e ka fitla pheletsong ha o finyana e ka pa mohlomong ya kupa jwale ko re Gianni mohlomong le pelo le mosetlang kana ga bona a bile a be a meja fatse a santsa ga atch ha jole tsena ka re di vote di tlang hana o e bona jwa
6: sibidi wa tsaba Gianni Infantino ha a kala abale dikamano tse batlang di sa tsitsa le bana ba mogatlo wa UEFA e leng bona ba e leng gore ba ka setlhong continenteng yane ya Europa ke confederation ya Europa ga o e sheba o bona e le gore o gotlhile dinotshi mokoti gobane ga o sheba UEFA ke mogatlo e leng gore o batla o le maatla golo ga o tliwa papading ya bolo lefatshe ka bophara jale bongata ba megatlo ya bolo e leng gore ke ya dinaga lefatshe ka bophara ba na le go latela se e leng gore se bua ke UEFA empa Gianni Infantino go ka nna etsagala gore mosomong are ke utlwile ha batho ba sampatle ere ke tsamaye wa hopola le mo president ya tlileng pele go yena se blata o tsamaile le gore ntho a di sa le monate ga o sana tshepo go yena empa Infantino o kene e le gore gothe o tlo lokisa diphoso tse dingwe tse entsweng ke se blata empa ga batho ba sela bona gore e kaka motakona o rata tšhelete o feta papadi ya bolo ke tse dingwe tsa dintho tse e leng gore di etsa gore ba latlhelwe ke tshepo go yena empa nna ke nagana gore o ntse a beile tshepo ya gae tabeng eo e o e buang ya gore mogatlho wa chefo wa Africa le Patrice Motsepe ba ntse ba mo tshegetsa ke yona ntho e leng gore a kaya ka yona dikgethong a tshepile gore ga fela continent ya Africa e ntse ntshegetsa lebaka-baka ke gobane continent ya Africa e na le divoutu tse ngata go feta kontinente efe kapa efe le yona kontinente ya kapo mogatlho wa UEFA ga ona divoutu tse ngata jalo ka tsa chef ga o tlwa dikgethong tsena tsa FIFA jale o sa tshepetse go eno ya gore chef e ka motshegetsa mosomong le tse dingwe tse nyane dinaga mona le mane di nne di motshegetsa a kgone go tlola jale e batla e le tshopodi taba e na e Gianni Infantino re tla e beya leitlho go se o setse kgwedi di se kae gore re dikgethong kgweding ya tlhakobele le mong setlang
2: gaitsedi ya motho a re bue ka ena mokwetlisepitso mosimane o ne a sa ntse a le melomong ya batho ba bangata ke eno a o ile a tsebiswa le mokwetlisi wa Bafana Bafana mme ga bona taba di gana o fela ntate ore e 400 yuko ana nyolwa ka 1.1 million o wetsala jwang maikutlo a gago ke afe gaitsedi ya motho re shebile ntlheng ena tlhakoreng la o tsebiswa mokwetlisepitso mosimane le tsotlhe tse ntseng di bua ga jale gatlha ntlheng ya taba tsa gae tsa mogolo le ditumelano tsa e le SAFA
6: ya pele fela sebidi ke ne ke maketse agolo ebile SAFA e ntsha le statemente e re bolelela gore mokwetlisi go se o dumelelane ka gore mokwetlisi ga otwe mokwetlisi o sa a hirilwe e se le ena pitso mosimane gotwe go dumelelane ke bana ba legotla la phetagatso la SAFA e ne e le ntho e mmakatsang gagolo ebile ba re ke gona ba tla etsa tsebiso gantle bekeng e tlang ga se ba entse ditokomane tse dingwe ba se ba entse ke ntho e sa tlwaele yang go ya ka nna jale go na le mathata gobane ba ntse ba ya godimo le tlase ga ba dumelelane ka dinomoro gore na mang o batla bokae mang o re nna nka o fa bokae empa ke nagana gore nomoro tse seng re di utlwile tsa dimilione tse tlhano ka selemo ke o tlapaola mokwetlisepitso mosimane e seng fela ka go sheba gore na mokwetlisi Hugo Vrolijks o ne a fumana bokae positioning ga nka e beya jalo yona eo ke obaneng ga mokwetlisepitso mosimane a tlama a fumane tšhelete e nyane gagolo e seng ga nyane gagolo empa ga o sheba gape mokwetlisepitso mosimane ke mesebetsi e mekae e le goreng o e entse ka ntle go continente ya Africa le ka gare go continente ya Africa mo e leng gore o ne a gola ditšhelete tse e leng gore di batla di le godimo gagolo gantlentle mokwetlisepitso mosimane o retsetsa monyetla gore a tla tsokodisa tlhopha sa Bafana Bafana jalo ko motlapaola golo sebidi go ya ka nna e le gore ba ntse ba ntse ntho sa tlwaeleyang ya gore ba tsebise gore go dumelelwane go tlala phetatso le sedumelelane gore mokwetlisepitso mosimane a gotle empa ga ba re mokwetlisepitso mosimane ke ena mokwetlise motšha wa Bafana Bafana e batla e mmakaditsa golo taba eo
2: ga itsela motho ya no le boima empa e re tla tswantse re beile leitlho tlhakong leo re ke re fela mabenkela ke gotla mona yona ngwane eso re tlo tswela pele be sentse re ke ena go ena ya Banyana Banyana tshwara jalo fela mamedi ke a gotla
5: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela lekgwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla gotlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Mamedi ntse ke na le Benjamin Leshogo mme ya jole tsena e re ntse re sekaseka tse dintsha dintlhagolo tse ipetsang kwano dipapading Aforika Borwa. Ga itsela motho ke botse ke a wa mola gape re sa tswatswa tabeng ena mo kwetlisi pitso mosimane ga tle re wele setlhopheng sa rona sa naga sa banyana banyana ke mona e go se o setse papadi ya labone kgatlhanong le Nigeria o ge re tsebege le ba papading tsa mogopo wa lefatshe kapa tše maikutlo ebile a fapaneng tlhakoreng la tshebetso ya banyana banyana le mo kwetlisi Desi Elisi dipapading tsa di-quarter final kgatlhanong le moroko maikutlo ke a mangata a fapaneng ga ke batlo o kena olanyana gore mang o re mang o ikutlwa jwangeng fa ke batla o e latlhelela wena ape ga itsela motho banyana go ganne ka e tlhakoreng la ore ebe re phunyeleditse di-semifinaleng kgatlhanong le moroko
6: banyana tournamenteng ena gogang banyana banyana o bua nnete fela le gore ba phunyeleditse ya di-quarter finaleng e ne ntse e le ka soba la nale ga e ba gopola gantle e ne ntse e le gore le ga re tshepa gore le ga re tlotse papadi ya rona papading e nngwe ntse bapala ka mane gobane le go re tsamaelang gantle gobane e seng jalo le ga re ka tlhola papadi ya rona re ntse re tla tswa tournamente jale go ya ka nna ba ntse basaga ba tloa ba ne ba le fofo gagolo go tloa papading ya Tanzania go ya olena ya Cote d'Ivoire le ya go qetela ya mogoping ona wa bone jale ke go tlo ba thata golo Nigeria go tloa gale ele tlhopha se e leng gore se kotsi gagolo ga go tliwa wafcono sebidi ke nagana gore ke meope lesome kao fela ba e leng gore ba e gapile jale ga o shebana le tlhopha seo ga e baneng re ne re tshogile o shebana le tlhopha sa moroko e leng bona baamogedi ba baeti ga e ba re ne re tshogile go bapala le tlhopha seo re tlamaya re tshoe gagolwanyane go bapala le tlhopha sa Nigeria o bua nnete fela ebile go na le go e leng gore go betetshana go feta go tlhola wafcon go bua nnete go e leng gore go a lwanelwa go lwanelwa go ya mogopeng wa lefatshe ebile le ga re ka tlhola Nigeria sebidi botlhoko ke gore tsela e santsaneng e le telele ga se gore re se re ke ene re phunyeleditse go ya mogopeng wa lefatshe re santsaneng re na le tse ding gape bogodintsane tsa bopudungwana le kgwedi e tlang ya tlhakola ke tsela e telele fela banyana banyana ba iketseditse mosebetsi o be thata go bua nnete nna ga ke na tshepo e kalo se le gore ba bapale ge ba lakaletse matlhono ke gona fela re ka boetsang
2: ga itsela motho ntlheng ya mokwatlisi Desi Elisi wena maikutlo a gago o eme ka e ntlheng ena ya bokamoso ba gae le banyana banyana
6: sebidi ke eme mo batho ba e leng gore ne ntse ke bua gagolo fela ka taba ya bokwetlisi ba Medisrelis ke motho e leng gore ke a motlhompha ke a mo tseba gagolo ebile o sa sebeditse gagolo tlhopheng tsena sa banyana banyana e seng fela ga e le ena e le mokwetlisi ya ka tlhong o tla opola gore na sebetsa le Vera Pao so e se batla e le dilemo a le tlhopheng sa banyana banyana o sebeditse gagolo fela empa ga o sheba le monte pedi tse fetileng mokwetlisi Desrelisi ga se re bua nnete ntho tsae ga di mosebeletse motlhomong ga re ka ba le phetogo bokwetlising ba banyana banyana go ka bana le go gong go etsagalang ga ra sebetsa gantle wafcon e fetileng re sebeditse gantle ga re ne re e tlola ka 2022 empa e fetileng go gang ga ra sebetsa gantle le ena ga ra tloa re sebeditse gantle go gang o tla opola gore le papadi tsa di-olympic ga ra tloa re jale kenna go ya ka nna mokwetlisi Desrelisi re sempa re mmeile gobane le ra tlola wafcon le monsa 2022 go ya ka nna motlhomong ga re ka bona motho mong le kgetho ya setlhopha ga o bapalwa gangata re na le ipotsa dipotso gore na gantlentle gobaneng go etswa ka mokgwa o go etswang ka teng go bua nnete fela ka tlhompho mme Desrelisi a sebeditse ga kana-kana ke nagana gore ga kana re lemogeng
2: ga itse ra motho ke maikutlo a gao mme ka lebaka leo re ko gopotse tlhemo wa medi gore le wena re tlo o fang sebaka sa goletse o ntshe maikutlo a gao mabapi le tsena tsotlhe tse o re ntseng re di sekaseka bosung bona le Benjamin Leshoro ga sole metso tse o e dula gantle go e leshome le metso metlhano pele gora ya borobedi mme sentse re tla bula mogala mo medi go utlwa gona wena o eme kae mo Aforika Borwa e motle o eme kae wena motho weso ya naheng di mabapi re ke go utlwa gona go tsena tsentseng re di tshotla tse o re emeng go tsona e mo ya ofokela kae ya ba di ba pala gaitse ya motho MTN 8 wa fa ga bona hem so pa sa Orlando Pirates se sengelwa ka tsepedi ho lengwe gahlano le Durban City Mamelodi Sundowns ya ge 3-2 ho Polokwane City ba bangata ba re hey Sundowns ba tlile bona spoko ga bona he tsa tsing la maobane AmaZulu e hlolwa ke Sekhukhune United ka tsenne ho tse tharo ha AmaKhosi ile a hlolwa ke Lamontville Golden Arrow second time lengwe ho noto ga itse ya motho ke tsena he di semi-finale se re tseba hore lotho ke efe di eme jwang nakong hena eo di tla kolokotshana di tse ka mohopona wa 10 million wa MTN 8. Sekhukhune United se tla tana le Orlando Pirates e be he Mamelodi Sundowns se nka na le Golden Arrows jwale ha ke tsebe hore mohlomong ke hlakongeng la batsietsi hore e be ke la ka utlwa modumo o sontse hore finaleng ke Pirates le Sundowns ka utlwa ke sa utlwisi sempa kare Benji o tla nyolwa le yona di bone jang gaitse le motho mme ha ile mona di setse tsenne tsena tsa o qetela o lepa eng wena hlakongeng la hao
6: sebidi ke nana hore batsietsi re le batsietsi ba tsotsi ya bona re rata papadi e monate papadi e kgolo ke nagana gore le batshegeti bana ba ditšhelete ba MTN le bona ba ka lakatsa gore e be tlhopha tse golwanyane tse e leng gore di amagaolagang empa papadi ya bolo nna le wena ga a tseba gore ga e sebetse jalo ebile o bapala le tlhopha tse e leng gore di tlhotse tlhopha tse dingwe papading tse thata ho dipapadi tsena tseneng di kala jalo ke nana go ntse tlo ba thata hlopheng tsena tse golo Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns ebile ke utlwa o bua ka gore Mamelodi Sundowns e bile le papadi e thata le Orlando Pirates hantlentle le bona ba ntse ba bile le papadi e thata ba kene ka lesanolo la moteaphala di le pedi tlhopha tseo di kene ka lesanolo la moteaphala empa he phapang pakeng tsa hlopha tse dingwe le tlhopha tse e leng gore di tlwaetse go hlola ke gore le ga o sa bapale gantle o kgona go hlola dipapadi o kgona gore le motlhang papadi sa o tsamaeleng ka tsela o e batlang o fumane ga ke adima fela extra inch e leng gore yo kenya mo e leng gore o tlama o kene teng papadi e ntse sentle ga kalo jale ga re tsebe re tla bona gore na go etsalang papadi tsa di semi-finale nna ke nagana gore di tlo ba thata empa o gopole gape gore papadi tsa MTN seka magaolagang di na le maoto a mabedi jale go botlhokwa gagolo go tseba gore na go bapala kapa go bapala jang maoto a mabedi papadi tse nang le maoto a mabedi empa he tlhopha tsena tse pedi Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns gobane ba tlwaetse go bapala papadi tsa continente ba na le experience ya go bapala papadi tsa maoto a mabedi le gore na ba tlamaya ba etseng ga ba le gole lelapeng ga ba lelapeng gore ba tsebe go ya magaolagang sedidi
2: ga itse ra motho o di beile ga monate ngwaneso ke dumela gore le mamedi ao e bang o ile a nna a fetwa mo na le mane o se o mo file setshwantsho se batsi tlhakogeng la gago ya ka mokgwa o di boneng ka teng mme e re ko leboetlhe ke boele ke re tla buisana gaufinyana re ntse re shebile nako ya mokwetlisi pitso mosimane re shebile le na banyana banyana go fitlhela re buisana yona gape ka moso ga e be kgotso ga itse di yaka
6: ke leboile sebidi le bamamedi le DJ Fonaneng
2: tanki gaitsedi Mamedi Benjamin Leshoro tshebeletsong ya lesedi re ke o feta bakitsena he tsa ba ha Hollywood Bets ba re ka Spinner Zonke price drops ya Hollywood Bets o ka hapa se abong sa 2.5 million rands betha ka 2 ranta ka paofeta dipapading tse kgethilweng tsa pragmatic play games mantaha o mong le o mong labobedi le labone ho tloha ka 12:30 ho fitlhela ka 10:30 mantsibuya betha hona jwale Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betha nang le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelwa ho betha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa otho ba maikutlo wa South African Response Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp 076 675 0710
7: na go ntsa tlhelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus A. Ke molelwa.
8: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
2: Hey, zariwa katabene ya hore mamedike tsatsi la phomolo ka jwale. Rona a tlabe le re duba kakanya le re otlanya le mabota. O tla utlwa go meke ena e tlo ba boima jwang gobane ga re tlo tseba gore ke manta ke la bobedi ke la bogago ke la bokae fela e ga lebotlhe diketsalong tsotlhe tse tsaetseng ka makgabane ka makgethe ka tlhompho mafelong a na beke o ya tswa ka jeno mesebetsing e e fapaneng ya o tlotla basadi re a lebotlhe re a leboa mamedi re buile jwale he le mamodie mamedi re tlampe re buisane le ena la bogago re tse re tla bona re etsa tsela ka lefe ho ba nne jwale ho sane hore ba tla be ba le letong la ho khutlela di provinceng ga jwale ha ke tseboga ke dumelana le lona o buisana le lona o sane bana beso e tla mpega kae taba ya network e na ntseng re lla ka yona ona jwale mabedi ke nka maikutlo a hao o di utlwile he ge di beile a ke go utlwa gona wena di utsa maetse jwang o di bone jwang mafelong a beke dumela hle
9: hello bidis
2: mamedi khotso
9: hello sibidi lava
2: Ah nna ke mo tloko re ke le ha ke hape. Ma dumela mama.
9: Hello lava.
2: Ho jwang ga tolaka?
9: Ho sha po jwang?
2: Aski si mane ya ba o nyametse ha ku utlwini se dikhe ntsa re nna ke a mutla. Nna ka nna ka mona o yo ka ditsebeng. Fela he o hlakile na ga tolaka. Ke bona mang o kae?
9: Ke tsa jolo empa pirate e winne shapile Durban City la sefela no le
2: thata. Kwa etsa phenda mzala hape hape.
9: Bo Asi kukuni yona ha ke ya tlo bona se di bona le ke se le se game yo e bile ke rekile t-shirt e ntsha ya pirate ke le motla sa thabeng sena bona se di di go rena re ha ene stress itse bona ne ke bona re le ntse tshi gateletse ha ho re di go lu di hana o kena e le botla la ntse tshwere le go tshipa teng hell e se tshe ma bona ke tlong extra time ha e tswara
2: Tsela mo khotse kukuni se se ileng extra time sa hlola ka ntla tsenne ka ofela o tshoga le le tlosetsa tsa nthwengata
9: ba se di bona pirate ke pirate se kukuna se ha se na nne tsa nne le tsomo se di na tsone
2: hola champ
9: ke ya le mphisa le bakani ya ka tsena ka matswabeng
2: mo tsidisa le bakani ya ke le bila holo ga tola ka di meiseng khono meki ka mo
9: ke ka mudumela lava
2: thank you ona siri ba vedi di me
10: ina lava
2: le ga ile khetsi ya ka
10: ha bona de ke mor na ranthi ba ka bona ka tshiba le lava se tlhapa sa ka tsaka tsa tshitse tse jo e tshitse empa tle e re ba petse kana la ke batla ke bona re ba petse ntle ha ho le lava
2: ga itse ya motho o fela o bona le ho hanne kae
10: ke na lava le tsone no tsapa pa dia bolo ba tla le tsone no ba mo tatu le ngo la fota di tshitse pe tshe le mo se mo di tshitse di di le ka tsa tshitse pe empa ka ho hloka le tsone no ke bona ha ka re le ha ka re mo kopisa le mo kopisi o sa fika o sa tsaitsa tsini tsa di papadi ba le ga bona mo kopisi o ba ka papa tsapa ba tsenya ene ba ka papa la TV football le ka botsana tsana le barbani le bo bina ka tsaba le minyeta le re tshwela fela nna ha ba ka ba za ma striker fela tse pedi fela pele mang na ba ke na tshitsi ka le internet ka kile kila ba
2: ga itse la motho re le buila ho lo tlo kosi
10: thank you lava
2: thank you ga itse di mamedi ke na le wena dumela hle hello Ntate.
11: Eh, aman, eh. pelo ena ka e tshweu jalo ka ditlhaba sa kwa kwa magia ma
2: ona le sa ile ka re ba tla ona tsena o ga le ne le tla tsebo matcha le tsamelane le pelo ena ka
11: di tshweu e tshweu twa a stopa sa ga sa Orlando Pirates se
2: ga o le pakania
11: eh ke ntate Madiba ka mona ka thabo ka mona
2: a wa tswa se kukhuni se ntate mabe
11: kukhuni
2: Hey.
11: Ke ke se batala.
2: Okay. No, hey. Ntatile ntate. A re ba fe sebaka. Re di fe bo sebaka ditlhopha tsena ka bobedi. Ha o se wa tangelwa he.
11: Mamela lapha.
2: Eh.
11: Rona re no re re batla bo Arsenal ka po re batla bo Barcelona ka po re batla bo ma. Rona re re fela. Re lokolla setlhopha sa rona se kena ka lebale. Batla bua ka mora 19.
2: Alala. Hey, ke buitsa bonjo.
11: Okay.
2: Ke le buile le tata tama bia utla.
11: Bye bye.
2: Ke le buile ntate. Mabe di a o kena mona ke no tlo se mela jansa ha. Di mela hle.
11: Let's be di le go.
2: Ntate ke tswile le kae?
11: Repeat. Bo le ntate tshi fa mo le lor park.
2: Ntate.
11: A bona go tlo go pirate le tshi. A holo holo ke shibile pirate. Pirate e so ka di striker. Moshimala re bula ile ga holo ke ile ba ntse ba re ke mang ke le re. O se ntse bolo tsela ka ha. A ba soka ba kopana han. Ba le khaile chief se uthata ba yona. Ke hore e sa ntse e tlo nka na gore e phumale ka le ba ka lae. Ntsenya hore o fumana hore jwale. Batho ba ba sutse ba ne han. Bale sanjela le moe pa mole le mo nyolo sata. Pare tse ga lu sa morao mo le pele mo. Ba ga na ba ho o kor. Ho ba nyolo se se ba ke bona ga re kwa le sundown soon. Ke le bo.
2: Pele o tlala go ke mo shimana ofe wa pirates o re ngihle ha ha o sebeletse hantle.
11: Ke di re min fo si se bolo tsinga tam. Ke
2: tse di number ma.
11: Ke mo tsatsi bona la tine na mama o mena ke di mo ke rata o mamela radio wa.
2: Ke le buila ho lo ntate utla.
11: Thank you.
2: Utla lo. Ta dola ka ba hlaba di ntla mame jole ka utle ka ga ka utla ntle. A gift le remi. Ke mo fu ya ke re jole mame. Se le ntate ha o fela he. Ho lokile re ke se tsena ka gutla.
12: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Pela motsotso wa ona joale.
2: Ya no ke a dumela di ya dumela. Mbuthume no hlomongke no batla go yena. Ya e gift le re mme di ke mo fuhle. Tla loka. Re ke nke mo me di mong kwa. Mme di dumela? Hello. Mme di khotso. Hello, le kae ntate?
13: A mona di le kae la bana ba?
2: Re tsile tla ke bua le bang kae?
13: O tswere sporo ka yoa ne ka po chama boy ka po tella boy ha rata.
2: Sporo ka yoa.
13: La bana ba.
2: Yeah. Ere ke wetelle pele. O teng o tsenne tsa o qetela.
13: Ah, la fama nje phokaile maobane man.
2: O ke na mna tje. Ah, bana o kotse, o khatala. Ke
13: tsone tsiketse go ba ke kana tsebeletso ya lesedi ya fela ma. Ba ile mo ba nje phokaile la bana fa. A tswa le kwa se le tlalo ka neng la bana fa. Di a tshisa, di tsone tse di qala di tshisa, di hlopha tsena la bana fa. Ka nne ke sentse e kana ka tsela e lungwe ke ka tsela ona mogona bana fa. O kusisa go tsama hona re kana la fa go swatse go kana sentse go tshisa
2: a ke re le winne Toyota Cup na tswa se a ya ba poso
13: se ba poso ba pantse tsa sna le injari ha se ba pantse sna le injari ke ke ba ka luka ba stage ha ka etsa go ka lukisa mola wa bo ha ke batho ba tswana le bo nyang kwa mashi a ka a ba tsa batho ba tswana le bo khona ntwezuma batho ba ne ba khona o tshika ka di defender tsa 5 mpe mola ga shota man
2: Fela o no thabile maba mona go hapile.
13: Eh ne junior chaisa mutaumo. Ba tsoba junior tsoba bona. Ene ha ke tsebe gona go bana ba ntse ba tla batho ba tswana kebo rena le dikhosi mo sa Africa mo tsatsa ba mbono ya hai botata bo botano ka ofishela botano ka nyela palakwa
2: fela ono thabile maoba mona winne Toyota Cup gatlano le bo billiard le bona bo musona bontso go balola tu go ba palwe go latwa di bapaditse ka ntse
13: ke tsone tsikirula ke tshisa ke tukamana ka bana bana fa e se mona wa tima wa tshisa wa tima wa tuka wa tima ai ba tso sebetsa jwalo la bana fa
2: Eya sa e ka utlwisa ntate tlameile go beletswelo pele mogethe thono tswele pele fela he ke a dumela a utlwa makhosi le ba baholo
13: go no ya we khanna la bana ba engine ya tenga sa tia hantle ya ema
2: ha o hle ntate ha re tsepo tla loka ke re sa qala selimo
13: di strike ha ke ba di strike tsa nang le matla iska ba fela Beno go ba tsa tribula, tribuleng, tribuleng. Ha ona matla. A go ka tshika ka di striker tsa ifor.
2: Ai, ho tla loka ntate. Ha re tsepo tla loka.
13: Ho loka na bala fa mo ya ka o mona ke man di striker ka tsa di betseng tsa tshika ka di vendor tsa ka ba ni five. Nda zumbona tsa go na tshika di vendor di ni five. A tshika ntwa bontofo. A koga. Bona mo botata ke bofing. A jumi a tshaisa o tsama baba. Ha ba tshe ba itse plan ntlo kgolo mo no man.
2: E fela ke go utlwa le mokwatlisi o itse a go santsana o tlameile o kwaengwe nyana ho lukilukiswe pele di nthodi ba motseng ka ho hlohle mpa re tla e bona e re kolokol go ba e standasane e ba me di batho ne ba la ka ngobo ke ga o ngwana na batho be ba nkile phone ba itlusitse plahae pele mokwatlisi o itse DK le mo tsepe di bunyane ho lukiswe bela makosi ya lama medi mpae ke tsabote ke le buile hle mamedi sentse ge ba medi bona tsamana nngwe hlalatelang kana tsebeletseng ya le sedi ma medi nate felwa mo haubele wena go sia matsonga mofuthu go ikat wa kena jwala
0: tsadi papadi ho le sedi FM
2: bo mantsa tsena mo be amputsa malikini baby sire
14: aba ke sire le yena ne ku
2: Lona le bo sirati banga le bo sirati banga
14: ga itse bataba yenu
2: ba ya ke sa sengya le nako mathalle tsone
14: ge le buile ha o lo hlebidisitsa mo phumulelang ho sasa
2: ka le gatelo ba gatua
14: ga se mo he mamedi e ge le nna ha ke tloa ho sibidi mo le fe jwa lo ke di amohela tsena di thapo ke kopana le mo ifomo nya ka bakeng sa gaolo ya dikete tse tharo magolo a supileng le shumele na le metsi emedi la monyaka ha ke gate ha o ka fitwa ke monyaka simbona

0: Mapakiso.
1: Ntate.
0: Wa bona mohatsaka ha o ka ntshella metsi ya tshisang ha monate ka bateng ka mane. Ha o nka iketla mane ka nnete o tla bonkentse motho ara batho.
1: Ah e ka nnete motho ha hona go thata ke le bomukananyana. Bona ke tla be ke ubele le leje ka nnete o kutletse maotwana ha o a hwashangana.
0: A butle ka majwe mapakiso mane. Ke hloka metsi a go thoba mmele ona wa ka o kgathetseng.
1: Ke utlwa gantle
0: potlaaemajwe
1: fela le maotwana gago ntate a batla o ko a fe nako tle ka nnete ahe maotwana gago a ngwapa go ne go ka nako nngwe ke ebe ke a mokokoko tsofetseng
0: ke tsirile mmapakiso nna le wena a re felele fela re sa ngwapane ka mantswe ketsebantle
1: a ona le wena ke o kae ka ba moo kile a bona banyalani ba sa ngwapaneng potlaki bona batho ba dulang moo ba dula ba tseka sena ba tseka sane ga o na ntho ba saetse ke ga o bone ka nako nngwe ke na le go kutlwe e kare o nyemela le gampe ka go ka boshebela kwa
0: mano ka sethurwalo mmapakiso ntho eo ke e boneng moo ke tswang teng a kgone ka ka ke toro man
1: wena o botlaka disenjane o boneng ka babotlakie ka o tshosana
0: o ka se dumele ke mang ya re tsholetseng dijo tsa motsheare a re qeta go itsheba rona batho ba sebeletsang mogale
1: nka se dumele jwang e ka ba mang ga e se ena mogale ka bo ena ga ke re mogale ke a tseba o a hira o a leleka o a hira o a leleka ke tshepa gekondi ke ena a le phetseng ka letso la gae
0: re phetso ra ba ra tsholelwa ke motho wa le mong
1: ke mang potlakise ka ntle tsa maaka puleng ke mang
0: oja wa tseba o bile letlhonolo fela gore e be ke dutse le batho ga ne ke sa dula le batho nka be ke ntshitse founu mmapakiso ka mo ka tlatsa snepe ke tlo o
1: bontshetle ko bue nnete
0: ke ya o bolelela
1: potlaki o batla go mpolelela o ka nnete ngwanana eo o gotletse ka ntlong ya mogale boja he ka moga ntho tse kana-kana tse botlhoko tse mogale ya mo entseng tsona legale
0: ga ke a re o kgotletse mmapakiso
1: ga ke o
0: kgore ke ena yaaneng a phehile a ba a re tsholela
1: aa ke a e tshaba ngaka a mogale ko utlwetse ngaka e mogale a tsamayng go yona ke a tlhapanya a e patale a se ka ba e kolota ga ke kgone gore bophelong ba yona e kile a rwala seeta e sa le tswalo
0: o re nna mapakiso
1: a empe ya tshabe eno o tsamaya ka maile ai tloa ga e be puleng o gotletse moo
0: jale he mogatsaka nna ke re ga dintho di senyega ka mane ka garanting mme di ntse di eketsa go senyega e ka re ka mona di a loka
1: haibo
0: ka sakeng la mogale ke bone batho ba babedi ba thabelaneng gampe ka ba ka bona gore ka nnete lerato le na le nako wa go tswa ka gara
1: enfloonna ke a e utlwa ya ganteng empa ke santsane ke le tabeng ena ya puleng ka utlwa ke nyonya
0: e le gore o nyontshwa ke eng ga banyalani ba lokisitse phapang tsa
1: bonaa
0: ke o ne o lebeletse gore o etsa le eng
1: a ke le bue nnete potlaki letla swa letla botswa a go se ka etsa e kae kare ga o tsebe gore ngwaneno a gale jwang a etsetsa ngwaneno e mo meleko ya lefatshe lena kao fela he motho o sutlile ngwane wa motho tlhe
0: mogale
1: kore ka lebaka la gae fela mogale puleng o kile a kula a go tlantseng tsa lefo ke pelo
0: mapakiso ntwa ke ya madula mmogo
1: mme
0: le tshwarelo ke ntho e teng nna ke bathabetsa ba tshwarelang
1: kotloe mona potlaki lona le sa ba o bua nnete o bua ntho e kgatlhanong le leleme la gao potlaki ga o na motho a sa tsebeng gorena mogale gopo jwang o na le pelo e mpe nna ntse ke utlwa ebile ke nyanya o ya pele
0: ga ke ga dimapakiso empa nna ke mang gore ke be kgatlhano le lerato la batho ba babedi a ba khutlelane batho bao ba thabile mmapakiso ba nyakaletse bona ke re ba tswe ke reile mane
1: ntho o sa e tsebeng ke ya gore go thwe le boela le aja nna nna ke oga mapata ebile ga ke tlo gore na mang o itseng go nna ga e lene pule ntse ke tlo mo jwetsa motlhang ke kopanang le ena ke tlo mo jwetsa tsabe o tlala
0: mapakiso ke bona e ka wena mosebetsi wa ko o tladisa bona nna potlaki ke a nyadisa ke tladise
1: e a kotlo mogale wa tsotsi

0: mpho mehlolo ke dingwa meseneng ke batho wa utlwa ke e sa lefane a qabana le mme wa ngwanelwa wa gae ka o fela re tsamaya godima mahe mane mosebetsing pelo ga e kgutshwanyane o dula gaomala gonela
1: amaradedi ntata bofane o maemong a thata nna ke a mo utlwisisa
0: ba tseba ke mpo ga a ka bona fela batho ba ikoqela ba tsheya moo o naana batho bana ba tshotlana le taba ena ya gage
1: dedi ke sono ka yena tle
0: jale le gona ke rona bana beno le banna ba matining gore na ka nnete re etsebiwa o ha re sa tsee se re dula ka nnete re mo bale ga le te mosebetsing mane
1: ke a utlwisisa le moo ga o bonolo go ba gaufi le motho a jalo
0: empampho nnete ke gore moiketsi ga le kade kale re mo kgalemelela modieng a sa batlo o mamela
1: dedi o sa thusang go bua jalo
0: ke a tseba ga ke bua fela ka modieng ga o monate empa ke bua nnete mpa
1: wa tseba nna ke re ngwana bo o reng he ga ntho di le tsena
0: wa ama e nngwe taba ja o seka a bua pade ke mo utlwela botlhoko bo sa tsweng madi
1: yena mo utlwela botlhoko ga e ntse
0: fane o batla go ithakolela go
1: yena
0: nke ntho ena a etse gae mpo
1: dedintate dana se se phoqo fitlhela moo a ka se tlo dumela go etsiwa sesebediswa ke ntate ya bofane
0: ba tseba ke utlwa wa bua mpa wena wa ipapalela fela dene ga ana boikgethelo wena oa ana boikgethelo
1: ntate dane o dumetse
0: ke agana o itse o batla go inaana pele ee o batla go le o nonya mmapale sa maikutlo ka taba e naga e le ena
1: bofane e teng taba e jena ntate dane le ena wa intertainmpo
0: ga ona ntho o fane ya kileng a e bolelela dane ba ba sa dumelelang taba kgole koo o tlo o dula iketsa e ka wa molwantsha empa qetelong ba dumelelang wa utlwa ke ba dumelelang
1: oa e bona ntho eo ke neng ko kopa yone ko e neng ke o elentiswa dedi ke itse go wena ga sekepe sa ntate ga bofane se teng se ke ba dumelela gore se tebele wena wena ga o ranteng o phadime ga sekepe sa ranteng ga se tebe le bone e seng le wena
0: wa tseba mpha ko o shebile tsena ka matlhong wa tsha o bua bonolo wena wa tsha o ipuela fela jalo kaga motho a feta ka tsela o etsa poo
1: mathata a gago kapa a rona a tlala moo wena o nagana gore metlhena ga o bua nna ga ke o mamele ga se lona le tlholang le re politiking tse tsa lona tse there is no permanent friend there is no permanent enemy ko go ntho ngwe le nngwe ga ona ntho e permanent
0: ke gane
1: empampaseka ga ke lwane ke batla go thusa wena
0: moneadd
1: ke mogatsao ke tlameile gore
0: ke mametse tswela pele
1: e tlabe e se wena wa pele wa gore ntho ga di senyega ebe wa ikgula pele le wena o kenelela manofonofonon
0: wa bona kempo ke batla o mmamela ga o ka kwenegela motswalle wa gago kere mo o yang teng bona ga bano amogela ka letswalo le kgotsitseng ga utlwa ga gona motho ya tla tlhola a o tshepile le kgalekisela ke a tapanya bona ke nxekise nka chaa satan
1: dedi ke ya utlwa empa o ka se dule fela wa phutha matsogo e kareng ga o letho le etsagalang mone
0: wa tseba kempo bothata ba ka bo bong fela
1: ntse ke le ka go tlhalosetsa gore ke mosadi wa gade mme ke batla go tshegetsa bothata ke eng bua le nna monnaka o mpolelele nnete
0: le wena mpho ka dipotso tse ngata-ngata je banna
1: dedi ga re shebisane jalo ka balekane akere ke le ka fela go etsa mosebetsi wa ka mone wa gore ko o tshegetse
0: wa tseba kempo bothata ba ka ke gore manyofonofong a na a fanile oto ke teng ke nna ke kene ka maoto a mabedi ebile ke tlaile ke tlaile ka molala ka molala ka gare a seretse sena fane o bolela o na le bopaki ba taba e
1: oto le wena
0: o ka nna
1: monna ga seke ra isa maikutlo bodimo ga re bona re tla sebetsa jwang mmogo jalo ka banyalane
0: othodi
1: go lokile a kere ke re bone fela re tla etsa jwa jalo ka banyalane
0: ga e kgona gane obane ke teng moo o tompone e tloele mpo
1: re bone go ntsha jwang dedi

0: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela. Boikemisetso. Tjantjello. Ba ba mona. Ha ba hloke ho ba lebaleng. Hore ba be bomamputi. Moputso wa bona. Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. E etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: Lesedi FM ke mollelo ha mamedi ke tlo boela ke fitele ka kgwebo metsetsonyana e mashume a mabedi ka moraho raina ya brobedi ha re khutla mono re bonena ntho tsa rona di risupela ho kae bakeng sa tshebetso re ke dipa tipe ke hlae ka mane hape ke a khutla
1: na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bakganni ba dipalangwang tsa bana ba sekolo, ho seng ho ho le ho hong ha Maria, bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile. Empa ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing, le ho potlakela ho fihla ka nako, ho beha maphelo a bona kotsing. Hopolang hore, bana ba rona ha se merwalo. Ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing, ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi, kapa o nang le leqhwa. Kganna ka boikarabelo, fihla o bolokehile. Sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le neng le le leng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
3: Remoho lento aki rui kat motlotlo haile ya robetse nyana ke bohlasong ba ha
4: di go ya batse mono
3: Lesedi FM ke molelwa
5: dumela mo mamedi wa Lesedi FM ke na TJ Omar o mametse ntwa ke motlotlo se teji le sa ha sa mamorato

metso e mashume a mabedi metso e mene ntswaki ka mora hora ena ya borobedi ke boetse ke ho madume me bang mametse sia le moya sena sa lesedi o le hona teng o ka be koloing o lietong ha re bua tsena o lapeng maemong ana a batang a le hodimo wa bata wa tseba nentse re re mari ha ke re ke hona a qala mfatshe ntso di he ya tswi ya tswi ka ke ndwe ha jale he ke hona re dumedisa mari ha fa bata le khithile di bakentse fapa fapa neng kutlile ka nete o soka utlwa le di bakentse bang ha ona le khithi ya ho tsona ile pula ha se pula e wa ne ile pula wa u kwena le moyo o hlabang dipholoma hetle mona mo sisanyana o tla le gama lona he bo mo soswa ke ne le fueletsa tsila pomolo tsa tsile o sa no se ngotla ba bona mama nna ke batho ya tikolong a tikolong nyang ha weng di sele batla o kena sekolo jwale ke tsona ditaba tseno tse bang maemo tshe a tsena ha ona motho ke ke tlalosa ona motho a nang le matla o di matlhao mamedi dumela kgwedi ena ya phato wa makwatle e pepile matsatsi a le shume ka ofela ke kgwedi ya bogobedi selemong sena sa dikete tse pedi mashume a mabedi a nang le metso e tsheletseng lenane o le kenang ke la re mmoho tshebeletso ke lesedi ntswa ke ke nna monga lebitso ge ya horeng ya leshome le nang le metso e mmedi notong tse nne wa tseba jwalo ka tlwaelo manta ha tjena metsotsong e mashome a mararo ka mora hore ena ya borobedi ge tlo kena mane ho lenaneo la thuto ke lenaneo la youth ke yona le hlophisitsweng ke kananelo motlohi kane o hlophisitse mme le tlahle le qhojwe ke neilweng ka mane a buise horeng ya borobong ka mora hora ya borobong ge boele ge kene lenanong la thuto la science and technology wa tseba mono o ntse re le tabeng tsena tsa bana ba salga tseba le metsotsong ene mashome a mararo ge ntse re tsamaya le bana ba IEC wa patalelo wa lefe e manano a lefelela ngwana re bua tšhelete ya mphi ke ka gona ke re mofuta ono o sa shejweng ka matlhong bane re tshwere tšhelete ga o tshwere tšhelete tshwanetse o ka kotse o shebe kwana le kwana pele ba omula ka moga ditsebe ka mona mamedi ke tsona ditaba tseno medi e ngwane moyeti uteng o tla re balela ditaba tsa gore a borobong wa tseba ka lebaka la gore ke letsatsi la phomolo tsa gora ya leshome ditaba teng hosane sebidi molefe dikeledi letsire ke lebuile bana beso lenaneng leno la dipapadi ma ditshwere ka nnete lerato mpopo o re tlhophiseditse mmino mme le kgwebo e teng ka mora gora ya leshome mamedi ke mantaha mo re tla manolola dibuka re tlo buisana le moeti wa rona dula le rona o utlwana re tshwere mang simbona ke ka bokhutshwanyane ka mokgwa o re tlatlhe re ditšhokele ka teng mantaheng ona mamedi ga ke ya goana jalo le moifo ono wa monyaka ke re qale tshebetso gantle re ditsibule ka pine monate ya senazo pina ke wena fela

0: Lesedi FM. Ke molelo.
1: Ke le ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho

0: Ere ke o lebohe ke neilweng ka mane mo mamedi dumela. Mokgatlo wa South African Red Cross Society SARCS ka bogotshwanyane Free State o ntse o lekola tshenyo e bakilweng ke meya e matla Kopisi. Sena ke ka mora gore a mang a matlo a senyege mo marulelo a ileng a fefolwa ke meya e fokang ka matla e tsamayang le maemo a mabe a legodimo. Motsamaisi wa Red Cross Province St. Claudia Mini o re ba ile o fana ka dithuso tsa botho malapeng a amegileng. O phaeletse ka gore tekolo ya bona e tla be e phethetswe nakong eo maemo a legodimo a ntlafalang ka ga jwale go boima bakeng sa ditlhopha tsa tekolo go fitlhelela dibaka tsotlhe tse ameileng ka lebaka la pula e ntseng e tsholoa sebakeng seo.
1: Di-area tse loreng di ile da ba affected ke Fezile Dabi, ka gara Fezile Dabi ke Kopisi mo loreng matlo a ile a fefoa and then ka gara Garib district ke mane mo loreng Forest Smith le Edinburgh ke le tsona di bile affected. Ka gara Thabo Mofutsanyane ke mane mo e le goreng Slaberg Farm le yone e bile affected, matlo a teng a ile a fefoa, mekhukhu ile ya tsamaya. Jwale baithaopi ba rona ba mokgapela wa sefapang sa segobedi ba ntse ba le ka gara dipoleke tse di leng goreng di bile affected gagolo.
0: Letolanang la naga la magotla a metse le ditaba tsa marena Vilenkosini Hlabisa le ipileditseo baagi botlhe ba dulang mabatoeng a kotsing go dula ba fadimeile le o fokotsa go nka maeto nakong ena eo dikarolo tsa naga di aparetsweng ke go kgetheya go matla ga lehlwa. Go kgetheya ga lehlwa le maemo a batang a legodimo go aparetse dikarolo tsa porofense ya Eastern Cape, KwaZulu-Natal le Free State e leng se bakileng go kwalwa ga mebila e megolo. Tlhalogong Hlabisa o boletse gore lefapha le sebetsa mmogo le kantoro ya naga ya ditshebeletso tsa bolipi le makala a mang a mmuso o bega maemo leitlho le o fana ka thuso dibakeng tse ameileng. Le hoja tebelo e le gore go kgetheya ga lehlwa go ye ka theko bosung bona, fela maemo a batang a legodimo a ile o tswela pele go sane le ka laboraro. Khamphane ya N3 Toll Concession e fane ka tlhokomediso ya gore maemo a ntseng a tswela pele a go kgetheya ga lehlwa, mogodi, pula le dithemperatšhara tse tlase a ile o bega maeto dikarolong tsa mmila wa N3 o pakeng tsa KwaZulu-Natal le Gauteng kotsing le go feta bosung bona. Lehlwa e sale le kgetheya mmileng wa N3 o pakeng tsa Bulawayo le Nottingham Midlands gammogo le legalong la Van Rienen ka jeno. Matsamaisi wa ditshebeletso tsa N3TC Tania Dugra o fane ka tlhokomediso ya gore maemo a kotsi a ka nna eketse ya bosing bona. Sena ke ka lebaka la mebila e nang le metsi le lekgwale ka bang teng mebileng. O fane ka keletso ya gore bakganni ba sekene maetong a sa tlhokegeng bosing bona. Letona la Thuto Gauteng Leboga Maile le fane ka tlhokomediso go bommasepala ba kgaolang phepelo ya metsi le motlakase dikolong tsa mmuso ka le reng lefapha le ilong ka mehato ya molao o sireletsa dikolo go seo a reng ke boitshwaro bo tlhephileng. O tlhokomedisitse bommasepala gore ba gotlisetse setlwaeding phepelo ya metsi kapa motlakase sekolong sefe kapa sefe se gaoletsweng phepelo ya ditshebeletso tsena. O re lefapha le abela dikolo tshetso ya matlole bakeng sa ditshebeletso tsena empa jwale le lotha go laola mohato ona e le o thibela dikolo go iphumana dikene pakeng tsa bommasepala le mmuso. Maile o tshetletse baqolotsi ba ditabapuo ka jeno seng Johannesburg.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Ke nnete Lesedi FM ke molelo. Ntate Mabitla.
2: Ne.
1: Ha monate le kae?
2: Re phetse le kae ke mme.
1: E ke a phela mongaka ke o amohela tshebeletsong ya Lesedi.
2: Ke ke le boele nna ka sebaka se ke sifuang le ba mamedi ba hapa.
1: Ke a leboha ntate. Pele re ka tswela pele ka taba tsa rona, a ko hlalosetse mosebetsi wa hao, mamedi rona mosebetsi wa hao ke ofe. Re shebile hore mosebetsi wa hile o chairperson wa working group water and sanitation province ya Free State.
2: Ke a leboha. Ke ska le bitso jwale ka ofe ke hlalositse ke seng ke mabitle. Ke hlaha districting ya Lejwaleputswa ka masipala ho ba le councilor ka teng. Maka hantle ntle he ka jeno lena ke setho sa komiti ya Freestata ya Salga mo ke le modula setulo wa tsa water and sanitation.
1: Ee, ke ntate Mabitla ke re.
2: Ntate Mabitla, yes ma.
1: Thank you ntate. Ha re ke re shebe mongaka rona ebe re tlhage ke eng phepetso e kana kana e etsang hore Afrika Borwa naheng ya rona ho be le metsi a ntseng a qhalana. A dutla mona le tsamaiswa di gore gore ebe mohlomong re ka re bothata ke bofe
2: me mathata re nang lona di masipale ha holo ha re tla ntlenyena ya metsi anding a lahle ya ka pa a senyang yena e bakwa ke sometimes one a motho a ka re ke negligence e tswang ke ba sebetsi ba masipala ha mo le sona setšhaba sa bone. Bane ka nako nngwe o tlo fumana gore le dipipe tsa masipala di tšhwatliwa ke bona batho ba rona. Ka nako nngwe basebetsi ba masipala ha ba itse mosebetsi ya ka mokgwa ba tlamehang ke go etsa ka teng. Mare bothata thata ba taba ena haholo ke infrastructure kapa meralo ya rona ya ditshebeletso e se e batla e tsofetse haholo. Mme ke yona ntho e leng bothata-thata hodima ntho ena ma.
1: Jwale ha e le tje ntate Mabitla re e sebetsa jwang re reng o no ho etsiwe jwang mongaka?
2: Mmawe, qalong ke tlo qala ka hore. Bamamedi ba tlameha qalong ho utlwisisa hore na Salga ena e re buang ka yona ke eng. Mme mosebetsi wa Salga ke eng dimasipaleng. Mosebetsi wa rona haholo mona dimasipaleng. Salga yona ka bo yona jwale ka mokgatlo ha e fane ka ditshebeletso ka kotloloho ho baahi. Fela e tshehetsa bomasipala ho phetisa ho phethahatsa mekgwa ena ya ditshebeletso hore e fumantshwe bakeng sa basebetsi bakeng sa setjhaba sa rona. Mme Salga, mosebetsi wa bona ke ho etsa di-research le ho batla information ho disseminate ko dimasipaleng tsa rona ka mantswe a mang ke phuputso le ho phatlalatsa tlhahisetso leseding haholo ka ho arolelana mekgwa e hlohlolwang ya dintlha tse malebana le tsamaiso ya tikoloho. Kaho ya bokgoni le thupello capacity and building and training ho basebetsi ba rona ho fana ka dithupello tse kgethehileng ho baofisiri ba masipala le ditsebi tsa bophelo bo itekanetseng ba tokolong. Hape e be bobuelli. Salga e buella basebetsi ba masipala haholo ho emela tlhakeng thahasello tsa bomasipala pusong ya naha le ho fana ka boikitlaetso le ho fumana mehlodi ya ditjhelete e hlokahalang bakeng sa ntshetso pele ya ditshebeletso tsa rona.
1: Ke a utlwa.
2: Yona function ya bohlokwa eo re etsang ya SARS.
1: Ke a utlwa ntate. Jwale ha re ke re shebe non-revenue water. Ebe mohlomong ha re bua ka non-revenue water, re ka re ke eng le rona e bohlokwa jwang?
2: Non-revenue water, re ka re ke ho senyeha ha metsi. Masipala ha ana letamo kapa boholo ba bomasipala ba rona ha bana matamo a bona. Mme re fumana metsi ya rona ho tswa ho Department of Water and Sanitation, DWS. ka mantso a mabo masipala ba reka metsi go tswa lefapheng leo la metsi. Ga ba reka metsi mo ba nka metsi yao ka nako nngwe a se sekolo a tswa letamong, mme bona ba hulele diplanteng tsa bone go lo polomaka metsi yao gore a be clean, batho ba tsebe go nwa metsi a tlhokileng. Mme metsi ao gape re ka sebedisa bakeng sa dikgwetsekgwetsi. Fela ge ka nako e re fumanang metsi go tswa mane lefapheng la DWS, re a nka re a fitlha re a konomaka, mosebetsi wa rona ko wadisa bathong ko dipompong dijareteng tsa batho. Mara long the way go tloa mona mo ka ntlhang teng le pele a fitlha bathong a senyeya haka tsela, jwale ka se ke tlhagisitse ka di-pipe tse tshwatlegileng, infrastructure e senyegileng and all those other things, le batho ba senyang ditshebeletso tsena tsa rona. Mme ke gona mona mo re losang metsi a mangata, mme metsi ao a re a losang ga a kgone go tlisa tšhelete ya gore re tsebe go tlo konomaka metsi a mang kapa go reka metsi a mang go etsa gore setšhaba se fumane metsi hantle. Mme ka mantswe a mang re tlamehile re sebetse haholo bakeng sa go thibela di-leakage tsena tsa metsi gore re seke ra ba le yona go latlhegelwa ke metsi. Ka bokhutshwanyane nka re non-revenue water eo o buileng ka yone ke go latlhegelwa ga metsi a rona a soka a sa kgoneng le go patala.
1: Ke a utlwa ntate Mabitla. Jwale ke batla re fetele ka hlakong lena la climate change, ho fetoa ha boemo ba lehodimo, bane re ya bona Afrika Borwa e hlile boemo ba lehodimo bo a fetoa ntate haholo, ebile seng hanyane ka jaanong wa shesa o sane wa bata o sane ke digola ke moferefere o sane ke komello dibakeng tse ding nenne mollo wa tšha dibakeng tse ding. Jwale ha re ke re shebe rona ebe mohlomong re ka re taba e ama jwang taba ya hore Afrika Borwa e fumane metsi ha bobebe.
2: Ma mathata a teng ntho ena climate change ke ntho e batho ba bangata ba sa ikwisising kapa ke ntho e re mpang re tswafa kapa re sa e bone hantle. Ha re etse mohlala ona jwale, dilemong tsa kgale kwana ha maemo a lehodimo a ntse a le hantle o ne o tseba gore na pula e na leng, o ne o tseba gore o ne o kgona go tsebagala gore re ka ba le dikgoba ga o etsagetse eng, mme dikgola tsa ka nako o ne di sa etsagale ka mogolo o di etsagalang ka one. Mare maemo ana a climate change ona jalo a fetotse dintho tse ngata. Sheba ka jeno lena le re buang ka lona maria ga soka a tswa a isoka e ba le nako ya gore dipula di, mare pula e re nang le yona ye ya gona jalo e re bontsha mathata re nang le ona. Mme ntho ena e affecta jwang ditshebeletso tsa rona haholo mo matamong le metsing. Ha pula ena hona jwale, climate change e na ka nako e ho tjhesang haholo, e tjhesa mobu wa rona kapa lefatshe. Mme ka nako e lefatshe lena se le dry haholo, ka nako e pula ena, pula ena ha e kgone ho penetrate tlase hore e tsebe ho isa metsi moyeng, e tlwaetse wa isa teng e tsebe ho lo matha le matamo a rona. Mme pula e e baka dikgohola jwale tsena tse ile gona jwale jena re bona kgafetsa-kgafetsa re shebela di-TV le she re mamela mananeo wa kone, re kopana le ntho ena ore kgafetsa-kgafetsa matlo dikgohola di nkile batho di nkile matlo di entse eng, ke ona mathata a climate change e re tlisetsang yone. Mme seo re tlamehang go se etsa bakeng sa climate change ke ho tla ka ke hore bo masepala ba tle ka meralo ya tsamaiso ya diphetoho e tlameha ya climate change ena le ho kenyelletsa mekgwa e hlwahlwa ya ho laola ditholo meralong ya naha.
1: Ya utlwahala ntate. Jwale e nngwe hape e ke batlang re shebe ke ena ya tshilafatso ya metsi. Re etsa jwang re le baahi ntate ho thibela tshilafatso ya metsi? Wa metsi ra sebedisa tsatsi le tjhabang le dikelang le diphoofolo tsa rona di nwa metsi, di phela ka metsi.
2: Mathata a re nang le ona ke yawe batho ba rona jwale ka ke itseng mona puo ya rona ha go lona jo le tsena di maspaleng ka paleng go lona salgamo ke go tlhaletsa batho ba go o be mathata a re nang le ona tlhokeo ya me a tsele baka la motho ya maspala fe le rona re le tsaba re na le ka go le re ba pala le ka

0: hore re na le di feme kapa di company tsena tse sebedisang metsi hapo. Mara ka nako ba sebedisang metsi yana ba hlatswa dintho tse ding tse e le hore ka nako nngwe di na le di-chemicals tse seng maemong a matle bakeng sa hore di-chemical tseo tsa bona di kopane le metsi ao. Jwale batho bana ba ntsha metsi ao ba ba isa matamong a masepala, mme masepala mosebetsi wa hae ke ho kolomaka metsi hore metsi a be sekolo batho ba tsebe wang.
1: Ha
0: re tlo fumana metsi a e le hore a na le bo di-sulfur, di-acid, di eng ka baka la di-mine kapa di-company tse e le hore ha di latele melao e ba tlamehang ho e latela. Le ba le mathata ana a o re buang ka ona ka jeno.
1: Ke a utlwa ntate. Ntate wa ka re ke tla fela ka mona ka mabenkeleng ke tsebe o kgutla re tsebe o tswela pele le wena. Mamedi metsotso e yamane ho ye 20 ka morao hora ena ya borobong ke ya ka mabenkeleng ke a tla.
2: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Sebokeng di lona le a ananelwa. Lesedi FM le leqhubung la 88.4. Kapa downloadang SABC Plus app. Ke molelwa.
1: Ke nnete Lesedi FM ke molelwa ke ntse ke tswela pele jwalo le Ntate Mabitla. Ntate Mabitla ke a tshepontso le hantla ke re.
0: Ntse ke le hantle ma.
1: Ke a utlwa mongaka. Jwale motho e mong wa botsa hore na ebe metsi a ditshila re ka kgona ho a hlweki metsi a ditshila re ka kgona ho a sebedisa hape mohlomong ka mokgwa o sireletsehileng. Na re ka kgona ho a hlwekisa tjeha le ditshila re bone hore na re a sebedisa kae. Ntle le hore re ya tlwelele fela ga qhale fela senye.
0: Ma re le salga re na le sebedisano mmoho le Department of Water and Sanitation. Mme re na le di laboratory tseo re sebetsang le tsona. Ye nngwe ya yona e constata mona moo di batho ba nang le tsebo kapa di scientist tsa metsi ba bang le rona ho bona hore na re thusa ho sebedisa metsi ana jwang. Ka mantswe a mang ho clean-a metsi ana, metsi ka nako nngwe o fumana ho ka kgona ho a recycle-a. Ho recycle-a jwalo ko o bolela hore re ka nka a feile ya hore a clean-a. Ke re re qadile pele re tla ka metsi a latswang le tamong le yona hake a le sekolo. A kolomaku. Mme he ha a qeta ho kolomaku a iswa bathong batho ba sebedisa a banga ya di-sewerage. Mme di-sewerage mane ha se hangata re sebedisa re recycle metsi a mangata moo mare ho na le di-province tse ding kapa di-region tse ding. Freistata mona a ke re rona ha re na hore re nka metsi a la sewerage re tloa recycle. Mare ke intention ntse re sebeletsa hona jwalo hobane re na le tlhokeho ya metsi. There's a scarcity ya metsi Afrika Borwa. Ha o sheba lenane lena la NDP ya re bontsha hore by 2030 re tlabe re na le mathata a metsi Afrika Borwa. Se ntse re bona ntho tseo di etsahala hona jwale. Ha o ka sheba le dimasepala tse ding tse ngata, matamo a ba nang le ona ho na le nako e reng ha ba tlameha hore ba fane ka metsi, ba fumane hore metsi ha ba kgone ho pompa metsi a enough kapa ba etse dintho tse itseng jwale. The option ena ya ho recycle metsi ao ho a cleaner hape hape further more e ya hlokahala ho etsahala. Mare jwale ka se ke hlalotse ka di-laboratory tse ntse re sebetsa le tsona, re leka hore re bone hore na re ka tlotla jwang hore re tsebe ho save-a metsi a mangata. Mme setjhaba sa rona le sona re a ba kopa

0: ke pile monate ya semito ke ikemiseditse metsotso ya mashumo a mabedi metso mehlano pele ho hora ya leshome mo haleng kwano sentse ke na le ba magwana tsohle ke na le Dr. Makwa ndate Makwa dumela rupo
1: rupo dumela ga ke nya ga di bona di ya me di ba sala na se se holo le se di a fam mogiana ke magwana tsohle mogiana ke magwana tsohle se ga sa di firiki ba go pura mo jara mo bona tsotse ke mo jara o nyela sa sa sa mme ba go mo jara o sa tsama di mo jara o tsa ga na sa to a o pa lu o ke la mesifa mo jara o tsa ga botata ba le tlhalo mo jara o ke go lambu go ntshi ba go na tsotse mo jara o tsa ha o na le botata ba o tlhalo na o fuko tsa le le le ngata le le sokwa la se ke gaud mo jara o ke tsa ma thopa ri tsheletsa ma fuwa di kubo mo jara o tsotsa se se nyo go wa tsiba ni le se se ne go ka ba se se tona se yi tsang se mo go go fugo mo ya le ntse ba thwa thwa le thata bona ba mo fitse tsanga ka mo futa yotlhe mo ntse ka go bea tshwekile ba ha bula bika fa taolo mo ya le ntse ba thwa le thata ba senya di tlile mo se se re itaola o thoko ma gopo a tsanga motho wa ka ntle ya kae ba gona se ke dikela go fortsa le ba ntse ba re tsetse mo se mo mo la ntse ya tela ke mo ya le go o thoko la le mo thata la mi thabe pressing mo ya le go ra ntse ma tsuku o se ma le go e sa te mo mo yana go go mo mo na le ntse ya sa fo mo ya le go tsaba ba le mo thata ba ma o tsaba ba mo tsuku mo ga go sibe o tsisa le mo ba le na go hanke o fortsa le mo thata bona ba simuni di tsuku pei o tsisa le mo thata ba sa o tlhoko la se jiso ka ka mefuta yotlhe ya sora o thusa bonkgono bontate mogolo ka mekotlo botlhoko dikgwalagolo ke moriana wa magwana tsotlhe o e tsantho tsotlhe o lontsha botlhoko botlhe bo ba o qetang ka nteng ka molao wa tora o se o sa tsenela o bua ke ge boetse re ntse re tshwere moriana wa rona motlholo moriana wa ditswang tsobe mogiana wa tšhelete ke re ge ntlobe ke mogiana dikatlhole matlholo o e tsantho tsotlhe ditlhela wena o tlosa senyama o tlosa bomo o tlosa senyama le bomadimadi o gatisa batho o thusa le maemong a mosebetsi o ka o thusa o kgwebo e kgole o ka o thusa o be le tšhelete e ngata e ka o thusa mekoloto yotlhe ba o kolotang ba o patale moriana ona wa tlapa wa itlotsa na o batla o betšha tsamaya o betšha ka ona moriana wa nto wa mamedi ke tshwere letswai la ntlobe letswai ya motlholo letswai le o bulang tsela tsa gago letswai le o ka fokang ka rona letswai le o ka fafatsang gotlhe gago jageteng mona le tirela mela e medi le tirela bobe botlhe letswai lela le tlosa senyama letswai la ntlobe le tlisa matlhonolo letswai la ntlobe le bula masoba letlalo la gago letswai la ntlobe le thomotsa batho ba tlhokang boroko letswai la ntlobe le fodisa selegane sera sa masapo letswai la ntlobe le theola setogo letswai la ntlobe le a kgatholola letswai la ntlobe le fodisa bogogosi ba maoto letswai la ntlobe le thusa go somelele ka pele ga o keta o tlhapa letswai la ntlobe le nkgama le o thusa o nkga monate ka dinako tsotlhe le ka mogaeanggamonate bamamadi letswai le le na letsa motlholo kgobong ya gago dispese e tla tsamaya gantle tlhapisa botlhe ba lelapa bana ba ba sekolo le tshentsa maemo a mosebetsi mosebetsi o tsamaya gantle ka tsela e kgethegileng dinomoro tsa gore ba bo magona tsotlhe o ka eletsetsa go keteng ho se re tharantsu ka tle ho keteng se re re ho ntse ke tlo afumana ka tse tsumo ba afumana ka mamori re re ba tlo le ke tlo la ho la Facebook la ho ma bona tsohle ma ho pula mo ye le mo ma sa ho wa ntlo le tsai ya mosoro le tsai ya tsalete se le tsang ke re se ntse ma gona tsohle o tlo bona bo tlo ba bo tshinta ntse mo le mo tsa ma hantle o tlo bo tlo ba tlo ba tsao o be le tsalete e ngata ka mo ye le di tsantsa
0: Dr. Makwaki le buile bosibu bo botle.
2: Thank you.
0: Ha se mohe mamedi ha ke feta ho Dr. Makwa wa magona tsohle valo metsotso e le e mashuma mabedi pele ho hora ya le shume ke boetse ke ho wa madume ho hle me ba o ka be o mametse siane mo sena lo o le hona teng ke sentse bile ke le bohakine ileng ka mane o bidile wena mananeng ane a thuto dumela.

Nnete lesedi FM ke melelwa metsotso e leshome le metso e robong pele ho hora ya leshome re tla hle re di sutuse ho ya mono ho fitleletse re lo kena mane ho manolo ya dibuka jwalo ka o tseba manta ha tjena re tshwarane le ho qoqa le bangodi ba fapafapaneng ka dingola tsa bona re qoqe ka nnete re qhanolle re ba tsebe haholonyane ka mogore ka nnang ka nana re ba tsebe ka teng ha ke e pineng e monnate kwano e ipina ke a e rata ena pina ke a irata ina ya tshepotshola ha sa phela hle moya wa hae o no iphumulele tshepotshola ntate

0: tse ke socks go jwang khaitsedi ya ka ka mo le sotho mo kutlwile le sotho le khitile mmamedi le khitile le khitile sempapadi Takatso Mutsetse socks ke de general ke a tshepa ntso ya hantle ga itse di ya ka ipaballe nhle di gamentse me mamulo e ka mono ka dipilane ka hop house hore ke na le wena ntswa ke lishia so fitela re nya o qetela nkhono masika o tuka mo ka zastron zastrone kutlile o podile ke gola le khitile le holona he masika o tu Masirame ba re rena le wena ntswa ke ufitlela ho reng eno ya ho qetela ka mane ka matopo rong masihluho o mametsa ke na le wena nna ke hei ka me ke sena ke tla itsa ba bana besu ha ebe ka moloka le ntse fela ne re ka re fela ha o tshise ibe go go nthongwe le ngwe ya getsa fela ona motho ana le matla o di matla o la kwa batho ka ntotswa phetla buka tseteng ya ho le o ka ka Mapale sa hlaole ke lebile ka monoka botshabelo hashtag remo ho ntswaki trafiki masangane ka mono o mametse go aba tantswaki ke motho wa ka mane ka thaba busiwo Maxwell Motlatsi ke lebile ba re le nna ntswaki ke na le wena ke mogeno wa makweteng o tsiva le ka tau okay Masqhubela patsane ke lebile haholo ndende rotedi ntshabeng ka moka stack spray u ditsile na ke tshepa le lona ka moka stack le khithile ndende hey khotso ntwa ke ho hola molamo wa ka yena ke mmalifura madumane hle o mane le sotho mase go khubetswana o hle ngwetsi yabo e le ngwe mapuleng ga madumane ka mona ka Kempton Park go khale bo wena ntho ke mangena na mapuleng hantle le utlwana le bala mo ka tsela e tsena ebile o gona go hopola o molamo wa hola shine clock it clock clock clock khale bo wa sentwe ke e tla ile go kubetsa ha se re ka phetla ga bula ka malapeng ka mona le ka ukwa masaka go kometse ka balamo ntswa ke nna papi sibitwane K5 kutlwaneng ko mametse le ngwaneno weso seipati setlogo ka bophelo movango ntswa kana ke mametse ke nna mmatebo le tshepo palo ka mona ka botshabelo ka dijing ausi ntswa ke hi haleu ke matshokolo mosia diyung ke nna ausi jerita ke ya le wena goreng ya o qetela ka mona ka sebokeng zone 13 ke lebuile haholo ke lebuile mono sebokeng zone 13 ontso bua bang di bang ho bang di ramentse dumela roi roi ke na le wena ke na sebolelo le ballo ka mona ka ebing vepenara tselane makau fatima thaba chicha matatiele o romametse tshebeletso ya lesedi a re lehlwa le teng matatie ho no sena hoge ntso kana dumela hle serame se re tshwere ka di washine ka mona ka kutlwaneng ka odintal ke na le wena o mang se ke sheba odimane mampe molatudi no sa ngwala le dibitso ntswa ke hwa ba hatahle majuma so brand photo khidukubong ha go le tsenana ke thandiwe ntate stoko ka moka porch mai dumela hle ndenzene ke libitso la ka ke mametse fela he ntagamane intshere bana be song lwantsang sifuba se uhle ke mametse ke le two spray dilibiso la ka ke le gato se phakela ke mametse ntswa kana o sentswa ke go mametse hle o futela o ronya o qetela ka mona ka mmale kwa reti ke mari moemaneng makwati ke moemaneng ke nna tseko ngkhatho ke le buile hle matsexen dumela ntswa ke na le wena ke nna hlompho le sesa re ke bone ke ne ke betsa mang o ke bua ka di VN tse di ibe hawa etsa e mosebetsi ibe sa buika ntho eno o e peng ya re utlwe
1: le ntwa ke sana le wena le serameng sena ngwaneso ko mametse ka leqhubu la 88.9 ke le ka ikageng bona go ya goreng ya 10:12 teng re tla kokomala ga mmogo ke mamatlhatsi ya re mo wena tata ratolaka
0: Tata mama hlatsi e o so e sheba na go nya go ikenene na go nyebe ke hona etsa ma motho a bula data ka ba wifi nke molaitsa wa motho ya go kwana si thati si bahle magetha ke lebuile haholo dumela o sintswa ke kena le wena ke nna mampigenene ka mona ka Malba 10 ye monki eno santsa recorda ya e bona ke ye ka nqinana Thibo Touch le sale ke lebuile haholo gotso ntswa ke kena le wena ki kamona ka so wetu Midlands in the fire ki mamuthienwa na ritshidisitseng tsala jo sentswa ki pula yana kamona ka Allen Rich ki Suzy by baby bayepi Suzy bayepi ki nalwena ntswa ki ki nthabise mabiqi bimbe pena re dumela ntswa ki ki nalwena o fitela ruri nya qetela ki Jeanette Tshabatsane ki a leboha kamona ka maokeng wa bata ntswa ki batho ba modimo mamu ipone dlamini moi dry hashtag ntswa ki remoho hashtag remoho nangi tlomedi o sintsa ha o ile ba ngolla ka bala bitso la ska phetha ka o kena le ka nomoro engwe ke ntse le wena ke mametse ke makatle o mokwena ka 3 rivers o sintsa ki ki nalwena kamona ka bo go nke marinzo khotso ntwaki kina le wena o fitela go nya qetela ke tshidiso monyatsi ke bona ba bedi ba qetela ke bineng za sorona matla ke mametse champe magetha bongane lava mo ntwaki halao pinki musia versus brown halao ntwaki kina le wena ke mati tshwanelo malefane ka mona ka fan stand ntwaki kina le wena o fitela go nya qetela bo sene ya mali bitsa ka mona ka semunye mametse sebeletso ina ya lesedi lesedi FM ke molelwa ke epineng ka mogona
2: tsokana tsokana le nna ke o dumedisa ngwaneso ka mopotsi mamuntsi.
0: Thank you mamuntsi vusi nova ndikuthandile ke ya moeti ngwaka.

0: ke mollelo.
1: Nnete lesedi ke mollelo, mollelo wa ka, mollelo wa ha, mollelo wa setjhaba ke metsotso e dulang ho ye leshome ka mora hora ya leshome ebile pine monate haholo. Ya vo senova dingtandile ka nnete go gatile ngwanaka go go go tshware jwa loka le ka lekanda fela he ke ke mo hele moitiwa ka jwa loka santsa le teng mo haleng kwano ba ba long ke pinhlapo hona le libiso le ke le bona mona fela mongala ona o tla le tla tso ba ne ke hopola nako nya o feta ne ke bua ha ke hopole montsi wa gae ke itse ba fela he ho monate ha monga ditaba di qoqa di qapudisa gaitsedi ya ka paballong ke pinhlapo montsi wa gae dumela jo ha di so utuma di tsama na ke
2: nela le ba mamedi ba ha o tsima ta tsela ka jeng
1: o phetse ba ng gaitsedi ya ka
2: a ke pile tse ka go tsela ne se nna ya ke ke tsapo tse a ntle le wena
1: ke a le boha ho ke ibe mo itwa rona tshebeletsong ya lesedi
2: yelo
1: amewa ba ballo wa tsiba bale ka skatse bana ha mona ho kopa kopane mme ke bona ho kopane di boko tsengata e ba ballo ke a bua ke libiso la motho nkeping hlapho o so le ke mvelu skekete ka mona se ke kopana le mona montsi wa gae ba ballo ho etsa la ba ke la ka rebe ka pa ke bua le motho ke re fela ke hanyane nkepi pa ba lo nkepi ke a motse fela ba ba tsetse di ka pa tshe ke se le motho ke motho ye mong ka pa ntse le motho a le mong
2: ya nna ke nka hlala sa ka tsela ena o ke ntse bua le motho le mong ke ya nna bua le yena pele ke tenye ne ke bua ka yona ha le kwana ene le pabalo nkepi ya bakweng
1: ke nke pia ba kwene ke hopola ha di
2: jalo ba ne jalo bo tshile bona le bonye ba tsona ke na go tshwenya tsa tshile bona o ka ringa o di hlalosa jalo ka motho tsa metsa ke taba tsa le sedi o tla bontsha fuputsa jalo tsa majwalo bo fumana hantle ni hlapo ke ha ke le ha bo mme wa ka ke le ngwana bo malome
1: okay
2: jalo ha ke ba mentsi wa gae ke ha ke se ke ya mo le mo tsantsi ke a tisetse teng jwale so nkepi ke le bitso la bonkhono jwale bonne ke fela ba ne jwale bongwedi ba ka bontse bo hola le na go tsedi motho fetwa brand anke na o tsantsi o fumane go jwale o batla gore batho ba bua ka wena ba tle ba
1: re ba gone ngebe hona le bopaba lo ba bangata go tsebisa le eno kufi
2: jwale paballo he ka go phethahetseng o sebedisa sena se re tlabeke ke double barrel mhlapo ke mothang go di fitseng montsi wa gae ke mona mo ekatelang teng jwale ke sefane se e leng santate
1: a e tlhakile wa tseba gadidi ya kataba e tlhakile monate motho a iphumana itse ba gantle ntle o taboa kae
2: ke a lebone ntswake
1: fela go hona go potsa molomo tjao bane ke gale re ne re bui gaitsedi ya ka ka sengola south south fita re tle monana fela taba ya go rena hana pa ba lo ha bo lapeng ke ngwana wa a ke ngwana bo kae lapeng la bana ba kae bonyane monana mo ke bonang jolo ka o bontsitse ka ha bo mme ha bo moholo ke nhlapo fela lapeng ha bo ntate ke montsi wa gae
2: pa ba lo ke ngwana wa bohlano ha bo homme wa hae ibi ngwana wa borago go ntate wa hae jwale o le jwale pa ba le ke ngwana o qetela ke last born ya mme wa ka
1: pa ba lo kholo ya hao ha o ka re fa setshwantsho ka yona o ngwana ho tseng ka tsela e jwang batho ba bang ha ba hopola kgolo ya bona ba bang ba thaba ba bang ba hlona mo bane ka re kgephola maqeba seng a fola kgolo ya ho ka kakagetso o ka re lekanyetswa re fa setshwantsho ka yona e bile kgolo e ya ngwane mong le mong kapa e bile kgolo e bima o le ngwana ya sa bue leng ruri kapa ya buang kapa o ile wa natifela ke bo ngwana ba ho nka e beya ka tsela e jwalo
2: mentse ke ya natifela kgolo ya ka nka re fela ke tsenela mme wa ka bane ngwane ke le yena hei le nna bonnete fela ya ke a mo gaufi ena jale ke ifumana ke na le ngwana a tshwanang le yena usually ha ke na le ngwana jalo ke a elelela batho ba ngodisitseng ba ile ba tshwara bothata bo boholo because ga sale ke ile ngwana a curious wa bona jalo ka kajone ke mampotsa gona mabitswana ga le mangata teng nka o bolela ka mabitso a mangata ne ke a rewa gobane a sale ke le ngwana a latelelang go tseba ke le ngwana a botsang gaholo a buang gaholo a iphumana a bokanetswe ke batho ba bangata kore I've always been ngwana jwale so ntlha ena isa mona ne e leng gore mabitsong a ka ka nako nngwe ne ke gopola ke ne ke bitswa lesole ke ausi wa mme wa ka gobane o na re ke lesole la mangope ne ke le pauto kore ne ke ga o bua taba tsa mangope ne ke utlwa go nna mona
1: o nna lesole we
2: mabitso a ka mangata so a sale ke le ngwana bone nka tlhaka fele ka bokhutshwanyane ke ngwana a godisitsweng ka legato a godiswa ke nkgono le ntatemogolo ba ene le baruti ba kereke ya AME ga sale ke le ngwana jalo fela so nka tlhaka re bonyaneng baka dilemong tsa bonyane ke tseba legato lapa le na le mofuthu ga ke a gobolela ke le ngwana a kwatileng a exposed into tse botlhoko ke ntho nka obelelang yona mme yaka ka kgolo yaka
1: yo khaitsedi ya ka buka kena skekete kore ke badile ka ba ka e bala ke bona di gaolo tse le shume ka ofela motho so ka ipotsa gore na gore o tlelo ke mohopolo wona fela ha ke sheba ha ke khutlela mogao ka wena ke bona mogwaga o motho ya gatang go tsepa misa maikutlo baneng nka fumana kagabelo ke a dumela go baneng o ka kgetha lehla go le eno ka pa ke taba ya go toboketsa kgolo ya hao ka buka mogwa wa buka go fa setshwantsho le kgolo ya hao o di lata morao ka tsela ya bana ka pa taba ya go bogolo bana go ke bona o kenya bana dingolong tsa hao se se susumetswe kana kana ke ya eng ka pa o rata o fitisa eng ha o tlile o sekamela ka moka bane
2: nne ntse ke jalo ka ke se ke hlalositse gore ngwane ke gotseng ke le ena ke ne ke bone kare motlhomo batho ba ke golelang go bona ba batla ba ba tsietseng ka se ke leng sone jale ga ke gola ke leka go bona gore ga ke ne ke le monnyane ke le montseo ke le montseo tsa bonyenyane ne ke bona lefatshe ka tsela e
1: jwaebe
2: ke ifumana ke le ka gara bana ke feletsa ka bana gagolo le dikolong mona ke sebetsa ka bana mo ebile le lefapha la thuto ka ga district le nnemang gaholo bakeng sa taba tsa di-discipline le ntho tse jalo so gore ke iphumane ke ngwalela bana ke obane ke batana le ngwana wane ya ke le mokana e ne ke le ena ke shebana le ena ka nako tse ding ke bua le ena gore ga o ne o le tena boeme ne kana bake bofeng ke ese batho ba bangwe ba bagolo obane lefatshe la bona le sekele bagolo le na le stress le na le di-account ne ante sengane empa ngwana ga bone ntho eo o ipatlela motswadi a nang le tule mofutha ka mo atlagela ka nako nngwe le nngwe ga tsieleha ke ka go tshosometswa sekekete ebile ka tsela e jalo nne ntswake
1: sure wa tseba buang taba e botlhokwa ke re bone batswadi o tlhole ba go fola bana ga ngwana a batlang ga ba na le mamelelo athe ba molebetse o santsaneng a le lefatsheng la gae mogopolo le menagano ya gae ga e lekane le ya rona le ga a llelang ga o tlo go ga ona tšhelete ga se utlwisise ka go ka mo beya fatshe o motlalosetso bane re gotse ntse ke na le yona ntho eno o ile ga ule a bona tšhelete tla sa lesela mane motswadi ebile a itse olo e be ga o se o batlang ga re ga ke na tšhelete ebile wa mogopotsa o batla o mogopotsa gore ga ke ka tla sa lesela la nnyeonnyeo mane go na le tšhelete ga ke tsebe gore e katile e emetse mabaka a utlwagalang e seng ano e wena o anaganela gore ga o batlaeng fela tšhelete e tshwanetse e tswe e pepete ya kere ge ntse re bona le baneng ba gona jale ke bone ebile e le bana jale ba gona jale kare ba gatetse ka pele ka go fetisisa ka go batla e kare lefatshe le a ba kolota ba na le mogopolo o ne o jalo ka mokgwa ba bela he mama mphe tšhelete he ke batla

0: lesedi ke mollelwa ile metsotso e mashume a mabedi motso o mong ka mora ho rae ya leshume ha ba ke hona bulelang sia le mo sa ho wa mohetswe le wena khina le moeti wa rona kwa novelo ka ho tseba manta ha tjena ke re tshwarane le taba ya book review ile mo khleng ge manolang taba ena ya dibuka teng ke etse tjena
1: Remanola di buka lintswaki roikat motou beso balang ithuteng lo ananela botshaba balona lena nngwe la re mmoho go le sedi FM ke mollelwa
0: niti ke mollelwa ke na le gaitsedi ya ka paballong ke piwa ba kwena nhlapho montsi wa gae gaitsedi ya ka ke boetse go amohetse hape
2: ke a le bona ntswaki
0: ha ke tle tabeng ena ya buka ena ya skekete ngwana eno ke eno ha ke tsebe ha ke batle gore ebe ke fuwe lesedi ka taba tsena kaofela ka senolelwa tsona fela ka mokgwa ke la ka e bala ka ba ka tla le yona ke re monana ka mokgwa o lotomanya ditaba ka teng tsa skekete ngwana enwa le maloko nkgono ntatemogolo ngwana bo mmeki eo kgolo ya hae maru le mapotlommo ke go baneng e ka motho eo monga ditaba tse ke paballotse fela he ke tla e netefatsa le ena ga ebe se a foma se foma se sa fome le teng tse se gampe fela ga o na nka dula tabeng ga kana-kana ke go yankgathatsa e nkgathaditse ntho ena weekend e kao fela ka re fela he wa tseba motho o se o ka botsa motho a tshwanetseng o feta o etse o lo fuputsa ka tsele e sa nepagala ga itsedi yaka gore jalo ka go bontshitse gore o qetelletse o tlile le taba tsa skekete e le gore o go gwale dieta nakong ena o ngolang ka ona gore paballo nakong ya gae kgolong ya gae ga e ne le ngwana a naphoka kwa mona a tsotelela le ntho tse bana ba thakatsa ga e ne ba keke ba di tsotelela o ne le ngwana bang gona bale ke gona o batlang setshwantsho gore ebe o ne o na le mogopolo le monagano o bang kana ko ono gobaneng ntho tse dinke ya gola ke gona o batlang go di utlwisisa o so le dilemong tsena tse o leng go tsona ka ngwane eno a bitswang skekete ga ke ke re shebe gore ebe e tlo ba pale o e latang gole kwana marwe le mmane mo nkgono le ntatemogolo le mangwane ba neng ba le teng ka nako eno o le ngwana e le wena ngwana monyane ka nako eno fela jalo ka o bontshise o gotse lelapeng la bokereste ka letlhakoreng le leng o gotse o bona lerato mofuthu o ka fuwang ngwane mong le mong ke batswadi ba gae ka nako eno fela wena e ne le taba go godiswa ke nkgono le ntatemogolo le ngwana bo mme wa gago ga ke shebe gore o tle mona o skekete balo ka o bontshise o batla go rwala dieta tsa skekete ka nako eno eno e ke nagana e ke laka ba ka nagana gore ka nna ba e ne le paballo ngwanena ka nako ena na ga gona jalo so le dilemong tsena tse o leng go tsona gaitsedi ya ka o songwala buka o di lata morago kwana

0: o leka go re fa taba tsa sekeketele kgolo ya ha ile na kong ya di holiday mo malapa na tla gore ha nkgono le ntate mo ne se le lapa fela go baneng o ka re fa gore bohle ne ba bokellana mo ne re batla go kwa bohlokwa ba seno kwa ofela ile gore o no leka o fitisa molaetsa wa mofuta ofela go ntshona le malapa a jwa tshwana le nkgono le ntate mo lo hao mo ka December tse dingwe kapa ke ka paseka kapa ke ne o bone go huwa mono kwa ofela go be monate ile go tlisa gore lelapa le kopane wa ne che o ka tholana go ntse di nneng se malapa mangata mang ha sa kopana ha o sana le body gathering tseno e mo le mo hulela kwa fela ha ke sheba ntwe ne tsala mona mo sekeketa go letseng teng e fapane le ntse re bona malapeng a mang ke fe ngwana mme ka taba tsa sekete le kgolo ya ha e khudiso nyang khono le ntate mo holong mangwane
1: okay mme tsa ke taba tsa sekete tsa na ka tsela ke ne sekete e ke nhlapo ha ho ke ne ke tsa ntse
0: ke tshulo
1: ke mo kwa e re ke se ke re fela ke a voma e ka la o di fitile hona ke
0: o sekete o vele ke tshulo
1: e ho le se la tene ke le las bona ya las bona nne ka ke las bona ha bona ke las bona ya hai
0: okay
1: jwale ha ka lokalo tso se tsena tse ke ho tseng ke di tshwarella ke a di botsa le tse ke le mole bana ke di batla ho pula ho tsa le tsene ka o fumane kana go tsedi ke ntse tsebe batho ba baholo ba ka tswa ba sa batle ho ka bua ka tsona o bona kana go tsedi ke ntse tsebe ke sa ntse go se mo tsiba ba tsena ba tla o tsiba ke picha e ne ke le ka tsone ya hao a e tse sense empa ke le ke fitla bukeng ya skekete ke tsebile mo tsoko pele ke le ka u bua le yona nne wa ka buka ya pele ke le ka engola ke skekete ke ya ba ga go bukeng tse hlano tse ile re ka tsa tsona ke series e leng ke fiwe di stories series now mona ke moteng le bitso la matshidiso e le buka ya pele matshidiso ke kgomo e ne le teng ang kgomo le ntate moholo e nna ke ho tseng ke tsebe e hamuwa jwale matshidiso o tsa late be a u siwa ka a sena hloka hetse ha ke qeta ngo la buka ya matshidiso e le hore ke ho pula le gate la khomina le gate le iswa kana le lona ke fumane ke le ka re ho tsedi ke teng mona mo ene la nkgone le ntate mo ka tsa ka buka ya bobedi e le khaitse ya badimo ya ba yena ya skekete ena jwale ke fumane le ntinya ka o tiba mona mo ne ke le monyane jwale se tsala mo ke mo ke bonang ka nako tsohle ha dikolo di kwetse jwalo ka otso di cousin tsa bona tse ne di hla fresh card mo ke feke le ntse ne re le mo tsikeng kana go ene o tswe tsa kana go yo ha batla a ke ba fumana nna ke tsike na le nkhono le ntate moholo ke tsene di botsa go rona jwale ke nna ke tsiba ntlo le e tsa hala ngwana motse ke le di nemo go tsoka o fela ha ke di tlisa bukeng ke le moka ke le ka hore jwale ke khuthele morao ha ne ke le monyane ke shebo bophelo ka maswale ana ali innocent ana fatse dintho tsene tse di tsiba bana ha se ke le bakana se ke tsiba ho ya batho se ke tsiba ho khethela batho se ke tsiba eng empa mo ntho e tsela molemo bophelo mbaka ke taba go pele bana ba nang le yona ra se di tsaka bona bana ba bone bogopo man ngwana le ha mo tsa hantle ha go le jwang o le motswadi wa hae ona le mantswana na e ke ne ke ya utlwa bua ke ena ntate o ene mpo sentwa kana ko mangwe pake ntja ha bula wa ke mong a yona ha ena le dilo e bulelang ntja e tsepile mong a yona jwale ha e tlo le matsa ke mong a wa khona go bona ka e ga ya ntja ya motho a balela go le kwa empa ntja ya hao e potela ona ka tsa stilo sona tsina so dilang ka tsa tso ha e khone balela go le jwale taba tsa sekete ke tsona tse jwale mme ka re sekete e bile ngwana ya nna ka thase le tse go ithuta go tseba jalo jalo bogolong ba ka ke sheba bophelo go se ke tsena le bona ona tsira fela le rata ona fatse di ntho e se ka pa e se e ka tswangile kgopo e ka tswa tshipiso maphelong a batho ba bang
0: ya tla ya nhlakela e hlakile gaitse di ka tabena o e hlalosang jwale ke shebile ka ha go sengola sena sa ha jwalo ka o bontsha hore ho nona le khomo ya nkhono ntate mo holweni bitswa matshidiso mme ka le hlakogeng le matshidiso ene bile le gaitse di ha o a ile ngahlokala le monyenyana ke tla mane ho o motho ye ileng a sia lefatshe lena a le dikgweditse le shomele mosulmong wa tseba bjale ke kopanya nthwena ke tsebe hebe ke fua le godimo le mphetlela taba tsena ka ofe ha o so tshoje ke khutlela hona mane fela ke ditlwelle di monate ha ditolokwa kwa bona wa tseba ke nga ke tsatsile na ke tsebe na ho etsa la banka nna fela ke ha o ntso bua ke a kotsa hona le taole ntse e wela e phetlolang ye nngwe e wetse tjena ga ntswaki wa hopola khutlela mane mo le skekete ala na tshwara majwe a bontsha ya ba ibile ka nthe kana go nna le dushe go re ntho tse ka ofela ha o tshoche wa tseba go re skekete a ke tsebe ke reng ga itse ja ka wena paballo e jwa lo ka o ke tla ga skekete ba nibile mo hlapu jwa le se ke batla o fetola le bitso le la paballo ke tle bona mona ke dule skekete me ha malapa ana tla monana jwalo ka o bontsha ine le taba ya kgolo efeng o ne o rata eng o bona le a kgomo e hangwa ntho tseno ka o fela o fetile go tsona mme o sodile a tagona bo le ka kelelo ya boholo fela o khutlela moka o rata o tseba go tsena gobaneng ga o ka ba gaitsana gobaneng go tsena ga re shebe tsela eo go neng go ba ka yona ka matsatsi ya phomolo na re ka re wa ke bolo wa di o so di hopolela o di lata mora o kwana ka wa di khutlisa wa di nahana ha ne ba matsatsi a wa phomolo e ke buang ka wona o sa tsotile ene le di paseka ka pana ko ntsa di kega semisi ha o ntso setse leng khono ntate mogolo bua le bona mo ine o no gona o gona o hopola hore o no tseba hore bo mang ba tla tloa ba tswa foresi data mona ke mang le maobane ka mogo ke ikemametseng le ho balata batse la peng le pela tsela e ne ntse e se dibaka tse ya gwaneng a golobana o no ba motho wa pele o no ba motho wa pele a tlomathela koloi ga ema mono a ke re bale baitiba teng kowa tseba ke le ka o nagana na ngwana a thabileng ke ngwana mofuta o feng ga bona baiti bo motswala bata o santse a tlhoma kore o ya santse a tlhomatlhoma o ukwa le o kakasa dibeke tse bima tseno ke ntho enyeng yana gampi wena ga re shebe go ne o tsebisa laolela bo mang ba tla ebe go tla etswa ditlhophiso tse ikgethileng gobane ke utlwa go lelapa letletse bo mang balo mang o le go bala le mang ka kae mang jwang fela be ntse le bona kgotso le thabo yane o no ntse o e bona ga ba bang ba le siko
1: ntho e ne e tsagala bonnete fela ke e nako tse dingwe re bonang gore ko motho elelwa ka mo lefatshe le fetogang ka teng le mehla e fetogang ka teng gobane nako tse dinga ke go tla tswa fela motho ka bo batetse nako e telele ga kae motshegare moona o bile moputso o bo gale nako tse ding ile TV a ke o ne le teng ka nako eo motho o galela ona ma o tsotsiwa fela o betse kera motswala ke one maare nako e le ba monate ke gona ehlile ga o ba bona ba fitlha nako tse dikoloi ena ga ena bane jaka trake le dile kgolo kwana tsweding ga ke na tla o fetse morago matha ka morago yone ke ne ke tlhele ke nako e emisa mole e sentse le wena
0: aotsiwenakoe
1: dibeke tsena kakolo ba bolelela ka tlhogo e koloi ke ne e teng ko o thuo jaosela jale thabo e metla batho bana bao ba qetetseng kgale mofutho ona bao fa ona ake jalo se sene se tsa gagolo se kakete be motho a ba popular haholo ka ga leloko bane o ka nagana le nkgono ga tsamaye le a naya ona bo foistata kwa o ne a tsamaya le ena sekekete mona mafung gotlhe o tsamaya le ena ke ngwanana sa batle leto ka ena jale mofuthu oo ka o fela wa leloko le ena ka o fela sekekete o ne o felela mona o ena o fumane ga ba bang bana ba bagolo ba ka tswang ba le teng mole ga o fitlwa go opolwa ena because ke ena a dulang kore ka nako tse dingwe ka ke tshunya tse dia se le thekeng gokgomotlhemo a tsamayng teng jale lerate ke lona le neletsao ka nako tsa bo dipaseka jalo ga o kopane o fumane go bokame jalo go tsotsiwa ditaba tsena tsa ba bagolo ba tla ba ditlhoka tsene di ba etsagalela jalo ga mme ntlha e nngwe gape ya gore seketetsa mokgwana gona ka ona go chapter 6 fitlhelao ya lesome ke te mo e tebang mo e leng gore bophelo bo phetseng ke sekekete ke bo batisa e mongwe le mongwe e bileng cousine gonne e bile motswala ya sa le mone go na le mabitso a ntatemolo a ne ikapetse ona le leng latele ke la koloi ena re reng ke bodisatswana bodisatswana ke koloi ya ntatemogolo ga re tsebe batho ba bakgale ba bofitatswana ka nako ene ba na le lerati le ne ba na le bona kgosi ya bona ga re tsebe ona ona kgona go ba itsang ga re phela bophutatswana itaba tswana ke eng o ka iphutha batswana ye khetile ka tsela jwale ena ya ha ikolo o ke buditsa tswana o ke nna ha jwale e di sa batswana wa ipe jwale ke ke pe ke ntse ho teng a di tswaga letsi a khona go tsa ka tsona kana go tsedi bo ba hate le ntja mole e tlhela mole o teng ke topsi
0: ee
1: topsi ena ke ke pe ke na go tsela le di khabeng tsa khone tsena o be e di ditsa tsona ne le tsena ba botsa yena ntate mole di concern na taba tsa e hitse jwa le no ntse jwa le o tsana eng le eng jwale ntate mogolo e ne ke ha iphumana ana le bana ba hlang ho le bale ha ba botsa dithotse tsana ke ke ke na iphumana ana le dikarabo tsa ntse jwa jwale monate wa ditong tse kena ne ntswaki ke tsena tseleng hore ka ga le loko la ditho dile bongodi ke bona botso boloka sena a ke tsebe mokoka ba e ka ke a ke tsebe ke tsegeja ke ha ile ke ntse tswagele
0: le go tlolene le go dula ntse le le teng la le loko le eno
1: ehe ke tlo ka dira le teng ke ka o tla le nna ke mo ka teng morena o tla swa
0: di biso le sale
1: ke nna ke tlo nna tsena batho ba khona o tloka ditaba tsa gale bongwe di bitse tsa hona ho hore ho hopole ho khutlele mogago ho hopole ntla tena ke dingole fatsi ke tlo le batata ka mogao ntlo tena ba ke ba tsi bona ntlo e le hlaelang ka pa ke u bani e jwalo gona le lekolego le leng lona na go tsedi khona o bontsha ha ngwana ka la kheloa go ona ena hona le ntsa lokang ka ena bane nka tla ka bula ke botle ba ile di khazini tsa ka se ba ile ba hata mobu o wa swedi no no tshe go nne ntate mo wa khona ba bona
0: mme
1: khona ba bona ke batho ba tsi ba ntsifena ke batho ba nang le khotso jwalo mo re ka makalang ha motho a fetse tuhili nne ntsake
0: ke ka hona ha o thwe skekete youngest story keeper ke motho
1: nne ntsake
0: kiri jwalo ka ututu o la nna wa supa ka ga buka ka mona ha o ngotse skekete the youngest story keeper
1: ehe
0: ha re tle lape mono ha nkhonolo ntate mogolo ke tla re tikulo environment ka bo yona ko ho bona hala ene le batho ba tsotellang le bana le dihoho ko go sokana hana nne nja gola o sole mane ho kong ske ke go tsa ona hana pa ba lo ka nna bo ke go no nne nngwe sole mono a ke go motho a tsotellang thotse tse batho ba makeke ba ditsotella ka ba neng ba di dile montsa bone ba sina daba letso bo ho go di hoko ke ye di go di teng mono hona le noka e ke yana e ke ho pula ke go feta batsa yona noka eno le ga tswa tsiki a ke tsene le noka e kgolo ka pa ine mpa ile mo latswana fela mo ka nna la lo swima mabenkele ho ya shopo ba neneng ke ho pula kae kae ka ga buka mono ku wena eno so kupile mangwane tshelete o so mathabile ba o yemela ke go ngwana ska musiya bile ba o pepa ko re nthotse kwa o fela sefate sa perekisi ke batla le ipotsa ipotsa fela na o la ka o qetetse neng le ho ya molo bona hore nthotse ding a ke re neneng batho ga wa sebakeng ke lo holela kae ka bakala mesebetsi kgolo dintho di re tlose malapeng mo go holetseng teng fela tsotse ba kgolo ya hao dithakong ke kae mme ha o khutlela nene o se le ka mogadi mo so le mohono hona le ntho tse tlo khutlisa mohopolo wa hao ya maungwe ha mane ho nona le ntwe tsena mane ho nona le sefate sa perekisise e re ka nnete ka le ho etle mane ha ile le ho etla e be le ja dipereki ntho tse ka ofela di a khutla ka kelelo ya mme jwalo ka mongodi di ne o di uetse za mosebetsi o bo bebe e be jwalo wa tle peretsa wa ngola ba neng tshongwe lengwe ya khutla o se bakeng seno ntle le go ina hane ka thata ere ke tshota beng eno re boemo bo ka ofela tikuluho yeo ka hlonya ha o ka mo ha o la ka waya o bone di ntontse di le ka tsela yeo wena o hotseng ka yona
1: ka le tsono lo khontsona le ba le loko ba ntse ba ne ka ha
0: se ba di se o ka lebuwa
1: jwale ha mara jwale go go fela ntse e re ho letseng yona bone ti fela nka re jwala bo jwang bo metsi a ga sa tshela ho yona ke ntshetsetsa la mothilo
0: ya itsala khajiya
1: impact jwale ha o bua ka taba ya molatsana wo batho ba sweding ba tsiba ke le tla moreng tem
0: okay le tla moreng
1: ke le tla moreng ke ha ke tsiba ke molatsana ke noka e
0: ke noka e kgolo okay
1: e ka re nako tse ding ha di le mo di tsiba e ka re ntse e hola ho fetela jwale se ne se se etsahalang ka ka bophelo bo ba sewedi ntho etsahalang ha holo gore ke motse mahai ke motse mahai di ja ke ke tsena ke kholo tsena empa fela se baka sa teng o haisani ba teng ane le go gwele ntena mentswa ke gore ke khuthele morao ho ke ya qala pele ka nako ngwe ha ne ke iphumana ke na le hona le papa di ya kala ne ne ke yetsa ke the man in the mirror. So monna ona e la itsheba ke kana go ne le ka lo ntshana taba tsa dipetifetso then ha ke se bua ka monna a itse go le sefiponi e le ho itse tsa hore pele ha o te monna wa sefetsa pele e te go le wena bona o khotso fetse ke monna mona sefiponi ona wa motshepa na o kana thetsa batho ba patala di lawyer ga kwana hore a ka etsa ntshene e ke yentse ke sefeditse empa monna e tadi ma sefiponi jwale na ke itse sefiponi ke mo tenga ke tadi ne ke bona o noma ntse tsena tse di ka di tsusumetswa ke ngwana ne ke le nyena ke tsantse tsusumetse ke ke te hakana e re se ke te a tsama le pele na go tlhala mogao hape a fumana di pedi fetuhile ga ya madutleng a na fetse mogao kwana
0: go okay khaitsiya e tshwara fela hona mono ba ba lo re fitise kgwebo hape re tlotsela pele tshwara pele fela hanyane fela hanyane
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ke buki dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o gadile topo e be le kunutula o ke le fili le kunutula ka ke prosiding se hlaiswa se matla se tsang ke ikutlwe ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bona se fahla o saka se dula se edile mme le letlalo laka le le borreledi ka mehla
4: nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka prosiding o tla utlwa phapang
3: ke nnete prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
4: prosiding molekano wa gao wa ka mehla bophelong bo botle
3: ga e sa re prosiding
0: Khanya Lights and Solutions ba utlisetsa di theolelo tse gologadi tsa di solar me solar system ya 6.2 kilowatt hona ba loka iphumanela yona ka 82,000 fela athe solar system ya 4.2 kilowatt yona ha jwale ke 38,500 bakeng sa dintlha ka botlalo letsa kapa whatsappele dinomorong tsena tse latelang e leng 061 761 5260 ke re o letse kapa whatsappele nomorong tsena tsa 061 761 5260 kapa ya 083 946 2102 083 946 2102 o ka sebedisa nomoro tseno o di letsetsa kapa o di whatsappele bakeng sa di theolelo monyaolo di nyegisetso tsena tsa di solar system tsena tsohle hopola di tsamaya le free installation bakeng sa hore ba o thuse ke itse o letsetse ho 061 761 5260 kapa 083 946 2102 uletse kapa WhatsApp le nomoro tseno tsa mahala Khanya Light and Solutions together we bring light
5: Lesedie FM a ke mole
0: Lesedie ke molelo le metsotso le shemele botsi supile mpelo ho hora ya le shemele motso le mong ha ba ke hona builelang sia le mo se ha o ge manolo nya dibuka ke ntse ke buisana le gaitsedi ya ka paballo nkepi ya bakwena e kepi ke yona e chepanyena he nhlapu skekete umvile montsi wa gae kgaitsedi ya o ebile o gauile ge ke le ke gape ke bone nang go etsaetseng re ke bone fela go ile wa tseelang ka mona kgaitsedi ya ka paballo okay se batla ke etse ke qale fatshe e re ke e leke ka mokgwa ona 0 okay 50085 re ke bone fela na ke wela ke mofumana ke gola go ile gwa ba le phosonyane e nngwe e etsaetseng mono re tsebe o phetha ya ditaba tsa rona le paballo ka kwano kgaitsedi ya ka tshwarebalo gape tshwarebalo fela ke bone ka go laba ga ba le phoso mono ke boetse ko amogetse gape kgaitsedi ya ka ge tsebe o phetha ya ditaba tsa rona
1: ee mme ntse ke leboa
0: ee o no tlhalosa gore ga motho o se o gutela bo mono o ya le majweng a bagolo go na le ntho e ne e tsala ya bajbele ke lokela ke fetele mabenkeleng o ne o tlhalosa taba e nngwe mono e le taba ya gorena ga o ntse o etela sebaka ntho tse dingwe ntse o di bona di le jalo kapa o sena le diphetho jalo ka o bontshitse gore tšhe ntlo eno e se emetse jang fela o ka fumana bophelo ntse bo le teng ka mono be e bang go latela ka tlhaloso ya gago boe se wena o sengwe lo sona ntho tse dingwe di ka o supa gona dithako mono
1: nnete mmentse ke kore bophelo ba fetoa ka nako tse di bo fetoa ka nako tse dingwe tse kareng ga o nagana o ka ba o itshwabela wa bona e kare nako tse dingwe motho o tlhoka kapa omisa monyetla oo wa gore o ananele o appreciate bophelo nako bo etsagalang ka tsele bo etsagalang gobane nako tse dintho tse di re ruta gore ga dintho di se di fetile ga o se o fitlha o ema kgoneng ya ntlo o tadima dikgona o kgona yane ne o dula eng yona mane ne e tswala kena mmona ne re bapala o fumane dintho di fetogile mmentswake ke ka goo ka nako tse dingwe bongwedi bo go ruta yona ntho ena ya gore jalo ka o ntse o bua le nna ke ka wa laola taba tse ne di long ketelela pelo le o tsona mmentswake ke neo e batlang e tlhokang gore re ke re tsotelele gagolo nako tse dingwe ditaba tsena tse re tlabe re di phethela bana ba e leng ba rona go na le ngwana o ga ntse a ntse a gola bona go man o ne la o ka ba teng mone o na ke mamang wa lapeng ona
0: and
1: ke na le mora a monnyane khumo ke fumana gore ga ke bua le mothenwa ke mo bolelela ka nna ka mo a tlala motlotlo le pososo le a na le bana ba bangwe ntho e mo fa pride eo ya boitshepo ga o sebetsa le ngwana nako tse dingwe mo reneketsa fela ntse go sekekete go yena mo bitsa ka dithakazelo tse tsa bona ntho ena e mo fa motlotlo eo le kganya le boitshepo bo jone le a ba na le bana ba bangwe o kgona go elelelwa mokgwa a itshwarang ka one jone ntho e ke lekang o etsetsa wena mmentswa ke le ba mametseng ke taba gore go khutlhela morago nako tse dingwe gore ruta gore re tadime mo re leng teng e be ba re nang le bona re ba tsotelela le bophelo bo re bophelang le bona ga na motho a senang bosoka bophelo mmentswake ga ona motho e kekeng ya re nako a sa le siko le ebe nena o kgathatsa nako a ntse a le teng e be ga o mogopole ga o wishe ka re o ne o ka ba le nako gape le ena go na le batho ba ileng ka dipotso tse re la gore nkare re ba botsa tsona jone ke yone ntho e botlhoko nako tse di motho ga o tadima seeding tse le sone seeding ke le seeding empa fela go fetile fela gore ba ne re na le bona mollong o nako tse ding ka thirimana ga o phehilwe ka pitsa maoto a mararo ka ntle ka kwane ditomi tsena re dikotlelwa tsena mokgone ba bona bophelo ka bona ga ba faleyo bona dithabeng tsaka tse kgolo tseo ga ke ngwela ntho ne tlisa mofutho jalo gape ba bangwe o tse ba bangwe ba bagolo mo leo ba pele ya dilemo tse mmewa ka leng tsona bane ke cousine ya monnyane go bona kao fela ntho tse kao fela tse ne bang ruta tsone le thusiwe tsa bongwe wa diboko e ntse tswa go tsene ke utlwa ba ditshotlha ka nako tse dingwe tsone fela phetho e teng eo gore di-personalities ga e sale tsona tseo empa meago e ntse le jalo tsone isa mo le mo e leng gore lelapa le motse o nna matlho a ka a sekekete ke le monyane ke golela ona e ntse le one empa mofuthu oo batho ba ne ba baka mofuthu ke bona ba seng ba le siko
0: ya gwa etsagala kgaitsedi yaka gwa etsagala ngwana mme ke ke a itse bantho o buang ka yona
1: empa a re ikutlwele botlhoko le ga le jalo mmentswake a re ikutlwele botlhoko ke o itadima rona he jalo ka dingwalo a tsena tseletsekedisa tsa nako tse di mmentswake o na le gore ne re bua le bangwedi ba bangwe ka maoba mona ka satreta re bua taba tsa bongwedi o nao tse dingwe o kopana le ntho e nengwe le ko wena ga o e bala o ipotse banna ebe lo kene moya o feng gonna ke ngwana taba dilo di o tshose le wena o fumane nako tse dingwe ka ke tshenolelo o fumane ena yona ke tshenolelo ena le ga o e ngola ko wena e ruta wena ka yona nako eo sena se o buang ka sona jale bongwedi bona mmeaka ga gona motlhang bongwedi bo ka tswang fashioneng la re ka ba ba le tsona difounu tsene tsa ketla bare dibuka o tsona buka ntse tlhoka go iphumane tshwe ka letso tsena o ntse o fetela maqhepe jalo ke ona ga o bua le wena buka ena o e fila ka gomeko e o kenya ka ga lefatshe le yona le o la seweding o ganne ka o ka tseba seweding se o ka tsamaya gona mo magoleng ao a seweding ka nako eo distance re tlang go yona chapter ena ya o qetela mme ntswa ke heaven wele le letswa leshome ke mo jale letsatsi la o qetela ga di-holidays di fela bo motswala ba lokela go khuthela morago ntatemogolo a ba bolelela go bana baka go na le batho ba thetseng pele go rona mona mme ke batla go le ruta sa bophelo ba ba bophetseng ebe ntatemogolo o tsamaya le bana bae o ya mole mabitleng mole a tlha ba bontshang lena ke la mang lena ke la mang lena ke la mang ke mo sekekete a emang lebitleng lena le lennyane lena o botsogo jwale mona obane sekekete a kgetha o ema moo ngwana nako tsene ga na le dineo mme ntswake o etsa ntho tse di tsetlamaka tsa batho ebe mme wa sekekete ore ga sane re ntse re tla le ena mona o kgetha o ema lebitleng lena le lennyane ke motho ile a phela a tlhokafala le monyane o ikutlwa a na le kamano le lebitlanena so ga ba se ba gutlha moo ke monte ba bontshiwang gore mo lemetamokeng dene molatswana wane ke teng mo bana ba mona kao fela ba goletseng teng ba ne ba ye ba bapang le teng jalo ka nagana ka nako e jala go khutlhela gae ba lokela go tlola tuwa ke batswadi ba bona bo motswana ba tsamaya go thona jwang gape go thola gape go emela motlhang ba tlatlang ba bokelelana gape bosi boo botoutunyana boo ba o alafatshe materase ana go e tswanana bosi dinga kere ba bangwe ba tla go wetse ka maotong ba bangwe ka ditlhong ka mona gotite tswana ga na mthana le taba gona mangwe tlha mo leng jwang ba tipane botoutunyana boo jalo ba ditlhabene gona re ntse re le ditlhabene tsena tsennyane tsena mme ntswake ke tsone ntho tse motho a o se le mogolo empa buka ena bogolo ba teng ke o shebileng gore motswadi ga e balela ngwana wa kgona go le ena a ikadime ka nako tseo ga santsane o na le mofuthu o ka go difamily pele lefatsheng fetiwa sene se le leng sona kajeno nako o ne o na le mofuthu o jwa le gore bana bana ba tswa malapeng a batlang a na le tšhelete bana ba tswa ga ba kopane ka tlelase ya umbrella yang kgone ntatemolo ga ona motho a tsotelelang tse kao fela ba lekana ba ja ka tsela e tshwanang ba etsa ntho ngwe lengwe ka tsela e tshwanang mentswake so buka ena e regela bana lerato la o ba ngwana o bona lefatshe lena le senang ditlhekefetso le senang bogopo bo bokana le senang batswadi ba imetsweng ba ntsetsa boima ba bona baneng bana ba bannyane mentswake
0: kgaitsedi yaka o di beile o di tshetleile mme ke a tshepa momamedi wa tshebeletso e na le sedi o mametse fela ebile go na le ntho e ke ipotsang yona ke ke botse bangwodi ba bangwe le gantle re tloka mona gore na tsela e ba ngolang ka yona ebe ke mofuta ofe obane e mongwe o tla be a batla o qoka bale ya ntho etse e tsaetseng ye mo phetha bophelo ba ga jwalo ka ga bophethile o sekekete mona fela nakong eo a ngolang ka yona o ya tlhoke sebake se bang e mongwe o tla thola a ya thabeng mo go thotseng e mongwe o ipatla ka ga sephetephethe toropo mona mo ntse re mothula o santse a bona taba tsa gae gona mono fela ke batla go tla letlhakoreng la gao le go latela neo o nang le yone o e fuweng ya bonkgono ya lesedi ya ganya go na le mo e nang le seabo teng bongweding boo ba gao dingolong tsotlhe tse o bileng le tsona le mo yona ka bo yona ileng ya taboa jwale ga tlhaka go gantlentle ba balelo ke motho wa mofuta o feng go bontsha go ntho ena e sa le ntse kunya o le monyane fela ya ke re ntse gola o ntse gola
1: ee
0: ya ngwane
1: ntha ena e o e botsang mentswake ke motho ya tena ke motho a okay nka tla kare dibuka tsena tse keng ke sewenisetsego series di kadile ka tsela ya gore 10 ene re tswang go yona eng ke iphumane ke bile motho a active gao lenthong tsa di-GBVF mme every time ga re attendile maybe di-court case ga ke gotlha ke tlabe ke ngwala report-o go batho bana ba ke tsamayang le bone report-o eo bongwedi baka mokgwa ke ngwanang ka teng ga ke e beya ka thuko ebile ke e romela mo ke romelang teng re kale gape ka matshabeng mensfoga motho rona bane re ile dikolong re le rotloetsa bana ba basimane ka tsela ya discipline jale go na le sekolo se sengwe se ile ga lefapha lengpitsitse re le sona Kore ha re tswa mo batho ke tsana le bona ba mafapha fapaneng because ke tabe ke kile ba tswana re le group ba bang ke ba tswa le fatena social development bo mang bo mang ke ba mena ha ke tsamo mo khwane le ba ba tsa mo khwane ke kene ka tekan ka ba bla ke ke le ka tsona ke ipone ha ke le montsa mothino hona nna ko le nna ke le tsena ne ke batla ho tlo ke botlhata empa ne ke feela ha ke botlhata ho ke hloka motho a nkutlwang tshusumetse na bongwe di bona ya ba hona mo ya tsena tse ke ngwanang ka tsona mmentswadi jwale ke nnete ho iphumana o lokela ho ba mo a le bongwe di bo bohloko ka tsela jwale because bo create na bo lonely o hloka ho be mo hopolong ya o le mong o ngwala jwale o titi o tsene deep deep deep deep na go tsedi ga o tla di mo fumana ka tsela pele mo fumana o kwena o ne ka hetse ntlo ka mo polo a o tsie le a o she go fumana ga ona motho anga wa tla munya ka wetsana e bo etse ka go ba di dimong ke re ke mo tsatsi le leng le tlo ka mo pele ka ga batho ba tshwantse ba utlwisise so le sona kana go e nne tsai ke mpa bo thata ke bona bo fumana ba tsone ka bana hlela ke kenello ba ba le dikelello tsa suicide go ba ntwe ne bana le yona ba tsi ba tshwantse ba ba tsamae ka yona ka tsela jwa o mo etse a rera o ntse mntsi o fumana lengwalo le buang ka bohloko bona ha fitla le rega batho wa fola le ene ke ka o tsa tsena mntsi ha di na se sele ka kekeng abantsa le di gapa ke ntse tsene tse di tsumi ene tsa tsantsa fumana ona di tswa ka tsela e jwa ne o etsa mali mogwanyana o mme o ntsha ka ga batho
0: nnete
1: bo mo di bo ba le matla kana go o ba nlong le jwalo
0: go jwalo khaitsedi ya kapaballo ke lebotse na go gofileng yona tsebelezong ya lesedi ibe mo le mongwa mo mamedi a mametseng jalo ka ke shebile le Facebook page ya rona mo ndi tholetso ba tsho ke bona bo pulane modisa di fi ba tsho re he la mametse ntswa kana ka mona ka Freedom Square ba mametse o ka reng re thola buka va
1: buka hawe ba tla nntswa ke motho a ka mfounela dinomorong tsa mogala tse nka fanang ka tsona ga o ntumelela mme wa ka
0: ee o ka etsa balo kgaitsedi ya ka ke dumela ge ke taba ya gore bo ba tsebo go ngola fatshe re tlo o latela bang le gore re buisane le wena molemong wa go kage ka buka
1: okay mmetswa ke mokgwa o batho ba ka mfumanang ka ona ke nomoro e reng 076 2245 085 ke a di tsepa
0: ke
1: 076 2245 085 mme ha ba mpatla Facebook ke nnete ne ke tsamaya ka ditso la paballo nkipi ya bakwena ke paballo nsapo montsi wa gae Facebook ke mo fela paballo nhlapo montsi wa gae ke yona social platform e ke e sebedisang eo mmentswaki mme ke tsona dintlha tsa ka tseo mmentswaki
0: sentse ko utlwa e bipa founu ya go ka mono ga ke ba tseba ba le je bamaledi ba rona mokgwa ona wa 076 2245 085 ke call ebile ke WhatsApp
1: ke call ebile ke WhatsApp mmentswaki
0: khaitsedi ya kapaballo nhlapho montsi wa gae ka tla le mahlonono mo sebetsing o hle le piso nya ha o khaitsedi ya ka tsamaya ka tsela o fueng ka yona jwale like jwalo ka ho bontsitse bile o supa hore e bile bana ke a bona itlileng ka ho motho a fueng le bana fela he sebetsa khaitsedi ya ka ge phelele skekete mvelu nhlapho vala ga makhanda a madode mnya go jwale ke iputsa bo montsi wa gae ha ba tsho bona ba thiwa ba ge ke wena o itse bang fela he ka kwana ka ha bo mme ha bo mogolo ga tseba ke bo mvelu bo skekete ba vala ga makhanda a madoda ehe fela e khaitsedi ya ka ka tlo le mahlonolo le di project eng tso hletse o di tshwereng sebetsa le batjha ba hlabolle mo bitswang teng le haibe peo yena e tla be wetse mo majweng hona le etlo wela mo bungwe motle ge bone ditholwana tsontso di ditholwana tsa seo se etsang kgaitsedi ya ka ke le buile haholo
1: nentswa ke ke lebile a holo ka nnete bile ne ka mhlomong ka ka mmetse na fela le ba bo se bankile ka gore mo phelong data ke na le ntate a spetlele e bile a buti ho nne bile everything Dr. Mokgome ka modima ka mahauhela phahama ke ne ke le wa le bo se bang ho di fitseng ka nna pele na nhlapo le bo se le bile ka gona sena ka ofela se difficult ke lebile a holo mme wa ka
0: ke le bo abile ka go ba ananela mmetse dintsa dintho ne dikebetse ne dikeke tsa phethala ntle lo go ibe ba o tsheditse ke botle o le bo gaitsedi ya ka batho ba santsaneng ba le teng
1: thank you ne baka
0: ke le bo ile hlepa ba lo bo sibo botle gaitsedi ya ka
1: ke swedi ne
0: khanya mamedi ke paballo nhlapho montsi wa gae ke bone maikutlo a lona ka Facebook page ya rona mpuse puseletso ka moka Kronstadt a re ke nono dlamini o mametse taba tsena tsa kgaitsedi ya ka dikeledi le tshaba ka Kronstadt le yena le ka ga bo mofokeng Julia mamo ha umuwe ka mane ka tlokolene ri tshidi mokwe ka moka botshabelo bile o re siane moya sa le botshabelo be ho etsetsi ba mma wena mamogego moge ona le rona ka bana ka Vanderbilt Park bulane modisa di Freedom Square le ena o mamitsita batsena tsa ka le paballo lu li lizuko ka wana li luzuko kwa wana o go mametsi a le mona Cape Town le Samsoko no mukwena kutwano ma le Fani Steven Nyelele Buo Faville Wandile Johannes Mokhashani ke le bile ka moka Bergman Square le Mdeni Petsana Jwalane Mofokeng gapuleng ka moka Velokomo Sello Mabaso Mojipa Gauta le Tseko Nkhutha motho mametse ka mane ka North West ka Mahikeng ke Lindo Kuhle Sejabatho Nkoni o mametse tshebeletso ya lesedi le Ishmael Sibilwani Morizan Thako risitswe ka moka matati ele ke le buile haholo ntatelele le wena master Chabedi Kitsani Bloemfontein Brandwach Solita Kalo Henneman Pumblong Mapishwane Moshweshwe le sedi tshweu o re ba mo bitsa Stapura au Stapura mamo kiti se mahla ke le bile ka monoka Fixback ke le ke a leboga mogatleng Western Gabaza halo Gabaza Tsepo Matsuso le wena Mrex Mokwena ka moka Pochest Room Makisi Futhi Masiabata Anastasia Nyenye ka moka Fixback tsena ke tsa le kapela go nala Facebook Mamedi Petres se he motshepo ke le buile ka mono ka Vala Marasta extension 15 Bokoni bo Phirima ba siya sekolanyane Tlokolen ke le buile tle gaitsedi ya ka Night Shift Muhudi Muji le wena go bona ka Jacques Fontain le Miguel Tadi Fijian Scrone Manu Tabela ke le buile Sipho Pedro Zondo ke le buile re Happy Monday the festive vo tla go dine ka monontsha Suzanne Majwang nang ke hlomedi le wena dikeledi motau pa le samogele ka monoka Fixback ka magalane ke taba tsetsa la ka mana ka le tshepela rona la Facebook ya le sedi FM e ke fela o batle mono o bo like o re latela taba tsa o di tse pamele tshebetso ke metsotso embedi ka mara ho raya le shumele nan le motso o le mo
5: le sedi FM a ke mo le
0: le sedi ke mollelwa e re ke latse press patekala.

0: wa iphathe kahle wa tswa wa itshwara hantle ngwana ka pilu ena ka e seng be o ikokotelle ibe ya dutla wa tswa hona le batho ba le metsing dipilo mmona go pedusa di le metsi pelo wa tswa wa iphatha kahle le ndliziyo yam yas we yas lento Metso tsi tsiletse ka mora ho ga ya ba nna dula ho Jesu bile ntse ka mora ho ga ina ya le shumele motso o le monke press iphathe kahle le ndliziyo o phile nthweni o re ngwae wa yetsa e seng ke o rata ka mantswe fela ka diketsobe di bua nthweni e ka thoka ke tsebe hebe taba ena ya utlwa hala mamedi wa hopola ka kgwedi ke ya basadi me maobane ho no kitikwa letsatsi lena le holo la basadi go hopola basadi ba ileng ba ema ka maoto ba ema ka nnete ba re wa tseba keng ho lekane ho fitlhela boemong bona jwale re sheba nako eo re leng ho yona basadi na ba tshwaratshwarane leng ba tseka eng ba lwanela eng nakong ena ke ntse ke shebile le SABC News channel ena ya rona ka mokgontse ba ke bona dintho ka teng ke shebile basadi ho tsanetsa entrepreneur ba tshwere ka thata basadi ba tshwere ka thata mo mamedi kore ena o no thwe basadi ke bane ba lwanela monna mana ke itse ke ya gola ke ntho tsa kgaleng hetseo hebe ntse re bala taba tseo ka pa re phela taba tseno ha ke tsebe ke reng jwale ke utlwa ke sitwa ho tshwere ka thata ena ya go lo tsekela ntho tse sa tlotla o tswela molemo ha ke tsebe na ebe ke tabe ke tshepile ke shebile television mona hona le founder Mothei wa ya tailing company ke bua ka company ya di sanitary towels di sebedisa tsena tse bananyana ba di sebedisang ha ba ile matsatsi motheno ke founder ya company o soka nahana ho tlile mohopolo o jwang o nahanne ka ntle go lebokoso gore a ga go ke tlise nthongwe hona le gore be di company tse itseng ke tsona tse tlisang nthwena nna e re ke qale le nna ke yetse nthwena ho be le company e etsang thotseno ka boikgetha kwa no Africa Borwa ke shebile le ba sebetsang ke di property owner ke basadi mme ke shebile le SAPS SAPS le yona ya bontsha ba re ga re kuruta ntswaki haholoholo basadi ba maponisa o ka nahana o maponisa mmona re bona bo ausi fela ka bo ntate ke se ke buela ka kgweding ene go lona re bona bo ausi mmona basadi ba maponisa be ba ga uthu e utsotsi ke o tla ba mathie ka mogatsotsi ya bo ponisa sentwe bo phatlaletse hampe gore ebile ka re ka nako tse ding re meme SAPS mono ba ke ba tlotla losa makala o tle a teng ka gago SAPS ntho dingata ka ga SAPS ha o bolele gore ke motho a na dulang a jagile sethunya a tlamme a kwetse dibutsi tsane ka dikauso a tlamelletse borogo bona tjena bo tlise ha se tseno mogotsi ntho dingata gampe ke shebile ho mechanical field man ba kheneka basadi ba tea makoloi ya go ke shebile ba beile koloi ya lepo ya maponisa mono ba ilukise e re ke re hlae ka mona gape re kgutle kata
1: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Re mmoho le Ntswaki Roikat Motlotlo. Ha ile ya robetseng yena ke bohlasong ba hae.
3: Dijo ya batsi mono.
2: Lesedi FM.
0: Nnete lesedi FM ke molelwa e leshomele mosolomong metsotso ka morago ra leshomele e na le mosolomong ke bone mono basadi ba eme ba tshwere dipanne ka osi waka ke dumela ebile ba ditsiba ka di-size number mang ke bona wa lokiswa mono wa teiwa ba e tlwisitse godimo itse ile mabidi mane wa bona ba kheneka jwelo ka ke dumela dikoloi tsa subsimane ha dikobeile e sentse e hlakile ha hona nnotwe ha re iseng company e feng holo leshwa mono ka ha ga subsimone o shontso ona le bo mechanic monnate go go bile le ba basadi ba teng ke bana ba itatletse ka sedutswana bolo ka ke bontsha gore ka nnete ba re ba gothaletsa ba re go go ho etsa nthwena e etsa hale mme ya phela ha bo di logi tsa bona ka pa di inza koloi tsa maponesa se kana ga di bona bo koloi ntse kae kae mo mechanic u fing di telwe hona ha e mona sa pusi mona ho go leke hore ho nthotse dintse itseng di savele tshelete e seng o sebe tshelete o sa tloke tshetse ding ka kgola di tlabe di ba phametse ka pa ho batlwa di pakete tse itseng basadi ke bana ke bone ke nthotse ntle haholo tse ka opelwa matso pele ya pele basadi dimbokotho ai ho tshwere ka thata le di company mona mafapheng mane basadi ke bana hona di company tse basadi ba tshwereng e leng ba etapele wa bona hore hona le morero o batlang o itsetswetle e bile re nagana o tsebe ke mogopolo o tho motho eno o tseba go nagana gore o tshwanela o je o apage mosa ono mogau ono jalo ka ga e le mogau o la nna wa ba teng o tlisang bophelo lefatshe mogau o ge ntse go o tlhoka ke gona o tla bona gore ka nnete mesebetsi e itseng eno o tho e ne ikgethile o tho ke ya basadi fele ena o kekebe basadi ba kena di-mining ba thewela ka mekoting kwa kwana dishafong kwana ga ba na nako a osi waka go gannwa difofane ke basadi go gannwa dibese ke basadi ba dipepeta kore e ne ya gore e be ke batho ba tla dula gae e be ka nnete ke bomma mosadinyana gae monana o shebile lelapa go ga o cheke bana fela ga e sa loka ntho eno ke ya kwala e feleletse ga le kwana morao kwana re supela morao kwana basadi dimbokotho la nkutlwa morao moo ba re ke bona ebile le re ka tlhoga a lona ga leboa bafase ga leboa.

0: mthulise utheo ya mthanda ngithi mothulise he he la utso muzisa santsa phamisa matswafo ke tswile mthulise utheo ya mthanda mamedi metsotsong ya mashuma mabedi tjena pele ho ka lshumele metsumedi ke fitise ditaba tsena ho tswa ho ba dikgabane herbalist sirele di super health care ke moriana ba batho ba baholo o sebetsanang le mofetse hlahala silumi ho bomme ba ile matsatsi ngo hlatswa madi o thusa le ka phadu dimo ya madi ha mmoho le tswikige le bakeng sa majwana a dipio e leng di kidney stones tswikige le high blood di beya taolong ke baka ka lebaka la segeledi sena se so le nyoko e bapale ya maobane e thusa le bakeng sa serame sa masapo le manong e le sa opang hape ka bosona segeledi se matlafatsa sesele sa mmele wa hao bana le segeletsana e le moriana wa bana o sebetsanang le ho ntsha tshilana ngwaneng ho ntsha lebese ngwaneng ha huswa le ho thusa ka ngwanana le leleta le lengata le ngwana a sa holeng hantle ke o kgathatswa ke manyowa ho na le ngwana a dulang a kula kgafetsa kgafetsa ka lebaka la letswe jana ngwaneno wa jwalo o tlhoka sona segeletsana sena hape ka bosona ho ngwana a sa jeng ya sa rateng dijo e tloetsa pelo ya ngwana e be tshou ngwana a je be pe go potlwana e ditshobotsi tsa masea mmele wa masea e se ka ngwana o haellwa ke phepo ha o tlhokagale jwalo ho na le segeletsana o ka di fumana ho le Afrika Borwa le Lesotho le tsa kwa WhatsApp ho +26 62120662 +266 bo pe ya 62120662 kapa 0720202371 0720202371 segele di super healthcare le segeletsana sa bana ho tswa ho bane ba di gabani he ba list
1: Kenna TJ Omar Omametin Twaki Mukum Sedation in Sahasa Mamorad

0: Mamidi bane ba South African Weather Service ba bontsitse hore ka nnete ho bona hala ba ntsitse mmala o orange wa lamudu e leng level 6 o bontshang mme ba etsa tlhokomediso ka lekgethia jwale taba tsa bona ke hore tsamaya hobane o hlokeha ho tsamaye le shebe batho bana le shebe batho ba baholo bonkgolo le bontatemoholo mme ba motho o mmona kae kae maemongana o mothuse le shebe bana hore bana ba apere ka tsela e futhumalang taba tseno kaofela le ena ya ho tsamaya ke taba e ka sehlohong kore e se motsamaya obane o tsamaya gona jale wa bona ke nako mang nako tse dintsileng mona motho a o tsamaya o bona batho motho a itjaketse sekhulubeke se manameng o kekeng wa re tšhe se ne ntho e kokomodileng ka mono gore o jagile ka boima ga o tsebe o ya kae kore gwa tsamauwa o bata tsena o kotswe ka tlong o bata akana e se le mabaka a utlwagalang a o qosang jale go tho le qobe taba tsa mofuto ovalo ke a be o tswa seile kae kae le kgethia ho le kgithile le o kwalle mane ke bone mathata go thola o kakasa le sa le buitse o hatsetse menwana le kantle ha ona thuso go tsamae o sa tsebe na o ya kae o tsama wa no tsama ke hona ke re nako tse dinye mong tswa ka tlung madulang o sa re na o tlokopana le bo mantsi le mona le o batshwara po ha o tlo tshwara po ho bataka le kgithile ha ka o tlo tshwara po ho o qala bang ha uwa kore ke batla ho nahana hore na ha o qala fela o atamela motho o ne o tlo motshwara poho ho bata tjena le kgethile ha kana le wena o ntse o tlakasela ke serame o iqala kae ha o iqala a ke re sentse ya gola motho o tshwere ntho a tsebang o tla mosutlwa ka ona kapa ke sethunya sa maiketsetso kapa ke sannete kapa o tshwere thipa kapa phanka o se o isupela lephakonye tlisa eng o mphile na a tseba ga o qala gore motho tlisa kapa mphe e ka go nofile motho ntho eno jale wa e tlhoka monga yona wa e tlhoka e ka reng ke esele ya nono tho ga ba le botsa le monga yona wa e tlhoka ga o tlo ntshwa gapo o tlakasela meno mona o otlanya meno ke se kabe sa founu eno wena helang he wena
1: Waratwa.

0: le sediki mollelwa le metsotso e robedi pele ho hora ya le shumele na le metsotso medi mme di ntse ke le maemo ngano a le hodimo a ana di hadima pula tsenga pula yana ka mona le ya kgethia ho hlokomeletse ile ge shebile ho bile le kgethia le lengata le kgithileng haholo le bang le amme di kakolo tsa ho tloa N1 pakeng tsa Edenbeck le Springfontein mme ka lehlakoreng le leng le ho ntse ameile bo mmila o kang wa N6 pakeng tsa Redersburg le Smithfield ka lebaka la lekgethia. Mme mo spokesperson Lwande Mahlasela o tlalositse ha R702 pakeng tsa Diverse Stop le Webenare le yona ka nnete tsela ya thella mebila ya thella she le shebe bakganni le boemong bono. Mme pula ena haholo le R34 pakeng tsa Welkom le Kroonstad mo ka nnete basebedisi ba tsela ba hlokomediswang go ka nnete ke hwa phalla ka mono ka nnete hwa phuphuma ka mokgometsi a le mangata ba le wa tseba o tseba kotsi ya metsi ha o le mokgannore se ka nka di-chance o bona ekareng a mona ke tlo feta metsi a kotsi hampe metsi a kotsi metsi a nka koloi ena o thole e fofa moyeng mane e ka itshwere ke diphaephae kore nako tse dintho tse dingwe ka di halala fela osha a ke tla feta mono gale ke ganna ke mokganni wa gale o tla e bona ko yoko ka gara metsi mme monghadi Mahlasela o tlalositse gore mebile eo ya maileng boemong bo bongwe tlatlhentse kwetso e ganakwana go fitlheletse dintho di ka ba boemong bo o loketseng gore tsela eno e se ka ya tsamaya ka tsela tse itseng mme re shebile dintho di ngata le ka mone ka bo Natala KwaZulu-Natal go ntse o tlhile maemo a le ka tsela eno bo legalo mane bo Van Rienene ke le go kgethile fela mono mme mebile e balo ya kwalwa gore ka nnete bophelo ba motho e mong le mong bo be ka letlhakoreng le bolokeileng re seke ka iphumana re le ka moo thaka di fatelang ka teng e be re tshwere mathata se qauwe mono koloi e tshwaseile mono letlhweng jale o bakela le batho mosebetsi o siko o ile wa tlhokomedisiwa e sa le ka nako ntle le abetšhele o tshwagetse tseleng wa utlwa ke mabaka a utlwalang boemong bo bonontse o ile ka sele o se kopana le lona e be ka nnete tsela le kgethile mme o tshwaseile mo ke a utlwa e seng o ya o ntse o utlwa ntse ke tlhalosa o ntse o ya fela ntse ke tlhalosa ha wena gale o ganna ga o ngwana maobane mona ee la papa Mokwena montle Mokwena ka Bekasfort ke lebile haholo le disebo le watle o mametse sebeletswa le sedi jalo ngwane nobe se a re ntswa ke o ntse o reng ka poho e kere poho baetho ba etswa ngwane shishi disaspatch se le tsa le spatch hela se patse sa mo bata ha ka kana Thabo Musia ka dipolasing tsa Warden ke lebile haholo le ngwane nwa weso o re o mametse sebeletso ya lesedi ba mme ntse ke nqete hle ka poho ke stabi khatebe ka mana ka monyakeng ka versus pon a re mpula e hape lala ma medi ke a tshwele
1: Meland melame o tumediswa ka nkgono mazima ka mona ka zontene sebokeng dumela ausi
0: dumela mmehle dumela mme mazima
2: ga ntsoki jo ntse go mametse ntse ko mametse ke le deep ka gare kobo
0: ke batho ba le go nne
2: serame se re mo ngwane ditsebetse yo ke ka gare dikobo ngwana mme fela wena o ntse o nketsetsa ntho e ngata mo ntse ko mametse ga monate ke tshedi ke swe
0: thank you cd ke a e nagana dipe
3: ee mentswaki
0: papa
3: le kae mme ga monate ke mogatsela fela mme mogatsela ka mona ka lady brand e tlhile o phodiphodile ka nnete tšhela e se gampe a kalo ee mentswe kore ga o thontswaki le ka mona ka lapeng heso mona gabewane mone ke na la usiwa ka otho ke ntswake ya motshwana ke na kelo ka wena ke lebuile mentswaki o be le bosi bo monate mme
0: thank you pa e tlhile bo ntswaki wa tshwana ntswaki ya ganyang ke tlhile ke tlhekile ke motaditanemee ka tselanyane nngwe tse Mari ha ke tswa mona tsholo lo ka o ke o teng o tla nka ka nnane o la re khoba bosi.
2: Hi Matsepitepi.
0: Hi.
2: Good night to all my. Yo ka ntle ka mona moya o tse go vuvu. A ke roba le ke mametse ona moya o. Jo se ga me se reng bana o seng ke sono.
0: Bye. Swartberg pasi e kwetse ka lebaka la legethe mamedikile bule tlhagetse yana o sasa na tefela ke manano o tlatsebeletswa lesedi o ma o teng o re tsamayantswa ke ga o na le letho mono se ka tlo tshoswa mona fonaneng

Jesse Johnson, tshebeletsong ya lesedi metsotso ke leshome ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. E tla rha metsotso e tsamaya-tsamaya kae ka he mabedi motla ho yena ya leshome le metso mhlano ka mora hora ya leshome le metso e mmedi ke la bobedi ka jeno. Nana o ke la RQB re tlatlhe re o shapele mmino bono maobane re ile ra bua ditaba empa ka jeno re tla shapa mmino ka jeno re tla o shapa mmino bono. E matsatsi ana ha tsamaye ka o tshwana mo mmedi ha tsamaye ka o tshwana ho hang ho hang ho hang ho tu ho tu ho tu ho tu e re tla tsama jwala he tla re o tle mashumi a mabili a mtsimhlano ka mora hora yena hemo mmedi wa tshebeletso ya lesedi re be re sheba di re tso sa batho bana ka nnete ba ba raro fela metso se ngelo shebele mtsimhlano pele re fitla ro ya pele tla ke re shebe tsena tsa botloko tsebe fela re tsipa-tsipe gabedi a raro tshebeletsong ya lesedi mona Afrika Borwa re ka re sheba rona di eme jwang e tla ra metsotso e le leshome momamedi pele re fitlha goreng ya pele re tla ke re tlo fana fela ka ntho tse pedi tse tharo tseo re ka ra thusang bana ba ntseng ba bala tertiary mane di-university gorena ba ka tlhokomela taba di feng hen mabedi motlegeng ba fana fela ka boeletsi re tsipa-tsipe ga re tlwa mona tla tlo tla setlhogo metsotsong e lemashome a mararo ka morago ra ya pele re tsipa-tsipe mono ha mabedi botle la o sa tlaise lebitso la gago o ka re jetsa fela bothata ba gago re utlwa rena taba di ebe jwang re tlo tsa majolo ka jeno lenanong la RQB shebele motso monga ke metsotso ka morago ra ya leshome le metso e mmedi jalo ka kile ka hlalosa re ya gona teng goreng ya bobedi mo mamedi ha ke tlabe ke o sia mono go vele moloi lenaneng la ditheoga dikalaneng mamedi ho wa bata television ga o hlaka mona ke letlhwa ga o hlaka mona ke mang ga o hlaka mona ke eng ke bone kae ka go na le lori e weleng ya dikgoo go lla dikgoo ntate batho ga bana taba le dikgoo banka kgoo motho o kenya kgoo ka lehafing ya gae bophelo di alla dikgoo mono ntate di alla dikgoo mono ba nyafa ba matha ba ye gae ka dikgoo tsena e mong ga kgone ong ka tse nne e tsamaye motlapa mona e mong ka lepheo mong wa apa mona e latlhe fatshe a latlhe kgoo fatshe ya e latlha e ja fatshe mang o ithiba ka nqane ka mokgwa o taba di etsalang ka teng mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi re tla reng ka nnete re tla reng o fela go le jalo ntho tse e tsalang ka nako ngwe o fumana gore go ele lori ya dinwa maphodi o tla tswa fela gore naa ke a senwa maphodi se fela o fumana botlo lo itšhatlheile monthe ya o na le tsepedi tse thago tse ntseng di le jwang jwang go na le ngwe ileng ya wa maoba bona pla toll gate ena anye ya gre ya ntho tsholo eseng grasmere mšhana tweman e ne ya ntho ya farkerte flamon ebile ke tloa mona ke thata ile ke tate tse betle me bana ke fitla ntho e ke ena e wele mona ntho e ke ena e wele ntate batho ba thewa dikoloi mana ba ilo nyafa e ba fitle ba nke ba lahlele ka mona ke re o etsala wange ba ga ke re mokganuka ba ra e ga re ke eno ha tshaga tshaga ke jwale mokgani o mathateng jwale le mo ba ke la mang hape le etsa le a dapul ga ba ka opola ntho ba ga dapa ba ga dapa 50-50 ke 50-50. Basadi bana ba re tapa a kgwedi e fedile. Ba re tapa, ba tapa. Mamedi, ke ntho tsa fatshe le. Ba ntapile gona jwale. Atjho ntate re ba ntapile. And-e go itse basadi ke 50-50. Jwale le bona ba tsamaya ba ile go sebetsa ba tlwelele go tapa. Ma ba ntapile ke bua lane ba re tapa a go re na ba re tapa di otla ke mshane ne so bana o sa di otla television mana bana ngwana a mahlwane bana o di otla ka sotho ka puyana ya marena man dege she bile mo ne ba tla ke bua mo se ya re ntwe e ntabo tse ke le mo man tse ke nahana ka bokong ka mona ka re ne batla ke masole motsheare e ke tlose bosimo ya ka nnete momamedi wa bona ga o etsa motho e mong gampe ga o etsa motho e mong gampe go tshwana la o nka loan gobane nnete ya sala
ensetlo o etsa halla tabeno lo wena wa tshwara batho ba mpe bophelo mo nebe ba wena tsa ha o di ntho di thusha la fela ka batsa ha o mono bophelo bo tsa maiwa yuna le batho ntate bene gege o no mo tshepa o tshwere motho la ke yena motho la ke ya sokola ho bona jwale ho putsa ntate ho putsa ntate ho ho be ke tsa nnete. O tswala la onka loan ngwane so tlo patala mme o tlo pata ena le tswala o tlo patala ena le interest tabene ko uetsa ona jwale ko uetsa bana ko tshepa ska ba etsa batho ba bang hampi ho ha ska ba ba etsa hampi di tlo gukela ho wena wa rata ka pa o rata e ka nna o ka nna feta ona jwale wa bona la ka re hle ko wena o thusha la fela ha ona le di toll gate pele kwana fela bophelo ke bophelo ntate ona ntwe tla o yemisa. Bona tlong ntate o lawa ke monohang. E monohang ono nke tlo wila hlefatshe. Jwale bophelo mona he ngwaneso. Se o ratang gore batho ba wetse sona ba etse sona le wena. Mme o ke kwa etsa bo. Ei, o na le ntho engwe ne ke e mametse ya mme e mong tjena bana. Ai. O re o ka nna hola bophelong ntle le gore o tlwise batho ba bang bohloko. Ai, ha e khona mmino la bua ntho e thata haholo bana. Hona le memo nge ke tla mokotsa mona ke mofumadi wa ntho wa Thibo Touch. Ai khona bana. Ye Thibo Touch. Thibo Touch. Ai khona ngwanaka. O nyetse mofumadi mo ntate se ntho wa bala. O nyetse ntwe thata haholo mona. Ke ne ke mo mametse a bua ke mme a mokwele bana. Ai khona. E ona ba thwa sa ngo bua bana. Ah. Ye la mo mamedi what goes around. Agora que te huele mona mpumalanga mo motho yona ke murudi ebile ke sibini wila tla tsebelo sinyale sedimo na ranka ntho mona re ba sheshe ba hleka.

0: 3 ba ufetwetse o ipotsa handlentle ke ntse o sa etsa letho o gile a bona motho a etse a o etse dintho e ka gona le ntho empe o ntse empa o sa etsa mgana Jesu ga o ka mpha pulpiti ya ufinyana Lapele ke tsentonse.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
0: Yona we, utlapele re tsose batho re tswa Khatswa ditabeng motho ke yona hle re dumela ntate tsholo ke kopa o tlhoba bosiu le motho wa bohlokwa ya holanga ka jeno ke di 11 tsa kgwedi ya bo 80 bana yana ke ya bo di Patrick Mofokeng a phoka e ke Patrick o thula mogele street ka Bethlehem ka bona wa tswala ke tsatsi le la tsolo ka jeno a be le letsatsi le hlonolo fetseng mo motho a bua ntaba tsene ke Mampopi Mokwena o ka bohloko ke batho ba loso bane ke batho ba loso loso e ka nyinga ntate tsholo ke kopa ho tsosa Teboho Phokojwe ka botshabelo ke tsose le Pule Mosiame Mosianedi yena wa ka Bothaville le moradi wa ka ke Mosidi kwa lepe ka Kronstata ba tsoswa ke nna kwa lepe o ka bona ka Durban ka mona o shebele hlwa ka mona ngwana ka kwa lepe o shebe ka mona monna e ska thella ngwanaka o ska thella ka mono ska thella o iketle papa mana iketle thewe hantle ngwanaka o thewe hantle o ska potlaka re ke etse tsena kutlwe
2: ha ntate tsholo ke qhoba bosiu le morena Rantheba ka Kimberley ke qhoba bosiu le ntate Mahlatsi ka dinwe ke qhoba bosiu le ntate Gauta Mavoso ka Sosolo bana ka ofela ba qhoba bosiu le nama morena Maluka Simona Zone 5 Thabantsho tata ntate tsholo ke rata hle
0: Mme ke le buile a holo hle re kutlwe mang hape
3: ke. Dumela ntate tsholo. Ke mo le bohento meng ka tumo le Parisi. Ke kopa tso sa khali mo le fe ka ruwe le poti. Me ma morena maloka se ka zone 5 Thabantsho. Shiqui matumane ka matatire ke le bo ntate tsholo bye.
0: Mme ke le buile a holo hle.
4: Khotsa mang a phofu.
0: Mme.
4: Kumametse ka le khubula 88.9 ke le ka ikageng potjola RQB ke rata o khoba bosiu le baba latelang. Ke nkhono ma mthunkhulu kopisi ka ke nkhono ma mojalefa ke tetelle ka ntat mahlatsi ka mozolo ke re o bona bana beso a re tsaleng be ke ha monnate ka mafolofolo ma mahlatsi ntsa le rata ka le rato leo tata mo ngafofo
0: mekwa ka hle
5: dumela ntate tsholo ntsa ko mametse ka SABC plus app je le msebetsi mona fix be je zo lo amehla ke di o marabane
0: wa tatse telele
5: malume ya ka mane ka kanana ka 14 ke tsose motlatsi France Musala ebile ona hola tsatsi na maobane ntate tsholo
0: ba re yepi
5: ke re ntate modimo a re fe mahlonono go dinyene re holang ka yona a ga le tshelete ntate tsholo ke ka mane ka zone 18 mchelete re tsietsi masimo tsetelele ka tahle o mo rabane yena o buitumela mane mchelete ke ba tsowe ba mamela ntate tsholo a re ho re nya bobedi o tla mo hatsela fela
0: ndai le ga se hle ke bone o ihutsi a holo 55 seconds
6: ntate tsholo
0: mela me
6: ukwena wa Yesu
0: kwena
6: na munsi wa ka mopotsi
0: ya kwena
6: ke tsusa mapinda lepo ke tsuse umstone ke tsuse di denzeni
0: denzeni
6: ya liboga ntate tsholo mukwena
0: wena ke le bile kwena
7: ntate tsholo phetso phetso ipapi tsama ka modala masi ka mara ke batso se ke tsuse ntate mabizela o metima shumane Nkhona ka aleta mahluko versus Brownie man
0: eh
7: Lilia Moshana versus Brownie man ya lebuwa ipapi thema ka moka dalmasi ka mo tangi
0: ke le bile hle di pepzen
8: hey money ntate tsholo morning ba yesu rutse ka cross that ke kwa busule mo halete bo se rutse my boy le ke hele Elizabeth Matabela ka mohlakeng Randfontein le Perseverance go gatse DPR ka Freddieswap. Thank you so much.
0: Mekele wile a holohle o tla ntshwara le ka mane ka mahale.
9: Dumela ba le pena ga ke tsosa thabiso. Malatsi di ka atenda lona ho la le tisetso le balona ho la le khontse khiba. Bye ntate Mjuma ba fe mahlono lo ba ho le ba ho le.
0: Ari empe.
9: Bye.
0: Ke le bile me wa ga ri empe le
10: se. Ke tsholo.
0: Hello.
10: Ke kopa tswa busule ba latela. Ke nne ma pinki ma joang. Ke ntate ga ba itsimile. Le ba ntate dinga ga hena ma le bana bohle. Ke kopa ngo tswa busule bona ke mara ma joang ka le bo.
0: Maria Majwang motho ke na hle o re ke kopa o tsosa le bohang ma magaba o tsosa ke thabo magaba ka mana ka Bloemfontein ere ke shebe mong ka pelinyana a ke bana ba se ba le teng ke bana ba se ba le teng ka mana tsholo potela le ka mona ngwana ka potela ka mona dumela hle
11: ngapo ho
0: ngwaneso
11: mna tenda to ha ka hle
0: ndate
11: e ke kopa ko wa tsire bana ntela
0: e
11: Eh, kwosir morme aga elentari tabuto aga elenzama. Nake lati ka mona ka fetsepo. Enke monga pho.
0: Lati ke le buile hle, dumela.
12: Le ka ntse solo.
0: Repeat some rain al kai.
12: Ha re tenda to aga. Ke Ramathebane ka mona ka Bethule ka Bethule. Ke ne ke tsosa ntate Sobo Mosiwa, ke tsosa le Abuti Changi, ke tsosa le ntate Manosa ke re ba tsweng se le nako. Ba sebetsa hantle ke ntate ntate wa ka tsholo, o be le na letsatsi le monate.
0: Ke lebile hle motlhomphe wa ka, kgotso!
13: Ee, Rabotsholo!
0: Morena Ranthiba!
13: Hantle le ka ntate pelo ka?
0: Monate motlhomphe!
13: Rabotsholo ke a ke ka mane ka mori difizi ba ke ke tadi se ba se na khata tshe tshe go se ya botsolo mo ye ke ka man ka sa tsholo ka mo ke go botsa mahlatsane tshe tshe go botsa botsolo mo ye ka ona mo ka sa tsholo ke re tadi se le mo fele ke re ba tshe go botsolo mo ye ba ya botsolo ka tle ga re re go bira botsolo
0: a ke le bile mo rana ran the ba mabedi tumela
13: a de tsolo
0: ndate
13: a pila pila yo
0: a bona tin tatwa
13: o fala re robe tsem para robe ala ha mamelo ntate tsho Ma patata tsuwa ntate tsholo sa teng gono nini tsuwa ntate tsholo sa teng gono mampi ma mama lo kwa ska le buile le mama mthim khulu le buile se ke tswile ntate ma tlati ka dinwe
0: ra lo tsena re tse tsena ma be di tumela se
14: ntate tsholo o bua le khale mo le feka go di potse ke qhuba busiu le mama mo gana maloko se ka thabantshu ke qhube busiu le ausi wa ka ke Sophie mo le fe ka mona ka go di potse ke re le ngwana ka ke sipho mdatsula mane mokwalo fa re foto tshege ke qhuba bosiu le bona tshege ba mamela ptitsulo danga ptitsulo
0: ke a le bua me ke a fete
15: mana ngwana la dilo ka o jimela o phele mo don dei go go bile nyo magana ma kwepi
0: ndade
15: ha e ke ta ngwa ngolo ke makatsa magana ngwana mofo je je ka magana bo ho si mo le tane mane swateng ha monyaki a tsu nge ga ga se go bona le o potla ka ke le sekgetheng a mahlehle a magana mahlehle mahlehle ja ka magaena ke ba ka di khomo ke qetelle ka magana tsitso le nono mane happy ke ka magana ka ngome magana ja mofa wa ha ke a go kobela ndati tsholo
0: ndate ke a le bohle
16: go tsentse tsholo ke a to happy birthday ho mo khomo lo tsika zo tetini ke tso se khotse mo bo se tso se mo go se mo go se ka man ka constata ke tetele ka le tsela mo futeng kwa ka thank you
0: ke a le bo
17: monga pofu ke tso sa le tracker re de tra a tsoe ke nna se foka se thola ka mona ka sene ka
0: ke a le bo hle ke kopa o tso sa sipho mo happy ka BLM go ga wa thomorena BLM go ga BLM o tsosa ke di makatso mo happy ka makwati mo emaneng wa ratwa ntate kintse ke o mame tsare le bohle ngwana morena ka dumela hle moratuwa ke kopa o tsosa mamorena malokase me mamoloi ke katelle ka ke mang motho ena ke mang ka molefe e ba tsoswa ke me masimama o ka ramolotsi Phil John screw on o ke khale molefe yo ke khale molefe re le bohle me a simama ke atla ka mona ka mehaleng re ke kateleng fela ka
18: mo hi nga pufuka e simo ya o ka ntse ka mo ha go dilo ba bala hle yo re tsose ba tsuka o fela sera sera
0: ke utlwile kutlwile kutlwile ha sa etsatse ha ona motho a bitswang ka ofela lefatshe mona ha ke ha ke eng eno ha ona motho a bitswang ka ofela ha ona motho a bitswang re bohle
19: yena ntate tsholo re bona ntate
0: ntate ntate
19: ke go pa go ba busile bana ba latela ke re ntate le tabela machacha ka bona ka ga semeke
0: ei
19: mar marikane
0: ei
19: ke thewa ke tle ka bona ka Carlton file ke re ata ma khata chemulane ka bona ka Blay 4 Carlton Philly
0: ka Blay 4 ya
19: ke mata ka lebelo ke ya mane binone
0: mm
19: ke bitse tsere
0: we is around
19: mo tla le ga gapuka mo bona ka binone ntate
0: e ntate
19: a go ba musile wa raka tangi so chemulane ka bona ka Carlton Philly thank you mangapof
0: ntate ntate go aka dumela hle hello
20: andele ka mabambe
0: gatenda de
20: vidika se dagorke kene mari migrante tipusamo tsai mono migrante leke tsere tawane mono migrante tsetele ka makarena ntate vidika se tsuta ba tsa
0: ke le bile ntate o dumedise makarena ka mo dumela hle
21: o tshepsona
0: shapo ho joa
21: tiko pa so sa zone dilo ka manka welcome ke re mpotsa na pakisi akela ka matibelele anya tanka tsholo
0: ke le wile sesqui dumela hle
21: tabtsolo go ya baba
0: re tele ka figile
21: ya phila baba ke ba busa tabtsolo ke le ba busa tabtsolo ke busa u puthonado e hitipeki ke busa do putile hlonono e hitipeki bese ke zwe nice the ba busa ba buze shabalala o hlala laibal fongi ke mabavuki ba klalele baba thank you baba
0: ke le bula holo hlefekile ka palfo ka mo
22: tela mo ispani ngale tsaka tsala go tshavile se ka mola
0: eh
22: na mo ispani ke shibile ka bona ka deve le mo ko respect mo kere ke tsose le ga tola tlo ya ka ene le tsene o mo go ene tsose le mo wa ke le mo tlo ke ga ba tlo ba o mene la ba tlo ba o mene ke le bo mo ispani
0: ke le bula holo hle dumela mga feme
21: Angela ka tsholo.
0: Mamanati.
21: E go botsa sa magana ga ntseba, ba ba ntse sitela na maobane
0: ke ya. Mo tso sa jwa nga tswile, o ka tao tswa mo sunza kopela ona jwa. Ha o lwena
21: ntse. All right, ke ka thank you ba magana ga ntseba. Ke go botsa sa le.
0: Ei.
21: Ne mo bone ka Bethlehem, le la ke rika ana ne.
0: Mhm.
21: Ke tla ke mo mametse la ksa gono ke. Ka telega, Johannes Mahlamba ka Limpopo ke ga batho ba ba mamela ditholo
0: ke le bua
21: kwa di kubo wa ba ta u ska phalota ke ma thank you jalo
0: ke le bile ntsene ma be ditumela
21: mona pofu wa tla u bona
0: nda dehle
21: mona pofu go re kere mo morolo ka pa pija ma risbeke ke go ka kere mo rena pa pa ke tsauli ke ka tla ka manase a se ma simba ka go tsiki bana bohle ba khuba botile kolanyane tlokolen no less london 89.0 tanko
0: ke le buile hle ka pele nyana hle ba kopela e tla re tshwara
23: data tshilo ke pitso pitso
0: ya re tshwara nakwe
23: eh ke a tshe a khona dikitlali ha ke re data o jobs khahlali ke re joseph khahlali ka sela ke sabata tshidisi ya ke this is from Tanzania
0: kama hao sabata ke le bile ngwanes
24: Huawei Pure 90s Pro 5G en chanjaws of Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa se solo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74s ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumane a lebenkeleng le online hona le dipehelo further together Vodacom
0: eh bra page ka bohlokong ka mona ke ya bona ho tsosa cheta le chetane ka re ine ke ka mona ka bohlokong ha ba tsuwe batho motjona ke na ti sebele sengala sedi shebele bzerobonga re ho renya pele u tlantwe na tsama mona ya massage antwe

Wantefula. Ke press tshebeletsong ya lesedi metsotso e dula hantle ho ye mashome a mabedi a metsemedi ka mora hora ya pele mo mamedi le nana o kila re khoba bosiu ke itse o tla ke re qoqele ditaba tsa hao metsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya pele wana pina tsena di etsa jwang ha ke bole e pina ke ne ma thaile nngwe ka mona mamedi ma thaile nngwe ha ba tle letho ko jwetse ke a uga man tsi ye geng na tikinye ke bana ba set ntho ba hey u teng fet tlempeli u tlempeli le tlame a le tlapele ho nye le tlame a ho tlapele ho nye white paper back le tlame a ho tlapele mono se ke bala ntatela o tla ngolla mabedi ka potla etsa wanga potla bua ditaba o di otle handle fela o ska bo seetsa ntwe telele ka nete ha re sa khoba busi ka na kwena ho hang ka na kwe le khale ka nete se ga ke paswane mona mo grendi mona ka paswane e ka paswane ka mona se ga ka paswane ka ka nete ai fela ba ntlileng ya etsa la mona ka Google ethu go tlhongwa batho ba le shumele motso man ka Google ethu ka bana ka lecha le langa mona mafelong a beke icon do ya di ya tsama hantle ka mona ho hang eish ya ai ya ntotse mo mamedi ntotse re tla reng ka nete ai batho ba thungwa nahana fela le shumile motsomo ba thungwa kalanga ka mona le ka khayalecha mafelo ngabeki khedula metsosenge mashume a mabedi a metsemine ka mora hora ya pele e o tla re fast story sa ntwe ile nya o hlela nako ye fitleng hle mo mamedi e ipate o ska tsho rena o mang taba tsa mfuto o jwalo se ka bo so itlhalosa gona o mang ge batla dintho tsena di tsamaye ga monate ka nnete a re batle o nne o tlo tlhelela mo na kae kae nna le batho ba bang ba ka nna ntate a gona taba ke re ntho e tlhaetsengnaam sorry yeah.

0: ke o taba mabedi wa tshebeletso ya lesedi metso sidula hantle ho ya mashebi ya mararo bo sekeng ka mora hora ya pele e ke itse o tlongola ditaba ka kwano hle o tlongola ditaba re ke re utorna o di bea bea jwang ditaba tsa hao motho ke na o ngoletse hle o re ho nna ntate tsholo ke ile ka hlaelwa ke tsietsi ntate a thula ngwana ka koloi ngwana a ba a timela ho ile ha ba bohloko ka nnete empa Jehova a re tshedisa ho ile hwa feta hobane Modimo o teng re a leboha hle mme re a leboha ka nnete o mme kapa o ntate re a leboha ka nnete o so e beile ha re batle le go tseba gore na o mang re ke utlwa ka mona gore na o reng yeno o otlileng eo voice note ka mona e mashome a mararo ka mora gora ya pele re utlwa re na ore
1: apitsholo morena kampusang
0: ntate
1: a re leboe
0: ei
1: ke nna Papisi Betwane K5 mona ntho e kileng ya nhlaela nna mona ke gore ke ne ka hapa ke pere o ne etsala gore nako nngwe dipere tsena di mathe ka lebelo ga ga bosi le motsheare gona ka mona ka paving ya rona ka mona ka pasekontiri pere e tla mathe kwatlakwatlakwatla e tla ka moga gao wena o tlo etla go fumana gobane ntho e tlang ka mona e tatilems ke pere and-e ga o sa suthi ya go hata jale tsatsi le leng ke tlhaya ko ke tlhayang teng a ke tlhaya ka tsela fela kgoneng ya tsela ke bona pege ke ena e tla phalela gonne e palangwe ke monga yoo ke baleile ke ile ka nkele ke re ke a mo suthela modena a boela isa go nna ka mo ka balela ka mane a itlise wa tsantate tsholo ile ambetsa ka spinela godimo ka ratana ka setlhe kalo batho ba bangata ba tsheya bile ba thaba ha ba ntse ba mpona ba re ntho e nketsaletseng ke motlholo go bo gona rafo na empatalaneng fela go jane gatile bana ba bona bona tla utlwisise Papisi Betwane K5 a re leboe
0: ntate ke lebile golo mabedi metsotso ke ye mashome a mabedi a metso e robedi re ya goreng ya bobedi
2: ke nako e telele basadi ba sa ananelwe

0: Lesedi FM ke molelo
1: ho joalo ke a bona motho ile a ngola manegile ka botsa rena SWV emetseng re emetse Sisters with Voices ndade tsolo la o sa itlhalo sa hlengwa ne so rena o mang re a leboha ka nnete hle re a leboha e mashume a mabedi a metse supile ngwetsotso o nna le wena re ya goreng ya bobedi mo mabedi re mona ho Lesedi FM o go rkotlele ditaba tsa ohle ke itsela o sa ithlalo so gona o mang batho ba bang itse ba bua ntho ya mohlaetse mohlaetse ha ona letho le watlang ho lietsa o tla e bua le jwalo fela a go re letse se hle ke yona mamedi wa letsa ka kwa re nge ku tlorna yana ke mang ke mang a fe dumela hle hello e
2: ende ke tlo dimela senga tswa
1: mo bua ngwaneso
2: ke tenda de
1: wa tsiba o sa kwa le sealemoya seo ke a feta
2: ke sekwadi kopa tshwarele tshwarele ntate waka
1: ntate ke waka
2: ntate tshole ke kopa thusotlhe ntate waka ke kopa thuso sebrief ntate waka se ke kgata
1: mamela ntate akere motho a re fe story sa se ileng sa etsala taba e ileng ya etsala pele
2: kwanakuka ntate waka le
1: mosle re na le bothata ka ona mamedi dumela tle hello Lesedi? Repetse mme wa ka le ka.
3: Ha o ka mhanda ke tsholo ke nkhono se ka utiza se tsone mona nda ke tsholo.
1: Nkhono wa ka.
3: E nda ke tsholo nna ntho ke ke nyang thaela. Ko re ke tsama ka pavement strateng. Ha ke tsama ke bile ke tsama slow ke tala me koloi. Ha ke tsama ya. Ke tsama mo simane se la tatile a itiela fela ka leng ka mona. Kwa bontsha le re ke sa phamisa sepe. Ba tlhokantse ba mo shebile ngwana mo ha itahlela ka tseleng. Ba re ba bo hal ha ntse ke mo thutse fela ya ba hal le mala. O na batla vuetsa. Ke ntse na rafa. Ya ba jwale ha ya le mala. Ba be ba mo tsena tsena ba go ke tsama ye batho ba le ke sine ba kwatile ke ntshona na ba ka vuetsa ka nna.
1: Mme wa
3: kuri ke ke tshile ke le ke palame le bana ba ka ke palame koloi ya ntlo nna ke tse tsoma e jwa ntate tsholo
1: ei men thela ke a itse ba ikile yang ke tsahalla ka filjon skruone ka bona fela ka ka hla ka hlokomela modimo a nthusa ka hlokomela ke salemane go thata bo tlahlama
3: eh
1: ya ba ke theola lebelo ha holo fela mme ha holo a se ke le ha ofunyana re wa kena ga be ke pale ya ke ya kwa
3: yo
1: ka le hlono no sna koloi tse tlang
3: le
1: tse feta
3: le nna go mele jo hano mosna go le itse tsitanta ke tsho.
1: Ke utlwa hantle mme. Ke la ba ka ema nna he ka ba ka ya ho yena ile motho a mme a pepile le ngwana.
3: Nna ne le a butinyana tsena na.
1: Ei, ke ke ntho tsa tsile mona tsa bophelo mme fela o ile wa loka ka mora mono he.
3: Ah, ke le ka loka ntate ke tsho, ke le ka loka. Ha ho ntse.
1: Ei, ya seng khono.
3: Ke le bontate ke tsho no.
1: O ho ga nkhono maskout.
3: Ke disaster mo ntate tsho.
1: O mo dua matlake.
3: Ke mo tsama matlake.
1: Ke ke le ga fitla matlake mo na mo banyana. Bona ke tat. Dile. Ne ke le ka tropong ga mono, ne ke le ka troponi ofisin tsa muso mo.
3: Ha maspala.
1: E tsa maspala. Tasinyana fela mona, tasinyana fela mona.
3: Ha o tsi. Ha o tsi ba maspala mo no mo.
1: Ke ha o tswa supermarket mona go botsa o tena left tasinyana mo.
3: Ke na le mokaka se go tsamo na maspala.
1: A o se me.
3: Eh.
1: E hona le me mo ya hlokisa mona ntse re. Ntate go bona ntate solo ke e a sa gole.
3: Ha ke go le mo ha go di mo go le batho ba na ma le madi go nka sela le di ditshwantso ke ka le le bona.
1: Me na ke fitla ha ha ong khono maskout. O nkutlwe ke ngwe. E ba ngo pheile mogo mono ska ba so go bana yan le bengkeleng ndate tsholana ja ha ona o ja morogo ke tlo di hana ke ja tsena tsontso di ja tsene ntsong kutlo
3: ke mama ka hantle
1: ke jwalo fela mme wa ka ke jwalo fela
3: eh wanda ke tsho
1: ke a le ba maskau tu
3: ke le bile tanki ka tsholo
1: ke le bile ka nete mama di tumela
4: wanda ka tsholo
1: ha monate
4: hai se fu bana
1: chung
4: na re ke le tenya ya radio mona la utithola la gatawe ha mathala la bathata le di buhudi ho ga tsa tshe ko go motho a ikamoele go na le botlhatsa tla ba ikhutsa beke fetileng e ne e rela bobedi ka saha ke tswa marantha ke ka gae e ne e le bosimare ne se bosiu sone le botho eight ka lefte ga tata o tshela shopong so ke a ke shebile yone jo ke solo ha tata o feta fela bo my friend ba ba to tsinya ka sel ha bo suku ha ke se ba tlo mo isa tleng te let love go ka ticket ha ke ba tlo khelo la nka ba ka thaba ha ke rage ka sel o tlo se le labo so ku ke mo nya ya ka tansi tse mo ga sho ka ke nna le tsone nya le mang ke ke a ka mpa ka se sala ha ka bu ke bona botlhata bo le ba tsereng go the go bitse ga mothabu ya wa tsela go na le motho a thuntswe a le ga la ka go thunya nna sho wa tsela ba ka ta o bua nna ba ntant sho hello mo le ka reng ke fodi le nne wa ke so fodi a ke so fodi mara he o la ba bitse ka ba ka la ba ke bui ke ka ona ke reng ga mothana le botlhata tsho o batla o le bobelenyana gore a bua ga qeta o bua fe ga ntse ba bua le nna batho yaba ke ba gantle
1: ngwaneso
4: outae
1: ke lebileng tenzene
4: thank you papa
1: mabedi metsotso ke mashome a mabedi a metso o mong a pele re fitlha goreng ya bobedi re kuke motho ka nqe
5: ke bile monga phofo
1: dume
5: nna ke tsamaya ka toropong go etsagala ke thelele ka wa ka lesona la ntate tsholo ka ke wa ka mangwele so ga ba le bontate ba bangwe ba mphalela bathong ke se ke boile ba tla go nna ba nthusa ka ema ntate tsholo so kore ke le botlhoko ke swabile ka gae ba nthusa ntate tsholo ka ba leboga esnete tšhaba tsene ka maokeng ke a leboa ntate tsholo
1: mme ke lebuile e na e telele ke tlo e kgaola o buile metsotso e mmedi mona le metsotswana
6: ganna ntate tsholo dumela o bophele mozombiki mozombiki ke mokana makwefi mongaka ka nako e nngwe ntate o se o etsagala gore re le mphagane kona le mogolwane mongwe ka phao le mpupo re tshele ka nqe nngwe bale ke dipakeng tsa noka metsi ena dipakeng tsa dinoka e tsa noka ene thong ke magaleng
1: ntate
6: noka ene feta ka pela motsona wa se a tidi ona ole ka tloa go a senekale ga re jata o kena ka tlomo re yang teng ka se a tidi ga re gutlwa o thona kolo feta le ka enoka e tletse tsatsi le thabile o chesa ntate tsoo ga makala tsela kolo feta le ka yaelema ka nokeng go e tsa rangka nokeng noka e tletse banna gore ga o mahlaku o mo fidibitinya na me a me go ya difatha ka sa phami ja ma no ha a o me dikana ka nje e ba nna ga ya bo mara no ga e tsetse mo a di zoro e ba go tata go na ra fetala ka ka la ji ka go apere jana a tla ena ka pere a ka netu go ka fitla tsena ga da di ba ne go go pota ka ka a bija e ba ne mo nga tse a bija ga na e bitse o tsela mo holwana wa ka tira e tsela e di tsa bona no ka ne ntse tsala e ke go tla go nna e bitsa go nna ke khome ga nna ke la ga tantsi ga gano ka street ya tso matala na ngwele tsa he ngwana sekolo ke a re ka moga ha o khutla o tlele ga nna ke jeta ke mora go ba le media na sa o tla di shatle be ke ntsa pege mona ba tso ha ba o tswa di shatle ba ke sa le mo a mo ja mo no ma o tlo na sa le ka mbi ke khutla ke tla ngwana mwana la ka khutla ka tla lena pere na ba le hini ke ana noka ne sentse tsetso feta ha ke ne ke khutla mo ga a sa o tla ka o dumela pe mona mo re luzi mwana no yo lo wa nghula wa o ka ke swa ke medzi ana bona go tame o tsama le medzi ana ke bana ngwana o nghula o ntse hey ta be sore go ha ju ha nku tlo ka ya ho ga ke kale ka o mothiwa ha kho ana ka le sona la mo hauwa mo dimo ga tshela ha ga bidza reng kana ga betsa pere ya o monga yo a re solo se ke ke go pela se e di dala so tlo ka itsuwe ya la go bua se ka hana e re ke siela ba bang ga di so
1: ke a le bua mohlomphehle ke a le bua ka nete
7: hey tete tsolo
1: me
7: so re tsaka cross data
1: mm
7: se se that's the link to with net shift, magic line security.
1: Ege.
7: Put the one. A patrol. Kakului, Missa Kului, Ramot and Macamo to the poor moon of patrol. After the time I retire, I recover Cabon Rabonaman, Honalimu to my. Ukaras poor and the train is of feet, the retainer of Lomu to some Colomu to some tokam. The little is the Harry Shibilumu to Holatra safety for this thing is too wrong.
1: Na bona ntho e se ka ka letho e ka ke motho a sebaga ya motho a hlata yo na yo utlwane enwa ke tendai why

re dula metsotsong e robedi pele re fihla horeng ya bobedi mabele horeng ya bobedi ke a tswa go tla kena lenaneo la ditheoga dikalaneng ka Veli Moloi nna le wena re tla boela re teana gape ka kgitla ka jeno ga e tswa e le laboraro tlhemo mamedi lenaneo la RQB nete ya sala motho o saense go lekane saense go lekane ke tshwere pina tse pedi kwano mona ya pele ke ya Selena Johnson I Believe in Love ya o katela e tla binwa ke Linda qaphela qaphela ke yone re tlang go kwala ka yena hemo mamedi wa ena tshebeletso ya lesedi go a ba tatlhe tlhokomelang bana tlhe tlhokomelang bana e ba ngwana a santse a na le matshwao a sefuba tlhe a santse a gotlhola go gobitlhe ke kopa ska ya sekolo kopa ska ya sekolo mo motsherenyana mane ko pote ngakeng ba le la santse a gotlhola jena o le o tiana le ba bang mane e be mathata fela le tlhokomele o na le matshwao gape mona bana ba ile ba entelwa masele se maobanyana bona pele kolo dikwalwa tlhokomelang tlhe tlhokomela tlhokomela ngwana ga o ka mmeya letso o phatlhe mona o tla utlwa gore na o a chesa ga a chesa o tsewe fever e se e le teng jale se e le teng se ka ba isa ngwana sekolong ka nnetetlhe o tlameya phatlha ene e phole ya chesa fela o tse gore bothata boso bo le teng ga ba ya sekolong tlhe ga ba apare gantle tse mafura ke bone kolong se sengwe itse ba kenye di-track suit tlate ba tlhe ba panele go tlobe monate ba seke ba gatsela gohang bana ba tlhokomele tlhe bana ba banyane tlhe athe ba seng ba le bagolo bana ba tswa itlhokomela ka ditšhe le wena o tla nne o ntshe lentswe la gago o le motswadi o ne gore ngwana ka go etsiwa tjena ga o etswe tjena ga o bona ntho e itseng o tloetse tjena ke ka mokgwa o taba di leng ka teng Selena Johnson I Believe in Love.